0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotin, makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
0: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
0: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: Una,
7: problema. Gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX.
0: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
11: Happy kanunay.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
0: Ikaw bala
11: ang may diabetes.
0: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
11: Ganagapanupo.
0: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
11: Masalika.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio.
11: Ang D3.
0: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
0: Yung may D3.
11: D3 Bio
0: with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
11: Yung may D3.
0: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
14: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May pumso!

0: pagkaon sa mga mamantikaon nga pagkaon or mga pagkaon lang nga may gatas magtumar Clinica Spore Biotics. Ladies, para nga wala sang odor under, wala sang lang ugoy blasang lang sa Clinica Spore Biotics. Kung nagkurap-kurap ang mata mo, Ma'am Panik Pingason, magtumar ka sang DTX 500 para normal imo blood pressure. DTX 500. Sa mga ginikanan, kabataan nyo, managaidad ni Bla, isa katuig, sa 15 anyos, mga dalagita kang solterito, timing lang ni Subong, kahit iway pa sila sa klase, patumara sila, Mighty C Syrup for Kids. Mighty C Syrup for Kids.
1: Foro de los
0: Pueblos. Las 8:09 sa aga, oras ka na dulong sang DTX 500. Mighty C Morning kay Sir Felix Singson, and then Mighty C Morning kay Ma'am Evelyn Eric Cray, Ma'am Jenny Halyurina, Ramilin Bilbao Camariosa. Good morning, Ted. Pwede mo si Marina Bilbao ari subong sa hospital for operation. Ano ginabatsag ni Ma'am Marina Bilbao, Ma'am Ramilin Camariosa, Jenny Halyurina, Joanne De La Cruz. Good morning, Ted. Watching from Sara Iloilo. I love VP Sara. No for impeachment. Kay man isyo lang nila ina para sige pangawat nila sa bansa naton. Kung hindi man sila gyapon, magdumala. Philip Lois King, Bernadette De La Cruz, Fred Pascala, Benji Asturias, Roy Mark Taniesa, kay Ana Marie Bilaong, Rose Garvillas Taniesa. Tumara ka mo di 3 Bayo. Ex-komunikado, te ang mga nangawat sang binilyon-bilyon sa flood control projects. Wala na iya masulat sang Diyos, Ted. Mas malala to ya gani kaysa milyon-milyon lang. Nambal ni ex-komunikado, di ka na sa isa sa ila, either billion or minilyon, may mga saladton ina sila. Ibanti, kwan ina mo, inang public funds, kagin kuha mo, so under the law, mayara ka sang violation.
1: Foro de los
0: Pueblos. Last one, yes, na sa aga, ang barangay Tanod sa San Juan Molo na dakpan gabaliga druga. Ati, ano ang monitoring sinini punong barangay Jose Maloto?
1: K-5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
0: K-5 ka rin, go ahead.
2: K-5, Ted, gin at hag ni punong barangay o kung ni Kapitay Jose Martin Maloto sa barangay San Juan Molo nga hindi na nila active.
0: Hindi na active. Hindi
2: suspect nga nadakpan sa drug by bust operation sa Iloilo City Police Station. Dari sa may Molo, K-5.
0: Si Adya, sanay please signal mo, gakurog-kurog kao. Gadlagan ka mo, gadlagan patrol.
2: Hindi, napalasan ba yung may program.
0: Sige, sige, sige, okay, okay. Maridial kita guro palis K-5 Lawrence sa kay, ano, kay K-5 Karen. Oo, sige, maparang namin ang iya signal. Ay sa Amad, may baluan lang inatanan through 318 officials ng government committee kung sino maboto kay Sara for impeachment. Ay sa Amad. Bings PSJ, Ma'am Bings, kaya pamaho ka doon yan sa Singapore. Kumusta ya? Sino kaning aran ka aaya mo, Ma'am Bings? Balikan ko sa K5 ka rin. By the way, salot ko lang ha, mga sa mga milig sa Idobla. Ay, kapon may nagsaka, Dario, si Ma'am Jessica Semin, gahibi sa kay ang iyang ido, si Chihuahua bla, brown and white, ngalan niya si Amber, na dula kahapon sang kagahon, dress sa may SM hypermarket, dali lang sa atubang sang American Cemetery bla, sa ulunhan lang, sa piyak lang, black sang Swan Rose Building, nga ginhamtangan sang K5. Basi may nakapudyot na, ano, basi hinungod lang kinawat bla, Shih Tzu Chihuahua, brown and white, ang ngalan sa ido si Amber. Ang tagiya sina si Jessica Semin. Number niya, tawag lang ka mo paliw kay Ma'am Jessica kung nakita nyo or mailiya ka mo kung diin abi na basi binaligya bla. 0938-825-0559. 0938-825-0559. Jessica Semin. Jessica Semin. S-E-M-I-N. Ang ngalan nga apiyado, tagiya ni nasa ni sa ido nga si Amber. Ang si Cho Chihuahua nga ginkawat kahapon sang kagahon sa SM Hypermarket diri sa Commission Civil Haro.
1: Foro.
0: Balikan ko kay 5 ka rin. Kung naman hindi galing siya nga active pa nga sa barangay Tanod sa piyak sang nagligad pa ni nga barangay council sa barangay

0: Oo, sa piyak pa itong term pa itong nanging tanod siya kay 5 ka. Oo. Why ka gusto lang? Go ahead, go.
1: Ang ay Kapitan Jose Maloto. Basi kung pwede, tawagan na lang ako sa messenger A5 thread, no? Sa technical na to.
0: Sige, oo. Okay, para nga maka-mayong signal ta. Ina-signal sa sulod sang Iloilo City Police Office. Hambal ni Reisa, di alarming ang drugas sa Iloilo. Pero daily, grabe ang bypass operation sa aton. Ah, manaan mo, Ma'am Aisa, nga wild atay Reisa, galibot mo sa galagani ka na hinapahambal na lang kay Joy. Balikan ko na is K5 ka. K5 ka rin, go.
1: Oh, K5, Ted, kumusta ang better, ako
0: better,
1: nga sunod?
0: Better, okay.
1: Okay, sige. So sa Subong, K5, Ted, bago lang natin nga na labot, no, ang punong barangay sang San Juan Molo, nga si Kapitan Jose Martin Maloto, K5, Ted, kung sa diin, diri sa iya, hindi na nila aktibo nga tanod ang nadakpan sa drug bypass operation kahapon sa Iloilo City Police Station 4 dito sa ilang barangay. Suno diri sa kay Kapitan Maloto nga sang kinalikdan nga binulan kay 510. Tatlo na ni kabeses nga naglisensya ang nadakpan nga si Walter Castro. Walter Castro, 53 anyos. Kag ang ano ni siya, tanod ni siya sang tinalikdan nga binulan kay 510 sa inaiyang nga barangay. Pero sa na-mention, tatuloy siya kabeses nga naglisensya sa kay Kapitan Maloto nga ma-resign siya sa pagkatanod. Then wala niya man ginhambal kung ano ang rason kay 510, no? Kung nga ang ma-resign niya siya. Pero gininyo siya ni Kapitan Maloto nga kung pwede, tapuso niya kay 510 ang pagserbisyo niya tugtog sa Abril 30. So meaning, ang last day niya sa pagserbisyo niya bilang tanod dira sa May San Juan, sang April 30, kay 510. So nung sa kay Cap Maloto, kag based sa monitoring sang ato niya nga kapulisan, wala ni nakamutik si Cap Maloto nga ang iya gani nga tanod nga si Walter Castro naga-engage sa illegal drugs kay 510. Kay kung sunong sa kay Cap Maloto after niya sa pag-duty ni Castro upod ang iba niya ni nga mga tanod dito sa ilang nga barangay kay 510, naga-out ni sila alas 3 ang kaagahon tagmansig puli sa ila yang panimalay kay 510, no? Kag kung basihan man sunod sa kay Cap Maloto nga ang ining si Walter Castro nagaano ni siya, may tiyanggin ni siya kay 510, sila nga mag-asawa dira sa ilayang barangay. So posible suno sa kapitan nga outside sang ilang barangay ini nagatransak or nagabaligya si Castro kay 510, no? Kag kung basihan naman ang mga previous niyang record based man sa pagmonitor sang ato niyang kapulisan sa kay Castro kay 510, suno sa kapitan na ano ni tanan na areglo ni sang suspect ang mga dati niya ng mga kaso. Amo na kapag ayo
0: may kaso ng pagpatay ni, may kaso ng pagpatay.
1: Yes, based sa monitoring sang aton nga kapulisan.
0: Tingang linko pa nila ni Tano ni kay may kaso gali.
1: Oh, ang wondering ni kapitan sa aton ang iyang nga paathag naging yo si Castro sa iyang kung pwede makatrabaho siya sa ilang nga barangay. So,
0: pero dali lang K5 ka. Di ba, before kaya magsulod sa trabaho, either nga kung man asa ng job order or regular employment, you have to secure sang imo nga records. Ngaway ka sang criminal record. Why ka sa police record? Tiyano gin, kuwala na, sagin sa popo man, although siguro may pag-insindi, may pagkabalaka man si Kapitan Jose Maloto, pero tiyo may mga record gali niya? Why mo yagin na background check, anay?
1: Nakahibalo man ni K510, no? Si Kapitan Maloto, nga ti amuni may arasang cases si Castro. O galing kiti ang kwan man sang kapitan nga bangod nga na nakita iya man sa mga tinalikdan nga may pagpagubala sa ining suspect. Tingin hatagan niya sang chat sa K510 nga makatrabaho pag para nga maka-income man. Pero sa illegal drugs, suno sa iya, wala siya nakahibalo nga ang ining si Castro gani naga-engage sa illegal nga droga upod ang iya nga asawa kay 510 nga ano na ni nakaagi na ni operahan sa iyang mata sang tinalikdan man nga bulan kay 510.
0: So po mati antang statement ni punong barangay Jose Maloto sang San Juan Molo K5 Karen.
1: Yes, K510.
0: Oo.
2: May ari kadi isa ka active na barangay Tanod ang nadakpan sa drug bypass operation sa kapulisan natin. Kapdiri sa barangay ni pala ano kumusta ka pang monitoring dito sa iya ka?
3: Ang sa labalang ko na yan, isang nagligad na mga binulan. Naka-lisin siya na sa sakot na ma-reside siya. Kaya ang bago ko, itapuso na ang binulan sa April. Pero doka tatlo na sa sakot na ginagamba na makuway siya. Eh, amo na, na isang pitsa-bitsing ko, nag-declare na lang ko na ministry ako sa mga sigurado ka ma-resign ka. No, okay. Ako, ang kuhan mo, pizza time na sa April. Eh, itapuso lang ang bulan. Pero pag nakopya na niya, huwag na siya sa tanod.
2: Ah, okay. So, hindi na siya gali-active pa?
3: Hindi na. Kaya nakalisin siya na sa ako na ma-resign siya.
2: Oo. Pero kapag may ari ka na may idea at nag-gusto siya gali sa drugs?
3: Ang sa diren sa nabalaan ko ya, sa that time nag-active na sa natanod, huwag mo ko ka balo na nag-engage siya. Pero ang tanan ng mga tanod ko, hindi man na nato nakakakta ng ilang mga pinsaron. Siguro, hindi mong kos na sila na nung iti ang ako yung pagkabalo, ang bagkuna na. Eh, isang kagapon, pag nakup sa iya, ako mismo na natibot kay iti. Huwag na siyang damdaob na magkabligyan sa. Eh, ambot lang, may mga bagay na huwag kita iya ka pa siyang diskarte iya, huwag takabalo na. Pero sa nabalaan ko na iya, na wala sa pagkatano niya.
2: Kap ang may mga previous record niya diri mismo sa barangay niyo.
3: May mga previous na sa mga pila na katuwi. Ang tantana na previous niya na sa diri sa mong barangay gin pang kuha naman na niya gin pinang sito naman na niya na gin pang rigdo niya na. Siyempre ang tao kung may pagbago itagad at chance na mag-servisyo sa barangay. Pero sa pagpatay ko ya, na ang tanan niya na case list sa barangay, maging pang sito na yan.
2: Pero kapway maniminag pala po, bingat lang mga pumuloy, like ang specialist, mga kaipin niya nga may nag- alam mo, may nagagawa sulod.
3: Engage?
2: Oo,
3: wala.
2: Wala. So, meaning outside barangay niyo siya nag-transact?
3: Ambot lang. Wala lang kuya kabalo. Okay. Kasi siyempre, pagkatapos niya sa duty, diretso na sila yun na sa ilang pabalay, nag-kuyuhay naman ha, hasta kagawon na sila kapulili, stress. Kasi kung parte yan sa mga social income nila, kung pangadlaw niyo, wala kuya kabalo kung consider sila nagkakalagto na yan.
2: Oh. Aside sa pagkabarangay tanod niya, kap may idea ka kung ano pag initrabaho niya?
3: Ang yan na trabaho, yan nagbibliga sa isang negosyo siya, Changi.
2: Okay.
3: Bumula na ang nabalaan ko na.
2: Ang sa wife niya yaka?
3: Diba, bala mo, ang wife niya yan, yan so, nagbibliga na lang mga 2 kabulan, ginopera na sa mataya. Kung parte siya sa susubin kami, no, wala kong kabalo kung din na siya. Kasi ang tanan ng mga tao, mga tanod ko, hindi pa nato makaptan nila mga pinsada.
2: Ano, may kabataan na sila ka?
3: May kabataan na siya.
2: Oo.
3: Sa dere, so, 3 o 4. Walang kumalusyon sa iba-iba na barangay, may mga bata na siya. Eh, amo na, ginatabok-tabok na niya, tungkol sa kabataan niya, apoya, amo na.
2: At lastly, mo na lang bigyan mensahe sa iba ng mga pumuloy diri kan sa mga officials mo ka.
3: Ako sa mga pinarangga ko ng mga pumuloy, ako mismo nagakuan sa inyo kung may mga bagay pa kamo na ginakuan sa mga druga, kung pwede na untakan niya na inyo. Okay, wala na isang idulot na maayo. Kaya iti, isang maginano ka mo, may mga otoridad kita, ina tanan ng mga pumuluyo bisan sa Dino Bragegi na manmanan sa mga ato mga awtoridad mo eh ang ato na lagi pang nabay kung pwede lang na mga buhi kayo sa patas.
0: K5 ka? Mm.
1: Yes, yes.
0: K5. So, ma-appreciate naman ah, nga gusto man hatagan tani chansa, ginatagan gani tani chansa ni Punong Barangay Jose Martin Maloto, si Walter Castro nga magbag-o. Pagi sa pag-akomodar sa iya, nga mangin barangay tanod.
1: Mm, correct, K5 Teddy. Amo to nga, sino sa kay Kapitan Maloto, nga wala siya nakahibalo nga nag-engage gani iya sa illegal drugs ining si Walter kay ti sunod gani sa iya and hindi man mapaktan eh kung
0: do sekreto bunal.
1: Yes, correct, K5 Ted.
0: Kun why abi sa kahibalo wala gid abi sa may nakapalugid sa iya nga mga barangay tanod niya ang mga tao nga ara sa intelligence community abi nga kap abi bulubantayin ng si Walter da ang imo tanod kay gakwan na sa gadoso.
1: Oo. Oh. Ang according din sa kay Kapitan Maloto, wala man abisang may naka-notice
0: why, no,
1: or may naka-reklamo na may nagagawa sunod ng mga nahilain niya tao sa balay ni Walter. Kay tiko kung amo na iyang ako gada, kay Five Fed, sigurado ma, ano kagin din, mahalata kagin.
0: Pero di bala nadakpan sa gin-raid sa kagapon sa Ilabalay?
1: Yes.
0: Sa Zone 3, sa San Juan Molo?
1: Yes, correct.
0: Hmm... Di way gid abi sa notice da nga way gid sa nakatimbres kapitan.
1: Na gintimbrehan ni sang kapulisan naton si kapitan. Amo na nga nakibot sa K5 Ted na ang subject person si Walter Gali.
0: Mm-hmm. Di ba si in fairness abi kay Kapitan Jose Martin Maloto, basi kung discreet gid man abi kag pino ang hulag ni Walter mo.
1: Yes.
0: Kag hindi man yaw nga dabaraghal bla magbaliga druga bla. Ang asawa niya, ano ni, may depresya sa mata?
1: Yes, isang tinalikdan man ni nga bulan, inoperahan ni sa mata ang iyang asawa, K510.
0: Di, tubangon niya ng konsekwensya na kay gabaligyan sa druga na.
1: Kag sa basement ni, sa record sa kapulisan naton, diri sa may molo, no 2018 K510 na dakop man ni sila nga duha. Bangod nga, ano ba na nakuhaan man isang armas kag shabu sa ginpatigayon man nga implementation nga search warrant K510.
0: Ang iba na sa nag-kahoy-hoy pako kay ti, ang mga ginasaligan nga tani, magkapatuman sa kasuguan sa barangay, magamonitor sa mga kalainan, kaya mo pa yung kwanda ang gapanguna K5 ka. Yan ang mambalas ang barangay kwanda, barangay officials, magluwas sa kapitan, tanod commander. Kay I don't think nga why kagit sa masensa, bisan gamay-gamay lang kung may tao nga nag-himo sa malayo na. May mga kwan kagit sa mabatsagan mo gina. Mamutikan mo na K5 ka. Pero ito ibilin tang benefit of the doubt sa mga pumuluyo sa San Juan Molo kaysa managapamati. Nga ti si Jose Martin Malotos, kapitan niya, wag ita tinalangong. Sige, K5 ka rin, salamat.
1: Ang ini nga balita, ang ginadugong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upon sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko kagkalingawan sa Indilo. K5 News Half Hour.
4: Foro de los Pueblos.
0: Tood bala, Kapitan Jose Martin Maloto, wag itimo kamaan! Kung si Mami Asun Pineda, pag ganyan ba niya, Kapitan, wag ikaw kamaan, wag ikaw kahibalo! Malang gani ka taga Singapore!
5: Ala, no!
0: Eh, mayo man at least na dakpa na inadra. We condemn the act na the person. Ginaklaro na ito nina. Kay gina-appreciate naman ganyan ginimo ni Punong Barangay Jose Martin Maloto nga ginatagan chansa ining si Walter nga mangin barangay tanod. Nga bisan pa, no, may allowance bala sa barangay. Natagan chansa nga magbag-o. Pero ti, kung recidivist ka nga la, sulit-sulit. Kanan lang da nga, hatagan ka chansa, balik ka mag-iapon sa imo, hindi man namin nga ginahimo. So it's another thing, dapat tutubangon mo ganyang kaso mo.
4: 8:28
0: sa aga, we'll pause for a quick break and pagbalik ta, reporting K5 Jenjen, kay ang cooling station sa sudat sang Iloilo, gilbuksa na ang tuyo sang cooling station ha, para mabugnawan ang tingkoy sa mga nainitan bangod sa pertigit nga heat index. Ipagsulod mo sa cooling station or stations, kay tatlo ni mo, may sa Plaza Ulitagay, may sa Diversion Road Mandurriao, may isa pa ka area, Ay, ahay! Imbis ka mabugnawan ka to, daogin patunaw mo tong imo mga tambok sa lawas. Imbis nga cooling station, nangin sauna station. Pwede matawag ko natin nga sauna eh. Pero kung medyo English nga dami nyo trutadlong, sauna, S-A-U-N-A, daw nag-sauna bath, kaya daw nag-putos ka sa lawas mo sang jacket na para nga mag-sige, tubod ka, ibong balhas. Damo nang natabo, ah! Kagining party sa desalination plant, Dersing Gorilla Pass, way pamasuguran sa Metro Pacific Iloilo Water, 8 ka bulan ang delayed. Ang tubig dagat bala i-desalinate na kagimuon nga supply sang tubig sa sudad sang MPIW waay pa kay man kaigod ang permit sa Office of the Building Official dira sa City Government. Yan ang ginhaulat nyo pa nga ginapaigod nyo nga tani first quarter of next year magamit na. Anong problema da nga nagaigod daw? Why grasa? Why magrasahan sa Metro Pacific Iloilo Water ng taga Obo da? Last 8:29 na saga. Update naton sa sports. Dali lang kay before kita mag-take some break sa NBA.
6: Balitang sports.
0: Bao sa NBA, Sir Bamboo Nava, no? Mighty C morning kay Sir Bamboo Duremtes Nava dira sa ilang mansion sa Sitio Hacienda sa Ermita Dumangas. Kahapon ti daog ang OKC, no? Ang team ni SGA, Shai Gilgeous-Alexander kontra sa Lakers sa Western Conference sa semifinals game 1 sa score ng 108-90. Si Chet Holmgren may 24 points kag 12 rebounds. Si Shai Gilgeous-Alexander kag AJ Mitchell may tag 18 points. May 27 points naman para sa Lakers si LeBron James. Ang Detroit Pistons nagdaugman sa Cavaliers kapon 111-101 sa game 1 sa Eastern Conference semifinals. Si Cade Cunningham pastor ni Samo. Last 8:30 ng saga sa game 2 subong sang New York Knicks kag Philadelphia 76ers. Running score subong halftime. Score 62-61. Aban sa isa ka punto ang Sixers sa series subong 1-0 pabor sa Knicks ni Jalen Brunson. 9:30 subong aga San Antonio Spurs versus sa Minnesota Timberwolves. Avancing sa series 1-0 ang Minnesota ni Anthony Edwards. Makabawi ay Coach Bamboo ang Sir Bamboo ang team ni Victor Wembanyama. Pag may update man kita pagbalik sa game 1 sang best of 3. Season 88 Women's Volleyball, De La Salle Lady Spires sang Ilonga middle blocker nga si Amy M.M. Provido sang Barangay Layahan, Pototan, Iloilo. Angel Canino kag si Vanna Laput kontra sa NU Lady Bulldogs team. Sang setter nga si Camila Lamina nga taga Barangay Nazareth, Buenavista si Guimaras, Angie Alingsod. Kag sang player man sa to sang CPU nga si Jocelyn Patrice Salazar ang jersey number 8 sang NU Blaster Bamboo. CPU player man sa ni Coach Boyet Alcarde. Anong team ang nagdaog ha? Kagalas ano ang sa game 2? Magabalik ang Foro de los Pueblos.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: E3 Bio.
8: O si Karen, kadawa mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. ang Visio ng may D3 mga butika
10: para sa matino nga dugo
11: DTX 500
10: para sa healthy nga tay
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatindo sa imo atay
10: basta tindo ang atay
11: happy kanunay
10: DTX 500
11: masaligan
10: epektibo
11: DTX 500
10: mahigo bala ang imo dugo
11: DTX 500
10: masamit ka bala ang gina-allergy
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo
10: nga samasami
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy
11: DTX 500
10: masaligan
11: DTX 500
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
10: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
14: Sang una yan niwang-niwang sa akay wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C tag 1 capsule 3 times after 1 week nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty
10: C.
7: Mighty
10: C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
10: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
16: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
17: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
18: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman?
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
18: Kag nagabaho ang kilikili.
20: Mag-Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Gadragsa nga punggot
22: DTX Beauty Soap.
21: Magaspang nga panit
22: DTX Beauty Soap.
21: Gala o magputi
22: DTX Beauty Soap.
21: Puro katol-katol
22: DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Nestor, ang sinaing!
25: Luto na!
24: Ang labahan!
25: Nakasampay na!
24: Ang uniform ko!
25: Naplanta na!
26: Ganito ako!
27: Tigasi!
26: Tigalaba!
27: Tigasay!
26: Tigaplansa!
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
26: Sa gabi,
27: ako ang bossing!
26: Dahil kasangga ko!
27: Ang extend!
26: Supplement for men!
27: Lourdes!
26: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend Food Supplement for Men.
27: May maca
26: at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
27: para sa tigasing performance.
26: Extend Food Supplement for Men.
29: Nagaburun nga mga mata, nagamuta,
30: nagapula kaga nagakatol.
29: Mag-Eye Care Gold,
30: ang kapsula
29: nga himo para sa mga mata.
30: May yara ini sang superior antioxidants
29: para sa mga mata.
30: Kaangay sang lutein,
29: vitamin A,
30: vitamin E,
29: vitamin C,
30: zinc,
29: kag bilberry berry extract.
30: Eye Care Gold,
29: ang mas ginpabasko nga kapsula
30: para sa mga mata.
29: Eye Care Gold,
30: para sa epektibo nga kombinasyon,
29: magtumar sang Eye Care Gold
30: kag patuluan
29: ang mga mata sang Eye Care Drops.
30: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
29: Eye Care Gold,
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500,
10: para sa healthy nga tay.
11: DTX 500,
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidants
10: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500,
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500,
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500,
10: ikaw pala
11: ang may diabetes.
10: DTX 500,
11: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
10: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500,
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500,
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio,
10: ang D3 Bio
7: yung may visio,
10: ang visio
0: Visio.
1: Yung may D3. Mabagats
0: mga butika.
1: D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mabagats mga butika.
3: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Oras, alas 8.38 sa aga. Oras kinadulong sang healthy nga kape, organic nga kape, DTX Premium Coffee.
5: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
8: Balitang Sports. Sports.
4: Update sa volleyball. Ang balita ginadulong sang DTX 500 D3 Bio kag Mighty C, the power trio sa finals, best of three sa University Athletic Association of the Philippines Season 88 Women's Volleyball. LaSalle Lady Spikers ni coach sa RDJ Ramil De Jesus kontra sa NU Lady Bulldogs sang dumanggasanon nga coach nga babayi ang yagli nga Eloy Sinister Bamboo taga Dumangaso, coach Regine Di Vinagracia Diego. Abang nito bla kay Sir Roding Villarus ang game time. Nakapanugid siya sa ginrecruit nila sang una si Pearl Andy Nurabla nga anay libero sang CPU kag nang libero sang NU kag sang Signal HD Spikers antes nga nag take sang leave of absence sa Premier Volleyball League. Nakapanugid si coach Regine Diego nga iya sini nga Eloy Dumangasanon Di Vinagracia. Parinti mo pa ni Sir Bamski, di ba? Sa inyong family history, part man kamos ng Di Vinagracia, no? So, LaSalle versus NU. Game 1, kahapon sa Mall of Asia Arena. Full pack ang Mall of Asia Arena sa Pasay. Nagdaog ang LaSalle Lady Spikers sa straight sets. 25-23, 25-18, and 25-18. Si Angel Canino nga taga Mandalagan, Bacolod City, may 15 attacks, 1 block kag 1 ace. Samtang aton nga kasi Manwa, produkto ini sang provincial meet, regional meet, kag guest player permisang CPU sang team ni coach Boyet Alcarde. Kung magampang ng CPU sa regional meet, si Amy M.M. Provido. Very humble nga player, middle blocker. Si Amy Provido sa M.M., taga-barangay Laihan Putota, nag-graduate sa iyang secondary education sa Palangguilla National High School. Si M.M. Provido, may 12 points, 7 attacks, 4 blocks, kag-isa ka service ace. Siya ang nag-deliver sang final point sa first set. M.M. Provido. Example ni sa sang humility kag unassuming. Very humble nga bata. Long way to go. So ang game 2 sa Sabado, 5 sang hapon sa Mall of Asia Arena gihapon, May 9. Ang lower box sang ticket, gali, Sir Bams, mahal no? 500. Although ati para sa mga fans ni Barato, wala ni kong lower box, 200 pesos ang upper box. Congratulations, M.M. Provido. Kagadra sa Kwanbla sa NU, i-feature tamandason. Bote may gagaw mo pa, Sir Lawrence. Si Jocelyn Salazar, J-O-S-L-I-N-E. Jersey number 8 sang NU. Taga Binavista, Guimaras. Kag star player man sa ito sang CPU High School. Upod kay Athea Jamin Apusaga. Si Apusaga, amon yung first libero sang Adamson Lady Falcons. Ang team ni Shaina Nitura, ang jersey number 19 nga taga Concepcion Iloilo. Si Jocelyn Patrice Salazar, araman sa lineup. Upod sa rookie nga si Samantha Cantada. Nakabawi ayan ang NU. Si Kwanisa, si Marsh. From Isabela, si Jocelyn Salazar. Si Celine Mars ni sa Sir Lawrence. Si Celine Mars, taga-Kuan Inisaya, taga-Bacolod City. Las 8:43 na sa aga, hingagawan ta report ni K5 Jenny Kaoyonan. Dari na lang siya sa announcer's booth report to para direkta na lang.
6: Foro de los
4: Pratos. Okay, by 8:53, mabiya na kita sa Lawrence. 8:43 na sa aga sa Pilipinas. Ma'am Lorena Joso, Mighty C, morning Ma'am Lorena. How's life treating you right now, Ma'am Lorena? Check ko si K5 Jenny. Ang cooling station sang sudad ang ilang tuyo appreciated gid. Kamabulubog nawa naman ang mga tao sa mga squatters area bala sa mga tao ng mga magutok bla. Ti maginot na sulod ka dira tani mag cool down ka mabugnawan ka. Ay ahay, why not na aircon? Again bagel nandaya trabaho mo. Kinsa hindi ka mo ka bagel. Karay, aday, ang ating Edwin Yas, gindali, bla? Huwag gina magsulod sa utok sa mga designer da, mechanical engineer, or ano da, ng paano ta ni pabugnawan, na magsulod tao ni mabugnawan, bugnaw tingkoy nila. Report ni K5 Jen, kinadulong sang Mighty C.
6: K5 News FM, Kampyon, Report.
4: Jen, go!
12: Yes, ka K5 Dead kahapon, nagbukas na mayo 6 ang duha ka cooling stations naton sa syudad. Ang sa diversion, ang dira sa may San Rafael, wala ka K5 Dead sa sagwa sang ICC grounds. Kag ang isa dito sa may Halandoni Bridge, ang pumping station, dira bala sa may General Luna ka K5 Dead. Dito kahapon, si Mayor nagpadulong dito sa may diversion road, Mandurriao ka K5 Dead, agud nga i-inspect man, kag i-check ining cooling stations sa ginpahamtang. Ini ka K5 Dead ang initiative sa city government agud man nga initially or temporarily nga mabuligan bala ibsan o kun
4: mapahagan-hagan
12: ang epekto sang nagapadayon ng heat index sa nagapadayon nga pagtaas ng heat index sa syudad. Considering nga dira sa diversion road to K5 Dead, wala gid bala sang shade, wala kami makita dira ang mga kahoy, wala kami makita nga pwede mapasilungan. May mga may mga taas gid man nga mga malls o kun mga buildings, pero hindi siya enough kag hindi siya magamit for shade. That's why nga wala maging pahamtang cooling stations kay K5 Dead. Sa pag-check ni Mayor kahapon, actually sa observation man nato, nakita nato na K5 Dead nung ang opening ni 9 a.m. Actually, ang time ni 10 a.m. until 4 p.m. ni ma-open. Pero 9 a.m. nag-check si Mayor dito. Kita man, actually, nakita man naton nga ang ano bala, ang aircon supposed to be nga amo na ang maging source sa cool temperature dira sa may sunod sa cooling stations. It's not working pa o kung wala pa nagahatag sa malamig nga temperatura. Because sa K5 Dead, ang explanation sa General Services Office nga wala ini nagalamig right now because nga ang dira sa Diversion Road ni K5 Dead, ang source ng ilang energy is solar panel. Ang solar panel, ang sa babaw, gindugangan pa ina sang dugang bilang ang solar panel ka K5 Dead because sa unang testing sini sang Domingo, nakita nga hindi enough ang unang solar panel ng ilan na pwesto ang makakarry until 6 hours nga ma-maintain ang electricity brother sa sumisulod sa cooling stations like may aircon ka pa, may free charging, kag may water dispenser. That's why nagdugang sila. So sang Tuesday lang, Monday, hapon, nagdugang sila sang solar panel. That's why wala naka kumbaga naka-harvest sa solar energy agud magamit si aircon the K5 Dead. Kagin ako man nga ang aircon na ginagamit dito sa may diversion road Mandurriao is 0.5 HP o kun horsepower lang, which is not enough to cater, especially if you're expecting more than 15 ka mga individual nga magapalamig dira. Oo, katawo.
4: Kung ano kalapad ng cooling station nga daw ang diameter niya?
12: Ang isa na black K5 Dead ka container van. Muna, wala agad kita sa specific
4: kita
12: dynamics.
4: Tapos lupo, time mo na sang 15-20 katawo, why ni maplanuhan nga daan ang ilang aircon? Ano daw na nakdako ni?
12: Agamay lang, kita mo sa video naton.
4: May aircon man?
12: May aircon siya ka K5 Dead. Ara sa likod ni Mayor Reisa sa video naton na na-present dira. May video kita dira ang agin
4: send. Wala nila naging pa-design sa mechanical engineering na nakinsindi?
12: Una ka K510, no? Kaya ang actually, ang...
4: Kaya ang lawas ang tao sa noon time, ilan K5 dyan. Dyan nagkaya X-street na sa San Juan.
12: Yes, ang init man.
4: Sobra pagid niya init. Away, ginala naman yung sindihan. Now, lang tobla, oh, na-defeat ang purpose ka. Cooling stations. Cool. Mabugdawan ka. Tapos sulod ka da daw, nagpasaw natin mo. Kung gusto mo, kung matunaw, yatambok sa lawas mo, ti. Sulod ka da. Pero, hindi gusto mo tani mabugnawan da ang mga normalize mo nga blood pressure kung sa mga tigulang na ay daw puro kanggo dyan ang airco na. Pero sino nag-design kani? Mangkotabi, sino nag-design?
12: Actually, ang nag-design na K510 ang katapos ang General Service Office kay per department na K510 may naka-assign na sila nga kung ano ila balang mga initiatives for the crisis management. Kagintas ni Mayor ang General Service Office headed by Engineer Neil Ravenna nga mag-ubras ng cooling station. Pero kay K510, kahapon man to, actually, pag ano na to, nag-ambal man to si Mayor kag si Engineer Ravenna nga isla nila ang aircon right away considering nga nakita na nila ang issue bala ka K510.
4: Gin-launch yun natin eh. Daw may great, may grand hurra ka bala. Patapos ay dali lang gali kay kulang gali. Huwag nila nang mapalanuhan ang daw may kwan bala, daw may impact sa tao dyan. Huwag imbis nga cooling station, ang tawag sa mga nakainsindi, tawag ni Ma'am Laura sa Magaysay, sauna station. Nag-sauna ka na, nag-sulod ka na, parang maginutan ka, magtubod niya, imong kwan nga, babalas. Kasi sino yung interview mo?
12: Actually, arali may K510, pamatian naton si Mayor Isa Trenya sa opening sa cooling stations.
4: Kahapon. Pinamalas mo ito yung pobre?
12: Yes, K510, na-upod kita dito.
4: Hindi dapat si na Raisa, kaya hindi ka sa malingguhay mo nga, abe, sino tong GSO? Sino nga ng GSO?
12: Ganil? Engineer Ravenna.
4: Engineer Neil Ravenna. Ano na klase man? Cooling station. Ni na-defeat ang purpose na i-cool down tang kaginot sang tao na. Tapos, electric pan gamito nyo kuni nagdugang pagiginot kay ang huyop hangin maginot. Minet? Sulit-sulit? Matian tayo, Mayor?
13: 8:50. Isla natin mas inaarap ng last tapos na. Today we will be opening to iCool stations. Kay para ano man kung magalakad ka din sa diversion road, mainit-init titik medyo malayo ang lakton mo at least makapakuha yung wire for a bit. And may
4: ara ka
13: area.
4: Okay na, Mayor. 10 minutes, kinman, dyan. Bisan si Raisa, naging otana. Ay. Microphone mo.
12: After sinika K510, no, after namon interview kay Mayor, siya nag-agintas siya man, nagpa-check siya sa iyang BP dito ka K510 sa sulod sa cooling stations. Nakita dito nga medyo ano siya ka K510, medyo above normal ang BP sa alkalde. Considering nga mainit sa sulod, bago lang siya kahambal, ati, amun na ka K510.
4: Kita ni Blanty, ang Kornbla, pag-launch ni dapat yang may big impact sa, ay, huubog na ugin man to. Dito kita kunod to, ginga daw pertigid ang init. Imbis nga cooling station niya, sauna station, gali. Jen?
12: Yes, K510, no. Other than that, dito ya sa may Halandoni Bridge, since nga structural ato, wala man na K510 as ang major concern gid ang aircon dito, nagbugnaw ya sa may Halandoni ka K510. Pero later, we'll check with Engineer Ravenna kung napaista na nila ka K510 ang aircon kag nagtugdaw na sa sulod sa cooling station dito sa may diversion.
4: Sige. Very well said, K5 Jen. Boss, assignment, no, there is a foro. I-check mo sa Office of the Building Official kay Engineer Mavi Gustilo. 8 na kabulan atrasado ang permit sa Metro Pacific Iloilo Water para sa ilang desalination plant construction. Ang pag-desalinate sa tubig dagat ay muunin na sa mangin potable dari sa sudad sa Iloilo para nga ma-augment ang water supply needs sang sudad sang Iloilo Jenzen. So nakita dira is i-desalinate kay ara nang basanting tubig o tubig dagat na may proseso lang pero sang mga dito sa Saudi, pero sa Singapore, sa Amerika, di ka natrasaraw. Ano ni way magrasahan? Ngam danlog ang masapnot Jenzen. Kung ako ni Mayor gin dokol ko na ning taga-ubo ni. Jinjan, salamat.
12: Sige ka, K-5 Ted, ini nga balita ang dalawang sa inyo sa DTX Cafe Mix. Nakakapika na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City. Ini si ka K-5, dyan ikauyunan para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K-5 News FM. Maligayang
4: batik sa... Ma, namyaw na lang ko sa anak ni Ma'am Lorena Joso. Gabot ana na gidman. Birthday greetings kay Rowena Ena Bilhira Joso. Kay Wena, kay Ena, Rowena Dioso sang Sohoton, Barotac, Nuevo Iloilo, Batang Candida Farm. Apa-apa ba? Rowena Dioso, enjoy your day. Ang oras, alas 8:53 na sa aga, oras kinadulong sang Clinicas Probiotics DTX 500 kag Mighty C. Subong adlaw, may free consultation sa Klinika Pasay Branch. Hingaliti ang libre nga consultation para sa inyong pagkinanglan medical. Free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Pam, pam, pam, parang, pam, pam, pam, pam, nung umutang parang anghel makiusap, nangako pa na pagsahot. Inday gingging. Toto Lawrence, pidi ko kahuram. Sir Blair Matulyano, pidi ko to kahuram. To na lang ang gid ko. Nang singilin ko na hindi ko na makontak at mahagilap. Sang gahulam, buot-buot. Sang ginsukot na hindi nasakita ah. Ang oras, alas 8:54 sa aga. My time is up. Magpamati sa impormasyon sa ikayong lawas. Ted Aujero, Francia, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: D3 Bio with Vizio.
16: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
15: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
15: Yung may Vizio.
17: Ang Vizio.
15: Yung may D3.
17: Mga, mga butika.
15: D3 Bio.
18: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
15: Yung may Vizio.
17: Ang Vizio.
15: Yung may D3.
17: Mabakas, mga butika.
19: May family history ba na kamuos ng diabetes?
20: Mag-DDX 500 ka!
19: Mataas ba na ang imo blood sugar?
20: Mag-DDX 500 ka na!
19: Ang DTX 500!
20: Ang may powerful compounds!
19: Ganagapanubos
20: ang imo blood sugar!
19: DDX 500!
20: Garantisado!
19: Epektibo!
20: Aramis
19: mo! DDX 500!
20: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
19: Magalingin ba na ang imo nga uno?
20: Masami nagkapangihi!
19: Masami ginauha!
20: Si may diabetes ka na!
19: Mag-DDX 500 na!
20: Ang DTX 500!
19: Ang may powerful compounds!
20: Ganagapanubos
19: ang imo blood sugar!
20: DTX 500!
19: Garantisado!
20: DTX 500!
19: DTX Coffee Mix!
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
19: DTX Coffee Mix!
17: Sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Mabasa ka,
11: mabuti ka. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Anika.
24: Kudayan ko mangi.
23: Kay gali, may UTI ko.
24: Ang tiya ko naghamba.
23: Try ko ang Mighty C.
24: One capsule, three times a day.
23: One a week lang, nag-ayo ng UTI ko.
24: Salamat sa Mighty C. Epektibo.
11: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
11: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
26: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamig sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wow! May kumso!
28: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
29: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning, pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
30: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Alagay po ng pain.
31: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
32: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
30: Hindi lang carrots.
32: Hindi lang carrots, mga kultura.
28: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
30: Dok, asa ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong ulo.
29: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
28: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
29: Saling ka, mabalaan yung mga flowers nga damo probiotic.
30: Mas
29: ito yung engineer ba?
28: Maedukar ka pa.
29: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
28: Impormasyon sa ikaayong lawas.
33: Welcome na kamo sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. O sa mga waiga na magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway kamo gana magkaon, gapida kamo. Ay ning sagay bla dula sang gana sa pagkaon, o basi sa uli mahulog na sa anorexia, ha? Isa ka blatian nga, di, why ka nagigyaga na magkaon? Try nyo anay B, DTX 500. Parisis ang Mighty C. Kay dira sigurado manamit gid ang kaon nyo, magagana, mababalik ang imo gana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryanta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamalanon sa mga babae. Kaupod din sinakaroon nga diskusyon si Dr. Ramiloy, amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
34: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
33: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamalanon, Dr. Ramil?
34: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo kag 90% or
33: siyam ka mga babay. No,
34: siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gitawag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C ang babay. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mo ang gitawag psychological symptoms. Kaya nga isang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason, no? Low mood, increase anxiety, kag nagabingit. Siling din lang nga, pangga lang na. Inabala nga, wala ka na mo, no? Gulpi lang mahibi, kag daw, hindi bensindihan.
33: Bati lang sunlog, no?
34: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton. nalabuton ka para tiyan mo. Ina ang bangod sa gitawag fluctuation sa hormone level especially sa estrogen kag progesterone. Labi na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babae pag kulang antioxidant, mas heightened ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid Mighty C kung hindi ka gusto magka PMS.
33: Correct kid Dr. Mel. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels.
34: Sulit-sulit na tanang ginambal Sir JP nga ang serotonin amo ang brain chemical nga ginaregulate sang mood, sleep kag gana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga kinahanglan mo inom gig ka DTX 500, Mighty C or Pure C para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
33: Ano nga mga health na conditions Dr. Ramil ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
34: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system kaangay sa gituag endometriosis kag polycystic ovary syndrome ang makatuga sa gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives ang makatuga man sa mga sintomas kaangay sa gituag PMS.
33: E anong bulong sa PMS Dok?
34: May mga over the counter nga medication Sir GP, no? Agod nga ma-relieve ang sakit nga mabatyagan related sa gituag PMS, kaangay sang abdominal cramps, kag pagsakit sang ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang ka mus clinic, no? Agod ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo. Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, no? Total libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na ang solusyon. Kaya hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Gubakit di mo dahi? Kung gusto mo nga mag-ayos sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang nga carbohydrates. Ano abing babae, mahiligid niya tamis. Labi na ning mga pagkaon nga ususubong Sir GP. Milk tea, and kung ano-ano pa da, no? Bangod added sugars, gako sang gituag pro-inflammatory. So instead, kung ang budget nyo para sa mga tamis, bakal na lang ninyo sa ang DTX 500 kag Mighty C, no? Kada adlaw. So mintras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbag-o sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gituag PMS. Mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C kada adlaw. Ang mataas nga level sang antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually with the right mindset kag disiplina sa pagkaon madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So permi na mo ginapanog yan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500 Mighty C para goodbye ng mga palanakit. Gani dula man ang mga kuriit kag sakit.
0: DTX 500.
1: Ako si Rosel, ako yan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamo sang akon nga ginabatyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid, wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata kamo nga magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500.
33: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang sa mga palakaon, utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi galing kakaon prutas kag utan ha, tapos hilig ka pa whiskey kag beer, palapanigarilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka magka-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag-DTX 500 kag Mighty C ka permi.
34: Kung magmasakit gani Sir JP, sa una, mga nanay kag tatay, tapay mo nun, throw orange.
33: Gusto? Skyflakes?
34: Sa lagali, ano dapat tuod-tuod gin nga orange. Orange. May antioxidant
33: naman. Gusto? Gusto?
34: Kung gabalatean ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano glucose, damo na produce nga na generate nga free radicals.
33: That's why palanakit lawas
34: mo. Palanakit lawas mo, ano-ano lang batyagon mo. That's why nga kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka DTX 500 kag Mighty C. Kay para makuha nimo ang benefits ang exercise kay kung sige lang ka exercise, wala ka antioxidant.
33: Abaw! Lakit pala man og lawas
34: mo. Oo, ganda mo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid detox 500 kag mighty si adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
2: Most sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, uga, mga pinakas juda, no tapos-tapos yung kaon nami, dessert cake ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates kasi syempre namit ang sudan, tamis kag asin, damo kanon makaon. Actually Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa bala mga holy men ga fasting per me. Layo sa masakit, lawig ang kabuhi, sobra sin, nga nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamalingan nila, eat in moderation, get per me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary, yun sa Pilipino, yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why gina-emphasize, gitin namon per me, that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag-DTX 500, parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawi.

0: nga batyag mo sa gituwag aminuria, dysmenuria, kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga gatabo kung palakaong katamis, no? Palaugtas magig ka. So stressful ka bla. Sila na yang gatabo nga may problema sa gituwag administration. So permi na mo ginapanugyan nga adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayen-an nga once nga adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga balatian ang malikawan mo, matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima, no?
1: Wow!
0: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, sang 100 years old. No? Kaya ba lang mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
2: Ay, kung
0: hindi sila nga mapatay ka, gakuriit ka sa kasasay mo balatian, wala sang sakit nga mabatsyagan, kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer, gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, tipa gusto na kamuda.
2: So, kung gusto
0: na,
2: nyo.
0: Amo na nga, adlaw-adlaw git, inom DTX 500 kag Mighty C, subong na, sugdi na.
2: See?
0: Si Engine Rabaw, panago-nago lang na siya.
3: Ano sekreto niya?
4: Milig siya taguay.
0: Once na panago si Engine Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy.
3: DC, ano? DC.
4: 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18 pala ito mo. Uy, ka 19, ah.
1: Ah, kampiyon.
0: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
3: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
4: Basic.
3: Oh, maligo. Basic.
0: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga sa papayang nga kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakapuntante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
5: DTX 500.
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: So good lang nag-inom ka
6: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay isang kamot?
6: Wala na. Advise ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
5: DTX 500! DTX 500!
7: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado makaayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Nativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
2: Gusto ko man, gusto tamantanan, nga hamot kamo.
0: Wala asing gusto nga baho ilog ang imo tupad.
3: Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sa friendship.
0: Ang gapodog nos na ba kamo nos
3: na napaka swipe na kamo
1: swipe kamo da
0: biskan wala lang pang swipe dito no pwede gali amo na pang swipe mo
3: mang swipe na kamo
0: swipe sa ilok
3: para ang klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness layo kasi ginatawag nga underarm body odor or angsod no this gives you back your confidence nami ninyo nga ga-apply ka obra mumut ka, no? Namin niya nga...

0: kasi kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
1: Oh, correct. Hmm.
0: Gamit sa Clinica Dio Fresh. Mga pinatao po kay Sir Eljan.
2: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami kasi ang imo metabolismo, gapainitin kasi mo lawas, may gahugas, may gatinlo, sa imo selula, kipuno sa antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan, hubing tanawon, no?
0: Pero may mga kape para sa mga balati anon, Sir Boy. Especially kung may degenerative disease ka.
3: Oh, may diabetes ka.
0: Ang gitawag kape nga, DTX Premium.
2: Correct.
0: Nami ang DTX Premium. Kaya nga sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia ang gamit. So natural na sugar, zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang de-sugar, sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine nila ang Ganoderma Mushroom.
2: Wala inyan templada ni engineer, no? Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, Extend.
1: Ay.
2: Ang Extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami man ang paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel younger and you act younger. Just ask Engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-Extend.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Sige. Ang memories na ito, importante, kinanglanon mo imo memories, especially si imong labuan. Paano balabuligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp, kag ready mo ma-access anytime, especially sa mga estudyante. Sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
2: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganta ka mo short story. May isa ka tao nga ba nga gaan siya kung na-death penalty, kuhaan siya kung na-dugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin blindfolded lang siya, gin kiyada niya kamot, po man siya gin pilas, tapos may gin patulo nga tubig, nga tulo-tulo, lang, ay, dugo ko na ito, gatulo. Napatay siya. Biskan why siya nagkuhaan dugo. Because the brain is conceiving na he will die.
0: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
2: Oo.
0: Gin-blindfold kami.
2: Ay, oo, no?
0: May sa tubang na mo may gin ano?
2: Gina Saywardo.
0: Saywar, oh, that's time. Oo. Galain ko mo.
2: Di ba kasi linggitan? Okay.
0: Yung daw mag-walk out ako. Kung naano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
2: That is called brain conditioning, no?
0: Yes.
2: Ang munang epekto, ang munang ka-powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat-amat manubo ang imo immune system because the brain could not relay information anymore sa imo immune system. Subong adlaw tundan ta, paano bala si D3 Bio makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories. Dr. Ramin?
0: Ang D3 Bio, Sir Boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amunin siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imo nga brain, Sir Boy. Nga tani, nami ang communication, pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka D3 Bio, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gitawag D3 Bio. So kung ga-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons, ati may tigtinlo, Sir Boy. Amo na nga, kung palainom ka D3 Bio, adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na mo, may mga edad na bala, balaan pa nila ang ilang kuan? Anong natabo kahapon pa? Kung anong natabo sang bata pa sila. Amo na yun na kanami, kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre, ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills, biskan tigdulang ka na. D3 Bio lang na.
3: Ang D3 Bio, hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque, kundi may ara pa sila sa ginatawag antioxidant, Sir Boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sa ginakaon naton nga pagkaon, nga may ara sa ginatawag glucose, nagkakadtugid sa aton nga brain, Sir Boy.
2: Correct.
3: No? Tungod sa ginatawag glucose, may ara ginaya sa latak, no? So, namiya ang D3 Bio, kumiyara sa ginatawag antioxidant, nga gallic acid, kag ferulic acid, nga ginaprevent niya, nga ma-oxidize, no, ang selula sa aton nga brain, Sir Boy. Tungod sinang ginatawag beta amyloid plaque, kag oxidation, nga nagkatabo, pwede kita magka-Alzheimer's disease, Sir Boy. Kung Alzheimer's disease, ang nagabiktima sa isang katao, malipaton ang isang katao, Sir Boy, no? So, but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, Sir Boy, no? Kung may ara kita sa ginatawag Alzheimer's disease, tungod nga, hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So, ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, Sir Boy, MCT halin sa D3 Bayo, Sir Boy.
2: Kampiyon, no? So, duwa pa lang yung discuss na about nga agakalipatron ka. Una, ang beta amyloid plaques, nga ginambal ni Dr. Amin. Nga ginambal naman ni Doc Sam, base, ang brain mo hindi naka-accept sa main source of energy niya, which is glucose at tawag da type 3 diabetes, no? Is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi na ka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3 Bayo nga ah. Kay kung hindi na iya kauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya, ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa D3 Bayo. Ti ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa gitawag nga brain recovery. Kay gamat-amat na balik ang imo gitawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hamban sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3 Bayo is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3 Bayo ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3 Bayo is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
0: So, amo na, Sir Boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3 Bayo para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, Sir Boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3 Bayo? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imo nga mga probiotics sa intestine.
2: Oh, grabe mo, kabalumang
0: so, itabuli. Once nga nami imo nga probiotics, imo nga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, Sir Boy, amo na nga nourish sa imo, no? Brain. So, at least, miskan paano, malayo ka sa problema sa gitawag Alzheimer's disease. So, MCT from D3 Bio, not only nga ga-produce ang ketones, kaga turni siya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higgo, patay nga mga brain cells, dira sa imo nga brain.
2: Ang switch gili sa pagtinlo sa imo brain, D3 Bio, kigi-ion niya ang autophagy, tinluan
0: yes, niya. Wala na glucose, sir.
2: Wala na glucose.
0: Bahuway na siya.
2: Bahuway na siya, no?
0: So, wala naman sa imo, on. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga, no? Nga mga brain cells pangtinluan niya. So dra ang kanakanami kung adlaw-adlaw kaga inom D3 Bayo. Abi nimo bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Oy, ang palainom gali D3 Bayo mas gatalom, ga sharp ang imo nga brain sa sige nimo inom.
1: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver, nang galing ni Lolo ko na ibaluan ko ng taas ng dali akong blood pressure. Ay nang panimisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa ka adlaw, 1 month lang kuha ng lingon sa ulo ko. Naglubo na ako ng blood pressure.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my BCO. Ang BCO. You my D3. Magabot ka. D3 Bio.
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my BCO. Ang BCO. You my D3. Magabot ka. UC. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Kalisi si Masa. Ang gimara. Sambal ng doktor, sakit ko kidney. Yun, may eye blood ko. Gamit ako sa Furis eh. Nakuha ang sakit ko. Mayo na gid ang nabatyag ko.
6: UC. Kag Santhum Plus. Epektibo. UC. Vitamin C.
9: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City.
5: Para sa dugang benefits sang D3 Bio.
0: Dugang benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ang MCT sa D3 Bio is makabulig siya para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamitin sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka-antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong itong metabolism. So, kung palainom ka sang D3 Bio, ginapromote niya ang vitamin E, no? Para nga ma-absorb sa imong tinai, para ma-improve ang imong vision, imong reproduction, kag siyempre, ang imong dugo, brain kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini ma-absorb lang, madulong lang kung palainom ka D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
3: Isa pa yung health benefits nga makuha nato sa D3 Bio, miyara sa singin na ito ag MCT nga sunod sa mga pagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka? O kung bagay ni sa mga obese sa Sir Boy, kahit kung pala tumar, kung pala inom ka sa D3 Bio, piling mo busog ka permi, Sir Boy. Mm-hmm. No? So, ang D3 Bio, nagpa-increase inigali Sir Boy sa hormone yung natawag leptin. Mm-hmm. So, ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhito niya ni si hypothalamus, no? Ay. Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
2: Unta tatakaon.
3: Si brain mahambal naman na sa atong kamot, op, stop na kaon, stop na usap da ba.
2: Buhi ng kutsara.
3: Oo, so amo na ang ubra sang D3 Bio, gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog Sir Boy, no? Kag ang MCT nga sa D3 Bio, nubo ang iyang calories ini compare naton sa gitawag long chain triglyceride nga matambok kaya Sir Boy. Correct. So kung adlaw-adlaw
0: ka. Halin sa kan?
3: Oo, sa karne. Kag sa kanon, abi. No? So kung nakaditribayo ka kada adlaw, sigurado kaya Sir Boy nga magnubo ang imong timbang balik sa normal.
2: Okay, no? Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka, gasalakit mga joints mo? Imnibla ditribayo, baka kasangilanat mo, way pagkaplanakit joints mo. Nga ah. May ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3 Bio who is also a powerful antioxidant.
0: Yes.
2: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why nga kung mag-inom ka D3 Bio kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sang ulo, sakit sa mga kasukasuan, sakit sa imong tiil bangod sining caffeic acid nga ara sa D3 Bio kag wala sa plain D3.
10: Kung ikaw D3 Bio every day, protektado ka, kampiyon ang imo immune system nga. Nami ang absorption sang vitamin A, D, E, and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag ng mga immune cells mo. That's why even though hindi kilala ni D3 Bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di nga makita nga ang bagay ni Sir JP, kung tapos mo yung ilanat kag D3 Bio yung tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo, minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos ang ilanat, lalo na kung virus kag bacteria nga linansin ni ang D3 Bio. No? Amo nang epekto sang imo sa D3 Bio sa Sir JP.
2: All right. So kumpletohon ang atong
0: dapat
2: mga
0: D3 Bio gid Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3.
2: Kulang na.
0: D3 nga wala BCO, kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3, kulang na. Dapat D3 Bio. BCO. D3 Bio.
2: Laing gid jam kumpleto.
0: Kumpleto.
2: Amo ni
0: D3 Bio.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tanan. Ayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan. Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
4: What?
3: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: May balita na, may drama pa. Kampyon!
1: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
2: Gaano sila may loves? Ha?
3: Gapahuway ah.
2: Pahuway lang?
3: Oo. Eh, pahuway lang kay daw. Ginahaga lamang to si Gane, si Tito Norbing di Malunhaw.
2: Nahay.
3: Paglabay ko, gapanggit o miya si Tito Norbing.
2: Hala, masigin ko latagin maayo ni Mami kayo ni Chay Marites si Norbing.
3: Oh, yeah. Base eh, amo to Gane nga naghahagaligid siya eh.
2: Hala, pinatamuan gid guro nila si Norbing. Basi din abusaran gid nila tudong bulitas.
3: Oh, yeah. Basi eh.
2: Ay.
3: Eh, daw ginalagas siya matungo yung panginhawaya.
2: O ti ano? Nalagsan niya pang panginhawaya?
3: Nalagsan pa man ah. Eh, kung hindi iya malagas, te, tiwas eh.
2: Ay, sadya-sadya eh, no?

0: Boy Ramon!
1: Yes, Boss Rocket. Mangkot ka naman kung may handom ako. Ginsabat ko na tubla.
0: Ako kan, hindi ah.
1: Ano man gali, Boss Rocket?
0: Kabalo ka nga handom ko sang una mangin doktor man ako.
1: Ala, tuod ka, Boss Rocket. Gusto mo man gali mangin doktor?
0: Oo ah. Ikaw gani mo man sinan, di ba?
1: Oo, Boss eh. Pero ano nga doktor ang gusto mo, Boss? Kay damo bla klase nga doktor, Boss.
0: Ay, gali ka.
1: Oo, Boss. May doktor sa tulaan. May doktor sa mata. May doktor sa mga bata. Kag may doktor man sa mga unto.
0: Oo, kabalo ko sinaya.
1: Uti, imo ya, Boss. Anong gusto mo?
0: Basta doktor nga damo kwarta. Tapos permi galagaw sa iban nga lugar.
1: Ti, amukin man na, Boss, kung damo ko na kwarta. Permi galagaw kay ti iban seminar na. Kag iban bulo bakasyon.
0: Oo, pero ang gusto ko yan nga doktor. Ang pirmiya galagaw sa ibang nga lugar, ha? Tapos pirmiya guyat kwarta.
1: Ati, namigin na, Boss, mag-amuna nga doktor mo siya.
0: Kabalo ka kung ano nga doktor.
1: Ha?
0: Kabalo ka?
1: Ano na nga doktor, Busaw?
0: Kondoktor.
1: Buset!
0: Hindi ba lagaw na sa ibang nga lugar, tapos guyat sa kwarta? Amuna ang maayo nga doktor, ang kondoktor.
1: Sutab man, Boss, ba?
0: Di ayos man.
1: Ayos, Boss, ah. Pwede ka man gani ka, doktor nga luya ang gamit mo.
0: Eh, pwede pa. Nami pa na kay dasig pang peranay. Amo na nga, doktor nga luya lang katapat. Kagamay lang nga kumud-kumud. Kwarta na dayon.
1: Ano sa doktor, Boss?
0: Kwak, doktor.
1: Alam, sadya-sadya, eh, no?

wala gid ako magsala nga magpadulong diri sa palasyo kay maayo digali ang hatagay daw 5 times kagbit 10. Uy, wah. Ay, bahala na kun sansawon ko ang resulta sang akon survey. Basta maayo lang ang bayranay. Maayo digali ang hatagay kay hindi na sobrihanay kundi malitahay gid. Amo ni gali ang pagdasig ko nga mangin milyonaryo. Tungod lang ang mangin opisyal na ako nga surveyor sang palasyo. Bao, pwede na kunika patakod sang business nga surveying company. Kag ang ingalan ko, Bong Sansaw, Kampiyon Surveying Company. Wahay! Ba? Duwa nga yan ba? Hey. Makuha ko di ang minalita nga kwarta kay migo ko Bingbong. Ikapital ko ni sa negosyo para at least bisan maglaos na ko sa pila kadlaw, nakapamundo na ako. Bahala na pila kadlaw kung madulang pagsalig sa akon sang tawo. Ang importante, may tinipunan na ako. Halahon ko ni samtang gatubod pa di sa palasyo ang minalita nga kwarta. Si Migo ko, Bingbong, lang mangali ang makapangmanggaranon sa akon. Nice, amigo ko. Sadya-sadya ino.

0: Yusuf Castre?
1: Yes, Mr. President.
0: Nakalakat na si Bong Sansaw?
1: Ay, eto na siya, Mr. President.
0: Kabalo na to siya sang buhaton niya. Si Bong Sansaw pa.
1: Ay, oo, Mr. President. Tanda na siya to magtrabaho. Galing. Isa lang na indian ko sa iya, ah.
0: Kag ano naman ina Yusuf Castre?
1: Hindi siya kabalo magtahod. Hamak mo?
0: Oo.
1: Tawag si mo mix lang? Kaga ako niya, kas?
0: Bayilan na siya. Amo na yung gurong naanda niya sa ilang lugar eh.
1: Eh, pero ito wala agad siya pagtahod, ya?
0: Ay, ambulan na siya siguro magtahod sa mga tao, ah.
1: At sige na lang, Mr. President, ah.
0: Oo, galing. Kakuan na. Yusuf Castre, tipo na ang tanan nga mga media.
1: Dala ang mga tamburong, Mr. President.
0: Salamaha sila. Awat pa na sa ila. Kay akuya ang mapafreskon. Kagang isugo mo sa ila nga ipamangkot sa akon. Kun bala, pabor ako nga i-extend ang barangay and iski eleksyon.
1: Wow! Dami na nga question kay Paldo, tanang Mr. President.
0: Sige, sige.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga, sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch, grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotin, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakal sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
15: Para sa matino nga dugo,
16: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo,
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino nga tayo,
16: happy kanunay,
15: DTX 500.
16: Masaligan,
15: epektibo,
16: DTX 500.
15: Mataas pala ang imo blood sugar,
16: DTX 500.
15: Ikaw pala
16: ang may diabetes,
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
16: nga nagapanupo
15: kagga kontrolar
16: sa imo blood sugar,
15: DTX 500.
16: Masaligan,
15: epektibo,
16: DTX 500.
15: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom, nabatsyagan ko na paghalog sa nga akong dilargo, naglagamay nga akong nga buyon.
15: D3 Bio.
16: Ang D3
15: yung may Physio.
16: Oh. Physio.
15: Yung may D3.
16: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio.
15: Ang D3.
16: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
16: Yung may D3.
15: D3 Bio.
16: Babakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
16: I Care Gold.
19: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold, kag I Care Drops.
20: Subong,
19: nagamaneho na ako kada gabi. Ikag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
21: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Pacentara tontora. Pacentara. Di man? Patay ka man.
1: Halatay? Ano tong kipatay mo? Kriminal ka na galitay? Kaya nakapatay ka na?
0: Animal car dyan na pala ba? Bugtaw ka ng le?
1: Oo, tay. Kaya nabatian ko bingay maging patay ka? Amo pa nakabugtaw ko? Ano to tay, yung ginbatay mo tay?
0: Ang radyo ah!
1: Aw ah, abi ko gani kung may ginbatay ka nga tao.
0: Bo, kayo dyan laba. Bisan amo lang ta sine, hindi kuya kriminal.
1: Aw sis, ang radyo gali ang ginbatay mo tay?
0: Oo ah!
1: Wag nga ginbatay mo tay haw.
0: Natakaan ko!
1: Sa radyo?
0: Sa DJ sa radyo.
1: Sino nga DJ tay? Si DJ Sotab o kung si DJ Nilo?
0: Si DJ Sotab. Kaya ginsotab yun naman ko.
1: Tani, tay, hindi ang radyo ang ginpatay mo, tay. Tani, si DJ Sotab, gid.
0: Animal ka! Daw ipahimuon mo pagid kuya kriminal ako.
1: Sagad ka man pamati, tapos sagad ka man ugtas. Ikaw yung Sotab, tay. Kung hindi ka gusto mag-ugtas, hindi ka mamati, tay, eh.
0: Nanamihan na ako mamati sa iya eh. Kaya kami nga umang.
1: Pamati ka lang eh. Hindi ka sa gayong tas. Kaya ikaw na yung perdida.
0: Kaya nga akong perdi.
1: Bisan, ano mo daya ka ugtas tay? Si DJ Sotabya, may income na da. Ikaw yung wala.
0: Wala? Ito, gila na ako. Sadya-sadya na ako. Wow!

0: Mega Bangkay?
1: Yes, Mega Kulatoy. Nakita mo na sa una, no?
2: Ang ano, Meg?
1: Ang bata ba lang ang nagapungko sa una, no?
2: Inang gadi 4 magpungko, Meg?
1: Wah!
2: Alam, Meg? Sa pamungkoya pa lang, oh. Masala na nga siya nga bata ka manggaranon.
1: Ganit man, Meg? Dali ka ba na, Meg? Palapitan ta siya kagsutaboy.
2: Miko, hindi talang siya na ipagulpiyon na kay ba si mamaguhan siya?
1: Oo, ah. Kabalo ko si Meg kung anong buhaton ta. Dating gawin, ah.
2: Okay, Meg. Let's go.
1: Okay, ah. Baho, nabay pa Meg na makwartan ta ni siya. Mayon, eh. Kay may into naman ta nga bago.
2: Inakon mapainto siya sa aton, eh. Akon bala, mas baro pa siya sa aton, ah, oh.
1: Mega, kondere lang siya sa kalye 5. Wala na din siyang may mamaro pa sa aton. Kundi kita lang, Gideon.
2: Hala, sige sa dyan, ah, oh.

0: Hello, Migo?
1: Hi lang, mga amigo.
0: Migo, baysa nun ka diyaw.
1: Ha? Kuan kay gusto ko lang nga mangin lonely.
0: Migo mong kay? Hmm? Daw dalom ni nga bata ako.
2: Salomon tay.
0: Migo?
1: Migo?
0: Pwede ka pamangkot?
1: Yes, Migo. And what is your question, Migo?
2: Ba? English-speaking limen?
0: Ako bala, Migo. Migo? What is your name?
1: My name is Toto Dakobot.
0: Na imong alang.
1: Listen first, I am not yet finished.
2: May sugpon pa gali?
1: Yes. My complete name is Toto Dako Botcon.
0: Aw ah, abi ko gani kung ano na?
2: Migo Toto Dako Bot? Ano ka? Bata ka siyang kano?
1: No, I'm not.
0: Kaya nga, hindi ka man gali, bata siyang kano? Nga ka, English ka gijaw.
1: Trip-trip ko lang na ya?
0: Bako dang tripping mo dako, toto dako, botkon ba?
1: Ayos man ko pa Englishon.
0: Migaw? Mag-amunin siya, magkalaw lagi niya siya, Ton, bro.
2: Tawa mo, mukit, may.
0: Sa dyan, you know?

sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics.

0: at tinig Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una, problem, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis, kag nagputi, gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Eye Care Gold.
12: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Junie taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark, sa tudtod lang tungod ga kaedad na ta. Nakulang na ta sa pwersa daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo.
15: Happy kanunay.
6: DTX 500.
15: Masaligan.
6: Epektibo.
15: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
6: Ikaw pala ang may diabetes.
15: DTX 500.
6: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
6: nga nagapanupo
15: kagga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
6: Masalika.
15: Epektibo.
6: DTX 500.
15: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So wax ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
15: D3 Bio.
6: Ang D3
15: may
6: Physio,
15: yung may D3.
6: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio, ang D3.
6: Yung may Physio.
15: Ang Physio,
6: yung may D3.
15: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
18: K-5 Galingawan Time!
4: Ga? Gapati, kabalanga ang babayi. Mas gagwapa kung magtigulang.
19: Ah, huuwi.
4: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
19: Ah, nugay dagani. Kabataon pa gani si Muga.
18: Hey, hi, Galingawan Time!
6: You're listening to 88.7 K5 News FM.

0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM. News FM.
1: Kampiyon.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik kumso!
2: E3 Bio!
3: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Sali si J. Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 Probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman.
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Gadragsa nga punggot,
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang mapanit,
15: DTX Beauty Soap.
14: Galaong magputi,
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol,
15: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
18: Tigasi!
19: Tigalapa!
18: Tigasay!
19: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
19: Supplement for men!
18: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Para sa matino nga dugo,
18: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tayo,
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
18: Mas tatino ang atay,
19: happy kanunay,
18: DTX 500.
19: Masaligan,
18: epektibo,
19: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
1: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
1: DTX 500.
16: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
16: Yan ang kapanupo.
1: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
16: Asalrikan.
1: Epektibo.
16: DTX 500.
21: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
18: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
18: Yung may D3.
2: Malakas mga butika.
18: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
18: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
18: Yung may D3.
2: Malakas mga butika.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

FM, championing the lives of the Filipino.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
4: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton, nga ang D3 Bio, ti puno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kag ghrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, di kining misiling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Ano yung pinaka-importante, Sir Boy, kaya may ara mga kuan mo,
5: kaya hormones. Kaya kaon magutom ka, makaon
4: wala na niya hormones. Oo. Kaon na lang, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mamakal sa mga butika. D3 Bio.
7: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae, ang ilang flower sa aton, sa mga lalaki, both male and female, sa baba na to, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag natin nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sa fungi. Ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprilin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sininga mga balatian.
5: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
4: stop mga matamis, tinapay, pasta.
5: Noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
4: Islin o galing, bayo, ah.
5: o galing, galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 Bio ka.
4: Dami ya jita, tubig lang tubig, tapos D3 Bio, D3 Bio. Mas dasig ka man. No?
5: Hindi ka mag-hypoglycemic.
7: Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano imuon mo, kwa ka sa D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. Ihaplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pagka anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
4: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 Bio.
5: Wow, right?
8: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat, mangabuti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!

0: radio. Campeón de radio.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras aquí, 5 News FM Iloilo, las 11.04 na sa aga. Oras ginadulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Kaginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Kaginadulong man sa inyo sang D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag this time check is also brought to you by Kali Pop, Kali para everybody, every bubbly.
4: This time check is brought to you by Kali, Papa Kali para everybody, every bubbly.
5: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo, bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue.
7: 11 Mbps.
6: Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
7: 11 Mbps.
6: Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang
7: 11 Mbps.

0: K5 News FM 11 Mbps Char, sapio, sigurado sa servisyo, astig sa komentaryo.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: Saburoso!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: May umaga, may umaga, mga kakipoy, mainit, ngadlaw. Mainit, mainit, mainit. Along-along it kay Budlay, kag delikado, kon ma-stroke kita. Sa sobrang init, mga kakipoy. So, along-along kita, tiner lang kita sa mabugnaw nga lugar. Para hindi kita matamaan sang init. Along-along gid, inom lang kita damo ka tubi, kag tiner kita sa mabugnaw nga lugar kung wala malang sang importante nga kalantuan. Pabilin sa baray, kag magpaligo para mabugnaw, kag priska ang pamatyagan. Paligo kita, gamit kita sang klinika DTX Beauty Soap. Ha? Kaya mo ni ngabon nga magpaligo ka, naga priska ang imo sini pamatyagan. Nagapaputi kag nagapamot lawas ta. Klinika DTX Beauty Soap, ha? Amuning pagamito naton magpaligo. Kag mag-roll on sang ilok ta sang klinika Day of Fresh. Gahamot ang aton sining nga ilok, kag goodbye bayabas. Iligo kita pirmi, ha? Abod lang itak paligo kay masubrahan kita kainit. Subong adlaw. Webis na. Basta blue gani, webis. It's a city na sa bulan sang Mayo, mga kakipay. Damo piyesta, no? Damo piyesta, basta Mayo gani. Damo piyesta. Eh, buwas piyesta sa Banwasang Pututan. Oh, Banwasang Pututan, kag Banwasang San Miguel. Buwas ngadlaw. Mayo 8. Eh, advance up yung piyesta. Hindi lang magpatama, gid, kahit masyado kainit ang panahon. Mga balita naton subong. Kina sa aga to, bago lang, oh, may nadakpa naman illegal drugs. Why untat, ah? Why untat sa distrito sa ngaro, may illegal drugs naman to nga nakuha, oh? Why untat, why adlaw nga, why anti-drug operation mo? Naga

hindi sana ilan sila daw ay adlaw nga way isang anti-drug operation, no? Pero muna ni nga milyon-bilyon. No? Minilyon kapisos ang balor. Sang na-recover. Sang nakuha nga sabo sa mga anti-drug operation. Way pag-iapon makilala kung sinugin ang pinakadako o kung ginatawag nga drug lord. Ay ginarason kagang balita ko, no, nga free market. Why na kung sa may nagkakontrol kay bisan sinulang ko, no, makapaligyas ang sabo mo. Ano isang una, ang drugista diri, no, ang ginkilala to, gin-identify sa to sa Philippine Drug Enforcement Agency ng mga drug group leader. Amo si Dragon. Oh, ang pidiya to, si Director Paul Ledesma to sang una nagkilala nga drug group leader si Dragon. Kag drug group leader man si Buang. Didwas na to kilala. Asa kaning isa to daw siya na yagadikta sang politika sa syudad. Siya na to yasang una nagadikta kung sino ang COP nga ibutang sa mga distrito. Grabe, no, ang kwamlan narco politics na to tani. Maswerte lang kita, nasalbar lang kita. Nga nangin narco-politics ang sudad sang Iloilo ay gintawag ni former President Rodrigo Duterte nga Siabulay City ang sudad sang Iloilo. Ang duha ka mga ginkilala, gin-identify nga drug group leader, mga nagkalamatay hasta ilang mga himata, mga utod nila. Pagpadamo, doon naman yung tao nga si former President Rodrigo Duterte, may ginlawag sa mga politiko, mga polis, ng mga protektor sa illegal drugs. Isa po nga panahon ni President Bongbong Marcos at itong mga polis to, nakabalik sa serbisyo. Nakabalik na sila. Ara na sila subong. Ang mga wala pa makaretire, nakabalik sa serbisyo. Pero ito yung mga nakaretire na, ito, why nakaretire sila, pero why sila sabihin nakuha sa retirement, eh. Sa murang nambal na ito, nga sang una, kilala ang mga drug group leader. Ay may isog to si Subong Asik, sang DSWD, Paul Ledesma. Siya ito yung identify mo niya si Buang, kasi Dragon drug group leader na. Yang masaka to si inyo to. Saka to sa isa ka waragwagan. Amo na yung mga grupo. Ay, iban sa to, mayor na kani, Subong. Sabi, no? Ni Subong iya, amo sang una to sa panahon ni nila diri, na pinakataas to, libo-libo lang, no? Linibo lang. Pero natingala kita, Subong niya minilyon ang balor sang Cebu. Pero wala pa sa minikilala nga drug group leader o kung drug lord. I-check tabi si Kaki 5 Karen Badilla. Kung pila na, kung may record pa siya, no? Kay kada bulan may comprehensive nga report din ng PDEO, kag ICDEO, kag RPDEO mo. Ang Iloilo Police Provincial Office, ang Iloilo City Police Office, kag ang Police Regional Office 6. Sa kadamuon, value, market value, kag pila ka kilo sang sabo ang narcover kada bulan. Yes, subong abe, may record si K5 Karen, alin be January, February, March, April, tapos na. Sektara na si K5 Karen Badilla, parang may isa-isa naton ini ang mga sitwasyon, subong. Na kung sa diin, wala too, atubang likod, babaw dalom, ang mga anti-drug operations, why on that? Sige, gyapon. Damo, Siabo. Amo nang ambal sang kilala ko, migo niya, Siabo is everywhere. Bisan din lang may Siabo. Pero ang PDIA, Philippine Drug Enforcement Agency, ang mga barangay, gina drug cleared nila. Kaway ko nung sang drugista sa ila barangay. Pero galing, kung kaisa, may mga nagkaladakpan.

0: check namin si K5 Karen Badilla sa iya sining comprehensive report man kung pila ng balor sang siyabo nga na-recover.
1: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
0: K5 Karen, dali lang notod. Notod ang signal ni K5 Karen Badilla, nagikan sa aton sining patrol sa... may kantanan sa mga recovery sa Kwansubong, RPDEO, ICDEO, PDEO, no? Sang aton mga kapulisan diri sa siyudad sa Iloilo. Kahit daw hindi man maayo yung nagkakatabo ngay ni nga konsediin, baligyaan ay kagdakpanay sa Sabo. Ara na si K5 Karen Badilla sa aton sining linya sa Sabo ng mga tinuon. K5 Karen?
2: K5 Karen? John. Yes, K5 John.
0: Let's proceed.
2: Sa Sabo ng K5 John, ang nakuha na to, no, sa statement, ang Iloilo Police Provincial Office, pag Iloilo City Police Office. Same din sa ila K5 John, suno sa kay Lieutenant Colonel Rolando Araño.
0: Gamay lang. Subong yan, millions. K5 Karen, go ahead.
2: Oo. Suno sa ila K5 dyan, sa kay Lieutenant Colonel Rolando Araño, kag kay Iloilo City Director, Colonel Wilbert Parilla, nga lunsay manageable ang drug situation diri sa probinsya kag siyudad sa Iloilo. Bangod nga ang mga ang pumuluyo K5 dyan, may iban nga mga informant o iban ng mga pumuluyo nga naga-inform sa kapulisan ta or naga-cooperate kung may ihibalo sila nga mga may nagaduso sa illegal nga droga sa ilayang kada lugar K5 dyan. No? Kung sa diin, gina-stricto man ini nga gina-validate sa aton nga kapulisan kag once mag-positive K5 dyan, nila yun ni nga naga-conduct sa corresponding anti-illegal drug operation ang aton nga mga kapulisan diri sa probinsya kag siyudad sa Iloilo K5 dyan. Kung madumduman sa first quarter sa 2026, ang Iloilo City naka-record sa masobra 42.2 million pesos K5 dyan. While sa IPPO, suno diri sa or base man diri, no, sa data, sa aton nga kapulisan, ang ila diri nga na-recover sa first quarter nagdangat naman sa 38.4 million pesos.
0: Sa province na 38.4 million.
2: Yes.
0: Province na 38.4 million pesos, ha?
2: Yes.
0: Sa ano ni alin ni January?
2: Yes, January 1 to April.
0: Ito April. April 30.
2: Yes, yes, K5
0: John. 38 million, ha? At yung siyudad sa Iloilo, ya?
2: Ang sa city, suno sa kay Colonel Wilbert Parilla, K5 dyan, 42.8 million pesos.
0: Nalabawan na sa buong sangkwan sa siyudad sa Iloilo ang probinsya?
2: Yes, correct.
0: Pero, bala nyo, sa mga nakabalobla sa illegal drugs, ang mga tinais ang taga-siyudad, ya, kung ano mong kasugpon man sa tinais ang taga-probinsya sa illegal drugs, K5 Karen? Yan mo na. So, bot sila nga mas damo sa siyudad?
2: Yes, K5 dyan. Kay Asunok Mandere sa kay Colonel Parilla, ay yung mga shabu K5 dyan nga ginapasulod dere sa siyudad sang Iloilo, same man sa IPPO K5 dyan. Halin ini outside the Region 6 ini K5 dyan. Kag sang sinirang gani naka-interview kita sa iya regarding naman ni sa BGMP, bala, ng mga source, diginathag niya diri K5 dyan nga why supply sa sunod sang presuhan kundi ang source ara sa presuhan ining mga high value individual.
0: But hindi nga source nga ang shabu halin gid sa BGMP, ha? Hindi nga ang shabu halinda, no, kag na-deliver kun nabaligya kay sinuto nga buyer nila kundi ang order. Order black ko kay blan yung mga piso sa BGMP daw mangin matay ko ay cellphone.
2: Yes.
0: Pinaka-importante sa ila, bisan piso sila, basta may cellphone, sige negosyo. May ara, kani kuno da nga nadakpan si illegal drugs, ang iabalay sumong kuno da mansyon na mo. Ara sa sulod sa BGMP. Diyan mo na, K5 Karen.
2: Yes, correct, K5 dyan. Di ang sa subong, ipamatian naton bala ang una-unahon ta ang statement ni Police Colonel Wilbert Parilla. Kay mismo siya ni K5 dyan, nagahambal man siya nga bisan manageable dere ang drug situation sa aton sa Iloilo City. Pero aminado siya nga dako sa gihapon nga problema ang illegal nga droga sa komunidad K5 dyan.
0: Pero hindi pa, hindi siya makasiling nga drugs is alarming.
2: Hindi, wala.
0: Hindi, pero dako nga problema.
2: Yes, yes.
0: Okay, proceed na, K5 Karen.
2: Pamatian naton una si Colonel Wilbert Parilla ang sa first statement niya gidi K5 dyan nga dako nga problema sa gihapon sa komunidad ang illegal nga droga.
3: So ito yung palagi naman natin sinasabi na the presence of illegal drugs. Actually, that is one of our problem. Considering that yung napakalaki ng ating area, not all places, especially on the entrance or access going to the city ay napakarami. No? Especially sa mga reports natin, it's not only in the city but for the entire region, napakarami nating mga reports, terminals, and areas, open areas on seas na hindi natin nababantayan. In the national, nakikita nyo na kung hindi sumadsad yung isang speedboat, ay hindi natin nahuli na mayroon pala siyang karga. And other is the RoRo ports. Isa ito talaga sa pinaka main entry ng ating drugs na nakikita natin. Na pag secure kasi sa ports natin, we don't have that yet, the sophisticated equipments na kayang mag-inspect or mag-detect sa lahat ng mga cargos na papasok sa ating RoRo ports, no? Like for example na lang, yung mga X-ray machines na kayang mag-X-ray sa mga container vans. And as of now, we don't have also the policy of checking sa mga private cars na papasok sa ating mga RoRo ports.
4: So, kung ganun, sir, parang hindi pa gaano ka strict yung security?
3: Stricto naman tayo, but we have limitations only. Considering na binabantayan din naman natin yung lahat ng ports natin, and for the part of the PNP and the Coast Guard, we have our personnel, the same with PDIA, na mayroon tayong mga K9 units, but considering the limitations of our dogs and the limitations of our personnel, we cannot guard entirely all the time and all places na pwedeng pumasok yung illegal drugs. But again, ang ginagawa natin ay pinapalakas natin yung ating operations, kung makikita nyo. Especially, as of now, medyo maganda, kaya din maganda yung result natin kasi we go down to the level of the barangays, we talk to them, and encourage the public, no, na makialam tayo sa laban ng sa droga. Kasi if we will not do it, na magkaisa tayo, mahirapan tayo talaga.
0: K5 Karen?
2: K5 dyan, si Colonel Wilbert Parilla. Sa subong pamatian naman naton, si Colonel Rolando Araño, ang spokesperson sa IPPO.
0: Nakabudlay pa yung taon, subong si Colonel Rosala, no?
2: Ang araman siya, K5 dyan.
0: Araman
2: pero
0: siya?
2: Oo.
0: Pero no, ay sa kapinteryo, pareho kay Colonel Parilla. Yan o, kapos ba interview ko na o?
2: Ano man siya, okay man ni si Colonel Razalan, galing kay di ang tanan ang ginadalaganan si Colonel Aranyo, si Lieutenant Colonel Aranyo git.
0: Pareho man nagapon pero mas mayo gid tani kon si Colonel Razalan, no?
2: Oo, sige, tingwa naton sa
0: basi busy, basi busy lang kay ti bilog nga Iloilo province mo.
2: Oo.
0: Mas dako ang probinsya sang sa siyudad sang Iloilo.
2: Sa city, yes.
0: Pero basta mas madamo subong ang na-recover nga siya bo sa siyudad yung kumparar mo sa probinsya.
2: Oo, kay sa naligad, binatimingan pagadto ta sa IPPO, may mga meeting ni ang hepe, tiara man si Colonel Razalan dito, upod man sa meeting, amuna nga si Colonel Araño, o kung si Lieutenant Colonel Araño ang nalabot na K5 dyan.
0: Okay, proceed.
2: Oo, so sa liwat pamatian naton si Lieutenant Colonel Rolando Araño, ang spokesperson sang IPPO.
5: First quarter pa lang, ang aton nga natigayon nga na kuwa nga palor sang illegal nga droga diri sa probinsya sang Iloilo, almost 22.5 million na.
2: Uh-uh.
5: No? May ara kita sang 35 operations kag in conduct halin ini January 1 tugtog April 30, 2026. Kung sa din may ara kita nga na tigayon nga nadakpan sining 53 ka mga drug personality ka 19 diri ang ginakabig naton sining high value individual. Kag ining accomplishments kag T5 Karen no nagapakita ini sang pag of the night sang kapulisan kag sang kumuluyo para nga proteksyonan ang aton sining probinsya batok sa illegal nga droga. Kahit wala ini matigayon kung hindi tungod sa mga reliable information nga ginhatag sa aton sa aton nga pumuluyo, which is nga nagapakita ini nga alerto ang aton pumuluyo kag once ka may ara sila sa mga naibaluan o kung mamutikan nga mga illegal nga bulaton, particularly angot sa illegal drug activities, kina-report nila sa aton nga kapulisan. Kag ang aton naman pulis, immediately gina-actionan ini, gina-validate. Kag once ka mababalidate, may ara kita dayon sa ginatawag na corresponding anti-illegal drug operations. Kag very successful ang aton sining kampanya. The again, kung lantaw naton, because of the collaboration sa aton sining police kag sa aton community, madali naton nya ma-monitor. But kung lantaw naman naton no, ano naton ina sa aton nga pangkabilugan sining sitwasyon, ang aton diri nga drug situation sa probinsya sang Iloilo, very manageable nato. Kaya nakita nato diri ang participation sa kato niya mga pumuluyo.
6: Sir, ang sa supply ni sir, din yung source nila, ano sulod lang sa province o kung outside the Region 6?
5: Yes, actually, kung lang taong gid nato, outside Region 6, okay. No, ang source. Kagti, based sa aton nga monitoring majority of it, nagahalin sa Metro Manila. No, tapos i-transport diri sulod sa aton nga probinsya.
0: K5 Karen?
2: K5 Jan.
0: Ano to, 22.5 million ang IPPO?
2: Again, correct na K5 Jan. Kaya ang sa ano ni, ang sa data gid ginakuha gid nato, gid pagwa sa press release is masubra sa 38 kun magsara to mga 38
0: K5 Jan. 38 daw gani nga 22.5 million. 38 million.
2: Yes, yes.
0: Ang sa ICPO to 42.
2: 42.
0: 42 million. Oo. Tibot silunda mo gimana sa Cebu sudah di prote. Ang Cebu, ang taga-probinsya, hindi lang na yung taga-probinsya kabakal, kundi may taga-sudad man, taga-sudad, taga-probinsya man kabakal.
2: Yes. Demo ni gani sa Subong K5 dyan, according naman sa kay Colonel Parilla, nga ang since kay ano bala, may sunod-sunod ng mga by-bust operation kung sa diin ang mga suspect nila nagatuad nga ang ilang source ara sa sulod sang BJMP.
0: Oo, pero pamagot, so, pero kung pamagoton mong taga-BJMP, why man kuno?
2: Oo.
0: Basi why slake balo?
2: Tiyam, amo na nagmando si Colonel Parilla sa iyang chief no sang intelligence diri sa city nga mag-coordinate dito sa BJMP kag para mangin aware sila nga ti may ara dagali isang mga preso nga amo ang nagamando sa mga tawo nga ari diri sa Gua K5 Jan. Kag amo ang nagamanihar kung sa diin kag kung sino ang dulungan sang Cebu K5 Jan.
0: Amo gina kay amo na nga ni ang balta nga daw mangin matay ining mga priso kon persons deprived of liberty, eh mga priso sumong tawag na sila PDL mo. Bisan ano lang ang klase kaso PDL gyapo no. Illegal drugs, rape, murder, pangawat cellphone or snatching or ano, basta mga priso kada PDL na tawag PDL. Simo. Yes. Persons deprived of liberty. Amo na ang balta nga daw mangin matay sila nga dapat may cellphone gid kay nga hindi nga siling ang Cebu halin sa BGMP, kundi ang order. Like for example, isa ka drugista, nadakpan. Sige nga po, negosyo niya. Basta may cellphone sa sulod, taugan niya ng iya mga ginatawag sila, downline.
2: Yes.
0: Ilang mga downline. Hoy, dili kwa ato ang Cebu kay Kwan. Dito kwa umutong Cebu, i-deliver mo kay Kwan. Kag ang sukton mo pag deliver mo kwaon mong kwarta kag deliver mo to kay Kwan. Damo na blacky 5 Karen. So mo ining nagakatabo nga nga hindi mauntat ang transaksyon sang Cebu ngang order halin sa sulod sang prisuan, no? Amo man ang nakakatabo dito sa Bilibid sa Muntinlupa, no? Amo man sa Bureau of Correction ba? Amo man ang nakakatabo, may mga priso man to nga nasintinsyahan na nga gindalato pero padayon ang transaksyon o kon negosyo sa Cebu. K5 Karen.
2: Yes, correct, K5 Jan. Timi, suno sa kay Colonel Parilla, K5 Jan, nga sa Subong, nag-a-coordinate na ni sila sa BGMP kay para mangin aware man dito ang warden or mga personnel sa BGMP nga ti amo nigili ang nagakatabo kay Feb Jan. So sa liwat, pamatian naton si Colonel Wilbert Parilla, ang director naton dere sa Iloilo City Police Office.
0: Okay, proceed.
4: Ang mga operation dere sa city
7: nga ang usually no, yung mga high value individual natin na nahuhuli, after we have conducted investigation, we found out na we have connections doon sa mga personnel sa ano sa or yung mga naka-detain sa BGMP. And in fact, as of now, I directed our chief ng ating intelligence to coordinate with BGMP personnel, warden, specifically the warden, ng Iloilo City Jail with respect to the names na nakuha natin. No? Yung mga pangalan na lumabas during sa investigation, at kino-coordinate natin doon sa BGMP for them also to have to be aware, no, at saka magagawa din sila ng action doon sa BGMP.
4: Sir, ang yung ano ba supply mismo galing sa BGMP or sa labas?
7: Oh, no. Walang supply sa loob.
4: Okay.
7: Usually ang mga tao na nandoon sa loob na yung mga nakakulong na arrested na before, nagda-direct lang sila. Sila yung mga nagko-command. No, parang sila yung contact at nagsasabi doon sa mga tao nila dito sa labas kung saan dadalhin at kanino ibibigay yung drugs.
4: So meaning may cellphones na makakapasok doon sa ano sa preso?
7: We don't know, no, baka mayroon silang time doon na to contact, mayroon lang silang time na makakontak ang we don't know the procedure sa BGMP because alam naman natin na bawal din sila doon ng ano cellphone, that's why yung personnel natin, specifically yung chief natin ng Intel, nag-coordinate ngayon sa warden para maabisuhan din natin sila. If ever they have time, for sure they have given time na makakontak, magagamit sila ng cellphones. So maybe they can have also limitations now na kung paano sila makakontak sa labas.
4: Sir, alarming or manageable yung drug situation natin dito sa
7: As of now, no. Still, we can manage with the presence ang kailangan because of the help naman sa ating mga kababayan, no, especially the barangay officials and other stakeholders na talagang tumutulong sa atin. At kung every time na mayroon silang malalaman na mga drug personality doon sa lugar nila ay binibigay, that's why we easily or madali natin na nakuha yung mga personality na binibigay.
2: K5 John, si Colonel Parilla.
0: So confirm nga may ara gid man nga mga persons deprived of liberty pero padayon ang negosyo sa Cebu. Mga previous din sila mga nagkaladakpan ba sa una?
2: Yes.
0: Kagi gindakop, ginpriso. So Subong, hasta Subong, ga negosyo gapon sa Cebu, K5 Karen?
2: Yes, correct, K5 John.
0: May contact, pero kung nang taga BGMP, nga ba sila wala, aw? Amal, why no?
2: Oo. Amo na gani nga siling bala ni Colonel Parilla nga nag-coordinate sila ya sa BGMP kay para mangin aware dito ang mga taga BGMP nga may amo na gali nga nagakatabo dira sa sulod sang ilang nga talatapan K5 Jan.
0: Kay ang intel report sang police, amo maning nakuha ang impormasyon sa mga taga CDEO, City Drug Enforcement Unit, kagsang PDEO, Provincial Drug Enforcement Unit, ang RPDEO, Regional Police Drugs Drug Enforcement Unit, nga ang transaksyon ara gyapon sa sulod sang BGMP.
2: Yes.
0: Nagapadayon ang negosyo sa Cebu. Bangod, nagladakpan sila, pero sige gyapon ang negosyo sa Cebu kay 5 Karen. Mm. At agunta ha, nga ang Cebu wala nagahalin sa sulod sang BGMP. Ang BGMP naton diri may ara dira sa Ungka Haro, may ato sa Pututan.
2: Yes, no? Sananga.
0: Sananga, Pututan. Why kita gambal nga ang Cebu gidya galin, pero ang ginahambal naton kag base sa impormasyon nga nakuha sang mga pulis nga ang transaksyon sang Cebu sa siyudad jag sa probinsya sa Iloilo ara nagahalin sa sulod sang BGMP K5 Karen.
2: Yes, correct, K5 Chan.
0: So, pagi sa cellphone, amo na nga daw mangin matay. Isla mo yung cellphone kuno to. Millions, bilyas na K5 Karen mo.
2: Amo gani.
0: Tingala kita nga magsulod dyan na grabing tamak estrikto ang pagrekisa si mo, no?
2: Oo.
0: Asta gani nga kung babae, gani kung magbisita ka. Kung may, ano, may babae, garekisa si mo. Kagina pa o ba kagid?
2: Amo na ang mga information nga nabato naton kay 5 Chan kay para masiguro nila nga wala sang drugs nga mapasulod dito sa area, pero suno sa kapulisan tayati hindi man ang drugs ang halin dito sa BGMP na pasulod or ginapagawa, kundi ang source mismo kay 5 Chan ang tawo nga nagamando ara sa tawo nga ara sa gwa pag amo ang nagahambal kung sa tingin niya ni Dalon
0: dinya kwaon ang Cebu dinya kwaon kag dinya dulong.
2: Yes, correct.
0: Oh, tama na nga take on wise cellphone. Kahit yung cellphone nga ini, kontrabando ni mo. Kontraband ini, buot silingon nga illegal ini sa sulod sang prisuan. Tinga nga, panayon pa ang sudlanay sa cellphone. O sige pa, transaksyonaw. Take on wise sa cellphone, ti ano ni, ginaano nila, no? Why sang cellphone ang mga PDL da sa BDMP? Tano nagamit nila niya, smoke signal. ano ang ginagamit nila nga maka-order sila gapon, makahatag sila gapon instruction sa ila mga downline now? Amo na ning intel report ha. Intelligence report sang CDEU, PDEU, RPDEU. Nga instruction transaction halin sa sulod sang BGMP. Pero kung pamangkuton mo tagal BGMP wala. Tinga si Gihaw. Ano, pasi kung hindi lang sila ka dakop kung makakita sa cellphone K5 Karen?
2: Posible K5 siya, no? Pero tiyan mo ni ang sa part man sa ICPO nga ginapahibalo Manila or nag-coordinate sila sa BGMP para mangin aware dito kag makahimo man ang BGMP mismo sang tikal nila para matapna ni K5 dyan. Kaya kung may baluan, pila na ka beses na tabo nga ang source ara sa BGMP K5 dyan.
0: Pero liyo ko, Bibas, kung may timpo ka, kung makatuan mong BGMP dress on ka, kung may interview ta, sinong kwandiras mong ang jail warden si Colonel Beltran?
2: Sa hindi lang ko ka taki 5 dyan makuha
0: ko sa kasi kung boss may timpo ka bla kaya yes, mo yes. Na mo hindi all indications sa kampanya kontra sa illegal na droga ang transaksyon halin sa sulod sa BDMP. Mas maigin mo, batian natin sila, K5 Karen?
2: Yes, si Jail Superintendent and Denver Beltran. Sige, okay. K5 Jan.
0: Okay, salamat yun, K5 Karen. Basta may time ka, boss. Ah.
2: Yes, K5 Jan.
0: Okay, salamat yun, K5 Karen.
2: Ang ining balita, ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: News FM, Kampyon Report.
0: Madam Ogigyan, salamat sa report ni Kaki 5 Karen Badilla. Magabalik kita pagkatapos yung lamang sini.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! Mike, kung Hitray Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Hitray namon patumaron sa Hitray Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Hitray Bio.
9: Hitray Bio.
10: Ang Hitray Bio.
9: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
9: Yung may D3.
10: Matatas mga butika.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag TDX 500 ka.
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag TDX 500 ka na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Yan ang panugos
10: ang imo blood sugar.
9: TDX 500.
10: Garantisado.
9: Epektibo.
10: Aramis
9: mo. TDX 500.
10: Nagapalang durong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
10: Masami nagapangihi.
9: Masami ginauha.
10: Masi may diabetes ka na.
9: Mag DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
10: Yan ang panugos
9: ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Garantisado.
10: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
9: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
9: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics.

0: Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Kadarag sa nga punggod,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Man.
12: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
11: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: Extend Food Supplement for Men.
14: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Pantaye ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
15: Para sa matino nga dugo,
16: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo,
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant
15: nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino ang atay,
16: happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligan,
15: epektibo.
16: DTX 500
15: mahigo bala ang imo dugo.
16: DTX 500
15: masamit ka bala gina allergy.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
15: nga sa masami.
16: Amo naman
15: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
16: DTX 500
15: Masalika.
16: DTX 500
15: E3 Bio with Physio.
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
15: D3 Bio, ang D3
16: yung may Physio,
15: ang Physio
16: yung may D3.
15: D3 Bio,
16: E3 Bio
15: with Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
15: D3 Bio, ang D3
16: yung may Physio,
15: ang Physio
16: yung may D3
15: Bio.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: 11 Mbps!
5: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5. Dari sa 11 Mbps, mga balita ng public service sa K5 News FM Iloilo. Karon na lang naton pa kwaon ng report ni ka-K5 Kim Caluyo ang interview niya sa kay Jail Superintendent Beltran sang BGMP dira sa Ungka, Pavia. Noong BGMP ni sa Ungka ni sa Iloho ni siya dito sa Liganes mo. Oh, kay ang duta na ginbakal kag sa Iloho ng BGMP dito sa Liganes. Bunta tala Liganes. Parang dako nga area. Halinon siya no sa pilakadlaw daw ongoing ang construction dito sa Bong. Nga dito ipahamtang ang BGMP, hindi na BGMP bunta tala na eh. Hindi na BGMP Ungka. District Jail. Yang Jail Superintendent ha, si Jail Superintendent Beltran. Ang balik ta karon ha pagtapos sa ato sining Mighty C Network News. Dali lang kay may nadakpa naman si K5 AJ Cordoba nga nagapamati gid may ni siya nadakpan nga kun ano sala niya nadakpan siya hindi siya pagprisohon kundi tagaan siya isa ka box sang DTX coffee mix healthy coffee ni Dr. Ramil Oy nadakpan nga nagapamati gid by 88.7 sa lilisuan sang iya radio si Marivic Dibuna. Marivic Dibuna sang barangay railway sa distrito sang La Paz.
6: Kampiyon!
5: K5AJ? Dali lang. Uyaw. Sa aton sininga, okay ka, may kapika sa K5!
7: Okay mga ka-K5 sa subong aga, no? May isa na naman kita diri ka na dakpan nga ang iya sininga radyo nakatutok sa K5 News FM Iloilo. So diri kita sa barangay railway sa distrito sang La Paz. So ari si ma'am, nagsulod kita diri mo. So nakuhan kinato na iyang radyo no o kon speaker to nag-tune in sa K5 News FM Iloilo. Ma'am, good morning.
8: Good morning.
7: Ano pangalan mo gani?
8: Marivic Dibuna.
7: Marivic Dibuna. Magluwas amo sini oras, ano kapag oras man sa mega pamati sa K5?
8: Arin alas 7 hasta alas 5 sang hapon hasta alas 6 sang kagahon.
7: Ibalaan mo na ang Radyo Bandera sa una, amuna subong ang K5.
8: Oh.
7: So, sige, kibalaan mo na, no? Batian mo dang ako madakpan ka, mayara ka sa premyo.
8: Oo.
7: Oh. Nagalaom ka man.
8: Oo. Oh, eh.
7: So, kay nagalaom ka man, no? Okay ka. May kapi ka sa K5 News FM Iloilo kag kay Dr. Ramil Oy. Ano mambal mo?
8: Thank you, Gid. Thank you sa...
7: DTX Coffee Mix?
8: DTX Coffee Mix.
7: Oo. Oh. Isa mga produkto ni Dr. Ramil Oy, ano imo na gamit? D3 Bio, DTX 500, my PC.
8: D3 Bio lang.
7: Dugay ka nagagamit D3 Bio?
8: Oh.
7: Abi agdahan diri kay ingod nimo nga mamati na sa K5.
8: Sila mga radyo, mga pamakas. Abakatas.
7: Ti mga friends mo lang, abi agdahan nga mamati.
8: Oo.
7: Agdahan sila, abi?
8: Oo, agdahan ko lang sila.
7: Hindi subong, agdahan sila subong.
8: Ano na silang?
7: Hindi, ambalon mo na taon mga sakon dira nga mga...
6: Kampiyon!
7: Gibi?
8: Sa ako mga friends, gusto niyo mamati sa K5 aga hasta alas 7 hasta sa alas 5 alas
6: 6 kampiyon
8: kung gusto niyo mamati may premyo kamo nga mabaton
6: kampiyon
5: Roger Diroar si Marivic Dibuna no Marivic Dibuna sang distrito sa La Paz nga nadakpan ni K5AJ Cordoba no si Marivic Dibuna sang barangay railway sa distrito sang La Paz nadakpan siya
6: kampiyon
5: sa K5 News FM Iloilo.
6: Kampiyon!
5: So standby, mabalik kita dugay-dugay ha, sa aton sininga pagpangalagad sa 11 Mbps. Pagkatapos ang DTX 500 Health Alert kag sang Mighty C Network News. Tanbay na mga ka-K5.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow, Mike.

0: Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: TDX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: TDX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis!
4: TDX 500!
5: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayara sang mechanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
6: Lain gid man kung kana, tigulang kana, oh, tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan, Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay paagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga cellula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
5: Oh,
6: no?
5: O
6: ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kag adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
7: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan.
8: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: Wow. DTX 500.
10: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan si kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
7: DTX 500.
11: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kundin halin, guba ang imo cellula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka pangontra kay wala kaga DTX 500. So kinanlan DTX 500 gid ang kinanlan.
6: So kung bisyador sir boy, kinanlan gid nga no. Mag-DTX 500
5: ay, oh, the more kagabisyo, the more
6: dapat. Pili ka lang, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellula, Sir JP. Hindi ka matubuan bukol.
5: Ay.
6: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
5: Uy.
6: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga cellula kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or Pure C, protektado ang masilyula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Kulang lagi na sa load, kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, Mighty C. Imagine na, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, siyempre, perme na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty si adlaw-adlaw.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: Wow! May puso!
12: Ga? Gabasa na naman bala?
0: Ika nga, na mas madaling pigilan ang pagkakasakit kisa gamutin ang karamdaman.
1: DTX 500! Exactly, Doc Far. Nako, kapos na naman tayo sa oras, Doc Far. Maraming salamat sa mga ka-DTX 500 at Mighty C Health listeners natin. Hanggang sumuli, kami ang inyong Health Patrollers. Ako si Ted Reyes.
0: At ako naman si Doc Far. Lansindak ay nagsasabing,
1: magandang kalusugan ay pagyamanin. Huwag abusuhin. DTX 500!
13: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
1: DTX 500! Sa mga butika. DTX 500! Health Alert! DTX 500!
14: Salina Hernandez. Dito po ako nakatira sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay magamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkainan ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
6: Sa Panginoon.
1: DTX 500. Mabibig sa mga butika.
15: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
1: Mighty C Network News.
2: Mighty C Network News.
1: Mighty C Network News.
2: Headline.
15: Masauna naman nagbabagang balita. Police Regional Office 8 nagbabala sa publiko laban kina Zaldi Co atong ang at dalawa pang wanted person. Kontrata para sa Boracay Bridge Project fina-finalize na ayon kay Yusek Castro. Bayan ng Santa Catalina, Negros Oriental nagdeklara ng state of calamity dahil sa pinsala ng agrikultura sa lugar. Mga miyembro ng 4Ps at mga consumer ng kuryente na hindi hihigit sa 50 kilowatt per hour beneficyaryo ng pinalawak na Lifeline Rate Program ng Anteco. Cash aid para sa mga PUV drivers sa Puerto Princesa ipinamahagi na. DJ MP Ungka sa lungsod ng Iloilo, 780% congested. Pamilya ng nasawing soft trooper na mula Jones sa Isabela nagluluksa. 70 years old na babae patay sa sunog sa Bacolod. At 7.7 million pesos na shabu na kumpiska sa Cagayan de Oro.
2: YTC Network News.
1: YTC Network News.
15: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Police Regional Office 8 nagbabala sa publiko laban kina Zaldi Co atong ang at dalawa pang wanted persons. Detalye ng balitang yan. At hindi kay K5 Carlo Arisgado.
16: Nagpalabas ng babala ang Police Regional Office 8 sa publiko laban sa apat na mga kilalang individual na may mga warrant of arrest at patuloy na pinaghanap ng mga otoridad. Sa inilabas na impormasyon ng Pro 8, kabilang sa mga pinaghanap ng mga otoridad ay sina dating Kongresista Zaldi Co, ang negosyanteng si Atong Ang, Rafael Dumlao III, at ang dating Bucor Chief na si Gerald Berdugo Bantag. At para mapabilis ang pag-usan ng hustisya, hindi biro ang halagang nakapatong sa ulo ng mga suspect. Aabot sa 20 milyong piso ang pabuya sa makapagturo kay Atong Ang. 2 milyong piso naman ang inilaan para kay Gerald Bantag, habang mahigit 1 milyong piso ang pabuya para mahanap si Rafael Dumlaw. Giit ng Pro 8, malaking tulong ang pakikipagtulungan ng komunidad upang mapabilis ang pag-usad ng hustisya. Kaya naman, panawagan ng kapulisan, maging alerto at agad na mag-ulat kung may mapansing kahinahinalang individual sa kanilang mga lugar. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
17: MyTC Network News.
15: Samantala, kontrata para sa Boracay Bridge Project pina-finalize na ayon kay Yusek Castro. Balita hatid sa ating Teka K5 Leonard Veray.
18: Nilinaw ng Malacañang na walang maiiwan at lahat ay makikinabang sa planong pagtatayo ng Boracay Bridge ng San Miguel Holdings Corporation. Sa press briefing nitong May 5, sinabi ni Yusek Claire Castro na kasalukuyan lang pina-finalize ang kontrata para sa nasabing proyekto. Ayon kay Castro, tiniyak umano ng San Miguel Holdings Corporation na pakikinggan at tutugunan ang lahat ng concerns at isyo ng lokal na pamahalaan at iba't ibang stakeholders kaugnay sa pagpapatayo ng tulay. Anya, ito rin ang naging pahayag ni Secretary Vison ng DPWH bilang tugon sa mga tanong tungkol sa kontrobersyal na proyekto. Sinabi pa ng kalihim na inaasahang makikinabang sa Boracay Bridge Project ang mga turista, residente at mga manggagawa sa Aklan. Lumabas ang pahayag sa gitna ng patuloy na pagkontra ng provincial government ng Aklan, lokal na pamahalaan ng Malay at iba't ibang grupo sa nasabing proyekto. Kabilang sa pangunahing ikinababahala ng mga tumututol ang posibleng epekto nito sa kalikasan at kabuhayan, lalo na't wala pa umanong isinagawang public consultation para rito. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
17: MyTC Network News.
15: Bayan ng Santa Catalina, Negros Oriental, nagdeklara ng state of calamity dahil sa pinsala ng agrikultura. Gabuan detalye ng balitang yan. Atin sa atin ni K5, Don D. Glodove.
19: Nagdeklara ng state of calamity ang bayan ng Santa Catalina, Negros Oriental matapos ang isinagawang pagpupulong nitong nakaraang araw. Ang hakbang na ito ay bunsod ng malawakang pinsala sa sektor ng agrikultura na idunulot ng nararanasang matinding tagtuyot sa rehiyon. Ayon sa huling tala, umabot na sa 6,323.8 hectares ng lupaing sakahan ang apektado na direktang tumama sa kabuhayan ng humigit kumulang 1,528 na lokal na magsasaka. Batay sa datos mula sa Municipal Agriculture Office, ang mga high-value crops ang nakaranas ng pinakamabigat na dagok kung saan 1,838.71 hectares ang nasalanta na may katumba na halagang 458.8 million pesos. Maliban dito, nakapagtala rin ng pinsala sa 184.65 hectares ng mais, 35.1 hectares ng palay at 1145 hectares ng kamuting kahoy. Sa kabuuan, itinatayang 32% na ng kabuuang agricultural area ang binabantayan ang tuluyan ng napinsala ng tuyot. Ang kasalukuyang krisis ay nagriresulta sa mabilis na pagbaba ng produksyon ng pagkain at pagkawala ng kita maliban sa mga magsasaka na nagbibigay ng banta sa seguridad at pagkain sa buong bayan.
20: Balita mula sa K5 News FM Bayawan, Don Diglodovi, K5 News FM.
2: YTC Network News.
17: YTC Network News.
15: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mga miyembro ng 4Ps ang mga consumer ng kuryente na hindi hihigit sa 50 kilowatt per hour, beneficyaryo ng pinalawak na Lifeline Rate Program ng Antico. Balitang hatid sa atin, Teka K5 Jojet Morillo.
21: Maaari nang makatanggap ng diskwento sa kanilang singil sa kuryente sa pamamagitan ng Expanded Lifeline Rate Program ang mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o ang 4Ps at mga konsumidor na hindi lalampas sa 50 kilowatts per hour Sa paniham ng K5 News FM kay Ms. Ruth Ann Fadrigo, tagapagsalita ng Anteco, kanyang ipinahayag na ang programa hindi kinukuha sa pondo ng gobyerno ngunit binabayaran ng mga hindi kwalipikadong konsumidor ng programa sa buong Pilipinas. Ayon kay Fadrigo, may git 4,000 beneficiaryo ang nakikinabang sa programa base sa pinakauling datos. Ipinahayag rin ni Fadrigo na 100% discount ang makukuha ng mga beneficiaryo sa ilang bill tulad ng generation, transmission, distribution, supply and metering at ang natitirang bayarin lang ang dapat babayaran. Ngunit kung kasama sa Provincial Electric Power Subsidy o ang PEPS ay maaaring hindi ito mabayaran. Dagdag pa niya na ang mga beneficiaryo ay mga miyembro ng 4Ps na kasama sa listahan ng DSWD at kung sila ay miyembro ng nasabing programa ng gobyerno ngunit hindi kasama sa discount ay maaaring dalhin sa kanilang tanggapan ang pinakabagong sigil sa kuryente at 4Ps ID. Samantala, ang mga hindi miyembro ng 4Ps ngunit kumukonsumo ng kuryente na hindi lalampas sa 50 kilowatt per hour ay maaaring magsumiti ng Certificate of Indigency mula sa Local Social Welfare and Development Officer, pinakabagong bill sa kuryente at valid government ID. Para sa MyTC Network News, ka K5, Joe Jen, Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
17: MyTC Network News.
15: Going din cash aid para sa mga PUV drivers sa Puerto Princesa, ipinamahagi na ang kampiyon na balita niya. Ate Deka K5 Grace Pelostrino.
4: Ipinamahagi na ang cash aid para sa mga pampasaherong jeepney o PUV drivers sa Palawan. Sa ilalim ng cash relief assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang bahagi ng sabayang payout sa buong Region 4B Mimaropa kahapon May 6. Isinagawa ito sa Balayong People's Park sa Barangay Santa Monica, Puerto Princesa City. Matatanda ang una ng sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na

0: Ayala, BJMP, Ungka, sa lungsod ng Iloilo, 780% congested. Balita hatid, Liga K5, Kim Kaluyo.
1: Labis na ang congestion ng mga dorms o selda sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Ungka, Haro, Iloilo City, kung saan nasa 780% na ang congestion rate as of May 6, 2026. Ayon pa kay Jail Superintendent Denver Beltran, jail warden ng nasabing pasilidad, nasa 148 lang sana ang ideal capacity, ngunit nasa 1,322 na mga person deprived of liberty o PDL ang nasa kustodiya nila ngayon. Dagdag pa niya, may mga selda na 5 PDL lang sana ang capacity, ngunit nasa 15 ang naka-occupy. Sa 1,322 na mga PDL, 90% sa mga ito ay may kaugnay sa illegal na droga. Ang kaso. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Kaluyo, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Samantala, pamilya ng nasawing soft trooper na mula sa Jones Isabela at nagluluksa. Balita hatid sa amin ni K5 Dan Chavez.
4: Nagluluksa ang pamilya Francisco dito sa barangay Barangkuag Jones Isabela matapos masawi sa isang ambush ang kanilang pinakamamahal na si Police Corporal Kelvin Francisco habang sila ay magsasagawa sana ng pagsisilbi ng mandamiento de aresto diyan po sa may bahagi ng Mindanao. Kinutuban na umano ang kapatid at ina ni Police Corporal Francisco sa huling pag-uusap nila na tila may kakaiba matapos itong ulit-ulitin na ipagdasal siya dahil may misyon ulit silang susuungin. Bagay na naganap nga matapos silang matanggap ang masamang balita. Labis-labis ang hinagpis na nararamdaman ngayon ng mga naiwan ng bayaning soft trooper dahil sa mapait na sinapit nito sa kanyang destino na malapit na rin sana niyang lisanin para sa bagong work assignment. Perpektong anak kung ituring ni Nanay Virgie Francisco ang uniko iho dahil sa taglay na kabaitan ng bunso sa dalawa niyang anak kaya't tila gumuho ang mundo nito nang malaman ang sinapit ng kanyang napakamapagmahal na anak. Doble naman ang nararamdamang sakit ng kapatid nito matapos malamang sinama pa rin siya sa mga beneficiaries ng kanyang kapatid. Isang patunay anya na kahit pamilyado na siya ay hindi pa rin siya iwinawaglit sa isip ng kanyang nakababatang kapatid. Labis naman ang panghihinayang ng mga kakilala at kabarangay ni Police Corporal Francisco na mas kilala sa kanilang barangay sa alias na KK sa kanyang maagang pagpanaw dahil sa dami ng mga pangarap na hindi na niya matutupad. Plano pa umano ni KK na ipagdiwang ang kaarawan ng ama sa Setyembre, tapusin ang tahanan ng mga magulang bago pakasalan ang kanyang kasintahan at bumuo ng pamilya sa itatayong bahay nilang mag-asawa na pawang magiging mga pangarap na lamang. Samantala, sa kabila ng pagsubok na pinagdadaanan ng pamilya Francisco, ay patuloy ang ginagawa nilang paghahanda at pagproseso sa mga kailangang dokumento para sa pag-uwi ng mga labi ng bayani nilang mahal sa buhay. Police Corporal Kevin KK Francisco, saludo kami sa iyong kabayanihan. Salamat sa pagbuwis ng iyong buhay para sa ating inang bayan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Gawin din 70 years old na babae patay sa sunog sa Bacolod. Balitang hatid sa amin, Liga K5 Sunshine Lacson.
5: Binawian ng buhay ang 70-anyos na si Nanay Rosa sa naganap na sunog sa lungsod ng Bacolod sa Negros Occidental. Nangyari ang trahedya alas 11 ng gabi sa Barangay Alihis kung saan umabot sa apat na mga kabahayan ang nilamon ng apoy kabilang na ang bahay ng mag-asawang Aming at Rosa Magbanwa. Base sa salaysay ni Tatay Aming, sinikap nilang mag-asawa na makaligtas mula sa malaking apoy na mabilis na kumalat sa kanilang bahay. Magkahawak kamay umano silang umalis ng bahay at paakyat na sana sa pader upang mailigtas ang kanilang buhay. Ngunit hindi na makaakyat si Nanay Rosa at sinabi na lamang ng biktima sa kanyang asawa na iligtas ang sarili nitong buhay. Namatay si Nanay Rosa at nakaligtas si Tatay Aming, ngunit nalapnos din umano ang likod ng matanda. Bago ang sunog, may sumabog umano na butane canister mula sa bahay ng pamilya Baradas na siyang pinagmula ng apoy na kumalat sa iba pang bahay. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa

0: na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
1: YGC Network News.
2: YGC Network News.
3: At 7.7 milyong pesos na shabu na kumpiska sa Cagayan de Oro. Detalye ng balita, hatid ka K5 Kay Buscaino.
4: Nakumpiska ang 7.7 million pesos na shabu sa isinagawang drug bust operation sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Arestado ang 21-anyos na high-value target na si alias John, residente ng Barangay Kugman, at ang dalawa pa niyang kasamahan. Kinasanag CDEU, CMFC Kokpo at Pidayatan ang operasyon kung saan nakuha mula sa mga suspect ang slim bag na naglalaman ng 17 pakete ng hinihinalang shabu at ang 10,000 pesos na buybus money. Mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 ang mga suspect. Samantala, mas pinaigting pa ng Kokpo ang operasyon laban sa illegal drugs.
5: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: YGC Network News.
2: YGC Network News.
3: Mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, iniulat ng World Health Organization na naitalang 7 kaso ng hantavirus mula April 1 hanggang May 4 habang nasa biyahe ang cruise ship na MV Honduras. 2 kumpirmado at 5 ang pinaghihinalaang kaso, kabilang na ang 3 nasawi. Sa isang pahayag, ibinahagi ni Director General Tedros Adhanom na itinuturing ng World Health Organization na mababa ang panganib ng virus sa pandaigdigang populasyon. Ngunit patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon at maglalabas ng mga update kung kinakailangan, na kasama sa ginagawang aksyon ang masusing investigasyon, pag-isolate at paggamot sa mga kaso, medical evacuation, laboratory testing upang matukoy ang sanhi at pagkalat ng sakit. Maaari itong magdulot na malubhang sakit tulad ng hantavirus pulmonary syndrome at mga kidney complications.
1: YGC Network News.
2: YGC Network News.
3: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng MRTC Network News ngayon tanghal. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Palawan, Dumaguete at Rojas, ang tabayanan ng pagbabalik ni ka-K5 Ray Almuda, ka-K5 Rex Santos Canos at ka-K5 Darren Salomeo Henson sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalik, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Adrian Pio, 11 Mbps.
8: Balik kita sa ato niya pagpagalagad, mga ka-K5, ang oras! Last 12:18 na sa hapon. Ang oras, ginandulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Para malikawan nato na makamamatay nga kanser, mag-inom kita sang DTX 500 at lawadlaw. Para malikawan nato na mga komplikasyon sang balatian sa aton lawas, bangod may diabetes kita, mag-inom kita sang DTX 500 at lawadlaw. Kaya ang DTX 500, ginakontrol niya ang inyong sininga diabetes. Kag subong man, para malikawan nato ng insomnia, kag mahamuo kang atong katulogon kung gabi, mag-inom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500, the superior antioxidant.

0: 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga Kaki 5 diri sa 11 Mbps. Check nato ang report ni Kaki 5 Kim Kaloyo. Ang reaksyon sini sang jail superintendent sang BGMP District Jail dira sa Barangay Ungka sa distrito sang Haro. Ang tanan sining report nga ang mga source instruction transaction sa illegal nga droga nagahalin sa BGMP jail. Anong reaksyon ni Jail Superintendent Beltran?
4: K5 News FM Kampyon Report.
3: K5 Kim.
5: Nakahanda nga mag-coordinate diri no ang Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP sa may Ungka Haro sa pagpanguna dira no sang ilang jail warden nga si Jail Superintendent Denver Beltran sa mga nagkalain-lain no nga mga law enforcement agencies just like sa Philippine National Police may kang tanan no sa pila ka mga information nga allegedly may ara no sa mga girakabig balang at indo naga spearhead sa gihapon sang pila ka mga drugs transactions nga mga persons deprived of liberty o kung mga nakahunong na sa ilang pasilidad raya sa may Ungka Haro ka K5 John. According diri kay Jail Superintendent Denver Beltran, nga si Tessa nakabaton sila no sang information regarding sa alleged siya no nga tinaka video call pa ang inay niya alleged nga nagamando o kung nagasugo-sugo diri sa subject samtang nagapadayon ang inventory sang City Drug Enforcement Unit dira sa may area sang Barangay Takasaro sa Rino sa amo nga drug buybas operation around 470,000 pesos ang na-confiscate niya illegal drugs right away no nagpatigayon sila sang Greyhound operation agud ya ma-determine kon balati may access siya ya o kon may separado siya ya bing cellphone kahit since no actually ang ginmensyonar dira nga pangalan sang ining subject ka K5 John no sang CDEO last time nagmatch man sa pangalan no sang isa ka PDL nila pero hindi that is why nga they are coordinating man sa PNP kahit since nga ang sa video abi or sa video call di bala matag ang itsura sang nagatawag ka K5 John pero based man diri kay
3: video call pa ha?
5: Naga-video call siya, wala kabalungan na dakpan.
3: Naga-video call pa ang PDL. Kaso yan yun, illegal drugs man.
5: Yes, kay
3: Amo. Preso sa district jail dira sa Ungka. Pero pag waisak balungan, bypass ng aling iya sining contact sa kwa, kung downline niya.
5: Yes, kay K5 John.
3: Naga-video call sa bot silingon nga, nibla kon video call na, medyo ang imo-load sina lain.
5: May messenger ka.
3: May messenger ka. Kung may messenger ka, why ka man, hindi man pwede nga why ka Facebook. Kung nga may messenger ka, nga why ka Facebook, di ba?
5: It means, for example, kung may ara na din sila sa nga cellphone mo, nga pangtanan bala, K5 John, ang pwede sila makatawag sa abogado, sa ila pamilya, kag sa mga authorized na lang tawagan. Pero kung for example, mga messenger, hindi ka na yung basta-basta kalagin, kung hindi, ikaw lang ya ang isa lang bala nga nagagamit, K5 John.
3: Oo, ganun yung tingala tayo, tawag din siya sa, ano nakilala na niya siya?
5: Actually, nagmayara ang na-mentionar nga pangalan dari isang subject, nagamatch sa record no sang isa ka PDL ang pangalan ka K5 John. Pero amo pa nang gina-verify, gina-coordinate subong ang BJMP sa Ungka sa Philippine National Police, no, especially sa nag-spearhead man sa sering operation which is ang City Drug Enforcement Unit. Agod yang nga makumpara rabi kung ang nakitaan ginabang itsura at least, no, kahit since nga kaagahon, no, sang kahapon, nagpatigayon sa lagyapon agilayon dira no sang pagcheck sang irang dorm ang tawag nila sa selda mo gincheck nila ang inang certain PDL nga na dito sa area, pero wala siyang may na-recover nga any cellphone or any device. Pero in terms of their security protocols, according diri kay Jail Inspector Beltran, nga ti-strikto sila, no, kaki 5 dyan, kay even, no, ang mga salakyan, abis ang ilang mga personnel, mga motor, mga four wheels, ara lang gidara sa gwa, hindi pwede ka sulod, no, kag ti before man mang duty, may gina-check man isa-isa, kag ang mga tanan nga nagasulod nga mga dalaw o kung mga nagabasita nga actually scheduled man na siya, gina-check man, no, gina isa-isa man, even ang mga bit-bit nila or dala kay, di ba, madumduman na ton, sa nagliligad yung mga tinuig, may mga instances, kung sarin, iban gin sulod sa uling, mga improvised uling, bala to, no, mayara iban to sa una, if I could remember, mayara iban yung mga estilo, pag yun nga, ginaputang sa chichiria, pero muna, no, stricto sila, according kay Beltran. Yari, bala, no, pamatian na ton, ang kabahin sang pahayag, no, ni Jail Superintendent Beltran, ang jail warden sang BGMP Ungka, no, sang aton nga ma-interview.
2: MP nga wala sang may mapasulod dapat kay considering may mga visitors man sila kag itawag na, no, how often ang Greyhound operation sang BGMP?
6: Yes, ma'am, no. Ang aton yung mga SOP regarding sa pagsulod sang aton mga sa para makontra ang pagsulod sa ato mga kontraband, ma-prevent ang pagsulod sa mga kontraband dito sa facility, in place naman na siya. So tanan nga ato niya visitors, gina-search na siya before entering. Then ang ato mga personnel, tapos ginabawal na nato pati ang mga personnel ng mga salakyan ba sa personnel, pati ang mga motor nila, kita mga ara na siya sa buwan, naka-park para ma-prevent siya. Pati ang food staff, walang pagkaon, nga duhol para sa aton mga PDL gina-search sa mayo, pati ang aton yung mga pagkaon na ginaluto sa aton kitchen para sa ila, gina-search mo na siya. So, in place sa aton na lang aton yung mga SOP regarding dira. Then sa aton yung pag-search naman, sa Greyhound operation yung ginatawag, may arap ito daily Greyhound yung ginatawag. May mga surprise inspection kita sa ilang mga facility, sa ilang mga dormitories, sa mga shelter, bala nila. Then may arap man kita mga weekly, monthly, kag quarterly. Ang quarterly na ginatawag naman is with other law enforcement agency. Arada ang bulig, the firewoman bulig sa PNP, PDEA, another law enforcement agency na makabulig sa amin. So in place na rin na siya.
2: Pero sa mga Greyhound operations na nakakandak, sir, may mga may times na pala nga nag-positive, may mga na-recover ka?
6: May harap ito ma-recover ng mga contraband. So damo-damo abdi ang classification sa ginatawag. May mga classification na siya ang contraband. May mga nuisance contraband yung ginatawag. Yan ang parehas na ang cellphone, illegal drugs or ano. So sa cellphone, yung illegal drugs, negative kita. Upon those, ginakandak na ito ng Greyhound operations before. Pero sa mga other contrabands, abdi man na pareho sa mga improvised weapons, mga muna siya, may makuha kita. Kaya wala kita sa facility at pinaginahambal na ito niya contraband proof na ginatawag. So ang ito niya facility, kung makita mga muna yung background, congested ang ato niyang facility. Ang amon niya capacity is 148 lang, pero 1,322 subong ang sulod. Then, sa personnel naman, 98 kami, nag-rotation para mag-duty. Compare mo naman sa versus sa 1,300.
2: Pero tawag na, sir, no? How often nga ginapasugtan, sir, no? Ang pagdalawa o pagbisita?
6: Actually, mag-rotation na sila.
3: Ipipe game.
5: Nabatian, no, si Jail Superintendent Denver Beltran sa BGMP Ungka K5 Jandi. Kung on their end, kung sila pahambalon, tiis stricto, no, kag sa mga tinuig na nilang mga Greyhound operations, puros ng ganing mga bladed weapons, nga improvise, ang ilayang nga magdalako. Wala agad sa cellphone, no, kung illegal nga droga.
3: Pero tiis, sige, hambal sa mga polis, ang transaksyon, ang negosasyon, ang order halin sa sulod sa BGMP.
5: Amo na gani ka K5 dyan, no, kay tawag na that is why nga they will be coordinating man, no, sa law enforcement agencies. Kay actually kun makita naton sa pila ka mga feedbacks man sang event nga mga nakagi na bala dalaw dabi o kun may kakilala dira sa sulod sang facility ka K5 dyan, di may mga allegation nga allegedly kun magpasulod ka sang cellphone ti may bayad, amo nga mga allegation, which is ikaw naton dugang nga mga reaksyon man rin no ang BGMP kahit since no nga kalain man niya ang purpose gani nga ara sila sa prisuan magbagong buhay mag rehab ang kaugalingon nila pero padayon sa gihapon ang tawag na no ilang mga operasyon o no, kon illegal activities which is kanugon lang dariate syempre kada adlaw may budget dara para sa mga PDL K5 jan which is halin sa mga taxes naton kun magsigisige man lang na nga mayara sila sang access sa gwa ti do kanugon lang bala ka K5 jan sang tanan-tanan nila nga pagpaniwa
3: mauntat na ni kiti ara ginareklamo salamat kada K5 Kim.
5: Report nagikan sa BJMP akraman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita Serbisyo Publiko o kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
4: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
3: Madamo inya, salamat sa report ni ka K5 Kim Caluyo. Iwaay ko no, pruti nga kasi giyaw. Di nagkakadto, kag di nila ginatagong cellphone. Kunwaay, erin nadakpan niya gin-subject na sa bypass operation ang iyang downline. Ngari sa sulod, ga-video call pa. O, ga-video call pa. Eh, buot silingon nga. Well funded eh. Ga-video call pa mo. Pero pag-check ko no sa taga BGMP, waay. Grabe no, kaya hindi mapatihan ba? Ang ini nga portion ginadulong sa inyo sa Clinica Ditribayo, the antiviral kag antibacterial specialista. Palikawan nato ng trangkaso ilan at sipon kagubo. O nagainom kita sa Ditribayo at Lawadaw. Bangon sa iya sinay nga extra virgin chocolate oil. Ang impamanan sa vitamin D3. Buot silingon nga ginapataya sinay ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites, kag mga viruses sa aton sinay nga lawas. Meaning nga kung naka-Ditribayo ka, healthy ka. Ilabi na gid ko naga-star ikaw sa balahaon kag matubig nga lugar nga paborito balayan sa Lamok. Taas man ang imo hilanat kay may kopod yung sakit sang ulo pag suka kag palanakit sa kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pula nga rashes nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Ini tanan ang sintoma kon patimaan nga base may dengue ka. Gani maginom ikaw sang Ditribayo. Ang Ditribayo ang superfood supplement. Kini mo gikan sa extra virgin chocolate oil nga ginpamanan sang vitamin D3. Na pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglyceride galing sa extra virgin chocolate oil nga parte sang Ditribayo ang ginahimo sa lawas nga monoglycerides. Isa na da ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin galing sa Ditribayo ang ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo ang pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa Ditribayo, pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton siningalawas. Ang vitamin K, isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung nadenggi ka. Ginapanami man sa Ditribayo ang pag-usar sang mineral nga calcium nagabulig man proseso sang platelet aggregation na malikawan sang lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sang dengue. Tinloan ang oksaran para di pagbalayan sa labok kamay dalas ang dengue virus. Maginom kita sa Ditribayo at Lawadlaw para sigurado nga healthy. Ang Ditribayo, parisan natin sa Mighty C, alkaline nga vitamin C. Yan pabaskog nga vitamin C para sa mabaskog nga immune system. Pabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Ang Mighty C kag Ditribayo, mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Amil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center available nationwide. Order mo na sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok o kung makanto ka mo sa mga product center ni Dr. Amil Oy diri sa siyudad sa Iloilo. Arin amtang sa Ilopi Street, kilid sa Robinson Saro, Iloilo City. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo, Lunes kag Biyerkules. Samtang sa Pasig City, subong adlaw may libre nga consultation kag check-up ha. Dira sa Salvation Street, Pasig City. Sa Kalinog, ara dira sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Martes kag Biyernes. Kag sa Miyagaw, ara dira sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo, last 9, imidya sa aga, top-top last 3, imidya sa hapon. Samtang bantayan ang pagbukas ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Grand Opening sa Sara Branch sa Mayo 18. Lunes ining adlaw, last di saga sa RGM's building, Barangay Apolohista Sara Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Oh, malapit sa Sara Public Terminal, ha? Ang Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Banwa sa Sara, magabukas, opisyal nga magabukas sa Mayo 18. Standby, magabalik kita pagkatapos gid lamang sini.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka.
9: Para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidants.
9: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
10: DTX 500.
9: Masaligan.
10: DTX 500.
11: Sa mga taga Quinto Distrito, mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apolohista Sara Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts. Exciting freebies! Kag madamo pa nga sorpresa! Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka,
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
14: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng stress.
14: Wala
17: na
14: nagigit
17: ako makabatsyag
14: sang
17: sakit.
14: Mighty C. Mabaka sa mga
11: butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
18: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
19: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas ang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman?
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
20: Kag nagabaho ang kilikili.
22: Mag-Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Kili.
0: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasing!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend Food Supplement for Men.
26: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
25: para sa tigasing performance.
26: Extend Food Supplement for Men
25: para sa matino nga dugo.
26: DTX 500
25: para sa healthy nga tayo.
26: DTX 500
25: ang DTX 500
26: ang may mataas nga antioxidant
25: nga amo naman
26: ang nagatino sa imo atay.
25: Basta tino nga tayo,
26: happy kanunay.
25: DTX 500
26: masaligan,
25: epektibo.
26: DTX 500
25: mataas pala ang imo blood sugar.
26: DTX 500.
25: Ikaw ba na
26: ang may diabetes?
25: DTX 500.
26: Ang DTX 500
25: ang may powerful compounds
26: nga nagapanupo
25: kagakontrolar
26: sa imo blood sugar.
25: DTX 500
26: masalika,
25: epektibo.
26: DTX 500
28: D3 Bio.
29: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
28: D3 Bio.
30: Ang D3 Bio
28: yung may PCO.
30: Ang PCO
28: yung may D3.
30: Makatas mga butika.
28: D3 Bio.
31: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
28: D3 Bio.
30: Ang D3 Bio.
28: Yung may PCO.
30: Ang PCO.
28: Yung may D3.
30: Matatas mga butika.
32: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
33: Wow! May puso!
34: 11 Mbps!
3: Balik kita sa ato niya pagpangalagad na mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita ng public service sa K5 News FM Iloilo. Ngayon nga po nandira kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore. Ngayong hapon gid kay Sir Richard Gallardo watching from Carmen Zone 2Z Cagayan de Oro. God bless. Salamat kita si Richard Gallardo kay Andrew 7. Andrew 7 and Dini Duran. Kay Sir Arman Bakugoy. Musta biyahita parikoy? Kay Mama Maricel Baloro Kasiple dira sa Barangay Balabago sa Distrito Sangharo. Ayong hapon git kay Ma'am Analin Panis Agrabante. Dira sa Banuasan San Enrique Iloilo kay naling lausib. Naling lausib sa 22 Banua naman ka BG. Ining BG ni binabista gimaras ni. Piesta kay Vice Mayor Panga Lamasan Pixo sa Banuasan Duenas. Vice Mayong hapon nanda. Busy ang mga gobyerno kalaot sa mga Duterte. Gabaha ang droga. Ay Ma'am Nini Sian Prisya, mayong hapon gid dira sa Singapore. Kay Laura Sumakaysay, Ma'am Laura Sumakaysay sa Hong Kong. Kay Ma'am Rosemary Agramon, mayong hapon gid kay Ma'am Nini Sian Prisya sa Singapore. Kay Ma'am Marie Talia Mitsilina sa Hong Kong. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento, mayong hapon gid. Kay Ma'am Marie, no? Kay Ma'am Marie Italia Mitsilina, kay Ma'am Gina Jima Gemma Montaño Caloyo. Mayong hapon gid kay Jennifer Arinyal Di Juan. Watching live from Bago, Barangay Malingin. Kay Ma'am Aisa Ahmad, kay Danny Labrador. Kay Ma'am Rosemary Agramon, kay Tristan Wyatt Gulay, kay Sir Win Marco V. Maayong hapon gid, salamat ha. Kaya nagapamati sa aton baya on air kag online ay paribiboy Kadis dira sa barangay East Baluarte sa distrito sa Mulo. Paribiboy, ano sudan tara? Ang ining nga porsyon nga nadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Alikawan naton ang sarcoma nga isa ka tumalagsahon nga sang cancer. Apang pinakabudlay bulngon, ilabi ng kitkunyara na sa late stage. Dua ka klase ng sarcoma, may soft tissue sarcoma, may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nakatubo sa kamot o kontiel, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o konsaliyo. Yari ang pila ka mga factors nga kapataas ang risgo nga magtubong sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawig ang pagubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sa cancer. Mga usual nga sintomas ng sarcoma. Pagsakit o pagubag sa tiyel, kamot, balikawang, likod, tiyan. Hindi mag-giho nga diwin, tinali nga pagkabali sa tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer. Pag-inom kita sa DTX 500, kag may tisi at lawadlaw. Para sigurado nga healthy. Kaya puno inis ang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500. Agon mapongka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potensi sang flavonoids kag polyphenols. Ngalin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman, isa ka alkaline nga vitamin C. Ginpabaskog nga vitamin C para sa mabaskog nga immune system. Mabaskog nga resistensya. Kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities. Agod patyo ng mga guba nga mga cellulas lawas pinagi sa apoptosis bago pa man ini magmutate kag mangin cancerosa. Proteksyonan ang kaugalingon. Maginom kita sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para sigurado kita nga healthy. Kung mga pi kita DTX coffee mix ha. Healthy coffee. Amo ni nga kape nga kung makahigop ka sini makasinggit ikaw sang namit kag sa buru so nga kape. DTX coffee mix. Nakakapi ka, nasatisfy ka o galingon mo nga nakakapi ka, nakabulig ka pa sa imong ikaayong lawas. DTX Coffee Mix, Healthy Coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto mo naman creamy but healthy coffee, mag-prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with moringa olifera kung malunggay, that's why nga healthy. Healthy ka kung naka-prebio coffee. Mayo nga po lang kay Sir Win Marcovi, kay Jomari Bilonyo Wakay. Nagapamati subong dira sa barangay Tikod. Zone 3, barangay Tikod, La Paz, Iloilo City. Sa pamilya Wakay dira, no? Kay Jomari Bilonyo Wakay. May ngapon. Aton sila yung K5 News FM Taxi Patrollers. May ngapon. Maligo kita kay mainit ang panahon. Gamit kita sa Klinika DTX Beauty Soap. Kaya mo nga bon nga nagapaprisko sa pamatyagan ta. Nagapahamot kaya nagapaputi sa aton siningalawas. Klinika DTX Beauty Soap ha, mga kakifay. Kampiyon kini ni. Para sa aton tanan-tanan. Ay nagaprisko ang aton pamatyagan, maligo kita gamit ang Klinika DTX sa Beauty Soap. Pagkatapos na aton paligo para ma-maintain ang freshness, mag-roll on kita sa aton ilok sa Klinika Deo Fresh. Ang Klinika Deo Fresh, nagapaputi, kag nagapamot sa aton sining ilok. Goodbye Bayabas, welcome mahamot nga ilok sa Klinika Deo Fresh. Ay nga po man dira sa kay Sir JC James Garbillas. Happy birthday lang, ha. May lima kapato, daw, kampiyona. Panyapon, tato karun. May panyapon, kano, kung may happy birthday lang, kano, kay Silva Garbillas. Sa Batsuya ni Silva Garbillas, birthday, subong. May patutin. Kampiyon eh. Salamat yun ha kay Sir JC James Garbillas sa kay Rowel Gajardo. Rowel Gajardo, maayong hapon kid. Salamat kid, sir. Para malikawan nato ng sakit sa tiyan, bloated nga tiyan. LBM, mag-inom kita sa Clinical Sporbiotics kay ang Clinical Sporbiotics nagpa-active ini sa atong digestive system. Active ang digestive system, tagi na to down, nagkatunaw sang maayo ang aton mga intake o kung aton sininga mga ginakaon. Tag ang mga healthy nga party sininga ginadistribute sa nanoy tuhay naton nga party sa lawas. Para nga healthy kita, kag ang mga higko, automatic ang ginapagwa sa aton sininga lawas. Para sa masulay, kag regular nga pagpamuhin. Mag-klinika Sporbiotics kita adlaw-adlaw. On why nagid mahimo si Manoy, no? Kay why nagid, kay ang balsang kilala ni Paul de Adabla. Yan, no, maninga dunga na kami guwas kalibutan. Ako ya, patayuya, siya uya-uya. Di parang nga hindi mag-uya-uya si Manoy kay Pablo rin. O ni reklamo sang amigo ni Paul de Adamo. At para nga hindi mag-uya-uya, at mag-extend the food supplement ka. Para nga mag-extend man, mag-expand, pag magbaskog, ang lawas mo magtindog. Ang balkon nila, kung naka-extend ka, bisan sabitan mo sa isa ka balde nga tubi mo. Bisan sabitan mo kung isang basa nga tuwalya. Oh my God, ko ah. Extend the food supplement, ha? May ingredient ini nga makakaglabuas ka. Managatag sang extra nga energy, extra nga kabaskog, extra nga way ginakapoy, nga ang ibang tumba na siya tindog yapon, mag-extend the food supplement. Mga dekalidad ini nga mga produkto ni Dr. Ramil O, isang klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok, idulong sa inyo mga puluyan o kung magadto ka mo sa mga product center. Ni Dr. Ramil Oy, diri sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo, Lunes kag Miyerkules. Sa Miyagaw, may libre dira na pantang sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up. Sa Kalinog, dira sa Cosmart Building. Osminya Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Martes kag Biyernes. Samtang sa Pasig City, ara dira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City. May libre nga consultation kag check up kada Webes. Last 9 imidya sa aga, top last 3 imidya sa hapon. Kagbantayan ang grand opening sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Incorporated Sarah Brands ni Dr. Ramil Oy sa Mayo 18. Lunes ining adlaw, last 10 aga. Ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center yara na hamtang sa RGM's building, Barangay Apollo Hista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Itanay kamo, kadto kamo, ay may mga surprises sa Mayo 18 sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa RGM's building, Barangay Apollo Hista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Why na kita time? Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps subong edisyon na Webes mga ka-K5. Sa ngalan sang Damian and Women of K5 News FM Iloilo. Sa Master Control, opo naton si ka-K5 Lawrence Suliman. Ang inyo ka-K5, John Sapio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kagalingawan si Iloilo, number one kita. K5 News FM!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM
4: FM, Kalibo 100.9, K5 News FM, Rojas City 89.1, K5 News FM, Pasig City 103.9, K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga kon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Makakats, mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: My D3.
7: Mga butika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag DDX 500 ka na!
5: Ang DDX 500!
7: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
5: DDX 500!
7: Garantisado!
5: Epektibo!
7: Aramis
5: mo! DDX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauha!
7: Si may diabetes ka na!
5: Mag DDX 500 na!
7: Ang DDX 500!
5: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
5: Garantisado.
7: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabaka,
5: magabuti ka. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
20: Gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman?
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa?
20: Kag nagabaho ang kilikili?
22: Mag-Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Gadragsa nga punggot.
14: DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit.
15: DTX Beauty Soap.
16: Dala o magputi.
17: DTX Beauty Soap.
24: Puro katol-katol.
35: DTX Beauty Soap.
36: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
37: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Man.
20: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
5: Extend Food Superman for Men.
7: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali.
9: Salamat
0: paid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
15: Happy kanunay.
1: DTX 500.
15: Masaligan.
1: Epektibo.
15: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo.
15: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy.
15: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
15: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
15: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
15: DTX 500.
1: Masaligan.
15: DTX 500.
1: E3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3.
15: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
15: Yung may D3.
1: D3 Bio.
15: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio. Ang D3.
15: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
15: Yung may D3.
1: D3 Bio.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kuso!
0: Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
0: Ang kampyon niyang istasyon sa Sara, Iloilo.
3: 88.7
0: K5 News FM.
3: Wow! My puso!

0: Espres sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: D3Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3Bio.
4: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
4: Yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
4: D3Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagonya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 gumay VCO.
3: Ang VCO
4: gumay D3.
3: Mabakal sa mga butik. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
6: Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho,
7: kag stress adlaw-adlaw.
6: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagdingulan. Kalaman ang abiyan.
3: Mag DTX 500 ka.
6: Kaysa DTX 500.
3: Ang stress, malikawan.
6: Pagkamurigon, malimtan.
3: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow, my puso.
15: Your official news and music station. 88.7 K5 News FM.
16: K5 News FM. Sarangduido.
17: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna 10 na sang hapon.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
19: Number 1.
18: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Across the land.

0: nga dugay na ginahuptan. Mga balatiyago na nga daw hindi mo na mapunggan. Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan.
1: Dear Maninay Mani, hindi ko git mabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko napulang.
0: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
2: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
0: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, akong inyo nga makaupod sa subong nga Huwebes sang hapon. Ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Isa ka oras kagtunga kita nga mag-updanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Huwebes ang hapon ninyo? Pero di kainit sang panahon ha? Pero te ang kainiton wala gid nakapugong sa mga taga Barangay Zirudo ho. Happy happy fiesta Barangay Zirudo Sara Iloilo. Maayong hapon sa mga nagkatutok dira sa may bahin sang Iloilo City. And syempre sa mga nagatabid man sa aton sa Tagsaka Relay Stations, good afternoon. Maayong hapon gid sa mga taga K5 News FM Pasig. Sa mga relay stations naton, K3FM Kalinog, K3FM Yagao, K3FM Laganas, kagdira sa may bahin sang Dumangas, maayong hapon din. And syempre, dali sa Quinto Distrito, sa mga nakatutok subong sa K5 News FM Sara, 88.7. Aton man ginaabi-abi ang mga nagadantaw sa aton via Facebook Live. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira nag-like and follow, please i-like and follow ninyo. And syempre, hindi nyo man pagkalimta na, i-follow ang aton nga page K5 Sara kag K5 Quinto Distrito. Para mangin una, kag-updated ka mo sa mga balita diri sa norte nga bahin sang probinsya.

karon sa aton mga kumari abroad. Ma'am Bings PSJ, good afternoon. Mami Azun Pinada, maayong hapon man. Ma'am Nana Shan Presha, good afternoon. Kamusta? Kamusta ang pauli diri sa Iloilo? Enjoy ha, enjoy gid Mama Nana. And syempre si Maninay Rose Vic managpauli man to ho. Grabe ang mga kumari abroad ta ha. Amo na yung mayad, nagabulo bakasyon ha. Mayang hapon man dila kay Sir Andrew.

7 nakatutukid sa ato. Ma'am Gemma Alintuzon de los Reyes, good afternoon. Maninay, nagapamatigin si Tito Mubulato sa radyo. Ako naman sa FB live, nagapamatigin. Palihog lang tamyaw. About. Thank you again, Tita Gemma, dira sa may Panua Sangsara. Happy, happy birthday kay Ma'am Selfa Garvillas. Wow, damo ko no pato nga ginluto, ho. Gusto mo manina. Wow, thank you, Sir Jesse, ha. Wow, uyon-uyon, kita niya pato. Eh, pero dito kalayo man sang bansaya, pakadto dire sa Sara. Sige, enjoy your day, ha, Ma'am Selfa. Kagsatanan, nga nag-celebrate sa ilang kaadlawan. Happy, happy birthday sa inyo.

0: happy, happy birthday sa may mga birthday dira. Happy, happy birthday man sa kay Nonin Obido Sangmansaya. Mayang hapon, Sir Dansky Zerudo Dianon. Maninay, apa, kamusta na ako dira? Shout out lang sa mga amigo ko sa gasolinahan. And happy fiesta lang sa Barangay Zerudo kay Manang Jingjing sa amon mabuot nga manager. Ay, happy, happy fiesta, Barangay Zerudo. Sa Ma'am Yesta di sa station, kadto lang kamo dian. Ma'am Aisha Ahmad, maayong hapon. Her Connie Takduro Akuwesta, maayong hapon ma. Si Sir Tansky, kuno iyang schedule po uli sa 21 man kuno ho ah. Maayong hapon man kay Noy Larry, happy fiesta man sa ila. Kapamatigid ang mga suki, ta sa may Zerudo ah. Maayong hapon dira sa inyo tanantong. Maninay, maayong udto, sudan sang Tres Marias, bagungon, ginat-an, kaunta, from Barangay Annabelle Lemery. Bow, thank you, guys, sa mga taga Annabelle Lemery, from 739. Maninay, ari na kami diri, nagahulat sang imo drama, mga pinanid sang gugma, from Juan Becudo, dira sa may Pinantandiel, Ahoy. Yeah, mga suki, tagid na, mga product users man. Sa mga product users na, tundira ha. Ina-invite, ginamon ka mo sa maabot nga May 18, 2026. Sa masunod nga Lunes. Lunes sa next week, pagkasunod pagid nga Lunes ha. Sa grand opening, sang aton nga klinika, Sarah Brown. Ay, excited na gid ko nung kalabanan ho, syempre. May dalakuan nga discount, kag may freebies pa. Dala kita na hamtang ha, sa RJM's building, sa kilid sang Ceres Terminal, bala, sa may chocks to go. Ha, naara nila ang aton nga klinika, Sarah Brown.
1: Happy birthday!
0: Kita 10 a.m. sa May 18, 2026. Madamo dira sa nagahulat mga sorpresa para sa tanan-tanan. Sige, oras ta, alauna diyas ng webinar. Sa may mga gusto pa i-greet, bukas gidang aton ninya, mag-text lang sa 0962-478-8730. Sa liwat, 0962-478-8730. Or mag-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Ma'am Maika Klinika, maayong hapon. Ay, feeling ko si Ma'am Joanna ding ma-assign sa Sarah. Maayong hapon na sa mga taga-klinika naton. Ma'am Natalyn Shautong, good afternoon. Si Dine Duran kuno nagapamati man ho ah. Maninay, shoutout lang sa Nick's Restaurant sa Apologista. Ay, maayong hapon, Nick's Restaurant. Ma Maria Susana Bagnes, maayong hapon. Shoutout lang maninay kay Miss Mila Derunia sa My Centennial Homes. Ginapatunog ko ang radyo para makabati siya sa Tabok Balay. Ang kapashoutout, Susan Bagnes. Ahay. Amo nang bayad, Ma'am Susan, kay para share-share lang, no? Patunugan yung radyo nyo para mas madamo kita ha sang malabutan sang aton nga pagwaragwag. I-share man Facebook Live ta para nga syempre mas madamo pagid ang makapamati diri sa aton. Sige. Ara na. Lastado na lang mga kumaret ha. Init na sang tubig ha, para nga samtang kapatuyom-tuyom ka mo pumati sang aton matahom nga drama diri sa mga pinanid sang gugma. Syempre, nagapa-relax-relax man ka mo dira sa pag-inom sang DTX Coffee Mix. Especially sa mga busog dira subong, sa mga bago lang tapos pamiesta. Pareho sa kilala ko ho. At itimpla ha, DTX Coffee Mix. May ara inisang ampalaya, chia seeds, kag disugard sugarcane extract powder. Nagabulig ini sa aton para nga matunaw ang aton nga kinaon. Kag syempre, ma-detoxify ang aton nga lawas. Maninay maayong hapon, patamyaw lang kay Jerry Espinosa nga nagapamatigid sa imo adlaw-adlaw from 638. Thank you so much sa mga nakatutok gid and syempre sa mga establishment ha. Dira sa may Banwasang Sara, madamo dira sa nakatutok gid sa aton. Mayong hapon, hindi ko nakamumatag isa-isa pa. Pero thank you so much gid sa pagpamati and syempre sa pag-follow sa aton Facebook page sa K5 Sara kag K5 Quinto Distrito. Ara na, nakakita na sang inyong mapwestuhan. Nakakita na sang inyo dira nga mapahunay-hunayan. Manami ng istorya ta subong nga hapon ha. Kaya ang aton nga tagpadala, amo si Rogine. Ay, may kilala ka mga Rogine? Si Rogine, isa ka bouncer sa club. Soltero pa siya. Sa nga na-ospital ang iya nga tatay, dako ang pasalamatan niya sa nurse nga dalaga nga nagbulig sa iya nga amay. Nabalusan sang kaayo ang nurse ni Rogine kag nangin malapit ang ilang balatyagon. Pero si Rogine, ginpahog sang isa kalalaki, nga palayuan niya ang amunga nurse tungod hindi siya para sa iya. Gusto man ipakigbato ni Rogine ang iyang paghigugma sa nurse apang may nagapamalabag man nga babayi nga iya man sugar mommy. Uy! Anong tanabi no? Kahit di bisan na gugma na tani. Pero madamo sang nagapamalabag. Ano ba lang nagkakadapat ng himuon ni Rogine? It's time na bala para nga buyan niya ang iyang sugar mommy para ipakigbatong nga nabatsyagan sa nurse. Apang sa bahay naman sang nurse, may ara man sang lalaki na nagapamahog sa iya. Kung amoy niyang sitwasyon ni Rogine, deserve bala nga ipakigbato ang iyang nabatsyagan o kung mas maayo nga kalimtan niya na lang ang amo nga babae. Ululupod kita nga pamatian ang bugos nga kasaysayan ni Rogine kag syempre aton siya hatagan sang advice dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
2: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangga taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
3: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Ikaw lang ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kung ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ikaw?
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sa guma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa guma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanin.

0: Nay, kamusta si tatay?
1: Amo gihapon, anak. Oh. Tumtum subong. Wala pa gid siya makabungtaw.
0: Ano, abi, kinagambal na gid ko nga. Hindi na siya pwede sige arado sa talamnan eh.
1: Kamalo ka naman kay tatay mo. Hindi na iya katulog kung hindi makaobra.
0: Si tatay? Daligid lang ka. Kaya matawag ako sa doktor.
1: Nagawara siya.
2: Excuse me.
0: Nurse, si tatay! Nurse, buligin si tatay, nurse!
2: Relax, loser, ha?
0: Tay!
2: Kaming bahala!
1: Diyos ko!

0: Nurse, salamat kita.
1: Ay, trabaho naman, sir, magluwas ng mga pasyente. Ay, hindi ka magkabala ka. Si tatay mo ara sa maayong kahimtangan. Ay, oo, oh, gili. Ari ang reseta nga ginhatag ni doktor, oh.
0: Oh, thank you, good nurse, ha. Ay, wala akong makibalo kung paano ta kapasalamatan, nurse.
1: Sir, sanasaling ko na. Obligasyon namon ang magbulig sa pasyente.
0: Ay, nurse, sige lang. Mabot ang adlaw nga makabalos gid ako sa imo, nurse.

0: Wala pa ako makasalon sa duty ko. Oh, tugay na tuyo na ako. Kabay pa nga wala naman siyang pasaway sa bar karon. Ay, kapunday isang obra bilang isa ka, bouncer, ha? Pero wala ako siyang mahimo. Kundi ato bangon ang realidad sa pangabuhi. Bah, hindi. May babae nga nagsinggit. Oh, kag may lalaki nga nagataya sa kutsilyo sa iya. Oo, oh, animal. Basi kong hultapi rin, ha? Hoy! Ano na?
1: Hindi, parang!
0: Bah, hoy! Magbalik ka! Balik! Miss, okay ka lang? Miss!
2: Sir, salamat kin, ha? Salamat kin, sir!
0: Nurse? Ikaw?
2: Hindi. Ikaw ang buhatas ng pasyente, hindi bala?
0: Oh, nurse. Ako yun eh. May lang kayo nagyanta ka ba? Ginakos mo ako.

0: wala ka sang gana, haw.
1: Kapoy ako eh. Tagda matulog na ko.
0: Doon na mag-uhan man ko si mo ba? Ari, oh, babe, oh, umot na ko.
1: Babe, pwede, boss na lang. Kapoy ako eh.
0: Sige ka. Wala kang garon allowance. Sige na. Sige na, please. Wala di ba lang bana ko?
1: Nanobala ako man. Doy di madula sa una-una akong nurse na to.
0: Babe.
1: Sang ginakos niya ako daw. Doto ba lang? Kamagansang una-una ko sa iya.

0: Buddy.
1: Bad.
0: Bili ka pagkita sa imo.
1: Ha? Kag sino man, bad?
0: Ato. Tagapong ko sa bar counter.
1: Be. Hindi. Daw kilala kong babae ngayon, ha?
0: Daw ang hilang amok siya, no? Swerte ka, buddy. Abi, palapitin na ito.
1: Ate, sige, buddy. Salamat kita.
0: Enjoy, buddy.
1: Nurse, good evening.
2: Good evening man, sir.
1: Pwede Rogin na lang. Daw kauluya man, abing nga, sir, eh. Ay, oo, gali. Wala ka sang duty sa wong? Kag nurse, base kung lain nga bar ang nasudlan mo. May floor show na, di bala? Hindi bagay ang amos na dari nga lugar para sa imo.
2: Ay, ikaw ang gingkadto ko diri, sir. Tungod, ginluwas mong kabuhi ko.
1: Nurse, ginhimo ko lang ang nagakadapat, abi.
2: Lain ang ginluwas mo tungod kabuhi ng nakasalalay. Oo, gali. Buwas, birthday ko.
1: Oh.
2: Ari, oh.
1: Ba?
2: Ay, invitation.
1: Oh.
2: Tani, ara ka buwas, ha?
1: Bay.
2: Kay, ikaw ang pinaka-special nga bisita ko sa tanan.
1: Oh.
2: Ikaw, sir.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga Quinto Distrito, mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch, grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Nakugid na nabulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. I Care Gold. Ang I Care Capsula. Nga maskin pa Pasko. Kag maskin pa namin. I Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Basta may kabalaan na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigod malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Hintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulaw. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch akon nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
11: KK5 News FM.
12: Sarang Ilo-Ilo.

0: Okay. Arin ako sa balay ni ma'am. Okay. Kadako galing ang pagkabalay ba? Ay, nanuman ko yaman. Nga daw wala akong makabaliban sa pag-imbita niya sa akon. Ang mayo pa, madorbil ako. May nagabre.
1: Good evening, sir.
0: Good evening, man.
1: Ikaw si Rogen, sir?
0: Ay, oo. Oo.
1: Dali ka, sir. Kaya nakapag-inahulat lang ni Mamag, sir.
0: Sige. Salamat kita. Daw kami ngaw man, di. Abi ko, anay, kung may birthday party. Ma'am, di ba na birthday subong ni Ma'am Jane?
1: Oo, sir. Ato sila sa dining area. Nagahulat sila sa imo, sir.
0: Ano?

0: Mom, Dad,
1: mm.
0: si Rogen gali. Siya ang nagluwas ang kabuhi ko sang ginhold up ako pakadto ko sa ospital.
1: Ah, I see. Rogen,
2: oh.
1: Ginakalipay na amon nga makilala ka.
2: Sir.
0: Rogen, madamo gid nga salamat sa pagluwas mo sa anak namo na ha. Abi mo, naka-schedule na kami kuntani sa hotel para sa birthday party isang bata namon. Ugaling kay ang gusto gid sang anak namon. Tungod, dirigid ang gusto niya. Kagindi lang ina, ipakilala ka man niya sa amon.
1: Ah, oo, gali. Ano ang trabaho mo?
2: Kwan, sir. Bouncer ako sa isa ka club.
0: Bouncer? You mean, sa club ka nag-obra nga, may nag-floor show?
2: Yes, ma'am. Wala ko ginakawayang obra ko, ma'am.
1: Ah, okay. Wala sang question ang obra mo. Ang importante sa amon, gaging luwas mo ang bata namon. Ano ba lang gusto mo nga i-reward namon sa imo?
2: Sir, kukuan, wala ko nagapangayo sang suhol sa nabulig ko. Ang matuod gani, sir, akong may kablaslan sa kay mami. Tungod, ginluwas man niyang kabuhi sa amay ko.
0: Rogen, di ba na naghampal na ako sa imo nga obligasyon ko ato? Ay, ma'am, dad, kung si Rogen ang manginobyo ko, okay man bala sa inyo?
2: Be, oh,

0: Regine.
1: Bien.
0: Regine? Ano ka man? Dupi na nakadlong, wala kasang gana, ha?
1: Pwede bala. Pagpay mo yung kapoy ko, eh.
0: Basi kung may ginakabisihan ka na. Sino, ha? Ang bago niyo nakababae sa club niyo? Ha, Regine?
1: Wala.
0: O di, ano mang gali? Anong kinapalibugan mo? Ang budget mo sa mga ginikanan mo sa uma? Ato na, Regine! Napadalaan ko na! Pati inugbakal sang bulong sang amay mo! Kag hindi ka magkabalaka, kay nabayran ko naman ang apartment, ta? May nagpanuktok. Tubag, umano ko ganit kabayad? Manukot na naman! Dali lang gida, kay Ebrihan ko.
1: Oo, sige.
0: Regine! Babe! Dali diyan, eh, kami nagpangita sa imo!
1: Ara na! Oh. Sino ba lang ni man? Oh. Ba? Ah.
2: Ikaw si Regine?
1: Ah. Oo, sir. Eh, nga man, sir.
2: Isa ako ka, doktor. Upod ko sa obra si Jen. Ginapandaman ko ikaw, ha?
1: Oh.
2: Ide ka mo bagay nga doon, ha?
1: Be.
2: Basi ko nagalaom ka nga mag-i-i mo siya. Pwes. Na-arrange-merrance na kami nga doon, ha? Oo, gali.
1: Oh.
2: Nagasugid nila sa akong si tita at si tito.
1: Be.
2: Nga mag-inugangan ko. Nga ikaw nagluwas sa mga inasawa ko. Ah. Salamat, ha? Salamat, Gid. Sige na. Malakat na ako.
1: Oh. Ba.
0: Regine!
2: Ate!
1: Oh. Ba.
0: Tingala ko man nawala ka na gana sa akon. May nurse ka na galing ang ginabuangan. Kag ang lain pa, may sabit na.
1: Oh.
0: Kagipahog ka pa. Kabalan ka man, no?
1: Oh.
0: Wala ka sa kabalaslan! Ako ta na nagagasto sa ospital sa amay mo!
1: Be...
0: Kagalos ta na nagagalastuho na na dito ako ang nagapadala! Ano pa siningibalos mo sa akon? Ha?
1: Wala ko inaginap ang hayo sa'yo mo! Ikaw na yung naghatag sa akon!
0: Gali! Gali! Sige! Amo na nangyambal sa akon! Pero hoy, Regine! Basi kung nalipat ka nga akong nagpasunod sa imo sa club! Basi kung diin ka naman puluton! Tanan mo nga alahan sa lawas mo, upahan na! Dalaan na ti, Regine!

ina ang realidad sa kabuhi ko. May sugar mommy ako nga nag-hold sa akon. Kag lawas ko ang kapital. Ginkuha ni Gina ang tanan sa akon, pati ng sustento sa ginikanan ko. Sa bahin naman ni Jean, palangga ko siya kag ginpakigbato kong paghigugma ko sa iya. Pero naguba naman ang pagkatawo ko tungod nakita man sang doktor nga nagapangaluyag sa iyang may sugar mommy ako. Wala na ako sang mahimo. Amo na ining kapalaran ko. Kutob na lang diri. Madamo ibig salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Ruth Jean.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording engineer Nolly Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Ugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM. Sarayro Ilo. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
3: Kas pa dala. That's why pabutangan mo lang. Kas pa.
2: A masking disease da.
3: Mga kuko nga, hindi mayong
2: patuloy lang.
4: Nail fungi.
2: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or iningito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sa imong flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumbag sang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika.
3: Hamot ang bulak.
4: Yes.
3: Buksama.
2: Bulaklak, ang bulaklak.
7: Sa buhay ay kailangan.
2: Bubuka ang bulaklak.
3: So sa ang bulaklak.
4: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
2: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
4: Oh, well,
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
8: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
7: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
3: Kuno amin gid yung D3 Bio no. Pilas-pilas ka.
2: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
3: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa Webis lako ta makadto kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
7: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginapangipo yun. Ginahimo yung bouquet.
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my VCO. Ang VCO. You my D3. Mabakas, mga butka. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
11: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch Grand Opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: D3Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat
4: sa mga butika.
3: D3Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
6: Masami ka pala na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sang matasig na pagtimulan, kalaman ang abiyan.
3: Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigod malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
3: MyTC.
4: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
3: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
13: Gaan. Matchoy ride man tabi ga.
14: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
3: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
13: Tika, ma-joyride na ta.
14: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
13: Sakay ka kidiya!
14: Siyempre! Naka-extend ko ya!
13: Basta sagad nga driver, extend lover.
3: Extend Supplement for Men! I Care Gold.
15: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabaka sa Shopee kag mga butika. DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
6: Masami ka bala na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan. Kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuligod, malintan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
0: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Mga butka.
17: BTX.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sas 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika, 4 Biotics na. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika, 4 Biotics.
2: Halika mga langaw! Ari, nakapaborito nato niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Sarado-ido.
7: Secret Memories.
8: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:08 na sang hapon. Ang ininga oras, mga ihadog kag ihada, ginadulong sa tunsang kaalwan sa Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio is a inika antiviral kag antibacterial specialist. Nagapulig ini sa aton para nga hindi kita dasig matapikan sang balatian. May ara ini sang virgin coconut oil kag vitamin D3. Na nagabuligid para nga syempre manourish ang aton nga mind. Ngot silingon ginaprotektahan sang D3 Bio ang aton nga brain o kun aton nga utok. Nakogid ang epekto sang D3 Bio para hindi kita dasig malipat ha sa mga marilipaton dira inom kita Klinika D3 Bio. May ara ini sang vitamin D3 nga nakogid ang papel para sa brain signaling. Nagasupport ini sang normal neurological function and nag-play man sang importante nga papel para sa atong neurotransmitter production kaangay na lamang sang serotonin na nagka-contribute sa mood stability kag emotional balance. Inuman kita sa D3 Bio para nga makaangkon kita sa nga manami kag efficient nga source ng energy para sa aton nga brain cells. Dala sang cold pressed extra virgin coconut oil nga makuha sa D3 Bio. Gani para sa manami nga brain, healthy brain, mag-inom sang Klinika D3 Bio. And syempre, hindi makita magkalipat ha, dapat mag-inuman kita sang Mighty C every day. Kaya ang Mighty C, may ara ini sang sodium ascorbate formula nga nagabulig sa ato para nga akong ginagamit sang aton nga lawas. Kaupod ang carnitine para direkta ang aton nga mga fats dira halin sa aton nga ginakaon pakadto sa aton nga mga selula. Ini ang rason kun nga ang mga nagainom sang Mighty C, alkaline vitamin C, wala na kabatsyag sang sobrang nga kakapoy. Bisan ano pa ang imo nga pagpulaw-pulaw, mag-inom kita sang Mighty C. Aktibo kag nagadugay ang aton nga lawas.

respiratory diseases, mag-inom kita ha sang DTX 500. Ang DTX 500 nagabulig para nga matap na dira ang oxidative stress kang maproteksyon na ng aton nga cellula. Loaded ini sa superior antioxidant. Bangod sa desugared sugarcane extract powder kag flavonoids nga may pinakamataas nga antioxidant properties. Gani, kung magkatumar kita DTX 500, malikawan ang mga inflammatory reaction sa ato nga bronchi cells kag mahapos ang paginhawa kag wala nagadamo ang aton nga plema. For respiratory diseases, inom DTX 500. Initanan mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uwi nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa sang Sara, available na ini soon sa aton nga Klinika Sara Branch. Lapit na lang, Mayo 18, Lunes ina nga adlaw, alas 10 ang aga, kilit anay kita diri sa may Banwa sang Sara sa RJM sa building sa Chokes to Go, dira sa kilid sang Sara Ceres Terminal. May ara kita sang pagatigayunon nga grand opening. Sa mga product users ta, kuhaan nyo ang chance nga mag-angkon sang mga dalagkuan nga mga discount kag syempre freebie sa aton nga grand opening. Kag syempre sa mga regular product users naton, hindi na kamo mabudlayan pa nga magpangita sang aton nga mga stocks kay may ara na kita sang product center diri sa may Banwa sang Sara. Kit anay kita May 18, Monday ina alas 10 sang aga dira sa RJM's building sa Chokes to Go kilid sang Sara Ceres Terminal. Oras ta, alas 2:13 na. Magluwas sa nagahilapit nga pagbukas sa Klinika Sara Branch, syempre. Bala naman naton may apat kita ka mga product outlets na nga daan diri sa Iloilo. Available gi kita sa aton nga Haro Branch, dira sa kilid sang Robinson's Haro. May ara man kita sang Pasay City Branch, located dira sa Salvation Street, Corner A, Panes Street, sa syudad sang Pasay. And ang Kalinog Branch ta sa Costmart Kalinog. And syempre, ang Miag-O Branch naton, dira sa may bahin, sa Barangay Baybay Norte sa kilid sang MCR AgriVenture. Gani, ano pang inyo ginahulat? Magbakal, magtumar, kagpamatud-i ang kaalipyo sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras naton, alas 2:14 na. Sa mga may advice para kay Rogine, bo kasubo man o. Anhon tabi, kiti gugman na pero madamo ang nagapamalabag, madamo ang nagasagabal. Kumbaga both parties may ara sang kontrapartito. Amo ginang ginatawag kapag higugma, aba si hindi pa kamo ang para sa isa kag isa. Maybe it's love, pero it's not the right time pa. Kaya ara pa kamo sa mga nagkalain-lain nga relasyon. Si Rogine, may ara man sang babayi, ang babayi may ara man sang sabi. So, amo ginang ginatawag nga paghigugma. Mayong hapon, Sir Marjon. Shoutout lang ko na sa mga taga-barangay San Luis. Pirmigid na gapamati sa K5, si Papang Imok Kunuha, kag si Bostin. Ba, thank you, Gid. Sir Kim Arisoni Flora, maayong hapon. Perlin Sase Santome, maayong hapon man. Dala sa may La Union, San Remigio Antique. Maayong hapon man sa kay Marilu Hamoles, kag kay Mulong, sa City of Sapa, Zone 1, Balantang Haro. Oras ta, alas 2:15 na. Sa may mga advice, pwede gid ka comment sa K5 News FM Iloilo 88.7. And syempre, mag-text diri sa aton sa 0962-478-8730. Sa liwat, 0962-478-8730.

nag-aabot kid man nga paghigugma nga para sa aton. Amoy ning paghigugma nga para sa aton, matinudtuod na eh, and feeling ta amo nang right person. However, hindi naton abi manigar nga ara man kita sa mga tagsa-tagsa ka sitwasyon kung sa diin hindi kita dasig makabuya. Kaangay na lamang kay Rujin, may ara siya sang sugar mommy, amoy nang nagabulig sa iya. Kaya nunta kay ang babae man nga to, amo man ang ginapanindugan. Nanti siya man ang nagasagod kay Rujin. And at the same time, ang nurse man is may ara man sang lalaki nga naluyag sa iya. Kabudlay matuod sa sitwasyon niya, pero siguro hindi ta pag-ipilit ang kasubong sininga paghigugma. Ay di hindi pa free, hindi pa hiluway ang tagsa-tagsa kapartido. Mula tuntang husto nga ti on Rogine, kunsan o pwede na, kunsan o wala na sang sagabal pa, or hadlang sa isa kag-isa. Ay di ang gugma nga matinudtuod, wala ina ginapilit, kag hindi kinahanglan kahadlukan para nga magdaog. Kumbaga, if it is true love, mag-go with the flow lang ina. May arabi kiss ah, nga right love na, but wrong time pa. May araman kiss ah, nga right time na, pero di wrong person naman. Pero at least no, mangin eye-opener man para kay Rujin. Nga ti... Diri niya na pamatud-an nga mas kinahanglan niya nagid man buy-an ang sugar mommy niya or ano man ang iyang nga relasyon sa babayi nga ato. Kay ti, kung padayon ini nga matabo, kag padayon man nga makigrelasyon siya sa sugar mommy niya nga to, forever man siya yung mahigot sa amuning sitwasyon, sa amuning problem. Dapat no, istoryahon niyang babayi, makibulag siya. Kung hindi niya man ini matutuod nga pagpalangga. Kag sa bahay naman tuyas ang nurse, hulaton niya man kung saan uman tumangin free ang nurse. Kahit may ara man tuyas ang lalaki nga naga, kumbaga naga kudal tuyas sa nurse eh. If hindi ito maguntat ang lalaki, pabayaan niya na lang to. Hindi ito pag-ipilit ang self niya. Hulat siya sang gugma nga mag-aabot liwat sa iyang kabuhi. Kahit samtang nagkakabuhi kita, madamo pa sang tsansa, madamo sang oportunidad nga pwede gid mag-abot sa ato. Again, sa may mga advice para kay Rujin, pwede ka mong katawag 0962-478-8730. Sa liwat, 0962-478-8730.

Ma'am Perlene, Sassy San Tome, good afternoon. Maninay, patamyo lang sa mga Tagala Union, San Remigio Antique. Nagapamatigid kami. Wow, thank you again. Pwede pa kahinga, gaw ha. May gamay pa kita nga oras, ha. Pwede pa maka-advise ang mga gusto dira nga mag-advise.

Oras ta, alas 2:20 na. Mayang hapon sa mga bag-ulang salo dira sa aton Facebook Live. Again, we are live at K5 News FM Iloilo 88.7. Hindi nyo mapaglimtan ha, i-follow ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para nga manginuna kag-updated ka mo sa mga balita naton diri sa norte nga bahin sang probinsya. And again, akong gid gina-invite ang tanan-tanan mga taga-Banwa sang Sara kag syempre sa mga kaiping kabanuhanan. On May 18, 10 a.m. kilit anay kita diri sa RJM's building sa kilid lang ina sang Ceres Terminal sa Chocsogo nga building. Dira kita mag grand opening sang aton nga klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. May mga discount kita nga gin-prepare para sa inyo, may mga freebies and syempre may ara pa kita sang madamong surpresa. Gani ha sa mga product users naton, tililipon kita on May 18 dira sa RJM's building. Mayong hapon man sa mga K5 solid supporters naton, mga KSS naton nga nakatutok kid subong. Kag syempre ang aton gid nga mga suki ta nga mga tagpalamati dira sa may Barangay Kubay, buka pila gid ni Ma'am JJ Isendo. Gakalimtan ko abi kis basta gani indi sa comment section, basta PM kis ay hindi ko matalupangdan ha. Ma'am JJ Bolivar, good afternoon. Patamyo lang ko no sa mga taga Elaine Rose Store kag sa mga taga Elaine Pharmacy. Dira sa may Barangay Kubay, ilabi na sa ilang nga ama, si Nanay Elaine nga nagapamatigis ang aton nga drama. Kag sa mga timbang ko no, akanday Sir Rafi sana, nga bagulang bugtaw, kag kay Ma'am Mercy Banias, nga nagadisplay sa mga delata. Kag kay Ma'am JJ Bolivar, nga nagapanghugas ang pinggan, samtang nagapamati sang secret memories. Aba, thank you, Gid! Ma'am JJ, dapat nag-a-advise ka mo dira, ha? Buwas ka mo naman ma-advise kay ti adlaw-adlaw, gid ka mo nagapamati dyan. Mayang hapon sa mga taga-Barangay Kubay. Ah, sige! Ginapuro ko labo sa kinasang aton tiyempo, ah. Ang aton nga mga color, guro, gapamista ni sa Barangay Zerudo, ho? Sige! Actually, nakahambal naman kita sa aton nga mabilin para sa kay Rogine. So, right now, kay Rogine naman ininga part akong anong iyang pagabuhaton. Basta sa aton lang, hindi pag-ipilit ni Rogine ang nasambit ka paghigugma. Kahit ang paghigugma, wala ina ginapilit. It goes with the flow. So, dapat hilway siya danay, ang babayi, ang nurse hilway man to. And if silagid sa ulihi, silagid na yang para sa isa kag isa. Kahit if may sugar mommy, abi si Rogino, kaga palangga niya ini, hindi na ni siya mahook o kung hindi na ni siya ma-attach sa nurse nga iya ulihin na nakilala. So it means lang gid, sa simple nga pulong, wala gid siya nanuyag sa iya nga sugar mommy, but silingon, iya lang niya nga ginkarelasyon bangod niya nuyag sa iya ang babayi, kaga at the same time makabulig sa iya. So as early as now, dapat untato ni Rogine ang ina nga sitwasyon para sa ulihi hindi na maglala kag manginhilway na siya. And hulaton niya man nga manginhilway, mangin free naman to ang nurse. Kay ti alangan ipilit niyang kaugalingon nito sa nurse given nga may ara sang lalaki nga nagakudal man to ya sa nurse nga ato. And later on, if hilway na both sides, that's the time nga ipadayon ni Rogine ang iyang paghigugma sa nurse. Pero kung hindi gid, hindi natong pag-ipilit, Rogine. Kaya ang mga bagay nga ginapilit, mga bagay nga aton gid gina-push dira, bisan pa, binga daw ka budlay, malabot, di, hindi man ina magdugay sa aton. Rogine, itugyan sa Ginoo ang tanan nga mga desires sang imo nga tagipusuon. And amo na ginasiling bala nga kung gusto na ang tion, ihatag niya gid ang aton nga mga kagustuhan. Just pray and wait for the right time, for the right person. Kay hindi kagid na maubusan sang paghigugma. Amula na ha ang mabilin ta sa imo, Rogine, and thank you so much sa pag-share sang imo istorya diri sa aton.

0: so much sa aton nga mga tagpalamati, mga kumare-kumpare naton nga nag-upod sa aton sa subong nga hapon. Thank you so much man sa mga nagalantaw via Facebook Live. Why na kita sa tiyempo? Greet anay naman kita buwas para sa panibago na itong edisyon sang Secret Memories dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon na kung inyo maninay sa kahanginan, maninay mani. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM. Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
2: Kampiyon!
3: That song was brought to you by Cali. Papa Cali. Para everybody, every bubbly.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga Quinton Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
0: E3 Bio.
3: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masal Ligang Epektibo. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. I Care Gold.
5: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din ni siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang eye care capsule, kag eye care drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sa lisigit, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paming nalamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinica Dayo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Dayo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Gestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasing!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi, ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
17: Supplement for men!
16: Gortez!
17: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men
16: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas ka antioxidant
16: nga amo naman
17: ang nagatindo sa imo atay.
16: Basta tindo ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500
17: masaligan,
16: epektibo.
17: DTX 500
16: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio!
17: Ang D3 Bio!
16: Yung may Visio!
17: Ang Visio!
16: Yung may D3! Mabagat
17: sa mga butika.
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
21: Napamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa link kay Dr. Mil. Uy, nakabuli kitini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
20: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow, my puso.
23: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
24: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time.
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, banig lang ayos na.
1: K5 Galinga One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My kumso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
6: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
8: Mabakat sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yumay D3.
8: Mga butika.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag TDX 500 ka.
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag TDX 500 ka na.
10: DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Ganaga panubos ang imo blood sugar.
11: TDX 500.
10: Garantisado.
11: Epektibo.
10: Aramis
11: mo. TDX 500.
10: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
11: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
10: Masami nagapangihi.
11: Masami ginauha.
10: Masi may diabetes ka na.
11: Mag DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix.
8: DTX
11: Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
11: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
14: Nagaburod nga mga mata. Nagamuta.
15: Nagapula kaga.
14: Nagakatol.
15: Mag-Eye Care Gold.
14: Ang kapsula.
15: Nga himo para sa mga mata.
14: May yara ini. Sang superior antioxidants.
15: Para sa mga mata.
14: Kaangay sang lutein.
15: Vitamin A.
14: Vitamin E,
15: Vitamin C,
14: Zinc,
15: kag Bilberry Berry Extract,
14: Eye Care Gold,
15: ang mas ginpambasko nga kapsula
14: para sa mga mata.
15: Eye Care Gold,
14: para sa epektibo nga kombinasyon,
15: magtumar sang Eye Care Gold,
14: kag patuluan
15: ang mga mata sang Eye Care Drops,
14: mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Eye Care Gold,
14: Mighty C,
6: ang alkaline nga Vitamin C.
16: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko, ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, one capsule, three times a day, one a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C,
6: epektibo. Mighty C!
8: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C!
8: Ang alkaline nga Vitamin C.
17: Kung gali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C!
8: Mabaka sa mga butika.
18: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5. News FM.
19: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
5: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na!
20: Gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman?
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
20: Kag nagabaho ang kilikili.
22: Mag-Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: X10 Food Superman for Man.
25: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
24: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
26: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
24: X10 Food Supplement for Men.
27: Para sa matino nga dugo.
28: DTX 500.
27: Para sa healthy nga tay.
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
28: Ang may mataas nga antioxidants.
27: Nga amo naman
28: ang nagatino sa imo atay.
27: Basta tino nga tay.
28: Happy kanunay.
27: DTX 500.
28: Masaligan.
27: Epektibo.
28: DTX 500.
27: Mahigo bala ang imo dugo.
28: DTX 500.
27: Masamig ka bala ang gina-allergy.
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
28: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
27: Nga sumasami
28: amo naman
27: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
28: DTX 500.
27: Masaligan.
28: DTX 500.
29: E3 Bio with Physio.
30: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
29: D3 Bio.
30: Ang
29: D3
30: nga may Physio.
29: Ang Physio
30: nga may
29: D3.
30: D3
29: Bio.
30: E3 Bio
29: with Physio.
31: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
29: D3 Bio.
30: Ang D3
29: yung may Physio.
30: Ang Physio
29: yung may D3.
30: D3
29: Bio.
19: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
32: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kang gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
19: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
21: Wow, my puso.
33: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
19: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Kalingawan Time.
2: Nurse? Nurse? Sa diin ang sulod ng pasyente?
3: Kuan Dok? Ginpapuli ko na sa Dok?
2: Ha? Nga, ginpapuli mo ya?
3: Baw! Ikaw man bala, Dok? Nga, hindi ko pagpapulion, Dok, ha? Galain to pa matiagya mo!
1: Hey! Hi! Kalingawan Time!
0: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K-5 News FM. Iloilo 88.7.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Dayo Fresh
2: para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dayo Fresh
2: para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique Pro. Diyan ako gatinir sa Lapas. Tunay naka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
7: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
10: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanipulan. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdi ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, padayunong natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga sugpon sa katong drama sa kahinan. Ngayon git makuhaan sa leksyon, yung ginating unuhan.
1: Rehas sa kasaysayan!
2: Hustisya para sa anak ko!

0: Nak! Nak! Abrihi anay ang pertahan sang kwarto mo. Maistorya kami ni papa mo sa imo. Nak! Nak, kung may problema ka, istoryahan ta ah. Agod nga mahataga naton sang solusyon. Pamatian ka na mo, nak!
1: Ah, bah. Kaina ba nga panuktok mo, wala ginagasabat si Jax? Abi ang liabi sang kwarto niya. Kuhaan dito.
0: Oo, pa. Kuhaon ko.
1: Dasiga ba, ha? Oh, Diyos ko. Palayo lang. Palayo lang ay hindi matuod ang ari sa pinsar ko. Palayo lang, Diyos ko.
0: Pa! Ari nagyabi, oh.
1: Abi.
0: Ay, dasiga pa.
1: Ara.
0: Abri ang pertahan pa.
1: Na, Jax!
0: Anak!
1: Oh, Diyos ko!
0: Anak, oh, Diyos ko! Ay, papa, para! Nag-ikog si Jax pa!
1: Kuhapon sa iyo, kuha! Ay, doon ko, higot sa niyo niya! Kasiga!
0: Diyos ko!
1: Katrikag, itusod siya pa ibabaw.

0: Oh, bah. Kadamot sa mga messages nga halin kay Jax. Kagmi araman nga halin sa mga common friends namon. Oh, ano ini? Iti! Iti ba to nini? God! Si Jax! Si mami ko! Nandiko! No! No! Kaginlan pa ko rin niya! Iti ba to nini? Iti ba to? May video sila nga gishare sa akon! Mami! Oh my God! Oh God, sorry! Sorry, God! Lagi matiga ako sa imo! Sorry! Sorry!
1: Sis? Ano ka? Nagkot biglang nagsingita na?
0: Sis! Si Jax! Si Jax! Si Jax!
1: Naanong agi ha? Sis! Ini na pa yung to sa iya! Unforgivable ang ginimo iya sa imo!
0: Nakita mo na yung iya kayo na? May nagsend sa ako sa video!
1: Taga na siya, ha? Nag-public apology sa imo? Te, padala-dala ka na eh. Cheater ang boyfriend mo. Lauay na. Cheater pa. Kagisa pa, wala na ko habi ka-open sang FB ko. Kinan-install ko ah. Natakaan ko. Kadamo-damo sa mga tao ng mga toxic.
0: Sis! Nag-iikok si Jax! Nag-iikok siya! Nag-iikok siya!
1: Ha? Anong siling mo, sis? Nag-iikok si Jax? Basi drama lang si Sam.
0: Hindi, sis! Matood yun! Nag-iikok si Jax! Nag-iikok si mami ko! Sana ako, kidney! Sana ako, kid! Sana ako!

0: Tito. Daw hindi ako makapati nga matapo ini. Bisan kami ni Papa niya. Nakipot man. Wala rin kami sa ginalungkog. Nadak ko na ganyang problema ang ginatubang sa anak naon. Chris, ano git balang sa tabo, ha? Sugiri ka ba? Ano ang rason nga ginutas ginidyak ang kabuhi niya? Ano, Chris?
1: Tita, tito, sugiri ko ka mo. Kabay pa nga, mahangpan man ninyo ako. Kung nga nagpakatinga ako ngayon, forgive siya. Tita, tito, ginsakit gini ang balansyagot ko. Ginsakit gini ang...
0: Anong buot mo si Lingon, ha, Chris? Ano?
1: Magpamati ka, matita. Kisugiran ko ka mo. Sagsigit sugdan si Nitanan. Sugiran!

Flex 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka.
2: K5 News FM.
3: May balita na, may drama pa. Kampyon!

0: ako'y nagtuyo nga pakahuyan ang bata ta. May arakit pa!
1: Mangayo kita sang bulig. Agod nga makapangita kita sang maayo nga abogado. Mangita kita sang maayo nga abogado, ma.
0: Manabat ang naghimo sini tanan. Manabat gid sila. Hindi kita maguntat hasta hindi natin mahibalan kung sino gid ang utok sini tanan. Hindi sapat ang bata tapa. Hindi sapat para bastuso nila sa social media. Kagpakawian nila! Tawo siya na may balatsyaga! Tawo lang ang anak ta! Manabot ang may kahimuan sini! Manabot, git!
2: Mabulig ako sa pag-usisa, tita. Mabulig ako. Himuon kong tanan. Agad mabalan kong sino ang naghihingabot kay Jax.
1: Chris, may kontra bala ang bata namon sa eskwelahan?
2: Wala, tito. Wala siya sa kontra. Ang matuod. Madamo ang nanamiin siya kay Joker siya. Tito, tita, istrihan kong mga kilala ko. Basi pa lang kung may masugid sila sa akon. Nga makabulik sa problema ta supong.
0: Salamat kit, Chris. Salamat kit. Diyos, ang anak ko. Ang anak ko. Paano ko nga matod yung halakan? Paano?
2: Sorry, kitita. Sorry, tita. Imuuna to ng tanan, ta. Imuuna to ng tanan yung mapanapaw.
1: Ma.
2: Kung sino mo na naghimo sila sa iyo. Sorry, tita.

0: Please, Gino, Randil, kooperar ka mo. Kutsitsahan ka mo sa natabo sa boyfriend ko, kay Jax. Bisan yung delete yun ang video, ulihin na. Tungod naglapta na. Kag nag-utas na sa isa kakabuhi.
1: Kukuan? Chris? Mabutang sa katalag man ang kabuhi ko kung himuon ko yun na.
0: Kung hindi ka mo mag-kooperar, sige.
2: Oh.
0: Hindi ko ka mo mapilit ni Gino. Basi, ginahulat yun pa nga. Nga duha pagit ka kabuhi ang madula. Antes ka mo mag-kooperar?
2: Chris?
1: Anong buot mo silingon, Chris? Mamahikog ka man. Ay, Diyos ko. Hindi magimuay na, ha? Hindi, Ged.
0: Inalangan na pitsara nga solusyon sa problema nga ini. Hindi ko kaya itong bangon ang pagsok na sa konsisya ko. Sa natabo ka, Jax?
1: Diyos ko. Diyos ko. Ni man?
0: Sugiri ako, Randel. Sino ang opo ni Jax sa video nga to? Nga resulat sa banyo. Nga kay Jax lang ay tsura ang kitaon. Daw ginungod, Gid. Nga iya lang itsura ang ipakita. Kag sa din nga lugar na to, ha?
2: Randel.
0: Ikaw ang nagpusang video, Randel. Buot silingon, ikaw ang nagvideo sa ila.
2: Ay, Chris. Okay. Ako un ko na. Randel. Bahala na lang ini. Kukukun. Manugid na lang kita.
1: Okay. Para matagan sa gustisyang natabo kay Jax. Sige. Ato bangon tayo ni Gino. Chris. Pamati. Pamati kay Sugid sa imo ni Gino ang tanan. Ang tanan.

0: Oh, hello, Sisi. Dito ka rin sa lamay sang ex mo. Di, kamusta? Nagwapa manggid siya kay ara na siya sa lungon.
1: Traitor ka, Dika! Traitor ka!
0: Traitor ka! Ano sa lakas mo, ha?

0: Gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaan. Gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronan. Saka sales rep.
7: Una,
6: problema. Gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tayo.
3: Happy kanunay.
8: DTX 500.
3: Masaligan.
8: Epektibo.
3: DTX 500.
8: Mataas bala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
8: Ikaw bala
3: ang may diabetes.
8: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
3: Nga nagapanupo.
8: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
3: Masalikan.
8: Epektibo.
3: DTX 500.
8: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
8: D3 Bio.
3: Ang D3.
8: Yung may Physio.
3: Physio.
8: Yung may D3.
3: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
3: Ang D3.
8: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
8: Yung may D3.
3: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
13: K5.
3: K5?
13: News FM.
14: May balita na. May drama pa. Kampiyon.

0: Mga abyan, sunda pag ininyubwa sa pagpamati. Ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhaan sang pagtulon-an nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, hustisya para sa anak ko. Ginsulat kag sa direksyon ni Lenilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuni Aparicio. Special Sound Effects Melvin Plotenia. Kag ini ang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: Bantayan sa hindi langit madugay, El Castigador. El Castigador. Program ni K5 Enrico Zurita Jr. Las 4 y media. Tuptop las 6 ang gabi. Dili lang sa K5 News FM 88.7. Ang kampiyon nga istasyon.
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
1: E3 Bio.
5: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidants, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
7: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
8: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 4.28. Ining oras sa loong sinsang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kagsumuman sa Kalipap, akali para everybody, every bubbly.
9: That time check was brought to you by Cali, Papa Cali, para everybody, every bubbly.
10: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.

0: 聊个呢。
1: Okay, now, mayong hapon, siyudad kaga probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Welcome sa ato siya pagpakalaga sa programa, El Castigador.
2: El Castigador. Test your mind. Test your
1: mind. Abi ko ma, disco na ta ba? Bispiraso mong sa maingi, piyesta sa ibanwasang pututan. Mahigal-digal ng anay ah. Madulong tanay sa mga balita kag impormasyon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa ning pungsod Pilipinas. Gaturo tindak na ko kag K500. Handa na para sa patrayunon karon nga Miss Pototan sang Humayan Festival kadungan man sang ilang selebrasyon sang ilang kapiyestahan buwas nga adlaw. Bantay karon kay Iga Live diri sa K5 News FM Iloilo ang Miss Pototan. Kumusta na sa atos masuki sa kanginan? Sa 180 tanan kamang barangay sa syudad. Sa 42 kamang kabanuanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasay nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa mlabutan sang aton sininga pagwaragwag. Nagatuto kamo sa inusitag sa kamang radio. Sa K5 News FM Iloilo 88.7 MHz. Ari kita sa FM Bond. Kag sa mga real stations na ito, sa may banwa sa Liganes, syudad sang Pasay, banwa sa Kalinog, banwa sa Biagaw, sa may Short FM Dumangas. Kag sumandra sa may Quinto Distrito, sa K5 News FM Sara. Sa taga Quinto Distrito da, bantayin sa mabot sa nga Mayo 18. Ang ining pagbukas sa nga Klinika Outlet. Sa Klinika de Alternativo Medicina Duanda Center, Sara Brancha, dira sa may RGM Building. Sa may barangay Apolohista sa Ibanwasang Sara, malapit langit sa Sara Public Terminal. Available ang tanan sa mga Klinika Products. Gain palapit na ni Dr. Ramil Uy sa mga taga Quinto Distrito. Ang iya sa ninga mga produkto para rin ikaw mo mabudlayan. May Klinika Outlet na dira sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo. Sa ato si mga K5 sa bilog sa ninga Western Visayas. Sa bilog sa ninga Pungsod Pilipinas. Kag sa ato si mga Ilonggo nga mga OFW. Sa din mga bahin sang kalibutan. Mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. Isagid ka maing oras sa inyo tanan. Kag we hope ngayon ang kamo sa mayo sa ninga kahimtangan. I-like na kag i-share nga ito sa nagpagpangalagad. Kag sulat pa maka-follow, i-type ninyo ang K5 News FM Iloilo 88.7, ang K5 News FM Iloilo. I-click nyo na ang follow para sa din ka mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Sarang ka po maka-monitor, ma-update mga ka-K5 sang mga pinakauli na gakanabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan sa inyong pilanggang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa ringa pungsod Pilipinas. Welcome na sa pagpakalagad sa programa El Castigador.
2: El Castigador.
1: Direkta sa adlaw sa ninga Webes, Pizza 7 sa bulan sang Mayo. Pinakauna ini nga Webes sa patanan kama Webes sa ikalima nga bulan sa karon nga tuig 2026.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Sa kinaandan, ako naman ang inyo alagad, ang inyo ka K5, Enrico Tupa Surita Jr. Salamat, welcome sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigador.
2: El Castigador. Enrico Surita Jr. Ang inyong El Castigador.
1: Alas 4:33 sa atong salga pagpangalagad. Kainit na kamda tubig. Mga pi kita dapat healthy nga kapi ha. Detox Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Mga ka-K5, pila ka mga lugar diri sa may bayan sa Iloilo. Naka-experience siya sa mga pagtupa sang ulan. Pero malayo pang bagyo kay gina-expectar sa niyo. Unahong taguro ang kwan pag-asa partner. Kay gina-expectar nga this coming weekend may magasulod sa ninga nga bagyo ining si Tropical Storm Hagupit. International name niya ni ha ining Hagupit, pero ti halini ang ngalan diri sa may pungsod Pilipinas. Pero once sumulod ining bagyo sa ato sa Philippine Area of Responsibility, pagatawagon ini nga si Bagyo Kaloy.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Ikatatlo sa nga bagyo nga nagsulod sa Singapore anaw subong atuig 2026. Ginalauman lang nato niya ni direkta nga mag-igo sa ato nga kadutaan na no, ang inisambit sa nga, nga bagyo. Sa piyak nga lima, kapo naton, Engineer John Baron. Engineer Baron, mayong hapon.
0: Hello sir, mayong hapon. Kag sa aton man mga tagpalamati, latest nga weather update naton sa adlaw sa Thursday, May 7, 2026. Based sa aton nga update, may ginamonitor itang LPA. Currently, sa sulod sa aton nga area of responsibility and actually sa coastal waters na inisang pikong Lanao del Sur, manubo man ang chance nga mag-develop ni siya sa isa ka bagyo. Meanwhile, ang bagyo nga ginamonitor naton outside sa aton nga PAR nasa tropical storm category, may international name nga si Hagupit, nasa 1,840 kilometers east of northeastern Mindanao. Maximum sustained winds nga 65 kilometers per hour malapit sa iyang sentro, kaga gustiness nga pwede mag-alabot sa 80 kilometers per hour. Nagadalaga na ni pa west-north westward at 15 kilometers per hour. Meanwhile, dito naman sa aton sa Western Visayas, sa magkapatayon naton nga generally fair weather, no, kay malayo pa man ang si bagyong Hagupit. May mga chance na gyapon sang mga isolated nga mga pagulan pangilat kag panag-uob epekto sang easterlies. Ang easterlies na actually hindi lang na siya nag-epekto sa dito sa aton sa Western Visayas, no, but nag-epekto na siya sa Luzon kag the entire Visayas. Ang aton nga angin may natubtubagan na gan sa direksyon amihan at sidlangan nga muna magadala sa makanay tubtub kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature na ito, 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw, magatunod 6.03 sa hapon, magbotlak ng 5.29 buwas sa aga. Na ito, latest weather update. Ako si John Baron. Okay. Para mag-iid nga, salamat.
1: Engineer Baron?
0: Yes, sir.
1: Sir, ining LPA nga sa sulod sa PAR na ito, kagara na subong sa coastal water, no, sa pikong Lanao del Sur. Ano mahimong matunala ni Engineer Baron?
0: Yes sir, sa nakita na ito na dumagata burst gini siya sa Mindanao, no?
1: Okay.
0: May chance man siyang ma-dissipate, pero sa paghantaw ka sa mga forecast model na ito, sir, daw maano gito siya malabay gito siya sa may Mindanao and westward man ang iyang dalagan, so do unlikely man siya nga maka-apekto sa ito, no? Sa nakita ko diri.
1: Okay. Subong adlaw pila ka maportion diri sa Iloilo naka-experience sang pagpulupanality diri gina isa syudad do bago langit daw nagpulupanality kita diri Engineer Baron, anong patahag ta diri?
0: Yes sir, ang mga nagatuga na di sa mga pagulan isa dalay na sa sang easterlies.
1: Okay. While ining bagyo nga sagwa pa sang aton sa ning PAR, nao gina expectal sa nog ni magasulod sa sang PAR sa ni Engineer Baron.
0: Yes sir, di nalang taon na ito, posibleng ko magsulod siya sa PAR by Saturday evening or Sunday morning.
1: Okay, we all know kung magsulod ni sa PAR na ito, hindi pag nato ni mabatsagan kung may epekto ginman. No? Pero kung hindi magbago ang direksyon sa ni northwestward, no? Ang iya sa nga direksyon, ano maigo niya nga ito sa nga pungsod? Maigo sa katutaan naton or may mga lugar kita rin sa may pungsod Pilipinas na mahimo mapituan sa ning bagyo once nga sumulod rin sa ato nga para Engineer Baron?
0: Well, ang ining bagyo sir, gina-extend na, gina-expect na ito nga recurving ni pababaw ang iyang dalaga, no?
1: Okay.
0: Ang mula na galing kung magdepende na sa extent sa iyang recurving pababaw. Kay damo katabi scenario mo nga pwede na ito ma, ano, no, malatag kung basihan ta lang sa aton nga kono probability. So worst case scenario, kung mag-recurve giman siya pababaw pero mga lihid siya di may Eastern Visayas. So mga Eastern Visayas or ano no, eastern side sang Eastern Visayas or eastern side sang Southern Luzon.
1: Okay.
0: Ang isa naton ka scenario na naman is recurving man siya pababaw pero diri na siya sa ano no sa kadagatan sa eastern side sang Eastern Visayas or eastern side sang Southern Luzon. So actually ano na to no ang mga possible na to nga scenario.
1: Okay. So do malayo nga maglandfall abiyang ning sambit sa nga bagyo.
0: Well, ang kunang taon naton sa cone of probability ang eastern ang summer actually within pa sa cone of probability naton. So balanta naman ang cone of probability kung ang mga area nga sa sulod ng sangko na probability na to na muna siyang possible nga agyan sang bagyo. So si Samar Abi within the kono probability pa, so wala ta gina-roll out ang possibility nga may may landfalling scenario kita. Kung magano gyud man siya, no, kung magbagyo, kung bagyo pa siya once magabot na siya sa.
1: Okay. So ang category sa ni
0: storm samtang naga amat-amat siya papalapit sa aton nga landmass, nagahina siya. So lantawon ta na kung kung samtang magpalapit na siya basi na siya, no, basi nalusaw na siya or LPA na lang siya or i-retain niya gyapon ang tropical cyclone category.
1: Pero granting abin pabilin siya maging bagyo sa so, ni Indiar Baron na diri sa aton na kung magpalapit sa pungsod ta mabatsagantan among tambalaton mga alihid susano gid aton na mabatsagan in case gid man ang ginasabi nga bagyo may epekto sa aton.
0: Yes, sir. Bali, let's say, worst case scenario na gid, no, ang tropical cyclone sa Gyapon. Let's say, ginsunod yung gini ang ang ginlatag na intensity niya. So, ginalantaw na ito na diri, once mag-start siya recurve is tropical depression. And let's say, worst case scenario, landfall gid siya, sa may Samar. Actually, may may epekto na siya sa aton. Let's say, actually, ang dako pa ni uncertainty. So, may dako pa ni nga chance nga maglain pang iya nga dalagan. But for let's say na worst case scenario na lang. So, let's say, inalantaw na ito, possible siguro mga Tuesday, okay. Wednesday. Kung kung mag-recurve man sa, let's say, abi, kung mag, siya, no, kung mag-landfall siya sa Samar, then syempre pag sa Samar do medyo malapit na ang ang bagyo diri sa aton sa Western Visayas, so most likely may epekto na siya kung amo gi man ang matabo sa aton nga bagyo, no, but we still encourage, no, ang aton pamuluyo nga mag-monitor gyapon sang aton nga mga daily weather updates kapin pa ining gina-monitor naton nga bagyo, kay actually ining bagyo naton sir layo pa ni dito pa nato siya sa Guam, so basta medyo malayo pangadaan ang aton nga bagyo. Of course, for the next coming days, may nakita na, may makita ta nang iya nga dalaga, no? Pero kung maglantaw, nagita nga dito, nagita sa back end niya, dumidyo siya, dumidyo may dako na nga chance nga lain ang iya nga dalaga. So ang na-mention ko na nga back end, amo na lang do recurving motion niya. So medyo medyo sa pinakapunta na gina sa aton nga forecast. So lantawon ta ni siya once siguro mga for the next 1 to 2 days, base may nakita, no, may clear picture nakita kung anong ginman ang extent ang iyang recurving, kay damo kita subong option kung din siya magdalagan once mag-recurve siya. But siguro pwede ko lang siguro mambal is the most likely guro masulod gini siya sa PAR.
1: Oh, daw confirm na masulod siya PAR naton, but we hope nga ang iya sa nga direksyon na pababaw na lang, no. Kung mahibo direkta lang kag wild gid sang kwan gid direkta nga epekto sa mga bahin sa pungsod Pilipinas. Now, we hope lang na kag pray gid Engineer John Baron. Salamat gid.
0: Yes sir, thank you, and salawat may hapon.
1: God bless you, John. Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM. Padayon tangi monitor din sa bitsa ning bagyo nga manugsulod ining tropical storm hagupit, pero hambal naton magsulod diri sa atong nga paaran. Pagkatawag naton ning si Bagyo Kalog.
2: El Castigador Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
1: Ano wala man abing kalupang doon sa balita ng aton sining pag-istoryahan sa ato sa kapagpangalagad diri sa Webes Edition sang El Castigador.
2: El Castigador Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
1: Sunog! Liwat naman nga may nagtuhaw nga sunog diri sa may bayan sang syudad sang Iloilo. Amo na ambal naton kay gabite subong ang init. Gamay-gamay lang da. Once nga magtuhaw kung mag-spark, no, ang kalayo, madasig niya magdako mga kakifay. Kay subong may natabo sa nga sunog dira sa may area sang distrito sang Arevalo. Na malapit na sa may Mohon Terminal. Kung sa din, based on this information, 3 sa mga balay ang nasunog, ang isa diri Dokuro Kamalig. Na kagang ining ginatunaan sang sunog tungod sa Puwites.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Mga firecrackers, mga K5, nabluan ta naman yung distrito sang Rabalusang una ba sa mangita kanan ni sa mga firecrackers. O damo na sang una nag-ubra. Pero sang ulihi, now gin-dismantle ina kag ginapang-confiscate sa katong mga otoridad kay ni isa, no, wala sang manufacturer No, diri sa may syudad sang Iloilo. No, nga hindi pwede ka manufacture sa mga firecrackers. Pero ang ibandera, no, nag-manufacture sa firecrackers nga patago lang.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Kay subong nga nagabiti ang init, perte ka pa ang sa ato sa palibot. Amot ang balaton, ining mga gimpang stock, no, nga mga firecrackers. Ah, may mo gamay-gamay nga pag-igrabda. Kaglumupok si mga K5. Amo ning duro delikado. Although atiari kita sa bulan sang Mayo, natingala tong mga residente nila kami nabatian nga matunog sing kalupok. Kag nabatian ang asod-asod sini nga linupok.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Kano ano malang kwan man, no? New Year man. Nadamo-damo ninti sa mga kaangay nga mga natabo nga insidente. Sangunara sa distrito sang Arevalo, madumduman pa naton na if my memory serves right, no? Madumduman ta sang una may naglinupok mada, no? Nga mga lugar nga gimpang stakan, no? Sa mga firecrackers, kada time nga gani may kabuhi gitong agin utas. Agin na sambit sila pagpalupok mga kakifive, no? Kahit di ginastakan ang isa sa kalugar, kagsang una niya dapat kung mga ginagastak kita sa mga firecrackers, malayo sa mga pamalay.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Kahit hindi natin mapaktan, pariyong sin eh. No? Kay business information, may lupok, matunog nga lupok. Nga nabatian, pagkatapos na asod-asod nga paglupok. No? Di malapit sa mga pamalay. No? Kahit hindi dito, labot kita ang pila sin ka mga kabalayan, mga kakifive. Tama na dapat sa una, kung may mga lugar nga ginapaobrahan sa mga firecrackers, dapat tagpilan ka metros ang kalayoon sini. Kag wala gidsang panimalay sa mga palibot. Sa una niya nagahimo ni sa mga firecrackers na no, nakabisita ka na sa lugar na no, sa pila ka mga kamaranggayan sa distrito sang Arevalo, kalabanan ng grimuan lang sa una lapit sa punong.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Ibaloon tayo karon kung anong natabo ni. Kagang ining sinong panag-iyanis sa mga nagkalabilin sa nga mga firecrackers. Nga mo niyang ginatunaan sang sunog na no, subong nga hapon. Ginablumanta mga palasado alas dos subong nga hapon.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Alas 4:47 sa atong sarigapag pangalagad. Nagatingwa man kita makakontak sa atong nga Philippine nga Coast Guard. Inimatapos may isaman kababayi nga nalumpat na no, sa Roro alinra sa may Dumangas Port pakadto sa may area sa Bacolod City. Kapilaman ni Matabo nga may mga kaangay sa nga mga insidente na no, nga may mga pasayro nga nagalulumpat. No? We don't know kung anong mga problema sa ni, ano ang mga concern sa ni kung nga may pila ka mga pasayro na usually amo nang ginahimo nila. Na no, nga base ko nagasuprer na no, sa nga depression o kung nervous breakdown. Kagsinunin nga mata sa nga babae nga naglumpat dra sa may Roro na nga vessel pakadto sa may syurad sang Bacolod.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Sa piyak nga bahin, iga-check patrol report yung K5 Kim Kaluyo dira man sa may distrito sang Arevalo. Kagawad, nagpangbuno, no? Ang biktima diri manog-deliver sang tubig, no? Dira man sa Arevalo. Anong rason kung nga, nga binuno sa barangay Kagawad ang ining manog deliver sang tubig. Ano ka dalom ning rason ha? Nga binuno sang Kagawad ang delivery boy mga kakifay.
2: Kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Alas 4:48 sa atong sigapag pangalagad. Ang ining oras sa dulong sa isang The Power Trio. Pabas ko gonta at sinang immune system. Subo nga tiyempo doon kadamo sa nagahingo-hingo, no? Ginaubog na sipon, no? Ginatrangkaso. Dapat subo nga tiyempo, bawal kayong magmasakit, ha? Kamahal sa balaklon, kamahal pagayon kung ikaw ang mapahospital. Pero hindi niya bastante magkakaon na ito. Kinanglan may mga, kuhaan kita na, dugang nga mga ginainom para resistensya sa sunga lawas, papawakod sa sunga immune system. Maginom kita sa The Power Trio. Ang Power Trio, amin ng klinika, Detex 500, the superior antioxidant. mataas ang iyong blood sugar level, mataas ang iyong blood pressure, no? Inom kita sang Detox 500 mga kakipay. Parisa na ito sang Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, kag suman D3 bio, antiviral, kag antibacterial specialist. Inita na medikalidad ng produkto ni Dr. Ramil Uy sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakalis mga klinika outlet sa inyo lugar. Diri sa may surad sang Iloilo na pahamtang ato sa klinika outlet. Diri sa Dalan I. Lopez. Sa hilirada sang Robinson's Place Haro. Sa kilid langgid. Now sang St. Roberts International College. Kag may free consultation kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules nga adlaw. Sa mga taga-syurad siyang Pasi, sa may barangay poblasyon ni Lawod, ang ato siyang klinika outlet. May free consultation kada Webes nga adlaw. Kag na sa may Banuas ang Kalinog, ang klinika outlet na tonyara sa may Coastmart Kalinog. Kag may free consultation kada Martes, kag Biyernes nga adlaw, kag na sa First District. Ang ato siyang klinika outlet niyara sa barangay Baybay Norte, sa may Banuas ang Miyagaw. Now, kag may free consultation kada Domingo, mga kakifay. Ang oras ang free consultation sa Tanan Maklinika Outlet, alas 9:30 sa aga, tub-tub alas 3:30 sa hapon. Kagining Maklinika products available gid sa mga nagapangunang mabutika sa inyo sini nga lugar. Malapit sa inyo sini nga lugar nga mga pharmacy ka mabutika mga kakipay. Pero kung layo, why sa problema, pwede din ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok ang Tanan Maklinika products ni Doc Ramil Uy.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Kagbantaye, nao sa mabuti nga Mayo 18, sumarkahin niyo ang kalendar niyo. Taga Quinto Distrito, ka mga malapit sa nga kabanuanan, nao sa may probinsya sang Capiz. Kaysa Mayo 18, na magbukas. May patagayunan nga grand opening ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Sara Branch. Now, kay tiluyag mapalapit ni Dr. Ramil Uy, now, sa mga nagagamit ka ba konsumidor sa Klinika Products, hindi na ka mamabudlayan. Amo na nga yara na ang Klinika Outlet sa may Quinto Distrito. Sa RGM sa building, Barangay Apoloista sa may Banuas ang Sara. Malapit mga K5 sa Sara Public Terminal. Hindi ka mamabudlayan. Now, dra sa RGM sa building, Barangay Apoloista, Apostol Tolona, ang Klinika Outlet, mga kakipay. Tagmayo 18, ha? Dapat nga ara ka mo. Kahit may mga hatag nga freebies kag discount sa imo sa pagbakal sa mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Now, kag, of course, sa damo pa rin mga sorpresa, now, ang inyos nga bantayan, mga kakipay. So, markahin inyos nga kalendaryo, Mayo 18. No, Lunes nga adlaw. Kita-kits tayo mga kakifay. Dira sa Klinika Outlet sa may RGM sa building Barangay Apoloista sa may Banuasang Sara.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: I-check ba itong report yung K5 Jenny Kaunan. Now, kay na-interview sa ni ang Office of the Building Official. So kung ubo, kay kapon, no, ang MPIW, di ba may planong magpatindog sa desalination plant? Kay ambal sa taga MPIW, siling nga walo na kabulan nga delay. Ang amusin na pag-ubra dira, kay may permit nga pagwaon sa city government, no, do ay kung ginihatag sa city government, di para mga infirman, ginkwaan sa statement, ni Kakik 5 Jenny Kaunan ang taga-ubo. Tamba sa taga-ubo, why pa kuno? No? Sang mga na-release, no? Nga mga requirement na why pa ma-comply dugang ang MPIW. Bako mamati ka lang tisinog yung mga nagasugid sa matuod, no?
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Dogatod luan, nice lang. Now, kay kung the parts ng MPIW, ang ubo ko naman kapadali-delay. Pero the parts ng ubo, may mga requirements pa man. Ang MPIW, na wala makomply mga kakifay.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Sa piyak nga bahin, sa may bahin sang Banuasang Concepcion. Iga-check na itong report yung K5 Bridge ni Mayo. Inimatapos mga K5, may ginbuno to, no? Ang tiyo, pilason, matapos ginbuno sang iya malang kaugalingon nga hinablos.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Kabudlay ka sitwasyon subong. No? Ako isa pa rin tiyan, alam ka mo, pero ang rason diri ko no, tungod lang sa kahoy.
2: El Castigador.
1: Ano ka misteryoso ining kahoy nga mo ning isa sa mga rason kung nga ang ibuno, no? Sang hinablos ang iya malang nga tiyo.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Pagpasiplata sa pilasin ng mga balita nasyonal, no? Daw malabuot kay kuno ang o kung masubra pa, no? Ining perma da sa plenaryo sang House of Representatives para ma-impeach, no? Si Vice President Sara Duterte. Daw overwhelming kuno kay tayong magic words ni 106 lang gid. 1/3 sa miyembro sang plenaryo. Pero gagwa diri man kay 5. Na do masubra do malabuot pa kuno 215 ang ining mga magapabor para impeach si Vice President Sara Duterte kama forward dito sa Senado. Pagbalik na gi-check na ito, report yung K5 Game Kaluyo, angot sa nasambit siya nga sunog, dira sa may distrito sang Arevalo, pagkatapos sa plaka-importante mapahibalo, paliog standby.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500!
3: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
4: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
3: Mm.
4: Impotence kag kini ining tawag lang nga sterility.
3: Mm-hmm.
4: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
3: Mm.
4: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pole. In short, magtindog sa manoy.
3: Oh.
4: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
3: Grabe.
4: Dipindi na sa condition sang lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon,
3: uh-huh.
4: Or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas,
3: mm.
4: Or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas bayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
3: Wow.
4: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mighty C.
2: Mm-hmm. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikang. Epektibo. DTX 500.
5: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
4: Ay, galik na. Mm. Ang tawag la. Lang tawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka ka-damage ang kwan.
5: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, ini man ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
3: So,
5: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipid sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
3: Mm-hmm.
5: Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang lang sperm count.
3: Mm.
5: DTX sa 500 kag MITC kadadlaw.
4: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag MITC? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
3: Juices.
6: Pusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved na sexual hormones, no? Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no? Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no? So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
4: Ako gani damo ko bata ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag may TC. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
7: Garantisado.
2: DTX 500.
7: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Sa mga taga Quinto Distrito. Mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmatamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!

0: apple, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali apple, pineapple at light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa bubbly town. Bili na!
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
3: Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
3: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
6: Masalika DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ago ni magpabilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
3: I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Kale Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa halik, kadalas ang UV rays kay blue light, dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Kale Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sa I Kale Gold, kag patuluan ang mata sa I Kale Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git kuga na magkaon, kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
3: Mabaka mga butika.
5: Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
11: Masakitan dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na!
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinical Dairy Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinical Dairy Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinical Dairy Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
3: Mataas pa la ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
3: Ganaga panupo.
6: Kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
3: Asal rika.
6: Epic.
3: DTX 500.
6: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
6: Yung may D3.
3: Matatags mga butika.
17: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
17: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
20: K5.
21: K5
20: News FM.
21: K5
20: News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow, my puso.
23: Pabalik ba K5 sa ato sa nga pagpangalagad diri sa Webes edisyon sa programa El Castigador.
24: El Castigador.
25: Enrico Zurita Jr.
24: Ang inyong
25: El Castigador.
23: Nagdaw sa ato nga oras, alas 5.08. Kapag nga pinakamuda, dapat healthy nga kape ha. Detox Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Mayong hapon gig kay Ma'am Bing sa PSJ, kay Sir Sherwin Marcuwi, kay Ma'am Susan Siscarda sa Maya, Lebanon. Natur tawahay na. Now sa mga OFW ta, we hope nga mangtayo yun kag marisolba na. Kag mayara sa maayos sa nga negosasyon. Now sa ito nga, sa Estados Unidos, kag sa Iran. Kay Ma'am Laura Jean Barreta sa Gillette Eatery sa may Dalan Mabul Delgado sa kay Celionito Barreta. Now, mayong hapon da sa pamilya Barreta. Kay Ma'am Anilia De La Sanagalio, kay Sir Mark Vincent Javier. Kay Sir Andrew Seven, may daid nga hapon kay Ma'am Mercy Cordova. Now, kag subungan, no? Kay Sir Richard Gallardo, ga monitor from Carmen Zone 2 sa may CDO, no? Cagayan na di Oro. May K5 News FM, Cagayan di Oro, na Sir Richard Gallardo, no? Kag pa-shout out ko sa 89.3 K5 News FM CDO. Sa mga FB friend, Mary Ann Yap Tupas, no? God bless kid, ah. Sa Kaiser Richard Gallardo. Nagsubo man, kami ang channel na pating brand niya sa may Kuwait. Kumusta na, ma'am? No? Naglinaw na ginman. Kag-happy birthday kay ma'am Selfa Garvillas. No? Saan nga Selfa Bachuyan? Kaiser J.C. James Garvillas na. No? Paki-regards kag-happy birthday sa imo sining ati ayon. Kay Ma'am Selfa, kagapa-shout out sa pamilya Gallardo Fernandez Reyes kag Tupas pamilya. Ay basta pariente ko pa ni. Kag subuman sa may pato tukuno sa kay Sir JC James. No, ga ulan, no. Ti anong tanang pato man astalan sa pagpadala mensahe. Kay Sir Rosa Novin sa barangay Nagba, Kwartero, Capiz. Ga monitor gid kay Ma'am Laura Magaysay, kay Ma'am Melanie Ambot Makili. Kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Winifreda Sarmiento, may dahil ging gahapon, kay Sir Rick Mapa, kay Tita Rina Mapa, sa may Barangay Rizal, na sa distrito sa Galapos. Sa Dika Michaelanan, may dahil gahapon, kay Sir Renanti Palik, kay Ma'am Judith Palomo, na nagalantaw kag monitor gid always. Thank you, gid. Kay Ma'am Erlina Telar Magulis, kay Sir Noel Gulis na sa may barangay Quintin Salas, Telecom Compound, nagapangapini DTX Coffee Mix, Sir Noel. May dahil nga hapon, ano? Kag sa tanang monitor sa atos nga pagpangalaga.
26: Ang kampiyon nga istasyon,
27: K5
26: News FM.
23: Kag sumuman kay Sir Kim Hiruso Panis na sa may bayan sang syudad sang Pasi, na sa may sityo Tinibawan, Barangay Maasin. Kaya ko siya taot ko no sa mga barangay tanod ng Opo Diyos Sabunga. May dahil nga punta! Kaya subuman kay Sir Arman Bakuguay, mataksi kay mobile patrollers na to, halong din sa biyahe, ha? Ang mata yara sa dalan, hindi sa paa. Kag kay Ma'am Azon Pineda sa may Singapore, may adayad gid nga hapon. Alas 5.12 sa ato sa pagpangalagad, i-check natin natong report, no? Una, ining sunog. Subong nga hapon no tatlo ka mga balay. natupok nira kaglakip man may barangay kagawad man suspects pagpangbuno sa delivery boy. Ang Kampyon Report o Podjay K5, Kim Kaluyo.
26: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
23: K5 Kim.
0: May naghaluntad no nga sunog gas telegram nga hapon may around the PM. Sa may area sa nga barangay Yamuhon, Arevalo, Iloilo

0: Lourdes Gison, kag si Rogelio Gison.
1: Oo.
0: Accordingly, kag si Five and Rico, si ang nakabati sila pala, no, sang asod-asod nga paglupok. No, ginapatihan, ini siya ang regalin sa nabilin pa nga stock sang Quitis sa December pa at kay magabalibulabalig yan, no, sang New Year ba na, no, kag Christmas season. Kaki Five Enrico, so ang posible man dali nila ganatanaw, tungod man sa tuman kay Inet, Kaki Five Rick, naginupok na to, hasta sa kay things niya, human ba na, no, sa mga light materials, naglato-lato na kay nag-iwal ang kalayo, Kaki Five Enrico. O sa lumayara to, sa nga nakaangkon, sa may more injury, pero so far, no, safe man alos na kasi ito kay na, no, may nanginagustuhan to, ay siya ka for mom no tungod niya nga natigayon nga mapagwa nga safe ang iya triya nga hibata or iya mata or iyang hinuptanan nga ido nga si Turkey ka K5 Enrico.
1: Pero anong pamilya nga apektado kung doon lumumpat sila sa kudal ni Naimin nila ka K5 ba Kim?
0: Mayari din kasi public na mo si Rogelio Cuson. Oh, pero kahit since ka nakagpunta sa isang minor injury based sa information, okay na dito, no? Naka, ano man na, naka luwas sila or napigayon sila nga makaagwa sa K5 rate, no? Pero so far, the ongoing kaman ang investigation gudya sa mga otoridad kung ano gudya ang ginahinan sa talayo kag ang estimated damages sa K5 Enrico sa Agresway, no? Nga nagpulupahan ng duman na atan sa nga Bureau of Fire Protection o DSP Iloilo City kasi maghuluhalong gid ka si Five Enrico, no? Sa muna nga mga panyampo, tungod niya sa tuman man, no? Sa init, mataas ang index na ito, mas tako, yan, no? Ang tendency or makatrigger bala, no? Sa sunog sa K5 Enrico.
1: Okay. Liton kita? Ining tatlo ka mga nagkalasunog nga mga panimalay, ano, isa lang ni kapamilya para iya sa K5 ba, Kim? O kuning tatlo ka mga panimalay, including na niyang ginastakan sa firecrackers?
0: Bali ang inyong ang presensya balas ang mga tweets niya ni Ara sa may balay ni Rogelio Gison. Tapos no ang ining isa pagid ka palay nga nasunog iya ni Ana Lourdes Gison tagang iya sa Ilaya ka Itoy kasi Luisa Gison ka kay Five Enrico.
1: Di ba na tama delikado na no nga magstack ka sa mga firecrackers labi gid mainit nga tiempo kay anytime niya mag-spark na K5 ba kay malinupok gina no gina-advise na, na dapat malayo ni sa mga pamalay sa mga populated nga area once siya mag-stack ka sa mga firecrackers kay anytime basic kung mag spark kag maglinupok at isunog gina ang resulta sa K5 game no abali ang iban sa mga panimalay layo na gid man sila malang tatlo ning mag-ulupod nga panimalay kay K5 game.
0: Yes, ka K5 hindi ko no iladra taga tawag na no ilad do compound sila ka K5 brick wala man gyud yang mama na ton nga nagadikit gate pero te since nga nagalatay sa mga kuryente magbalang na sa layo one of the factors nga tinag ibuwal man to kay na no kay human sa light materials kag naglaton naton na sa ining tatlo ka mga panimalay pero ti mayo lang kay ti since may mga malapit man dra nga fire stations ladra sa may area ka padulong gina yun, no? Makatapos ang Bureau of Fire Protection, kag ang mga volunteer responders sa K5 Enrico. So far, no? Wala agad yan sa mga major injuries na na-record. Kag yun pa siguro man to, no? Sa mga opisyalis ng barangay, kag right away, no? May nagabuto kayo na mga personnel, no? Sa City Social Welfare and Development Office o kung CSWDO, no? Nga willing din na maghatag sa assistance sa mga biktima sa ining sunog sa K5 Enrico. Siyempre, pagamon nga mga senaryo, alos wala agad malayas ang mabilin. Kasi pa yung Enrico, lima sila tanan mga pinangbunayan. Even itong mga bayo nila, tiwala sila sa may nasalbar dito sa area kay Fabric.
1: Oh, so what sila yung ginastock nila ining mga firecrackers kapag abot sa Disyembre, ibaligya naman? Di tama na kadalitado.
0: Doon ang bilin lang Manila kasi Fabrico, hindi man yun amo na kadamo in terms of volume. Na, no, kung kadamoon kasi Fabric. Pero may mga nabilin-bilin pa sila sa December. Ginbutang na nila dira sa balay pero wala sila maglaong or probably wala gin ma-secure mayo. Bala, ang lokasyon sa sarihin na tungtong o kung na naplastar, bala no, nining mga quitis sa K5.
1: Oh, kay ti, kung mga wala ni na baligya o kung may man na baligya, ang inyong sabi sa mga firecrackers, dapat nga na basa na ganit ni K5 mo. Ginabutang sa balde, bason mo, kaya ti tamak delikado ni, no? Ang ilas guro ti,

0: gamay mo lang ni, eh, pero tila tawa black kung nung epekto siya ni K5 game.
1: Among gid sa K5 Enrico no ti adwalos wala aning duhanin sila no ang totally damage sa Isaya ang partially damage sa K5 Rikliton kita no sa dugang naton nga balita nadira man sa may area sang Arevalo ka K5 Enrico may naggaluntad nga stabbing incident ang lain pa kay ang suspect ka K5 Enrico ang supposedly nga magresponde ang kagawad sa K5 Rick supposedly pala nga gina padalaganan sa mga pamuluyo siya pa ni ang suspect sa pagpuno sa iya yan nakabais nga manong deliver sang tubig ka K5 Enrico based na rin sa information na to natabo ini siya kay na no pasado las dos ang hapon May 7 dira sa may barangay Santa Filomeno Filomena Arevalo Iloilo City no sa diin di may actually may daan na bla sila nga hiligutan noon kay ining biktima ang biktima na to no amo ni si John Robert Saino grabata ano mga around 29 to 30 years old nga taga na same barangay man ka K5 Enrico ano ni siya sa una mo do tinawo banbala ni kagawad bilang kolektor kay do may do ga pautang bala ko maga ka K5 Enrico si kagawad kag based diri sa information tinagabtanay ang ilang abanas kay naya no sang hapon dira sa isa ka tiangge sa ginatawag na lang urban area no sa may Santa Filomena kay dito to ya may pag binaisay di kay nato na corner gid ni kagawad ang ining biktima ka K5 Enrico kag kainagan you know despite nga may mga naka witness na o kon may mga nagasinggitan na bala nga mga pumulo yung kagawad untat na tama na nagsige pa sa gyapon sa pagbuno sa sining biktima ka K5 Rick no sa diin according diri sa information naton sa aton pagpangusisa sa area nga pilas sa liog dughan kag kilid ang naangkon no sang victim gina-verify pa nato nang iya sining nga medical condition ka K5 Enrico medical bulletin pero kay na no based information unconscious na gid kaduwala na nagahulag no grabe na gid ya ang nagagwa nga dugo sa biktima during that time kay na ka K5 Enrico nakapalagyo ang ining suspetsado ka K5 Enrico no kon ining si barangay kagawad there is why no ongoing subong ang hot pursuit operation sang aton kapulisan nya ribala no adiri na lang sakon pamatian naton ang nangin kabahin sang pahayag sang aton diri nga interviewin no nakasaksi man sang sining stabbing incident dito sa may barangay Santa Filomena Arevalo Iloilo si alias Inday.
2: Kay wala kina mo na nang ipakita pero tinay na siya na nakikita na kahit ka na siya ngayon sa may lapit sa may tira alam ba sa alam ako sa mga ito na lang tapos tuwa ka tao sige na po nagawa tapos may isang tao kaya pinakita tapos
0: K5 game
2: chile tapos parang sakta na oo, sige, pag-idea yung bulugya, tapos nga harap. Kasi po, singgit kami nga abuligan, singgit ka ng isa yung mga abuligan, sa pang, wala ka rin, wala ka rin, kuchilyo kay, sumakmang kami. Kamay lang sa mga tuyo, tulad siya, takay po. Tapos, wala yung tas, kasi nga harap kami, hindi ko yung abuligan, tapos para, siguro, wala niya naman na ano yun, na tapat niya na. Iba yung anya nga lang. So, kaya pa gani, wala gani, may nagabot niya police sa yung
1: K5 Enrico na bati okay. Ano si alias Inday nga ti Ambalia bisan niya nga nagasinanggitan kaga natin anaw na sila sang pila ka mga pumuluyo kay actually hadlok man sila bala magpalapit kay base pala kay ti syempre may kutsilyo nga dala si kagawad tinadukan man to mga pumuluyo tong nagatulutan aw luyag man tani nila bala yung magbulig kay do na batian pa nila no nga nagapangayo bala sang tabang ang ining biktima ka K5 Enrico dito sa may barangay Santa Filomena Arevalo.
0: Anong kinalantaw na itong motibo? Ikaw lang tawo na ito. Ito grabe yung kainit ni sang suspect nga barangay kagawad sa sining biktima nga manog deliver. No? Despite nga damo ni sang tawo, may nagkasaway na, pero daw ay bati yung si barangay kagawad, sige gapon ang pagbuno sining sambit sining nga biktima kag daw damo pila sa K5 game. O, ugot-ugot si barangay kagawad daw?
1: Kaya actually, isang una, ka K5 Enrico, antes nga nagatrabaho bilang delivery boy, isang tubig, ka K5 Rick ang biktima, kagi ni nga nangin tinawon ni kagawad bala nga kolektor sa utang na bala nor pautang nila. May time before nga base man no sa nabatian dito sa manugbantay isang Changi kay Pai Enrico, nga tayo nabatian niya bala nga ti boss mo ko dogin kuan gin hatagan ta nga chance magubra agin kawatan mo pa ko. Amo na nung nabatian sang na manugbantay isang Changi based sa information dito wala bala sang may na may collection nga wala na remit allegedly ang ining delivery boy isang una nga nagatrabaho pa siya under kay Kagawad kay Five Break.
0: Oh, ti wagin pila ni Kagawad daw amo nang rason nga do grabe ang dumot ya kay basi ko may mga dispalko nga kwarta kay ti the time do ano collector siya no. Basi ko may mga nasukot sa bulang nga wagin to no over kay barangay Kagawad dobdob nga nagali na dito nagsailo sa kwan sa pag-deliver sang tubig kaya mo tambal naton kay inanag kita naig ng banas nila at ilaban lang preparado na si Kagawad pero ti tungod nga natabo ini na kanugo ni kay Kagawad kay ti mabutan sa malasong iyal sa ning pagpangalaga sa barangay Santa Filomena kag subuman ti mga patubang sang kaso kay kun natawo ni ano binantayan niya gidang delivery boy kag isama lang sa barangay kaki 5K mo.
1: Amo gid kay Five Enrico te ka barangay man. Actually last term na ni kuno ni Kagawad kay Five Enrico ikatatlo yan na nga termino bilang barangay official no te actually based sa information niya kada bala magtabo ay labanas permis.
0: Okay.
1: Enrico no ti ang ining biktima lang jadi do not try pa siya tani bala nga magpalagyo man kay na dito sa may area kag maglikaw-likaw na lang ko tani no sa nakita niya may patalom na ning suspect pero ti do na abdan bugin sang base information naton sa mga nakakita kay na sa area dugin samtang bala gina buno dugin na lock bala sang tuhod or paat ni Kagawad ang lawas siya sang victim. That is why nga ti although nga ti mas lamharon niya si victim which is around 29 to 30 years old ining si Kagawad no mga sobra naman 40 ang iyang edad ti wala gid siya yan nakapalag bala no kun wala gid yan nakadepensa sang kaugalingon niya kay ti na unahan siya bala no nga na lock ang lawas siya ni Kagawad kay Pabin Rico.
0: Oh ti laban ni grabe din kainit ni Kagawad no sa saning biktima basi kun napuno na blang gantangan kag pinangsupot-supot ni Kagawad ti kinang timingan niya gid sugat so, anay ng banas nila. Amo na nga, kumusta ang biktima? Subong unconscious gapo ng biktima?
1: Actually, may information kita kaina, no? Nga, tito, wala ka nagit gaulag ka kay Fabric, ka grabe, nagit yan na ang dugo, ya bala, no? Nga, nagguluwa sa lawas ang sining victim. Pero na, ipa-confirm gid na doon mismo, no? Sa polis, kay may info kita, nga, based sa nagdulong dito kay ina, nga, tito, ginbawian sang kabuhi. Pag ginahulat-hulat na to, no? Ang official confirmation from the police na ton kay Five Enrico, no? Actually, nagpalapit man kita kaina dito sa may sa ilang punong barangay o kung dito sa barangay hall sa bato ya kaina ni Kapti magulang kuno siya kaabot wala agad siya kuno sang ideya sa police na lang.
0: Okay ti base kon na why man sang ideya is kay si kay kapitan sa Lobrajon ni Kagawad yang nagadumot man mo no? Pero bilang amay man sa puluyan or barangay dapat kabalo ka man dira no pero tungod ng tabo ni kay Nak kay 5 game ti wala ton ta lang kun ano giban ang mangin decision diri sang Arevalo police station kag of course wa gyapon madakpan ang nasambit siya nga suspect nga isa ka barangay Kagawad. Salamat ka kay 5 game.
1: Opo diri sa Patrol K5 Jason Talaron ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag karingawan sa Iloilo K5 News FM.
3: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Salamat kid kay K5 Bakim Caluyo. Bantay ka ng dugang sa nipagid nga mga impormasyon kag imbestigasyon da part sa kapulisan naton sa may Arevalo Police Station. Ang ining pagbuno no sa barangay Kagawad sa delivery boy sa may Santa Filomena sa may distrito sang Arevalo. Pagbalik ta, bado mariit subong niya nga adlaw. Amo ni nga perte kakainit ka temperatura ta may init pang ulo. May binuno man to ang tiyo binuno sang iyay na blus. Tungod kunos tanom. Ano ni nga ang sa tanom ang isa sa mga rasonaw? Ano ni inagaway naman ni Duta? Basta gani nga pinamilya ko isa basta Duta pag istoryahan. Adaw ay sa nga hambal na ito nga isa lang kadugo panalaytas kaugatan ta. Isang miyembro sa pamilya ko sa Galinaway. Balikan na sa report yung K5, Rigid Mayo pagkatapos sa plika importante mapaybalo paliwag standby.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Sa mga taga-Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026. Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
6: Mga buti ka.
7: My family history bala ka mausong diabetes?
8: Mag TDX 500 ka.
7: Mataas bala ang imo blood sugar?
8: Mag TDX 500 ka na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Ganaga panubo sang imo blood sugar.
8: TDX 500.
7: Garantisado.
8: Epektibo!
7: Aramis TDX 500!
8: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
7: Magalingin bala ang imo nga ulo.
8: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
8: Si may diabetes ka na.
7: Mag TDX 500 na.
8: Ang TDX 500.
7: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
8: TDX 500!
7: Garantisado!
8: TDX 500!
7: TDX Coffee Mix!
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang TDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Mayara, inigali, gasang ang palaya extra.
7: TTX Coffee Mix.
6: Mabaka, magabutika.
7: TTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
6: Mabaka, magabutika.
7: I Care Gold. Ang superior eye formula. I Care Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. Week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa
6: Mighty C.
11: Epektibo.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mugali si Bibi.
13: Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula. Nadayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
15: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
16: K5, kalingawan sa barangay.
17: Yes,
15: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman.
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Dairy Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Dairy Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Dairy Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadragsa nga pungkot.
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit.
4: DTX Beauty Soap.
3: Dala o magputi.
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol katol.
4: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
6: Extend Food Superman
7: Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men.
9: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
9: Para sa healthy gatay.
6: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas ka antioxidant.
9: Nga amo naman
6: ang nagatindo sa imo atay.
9: Basta tindo ang atay.
6: Happy kanunay.
9: DTX 500.
6: Masaligan.
9: Epektibo.
6: DTX 500.
9: E3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
9: D3 Bio.
6: Ang D3.
9: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
9: Yung may D3.
6: D3 Bio.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay naka K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: K5.
6: K5
14: News FM.
6: K5
14: News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow, my puso.
16: Pabalik mga K5 sa ato sila pagpangalagad diri sa Webes edisyon sa programa El Castigador.
6: El Castigador.
9: Enrico Zurita Jr.
6: Ang inyong
9: El Castigador.
16: Kay Mama Ritalia Michelina sa may Hong Kong, kay ikaw na lang may edad ging gahapon, kay Sir Arman na Bakuguan, kay Sir Kim Hiroso Panes, kay Stan Kabalitor sa ating pagpangalagad. Kumusta na nagtupa man ang ulan? Dili sa may syudad dyang Iloilo, at least nakatilaw man kita sa basa. Na maburubog na wan kita tungod man sa kapaang sang tiyempota. Pero dito sa may Banwa sang Concepcion, anong rason kung nga ang hinablos, binuno yang iyat siningatiyo? Ang rason kung no sa tanom nga kahoy. Ano ang kwani misteryoso sa tanom nga kahoy? Nga tiyo binuno sa hinablos para sa kompletong report o pod K5, Reggie Di Mayo.
6: K5 News FM, Kampyon Report.
16: K5 Reg!
17: K5 Enrico.
16: Go ahead.
17: K5 Enrico, no? Pilason ang tiyo matapos nga ginbuno ni no sa iyaman kaugalingon nga hinablos K5 Enrico.
16: Mm-hmm.
17: Sa may city barangay, city Loob, Bukid, Barangay Talotuan. City Olook, Bukid, Barangay Talotuan, Concepcion, Iloilo.
16: Ano ni Juan?
17: Pasadula 7 sa gabi, Miyerkules, Mayo 6, K5 Enrico. Din kilala ni K5 Enrico ang tiyo no, nga si alias Edgar, 57 anyos, samtang ang hinablosin niya mo si alias Trofino, nga lunsay residente sa among barangay. Sa interview nato no kay Police Staff sa Master Sergeant Mark Gregory Busico, ang investigador sa Concepcion Municipal Police Station, nga according sa iya, nga ang tiyo nino kag ang hinablos, pariho ini kipad ni Rico nga nag-claim sa kahoy nga Jimmy Lina, bangod nga ang kahoy no nagatindog man sa ilada nga lugar and sang natabo kay Father Enrico nakainom ini kay Father Enrico no ang
16: inablos
17: biktima ang tiyo
16: okay
17: and, sang nagano nagpauli ni ang suspect kay Father Enrico pila ka minutos niya nagbalik ini kay Father Enrico kaginbuno niya ang iyang tiyo kay Father Enrico nga sabiin na igo ini sa tiyan ikay nakainom ini sila kay Father Enrico sa makahulubog na inin noon kagbagod man sa hindi pagintindihanay hasta nga naglabot ini sila sa physical na ano nino nga sakitanay kay Father Enrico rason nga ang biktima ang gindala ni kay Father Enrico sa may ospital para man yan sa duga nga pagbulong kay Father Enrico.
16: Pero kumusta ang tiyo isa ni Kakaypive Ridge? Di ining pila siya?
17: Si Father Enrico no, may ara ini siya sa nga pila sa tiyan.
16: Isa man lang pila siya? Isa man lang sa bunon sa niya sa nablos?
17: Yes, kay Father Enrico. So, ang pwedeng brigante kay Police Master Sergeant Busico nga pareho ini sila kay Father Enrico nga nag-claim sa kahoy nga Jimelina. Hindi pa mabalaan kay Father Enrico kung kay sino gidman ang Jimelina kung sino ang tag-iya sa ila since sa natabuang insidente kay nakainom ini sila ya sa makahulubog na ilim. And dugang pagani diring sang nagainom-inom ini sila kay Father Enrico sa balay gid mismo no sang tiyo kay Father Enrico hinali lang ini ginsulong sang iyang hinablos rason nga nagbaisay didto sila sa balay sang tiyo niya kag tungod no ipaut gusto tani kay Father Enrico nga ipautod sang biktima ang kahoy nga Jimelina pero hindi magpasugot ini ang suspect kay paamo na gani abisdiri kay Police Master Sergeant Tabusico nga pareho sila nag-claim sang Jimelina so hindi magpasugot ang isa hindi man magpasugot ang isa that's why naglabot ini kay Father Enrico sa pagsanikanay and nakaangkon sang pila sa tiyan ang tiyo ni kay Father Enrico nga si alias Edgar
16: pero nadakpan ni subong ang ining hinablos nga suspect.
17: Yes, kay Father Enrico no napigayon ining nadakpan ang suspect kay kagabi nakapalagyo pa ini kay Father Enrico kay bangod man sa koordinasyon no sang kapulisan kag sa bulig man sa mga otoridad natigayon ini siya nga nadakpan mga alas 9 kay ina sang aga pinaagi niya no sa hot pursuit operation kay Father Enrico.
16: Kaya ang ining barangay Taluktuan is one of the island barangay sa may banwasang Concepcion ka kay Five Ridge.
17: Pagpulid kay Father Enrico, no? Amuni siya ang nasiling mo nga isa ka barangay si Father Enrico.
16: Sige. Salamat kay Kakaypive Ridge.
17: Sige, kay Father Enrico, no? May interview kay Father Enrico kay Police Master Sergeant. Ikamatian ka lang dali lang
16: okay.
17: Si Father Enrico, no?
16: Sige. Okay, ang interview ni Kakaypive Ridge de Mayo, ang imbisigador sa Concepcion Municipal Police Station. Wow! Kahoy lagi ng Jimelina, pero naglabutanay sa pagbinunanay. No, amo ning ginalantaw lang rason kay base ko na ginagawan la kung sino ang nagtanom. Kung kay sabi butangan yung alan kung magtanom kamo ha. Para nga hindi kamo nagaway tungod lang ni sa Jimelina, ginagaway sila kay base kon pwede na magamit na blasang kwan nga kahoy. Pati antas ang imbestigador sa Concepcion Municipal Police Station.
17: Si Enrico.
16: Go ahead.
18: Pero ano lang, sir, mamangkot. Ako yung sir, ang Jimelina, ito siya naging awayan nila na nangyari na siya yung pag-iisay. Tiyo, hindi mo ito na ito ko lang sa nagsisipin.
16: Oh. Daw alang-alang sulod da ka kay Five Ridge. Na pero amo na ang balita no, isa sa mga ginantang rason kay tungod nga nakainom na timod like na magbinaisay basta nakainom. Amo na nga bisan sa gabay lagi nga butang kung sino na ang nagparag-iya sang kahoy nga Jimelina na amo nang ila sa ginawayan. Salamat ka kay Five Ridge.
17: Si Five Ridge no balita diri sa Maya Banwasang Concepcion na ako naman si Kay Five Ridge Plaza din Mayo para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko, paggalingawan sa King 33 to K5 News FM.
19: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
16: Salamat kin kay K5 Region de Mayo sa K5 News FM, Sara. May dahing gapon kay Sir Kim Arisioni Flora. Naon na kamanitor na sa may sumag sa may syurad sa Bacolod. Amin kong kaysa, basta ganit may mga hibubunot ka mo na may makalaing ka mo sa buot, membro nyo man sa pamilya, pariente ka mo, widaho ka mo mag-istoryanay na ako nakainom ang isa sa inyo.
19: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
16: Kung may mga istoryahan o konusayon, abi, na sa magtimba sa grupo, widaho gid nga may isa nakainom kay tibudlay, na basta nakainom iba na gaison paminsaron nila, na ibang gakitid ang paminsaron nila. Tamo kong kaysa, kung may mga hibubunot o kung may konflikto sa mga miyembro sa pamilya, ah, hindi kayo mag-restorya nga nakainom.
19: Kampiyon nga istasyon K5 News FM.
16: Ilang tawad na naglabot sa punto nga tungkol ng skahoy nga Jimelina. Ang ginawayan lang kung sino nagtanong. Diba na sunod, kung magtanong ka mo, butangan nyo ng ngalan para nga huwag makaagaw ang problema. Sila kung kay sino ni Duta ang intamna nila. Problema kung ang Duta, hindi man blaila.
19: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
16: Kay maburubudlay, pero dako pa nang nasambit sa ngayon na blos, na sa aton sa mga kapulisan sa may Concepcion Municipal Police Station. Talutuan ni Island ni sa may area sa Concepcion. Layo na nga area sa mainland sa Concepcion. Iba na nga mga kabarangayan, mga inuras ka man kaabot dito. Pero ti hulaton kung anong desisyon sa pamilya, kaya ti magtiyo lang ni, wala lang pamangkot kung paano sa magtiyo, mag-uto ng ilas ng amay, ang ila iloy o kung ang ila amay o kung ang iloy mga kakipan.
19: El Castigador!
16: Ala 5:46 sa atong sanding pagpangalagad. Doa lang alang Rus ka K5 Gen, no? Na makuha tang report angot sa Sabat, no? Sang sining ubo sang city government angot sa reklamo man sang MPIW o kaning Metro Pacific Iloilo Water, no? Angot sila sing plano nga pagpatindog, no? Sang desalination plant sa may barangay Inguri, no? Or barangay Kaingin. Ano Inguri, no? Sa may distrito sang Lapas, no? Kay nagpalindugan ang ubo o kanang Office of the Building Officials nga klaro nga wala sang delay sa pag-release ng permit sa MPIW.
19: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
16: Ti sino ang mga basulon dire? Ayan ang pangita lang rason ng MPIW kay ti delay na gin man sila sa ila proyekto mga K5. Kay ti on the party sang ubo kapalindugan sinaway ni Excel ng delay sa pag-release sa mga permit. Tinga ang isaya pambalon na may ginapadelay sila sa city government nga sa piyak ng MPIW gambal nga ginadelay sila pero na part sa city government sang ubo why magpuno.
19: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
16: Sa diin ang may diferensya ang MPIW gimana para makakita lang sang rason para nga mamangkot nga ang wala sa Gyapon na patindog ining desalination plant. Wala pa ni masuguran para nga mamangkot tungod sa city government. Pero on the part isang ubo, sinaway, why sa pag-delay sa pag-release na? Kasi why sa ka-comply sa pilasin ka mga requirements, that's why nga na-delay ning pagpatindog sa desalination plant. Nga kung taon natin, dako man nga bulig sa may bayan sa syudad, sa Iloilo. Just imagine ning tubig dagat nato. Kahit ang syudad tari, lapit sa dagat. Now, pwede nato ni mapuslan. Now, once nga may desalination planta, ma-convert ka mangin isa ka potable water. Pero kung ma-convert ini, no, ayan, why na sang siling nato na kakulang, no, sang supply, sang tubig sa syudad, sang Iloilo. Kaya bala nato, pila pa ka mga barangay pa diri, ang wala pa malikop, no, sang servisyo, sang MPIW, no, kag pinapagid sa nika mga water distributor sa may syudad sang Iloilo. No, mo lang iban na nag-deliver pa sang tubig, no, sa mga kabarangayan. Takay ti, hindi pa malabot ang linya sang tubig. Pero kung malabot, ina, basi mo wadaan isang kwa na sa negosyo ang nag-deliver sang tubig.
19: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
16: Amo ang kaysa nga pamangkot nga hindi pa ni malabot sa ila serbisyo. No? Ang ini makabaranggayan ti dugay niya nga problema. Di ba si nagasulod pa minsaron sang iban? Base kon na malabot na madulaan na iban gusto pagpadulong sang tubig. Eh.
19: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
16: Kon mayara na sang tubig kay nakinanglan pa mag supply. No? Kag sang una, no, kumagambal kita yung pwede niya mainom ining mga ginadeliver na tubig, no, direktas gripo ta, no, ining term nila sang una blan, nawasa, no, sang una pwede pa mainom, pero subong do halos sa mga pamuluyo, no, nga may nawasa o kon na ginasuplayan sa mga water distributor, do ay man nila ginainom, no, ang ibang sila ginapaligo, ang ibang sila ginapang laba, pero kung magambal na ginainom, at ang ibang sila, ya, nagainom sa mga kwanaton nagadulong ni sang tubig, no, nagapadeliver ikaw, no, sang tubig mga K5, gagasto ka man na gyapon kining mapagpatakod mo sang connection sa mga water distributor naton para lang sa pagpanghugas, no, pagpaligo, pero kung sa ginainom, why man naton ginainom?
19: Nga istasyon K5 News FM.
16: At ang iban ay man sang salig, no, kon halin, no, sa gripo, no, ang ila sini nga ginainom, iban sa nati kwan eh gaabakal sila ya ginalon gina deliver sa ila, no, ang ini nga sambit nga tubig nga para safe nga ila sini nga imnon mga ka K5. Ang iba sa mga balita o impormasyon, mabatayan ko sa pagpangalagad sa K5 Night Watch o po sa K5 June Alohado Kapulo. Sa atong karoon ng pagpangamoy, pagpaligo, gamit kita Detex Beauty Sopa para mahamis, maputi, kagbatok sa mga skin diseases. Detex Beauty Soap, kagamit man kita sa Clinica Dio Fresh, no? Judurant sa atos niya kilikili para makaiwas kita baho balhas, makaiwas kita baho bayabas. Kag sa makalakinanda, no, extend food supplement for men para sa pangmatagalang laban. Inita naman di kaligdan yung produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, babakal sa aton sini nga mga klinika outlet. Kag sa Mayo 18, dira sa taga Quinto Distrito, sa Banua sang Sara, magabukas na ang Sara Branch sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, dira sa RGM sa building, Barangay Apolohista sa may Banwa sang Sara, Mayo 18. Sa ngalamang, sa bilog siya pwersa, sa K5 News FM Iloilo. Sa amon siya President kag CEO, Doc Ramil Uy. Sa amon siya Assistant Vice President kag K5, Ray Espia Umalay. Kagbantay ka ron ang live coverage sa K5 News FM Iloilo sa sining Miss Pototan para sa ilang sining Humayan Festival kag para sa ilang sining kapiestahan buwas nga adlaw.
19: El Castigador.
16: Ako inyo lagat, inyo ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
19: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: B-Boy ni Jik-Jik pati ni Beto at ni Glenn.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
0: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
1: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa bubbly town. Bili na!
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton. Mag Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: K5 News FM.
6: K5
5: News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
5: K5 News FM Philippines.
8: K5 News FM Philippines.
5: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: effects of the flood control corruption controversy weighed on consumer sentiment and business and investment confidence. Second, delays in the passage and subsequent release of the 2026 national budget slowed the rollout of critical government programs and infrastructure projects and consumers, particularly in public construction confidence. Third and foremost, second, the conflict in the Middle East,
1: delays in the passage escalated toward the end of February
0: of the 2026
1: higher global oil prices
0: and renewed supply chain pressures.
2: Ang dagok ng iba't ibang issue sa ekonomiya ang naitalang GDP growth pinakamahina matapos ang pandemya.
3: Habang nasa krisis ang mga Pilipino, ang mga direktor ng PSE sa bonus umano pumapaldo.
4: Kaya naman may mga bagong banat si VP Sara, may paalala rin siya sa mga kongresista sa harap ng impeachment vote sa Kamara. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
3: Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Weakest in 5 years. Paglago ng ekonomiya bumagal sa 2.8% sa unang quarter ng taon. Foreign ministers ng ASEAN region nagtipon na sa Cebu para sa 48th ASEAN Summit. Ang live update, tutukan. Biraw vindictive. VP Sara may paalala sa mga kongresista sa harap ng impeachment vote. Umano'y pambabato niya ng laptop sa abogado, totoo kaya? Tuloy ang impeachment proceedings. Petisyon ni Man Scarpio ibinasura ng korte. Leandro Leviste kinondena ng mga kapwa kongresista sa Batangas. Kumpanyang solar para sa bayan, kinasuha ng DOE. Hindi lang umano si Martin Romualdez. Iba pang opisyal, posible rin daw biktima ng blackmail. At Robert Downey Jr. binash ang social media influencers.

0: Sa gitna ng iba't ibang issue tulad ng flood control scandal, lumago lamang ng 2.8% ang ekonomiya sa unang quarter, ang pinakamabagal sa nakalipas na 5 taon para sa Pilipinas. Pero giit ng gobyerno, hindi pa raw tayo nakararanas ng stagflation. Narito ang agenda report ni Sachiko Gamboa.
1: Economy slowed, only growing by 2.8% in the first quarter of 2026, according to the Philippine Statistics Authority this morning. Ito ang pinakamababang GDP growth since the pandemic or since the first quarter of 2021. Humina ito kumpara sa nakaraang taon na nasa 5.4% at sa nakaraang quarter na nasa 3%. Ayon kay Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan, affected pa rin ang economy ng 3 malalaking headwinds.
2: First, the lingering effects of the flood control corruption controversy weighed on consumer sentiment and business and investment confidence. Second, delays in the passage and subsequent release of the 2026 national budget slowed the rollout of critical government programs and infrastructure projects, particularly in public construction. Third and foremost, the conflict in the Middle East, which escalated toward the end of February, triggered higher global oil prices and renewed supply chain pressures.
1: Dagdag pressure rin sa ekonomiya ang expected El Nino phenomenon na forecasted na magkakaroon ng lasting effects until early 2027. Bagamat nagpatuloy ang growth sa majority of industries, nakapagtala naman ng decline ang construction sector at 2.8% at agriculture, forestry and fishing at 0.2%. Now the Philippines trails behind other Southeast Asian neighboring countries katulad ng Indonesia at Vietnam. Despite this, binigyang diin ni Balisacan na hindi nakaka-experience ng stagflation ang Pilipinas dahil kailangan muna mangyari ang lahat ng 3 factors: high inflation, slower stagnant economic growth, and high unemployment. This now raises the question on the Philippines' economic performance for the second quarter of 2026, lalo na tumaas ang April 2026 headline inflation sa 7.2%. With this, the picture for the Philippine economy in the months ahead remains difficult. Para sa agenda, Sachiko Gamboa, Bilyonaryo News Channel.
0: Pagbagsak ang ekonomiya at lugi ang mga investor, paldo naman daw sa bonus sa mga boss ng Philippine Stock Exchange. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Che Sulit.
3: Ilang milyong-milyong piso umano ang bonuses na natatanggap ng mga officer at director sa likod ng Philippine Stock Exchange. Sa kabilaya ng tila mahinang paggalaw ng stock market, una nang iniulat ng Bilyonaryo.com ang nilalaman ng preliminary information statement ng PSE. Nakatanggap umano ang officers and directors nito ng kabuuang 112.3 million pesos in compensation noong 2025. Mas mataas kumpara sa 96.84 million pesos noong 2024. Tinatayang nasa higit 112.7 million pesos naman ang total annual compensation na matatanggap ng directors and officers para sa taong ito. Batay sa datos, bumaba ang sweldo ng high-ranking officials ng PSE, kasama ang CEO at president nito na si Ramon Monzon. Pero ang bonuses nila, tila dumoble pa. Nakatanggap ng 80.75 million pesos in salaries and bonuses noong 2025 ang 5 highest paid officers ng PSE. Katumbas ito ng 7% na kanilang kabuuang net income. Umano'y pinakamataas na naitalang executive pay-to-profit ratio sa local markets. Mas mataas umano ang compensation na ito by 128% kumpara noong 2017. Samantala, nasa 40% lamang ang itinaas ng net profit ng PSE sa parehong panahon. Una na ang sinabi ng isang investment expert, lugmok ang trading market ng bansa na mas pinalala pa ng epekto ng sigalot sa Middle East.
4: The emerging market has been marginalized and even our currencies has been hit. PSE is the worst performer now in ASEAN.
3: Noong 2025, halos dumoble ang revenue ng PSE mula 1.40 billion pesos hanggang sa 2.84 billion pesos. Kasunod ito ng consolidation ng PDS Holdings na nakadagdag sa fixed income trading, depository at registry revenues ng stock market. Pero ang net income nito halos di nagbago. Halos isang dekada nang pinapatakbo ni Monzon ang PSE. Matatanda ang bumagsak ng halos 20% ang PSE Index o PSEI sa nakalipas lumalipas sa 10 taon. Kasabay nito, mas marami na rin umano ang mga kumpanyang umaalis sa stock exchange kaysa sa mga IPO o mga bago nagpapalista. At hanggang ngayon, tila hirap pa rin ang traders na kumita mula sa merkado. Para sa agenda, Chess Ulit, Billionaire News Channel.
5: Touchdown, Lapu-Lapu City na ang ilang heads of state para sa ASEAN Summit 2026. Inaasahang sentro ng pagpupulong ang pagtugon ng rehiyon sa krisis sa Middle East. Narito ang agenda report ni Mary Ann Uy live mula sa Cebu. Mary Ann, ano na ang latest dyan?
6: Willard, dumating na sa Cebu ang mga matataas na leader mula ASEAN nations para sa ika-48 ASEAN Summit and Related Meetings. Kagabi, dumating na rin si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Cebu.
7: Dumating ng Cebu ang Pangulo. Nilinaw nito na bibigyan ng pansin ang tatlong pangunahing prioridad sa ASEAN Summit. Ang seguridad sa enerhiya, food security at kaligtasan ng mamamayang ASEAN sa buong mundo. Ayon pa kay PBBM, papangunahan niya ang talakayan kung paano mapapalakas ng rehiyon ang paghahanda sa mga hamon at matiyak ang matatag na supply ng enerhiya. Sa unang araw ng 40th ASEAN Summit and Related Meeting sa Lapu-Lapu City, malinaw ang mensahe ng kalihim ng foreign affairs sa harap ng mga foreign ministers na ang pagtitipon ay nakatuon sa pagtugon ng ASEAN sa krisis sa Middle East at ang umiiral na prioridad ng bawat bansa, kabilang na ang usapang politika, ekonomiya at pagpapalakas sa mamamayan ng ASEAN.
8: As we convene today, we do so at a particularly consequential moment for our region. The ongoing crisis in the Middle East and its far-reaching repercussions, including the disruptions to energy flows, trade routes, food supply, chains and the welfare of our nationals, remind us that developments beyond our region can have immediate and profound effects on ASEAN. For ASEAN, which imports about 66% of its crude oil, this crisis meant significant increase in fuel and energy cost, which eventually led to higher prices for agricultural inputs.
7: Kasama na sa summit niyang araw si ASEAN Secretary General Cao Ki-moon. Samantala, bahagi ng ASEAN Week sa Cebu ang pagpapakilala sa mga micro, small and medium enterprises sa pamamagitan ng ASEAN Business Media Exchange. 7 mga gawa at produktong Cebu ang ibinida mula sa iba't ibang lungsod ng Cebu. Isa na rito ang hinablo ng Argao. Ang hablon ay isang proseso ng handloom weaving na lumilikha ng mga telang ginagamit upang makagawa ng iba't ibang produkto. Maselan ang proseso ng paggawa gamit ang wooden handloom.
9: We hope to show to the world that our hand-woven products are as beautiful as those that we see in other ASEAN countries. You know, these are all made by women weavers. We also have beneficiary sewers and product finishers. And if you can see, ma'am, these products are hand-woven and at the same time, heart-woven.
6: Bahagi ng pagbubukas sa International Media Center ang Business Media Exchange. Nagsimula ng Mayo 6, matatapos na rin ito bukas. Millard?
5: Maraming salamat, Mary Ann Uy, nag-uulat ng live mula sa Cebu.
0: Nahaharap daw sa triple whammy ang bansa ayon kay VP Sara. Dismayado siya sa tugon ng gobyerno sa patong-patong na problema umano ng mga Pilipino. Yan ang agenda report ni Jill Sebandal.
10: Kahit nasa labas ng Pilipinas, patuloy ang pag-monitor ni Vice President Sara Duterte sa mga nangyayari sa bansa. Nakikiramay raw ang bise sa kalagayan ng mga ordinaryong Pilipino na araw-araw humaharap sa hirap ng buhay. Ayon kay Duterte, masakit para sa kanya na makita ang maraming pamilya ang hindi sigurado kung saan kukuha ng panggastos para sa pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Giit pa niya base sa kanyang naging karanasan bilang alkalde at sa pakikipag-usap sa mga tao sa iba't ibang bahagi ng bansa, marami pa rin Pilipino ang hirap magkaroon ng maayos at patuloy na pagkakakitaan.
11: Nakikisa ako sa kanila sa pagkapaguran dahil sa kawalan ng direksyon ng gobyerno natin at masakit din sa akin na

0: Mahalaga rin aniyang makalikha ng mas maraming oportunidad para magkaroon ng hanap buhay ang mga mamamayan upang masuportahan nila ang kanilang pamilya at mapag-aral ang kanilang mga anak. Para sa Agenda, Jill Sibandal, Bilyonaryo News Channel.
1: Magbase sa ebidensya at di chismis, ito ang hamon ni VP Sara sa mga kongresistang nagsusulong ng kanyang impeachment. Todo palag din ang bise sa intrigang nambabato raw siya ng laptop. Narito ang Agenda Report ni Chet Gatchalian.
2: Ano ba talaga ang totoong kwento dito? Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration?
3: Hindi pa rin natatapos sa mga patutsada ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Anya, hindi dapat nila ibase ang kanilang boto sa impeachment case sa posibilidad ng umano'y pagiging vindictive ng bise kung siya ay mananalo bilang presidente.
2: Pag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya.
4: Yes.
2: Meron ba ebidensya?
4: Wala.
2: Nung pinail yung complaints, walang ebidensya at all yung nakalagay doon.
3: Pinabulaanan din ng bise ang kanya umanong pambabato ng laptop sa kanyang abogado o empleyado.
2: Never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Dahil unang-una, pag nagtapon ka ng laptop or nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefit.
3: Ang tinutukoy sa mga usap-usapan na nabato ng laptop, si Attorney Michael Poa, spokesperson ng defense team ni VP Sara. Una na nitong tinanggihang issue sa panayam niya kay Corina Sanchez Rojas sa programang Memo ng Bilyonaryo News Channel.
5: To be honest, hindi ko...
6: You've never seen her meltdown?
5: No, I've never seen any sign of that temper whatsoever. Of course, she's very decisive. Never nang bato, never nanigaw.
3: Dagdag pa ng bise, basura din ang mga alegasyon na siya ay pro-China o mentally unstable. Pinapakalat lang daw ito sa social media para pumabor sa nais ng kanyang mga kalaban. May panibago rin siyang tirada sa administrasyon. Pagod na raw siya sa sistema nito na umaasa lang sa palagiang pamumudmud ng ayuda.
2: Kung totoo man yung suhulan para sa impeachment, it is better off used to help the struggling families. Kibisa ako sa kanila sa pagkapaguran dahil sa kawalan ng direksyon ng gobyerno.
3: Dagdag pa sa mga paratang ng bise, zero na raw ang kumpiyansa at interest ng foreign investor sa bansa. Bukod daw kasi sa hindi competitive ang Pilipinas, may korupsyon umano mula barangay level hanggang sa Office of the President. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Bilyonaryo News Channel.
7: Kumpiyansa si House Justice Committee Member Congressman Terry Ridon na higit 215 na mga kongresista ang boboto para sa impeachment ni VP Sara. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinegundahan ni Ridon ang pahayag ni Assistant Majority Leader Zia Alonto Agyong na halos 200 na ang expected na magye-yes. Pero sa kabila nito, posible pa rin daw maantala ang botohan sa plenaryo. Sa dami po ng mga House of Representative members, maaari ho kayang madelay ito until, you know, maybe a day or two more days?
8: That is a possibility. Pero syempre, it will be dependent on who would list up that particular day to raise manifestations, to make interpellation on the Justice Chair, the sponsor of the committee report. So we will see po on a Monday how it will actually look like and how long it will actually take.
7: Naipadala na sa mga kongresista ang committee report sa impeachment case ni VP Sara. Laman ng 93 pages document ang mga basehan para patalsikin ang bise sa pwesto. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
9: Hinabol sa huling sesyon ng Kamara ngayong Linggo ang pamimigay sa lahat ng mambabatas ng committee report kaugnay sa impeachment laban kay VP Sara. Kalakip nito ang resolusyon na naglalaman ng Articles of Impeachment. Base sa 93 pages committee report,

0: at resolusyon na nakuha ng Billionaire News Channel, detalyado rin na inilatag ang mga ebidensya laban sa bise. Sa committee report, nakadetalye ang mga naging proseso ng pagdinig ng House Committee on Justice. Nakalista rin dito ang pangalan at ahensya na ipinasabihin ng komite. Nandito rin ang grounds for impeachment ng third and fourth complaint na tanging mga reklamong umusad patungo sa plenaryo. Apat ang laman ng articles of impeachment laban sa bise. Sa Article 1, tumutukoy ito sa pagkakasangkot umano ng bise sa graft and corruption at betrayal of public trust dahil sa hindi may paliwanag na paggastos ng 612.5 million pesos na confidential funds. Sa Article 2, nakapaloob ang unexplained wealth ni VP Sara dahil sa hindi makatotohan ang pag-disclose niya ng kanyang salin. Ang pagbibigay naman ng monetary gift at bayad sa ilang opisyal ng DepEd, nalabag umano sa batas ang laman ng Article 3. At sa Article 4, nakatala ang reklamong grave threats laban sa bise dahil sa umunoy pagbabanta niya sa buhay ng first couple at former House Speaker Martin Romualdez. Ang mga dokumentong ito ang magiging batayan ng mga mambabatas sa kanilang boto. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
1: Ibinasura ng Quezon City RTC ang petisyon ni Attorney Man Scarpio na pahintuin ang impeachment proceedings laban sa kanyang asawa na si VP Sara. Bukod dito, tinabla rin ng korte ang hiling ni Carpio na writ of preliminary injunction laban kina House Speaker Boje D., House Justice Committee Chair Jervil Luistro at BIR Commissioner Charlito Mendoza. Paliwanag ng korte, hindi maaaring makialam ang hukuman sa impeachment power ng Kamara. Una ng kunestyon ni Carpio ang pagsasabpina ng Justice Committee sa kanilang tax records.
2: Maaari pa rin makatakbo sa halalan si VP Sara kahit ma-impeach o mag-resign. Giit ni former Senate President Franklin Drilon, debatable pa kung maipapataw ang perpetual disqualification kung wala na sa pwesto ang pangalawang pangulo. Sa programang memo ng Billionaire News Channel, sinabi rin ni Drilon na malaki pa rin ang tsansa ni Duterte sa eleksyon dahil sa suporta ng publiko. What is the scenario if she resigns?
3: Okay, magandang tanong yan. What is the scenario if she resigns? Ano ba ang mangyayari? Alam mo, Corina, sa batas, may dalawang parusa ang impeachment kung ikaw ay maging guilty. Unang-una, papalisin ka sa iyong pwesto. At pangalawa, hindi ka na pwedeng pumasok sa gobyerno. So, number one, dismissal from office. Number two, perpetual disqualification from holding public office. Pag nag-resign si Vice, at ito'y theoretical lamang, ito po'y paliwanag. Pag nag-resign si Vice President Duterte, ang ibig sabihin, yung penalty na paalisin siya sa pwesto, eh, maging academic, kasi umalis na eh. Ngunit, debatable kung pwede pang ituloy ang impeachment trial para i-impose ang penalty of perpetual disqualification from holding public office.
2: Hindi nagpapakampante ang mga residente ng Albay sa gitna ng aktibidad ng bulkang Mayon. Milyon-milyong piso na rin ang naitalang pinsala sa agri-sector. Yan ang agenda report ni Ryan Reloba ng Abante, live nag-uulat mula sa Legazpi, Albay. Ryan, kumusta na dyan?
4: Corina, sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, ang sektor ng agrikultura ang matinding napuruhan dahil sa mga abo. At isa na dyan ang ginubatang Albay. Mistulang nilumpo ang malawak na taniman sa bayan ng Ginubatang Albay dahil sa pagbagsak ng abo bunsod ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ganyan inilarawan ni Ginubatang Mayor Ann Gemma Onghoco dahil makapal na abo na kasi ang bumabalot sa mga bukirin na isang senyales na unti-unting pagkamatay ng kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Anya, umabot sa mahigit 2,100 hektarya ang lawak ng nasira dahil sa abo na nagkakahalaga ng mahigit 53 milyon pesos. Apektado ang nasa mahigit 2,100 na livestock farmers at 345 na mga magsasaka. Aminado ang alkalde na pahirapan sa kanila ang muling pagbangon dahil sa isang iglap ay nasira ang sektor ng agrikultura sa kanilang bayan.
5: Throughout ang bayan ng Ginobatan, parang binuhos na talaga lahat dito sa Ginobatan. Kaya kahit nga po sabihin natin na wala kaming mga evacuees, but still, very affected po ang bayan ng Ginobatan.
4: Isa na ang magsasaka na si Hector Blacada, na labis na nangangamba sa tuwing nagpapakita ng pag-aalboroto ang Bulkang Mayon. Anya, hindi nila maiiwasang matakot dahil nakasalalay sa ani ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at pinagkukunan na kita ng kanilang pamilya.
6: Siyempre, panalangin talaga yan naman pag hindi magtuloy-tuloy na pumutok para hindi maepekto ng pagpamilya at pagsasaka.
4: Kaugnay niyan, sisimulan na ng Albay LGU ang pamamahagi ng tulong ayuda sa 6,411 na apektadong magsasaka sa Lunes. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, 10,000 pesos ang matatanggap na ayuda mula sa pamahalaan. Naglaan kasi ang DSWD ng 65 million pesos na pondo para rito. Anya, titiyakin naman ni Rosal na walang mangyayari na kahit anumang problema sa pamamahagi ng ayuda.
7: Sigurado tayo dahil naka-monitor ang agriculture's office. Ako mismo, I can guarantee you na mga farmers doon mapupunta kasi nga nag-validate tayo ng matagal.
4: Samantala, naglaan din ng DOLE ng 150 million pesos para sa tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged and Displaced Workers o TUPAD program. Samantala, Corina, patuloy naman din ang pamamahagi ng mga tulong sa iba't ibang evacuation center dito sa Albay. Sa datos ng DSWD, nakapagpamahagi na ng 100,257 na family food packs, 1,402 na ready-to-eat foods at 7,634 na non-food items. Ito ay mula sa 12 evacuation center dito sa Albay na may 1,132 na pamilya o katumbas ng 4,106 na individual at 26 na pamilya naman na nasa labas na evacuation center o katumbas naman ng 85 na individual. Balik sa'yo, Corina.
2: Okay, mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat. Ryan Reloba ng Abante, nag-uulat live mula sa Legazpi, Albay. Later, Representative Martin Romualdez nagsalita na hinggil sa umano'y pangingikil ni PGMN founder Franco Mabanta. At 2 suspects sa viral road rage sa Bulacan, arestado. Susunod yan sa Agenda.

0: place I want to go is a karaoke bar.
1: Really?
0: That's the last place I want to go. When I went to a karaoke, I failed. Every six, you know how they grade
1: yes.
0: you? I failed.
2: So itong ibang sports na dumating, mas accessible siya. Mas kaya siyang matutunan agad. And of course, we're talking about wellness. It's not always physical wellness. We have social wellness, mental wellness, psychological wellness. And because of the community, it's there.
3: If rejection comes, know that you will be victorious one day. Take it all in and be humble. Like Casey Kasem would say, reach for the stars and keep your feet up.
0: Casey Kasem!
4: Oh my God, Ron.
5: Just don't stop if that's who you are.
6: In my case, I think I try to listen to the music first because I grew up as a singer. That's my first love. So I try to listen to the music, memorize everything.
7: Check muna tayo ngayong Huwebes sa Elliptical Road, maluwag ang daloy ng mga sasakyan papuntang Cubao, Quezon City. Hindi apektado ang mahigit 30 Pilipino seafarer na nakasakay sa cruise ship na tinamaan ng hantavirus outbreak. Pero hindi pa raw sila maaaring umuwi. Alamin kung bakit sa agenda report ni Chill Emprido.
8: Ligtas at walang tinamaan ng antivirus. Ito ang tiniyak ng Department of Migrant Workers sa mga Pilipino. Matapos na payagang dumaong malapit sa Canary Island, ang cruise vessel na MV Hondius na naiulat na may kaso ng antivirus. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac, tanging mga pasahero lamang daw at hindi ang 38 mga Pilipinong tripulante ang afflicted ng nasabing virus.
9: Hindi lang ito simple OFW welfare case. This is a situation of a global concern, global scale. Nandiyan ang WHO, nandiyan ang mga pamahalaan ng mga nationalities involved on board. So the Spanish government also is involved. As I said, it's multidisciplinary sa side natin sa Pilipinas. Ang pinakamahalaga dito ay we are in contact with the seafarers on board through the manning agent and the ship owner.
8: Bagaman nagpahayag ng kagustuhan ng mga seafarer na umuwi na ng Pilipinas, komplikado pa rin ito sa ngayon, lalo pat hinihintay pa nila ang report kung paano na-establish o sumalang ang mga ito sa medical test.
9: Wala tayong information na ganun, but that doesn't mean na they did not go through some form of medical testing. Hindi lang natin alam pa yung detalye na yon. But these details will be uncovered in the next few days. We will just have to let the medical authorities and medical clearance procedures, medical clearances and protocols take shape, take effect.
8: Samantala, binabantayan rin ngayon ng DMW ang sitwasyon naman ng 7 Pilipinong tripulante na sakay ng container ship na San Antonio. Matapos ang naganap na land missile attack kung saan 3 rito ay kritikal ang kondisyon habang ang 4 naman ay nagtamo ng minor injury. Para sa agenda, Chill Emprido, Abante.
7: Arestado ang 2 sa 3 suspects sa viral road rage sa Bulacan. Tukoy na rin ang armadong lalaki na naglabas ng baril sa video. Napag-alamang wala itong lisensya o LTOPF para magmay-ari ng baril. Naharap ang mga suspects sa kasong grave threat, trespass to dwelling at paglabag sa firearms law matapos umanong sugurin ang bahay ng kanilang nakagitgitan sa kalsada. No choice na raw ang ilang TNVS drivers, kundi pumatol sa fixer system para sa renewal ng rehistro. Sa memo ng Bilyonaryo News Channel, inamin ni Laban TNVS President Jun De Leon na mas pinipili na lamang nilang magbayad ng 8,000-10,000 piso kesa matenga sa mabagal na pagpila buong araw sa proseso ng LTO.
10: Alam niyo po kung ang rehistro natin ay susundin yung tamang proseso at saka kung mabilis ang proseso sa LTO, baka po kukonti po ang kasagat sa ganitong sistema. Pero na amin din po namin, nakasalanan din po namin dahil minsan kasamahan namin ay tinatamad din. Kesa po matenga doon yung driver na magre-rehistro sa LTO ng mahabang oras, ay minamabuti pong maglagay na lang.
7: Ibinunyag din ni De Leon na may ilang fixer umano na mismong nasa loob ng ahensya.
10: Actually, hindi na po fixer yung iba eh, kasi sa loob na mismo. Magbabayad lang kami through online. Tapos lalabas na rin po ang aming rehistro. Walang pagod, wala lahat. Pero medyo mataas po ang binabayaran.
7: Nasa 2 milyong pang Pilipino ang posibleng maghirap kapag tumagal pa ang krisis sa langis, kaya ang gobyerno double time na sa pag-abot ng ayuda sa mga pinaka-apektadong sektor. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
1: Hanggang May 20 na lang ang distribution ng cash relief assistance para sa mga public utility vehicle drivers sa buong bansa ayon sa Department of Social Welfare and Development. Pero dahil wala pa rin nakikitang katapusan ang gera sa Iran, nakaantabay daw ang DSWD sakaling humaba pa ang hidwaan at ang epekto nito sa mga Pilipino.
4: That's the commitment of the department to ensure that all cash relief assistance will be distributed before the end of May 20. That's our commitment doon po sa unified package for livelihoods, industry, food and transport.
1: Sa ilalim ng Uplift Committee na binuo ng executive para tugunan ang energy crisis, patuloy lang daw ang obserbasyon at pag-aaral nila ng options para matugunan ito. Base raw kasi sa pag-aaral ng DSWD, tinatayang madadagdagan ng nasa 2.5 milyong new poor ang bilang sa bansa kapag umabot hanggang Setyembre 2026 ang kasalukuyang krisis. Nang magsitaasan ng presyo ng krudo, ang transport sector daw ang pinaka-vulnerable, kaya dito nakatuon ang atensyon ng pamahalaan. Pero hindi lang daw ang sektor ang inaalalayan ng ahensya dahil marami namang programa ang DSWD para sa vulnerable sectors. As of May 7, nasa 6 na bilyong piso na ang naipamahaging ayuda sa nasa 1.2 million drivers. Kabilang narito ang TNVS riders, UV, jeepney at tricycle drivers. Mayroon pang 800 to 900,000 drivers nationwide at sa numerong ito, 230,000 ay mula sa Metro Manila. Hanggang May 20, wala pa raw aasahan na digitized payouts dahil nasa procurement stage pa raw ang ahensya. Ibig sabihin, wala pang e-wallet provider ang naa-awardan ng kontrata, pero pagtitiyak nila, hindi na raw mauulit ang abiriya sa listahan ng mga rider. Para sa mga susunod na distribution kasi, ang transportation network companies na ang magsiset ng date at venue. Darating na lang daw ang DSWD para ipamahagi ang ayuda dahil na-cross-check na raw ang lahat ng listahan.
4: Yan po ay sumailalim sa data cleansing, the duplication process, and we were able to arrive at a reconciled list. Ngayon po, ang sabi natin, taming nabanggit ni Director Dayan, nagkaroon nga tayo ng clean room. So the objective of that is to make sure that na-reconcile natin yung mga list, natanggal na natin yung mga duplicates, natanggal na natin yung mga erroneous entries.
1: Kung dumiretso raw kasi ang DSWD sa pag-top up ng e-wallets to digitized payout without the manual checking, nasa 2.7 billion pesos ang tinataya nilang nawala sa gobyerno dahil sa doble-dobling pangalan. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilinar News Channel.
11: Nakahanap ng kakampi si Executive Secretary Ralph Recto sa Kamara. Bukod sa kanyang anak, dinepensahan din siya ng mga kababayang kongresista laban sa mga aligasyon ni Congressman Leandro Leviste. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
12: Isa laban sa lahat. Ganito na ang takbo ng tila teleserye sa pagitan ng Leviste at Recto dahil hindi na lang pamilya Recto ang katapat ni Representative Leandro Leviste. Ngayong araw, naghain ng resolusyon sa Kamara ang lahat ng kasamahang kongresista ni Leviste sa Batangas. Ito ay para kundinahin ang naging privilege speech ni Leviste noong Martes sa Kamara, kung saan binato niya ng maanghang na aligasyon sa Executive Secretary Ralph Recto at Governor Vilma Santos. Ang mga pumirma sa resolusyon ay sina Batangas Representative Brian Recto ng 6th District, Representative Amado Carlos Bolila IV ng 4th District, Congressman King George Colyantes ng 3rd District, Congresswoman Beverly Rose Dimacuha ng 5th District at Representative Jervy Luistro ng 2nd District. Ayon sa limang mambabatas, walang basihan, malisyoso at irresponsable ang mga bintang ni Leviste. Sinisira rin daw ni Leviste ang matagal ng record ng mga rekto sa kanilang paglilingkod na umabot na ng dekadekada. Kaya ang panawagan nila sa Kamara, kundinahin ang mga aksyon ni Leviste. Wala pang sagot si Leviste sa lahat ng mga aligasyon sa kanya. Pero gusto niyang masagot kung gumastos ba si Congressman Garjola sa kampanya ni Ate V dahil hindi naman raw ito itinanggi sa resolusyon. Maliban dito, may reklamo rin kinaharap si Leviste sa Department of Justice. Ito matapos magsampa ng reklamo ang Department of Energy laban sa mga opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation, ang kumpanyang naiuugnay rin kay Leviste. Dahil umano ito sa hindi nila pagsusupply ng kuryente sa mga liblib na lugar kahit pa 7 taon na matapos silang mabigyan ng prangkisa. Ayon kay DOE Secretary Sharon Green, walang records na nag-apply ang SPSB ng permit, lisensya at regulatory approval para magampanan ang kanilang obligasyon. Ayon kay Leviste, sa media pa lang niya nakita ang mga reklamo at para sa kanya, mahina ito. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
7: Dinagustuhan ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ang privileged speech ni Congressman Leandro Leviste. Bagaman maganda raw ang pagkontra sa korupsyon, dapat gawin pa rin ito nang may respeto sa House Rules. Sa The Spokes ng Bilyonaryo News Channel, paalala ni Defensor na di dapat magparatang ng walang matibay na batayan.
13: Let's go back to political disruptors.
14: Ang magsalita laban sa korupsyon, magsalita laban sa vote buying, maganda yon. And dapat hindi pinipigilan yon. But if you do that inside plenary, in session, na wala ka man lang observance of any code of conduct, that's totally unparliamentary. You can speak whatever you want to say outside Congress.
13: Right.
14: Pero like what happened to Leandro, pabor ako sa kanyang magsalita ka laban sa korupsyon basta totoo yung sinasabi mo. But to accuse randomly everyone in session that they are involved in
13: vote buying, that's not random anymore. Everyone is involved.
14: That's not right. No? Hindi unparliamentary yon at dapat din natin gawin yon.
7: Pinalagan ng kampo ni former Speaker Martin Romualdez ang depensa ng PGMN sa 350 million peso extortion case. Giit ni Romualdez, hindi ito usapin ng press freedom, kundi extortion. At ginawa lang daw niya ang tama sa paglapit sa mga otoridad. Hamon nila sa network, ilabas ang anumang alegasyon at huwag ito gawing kapalit ng pera. Samantala, matapos maaresto, nailipat na sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa City si PGMN founder Franco Mabanta. But wait, there's more. Matapos mabuking ang umano'y pangingikil ni PGMN founder Franco Mabanta kay Congressman Martin Romualdez, tila may iba pa raw na opisyal ang posibleng biktima ng pamba-blackmail. Narito ang agenda report ni John Reese Calata ng Abante.
15: Hindi lang si dating House Speaker Martin Romualdez ang posibleng target ng pamba-blackmail. Kinumpirma kasi ng National Bureau of Investigation na may iba pang mga opisyal ng pamahalaan at private personalities na nagparamdam na sa kanila na posible ring biktima ng pamba-blackmail. Kasunod ito ng pagkakaaresto ng PGMN founder na si Franco Mabanta at ilang pang mga kasamahan nito dahil sa pangingikil umano kay Romualdez sa halagang 350 million pesos para raw hindi ilabas ang isang video na nagdadawit umano sa ating leader ng Kamara sa maanomalyang flood control scandal. Gayunman, tumanggi si NBI Director Melvin Matibag na idetalye kung sino-sino na ang lumapit na opisyal ng pamahalaan sa kanila.
16: Wala naman diretsyong nagsabi na na-blackmail sila, but from the looks of it, parang yun yung gustong direction. Either yung sa kalaban nila sa politika, doon kumampi kasi may ganun na pag-uusap, or sila mismo, hindi sila pumayag, pumunta roon. Yeah, malaking bagay po to. After we open yung kanilang mga gadgets, we will see it.
15: Ayon sa NBI Director, nag-apply na sila ng cyber warrant ngayong araw para mabuksan ang gadgets ni Mabanta. para malaman kung may iba pang tinakot o kinikila ng PGMN bukod kay Romualdez. Makatutulong din anya ang pagbubukas sa gadgets ni Namabanta upang matukoy kung may iba pang sangkot sa umano'y extortion sa dating leader ng Kamara. Samantala, dahil sa kaso ni Mabanta, isinusulong na rin ng NBI sa Kongreso ang pag-regulate sa social media sa aspeto ng journalism.
16: Immediate po yun. We already instructed our people to prepare a draft bill on this one, and they've been talking to some of the members of the House of Representatives para po maitulak tong batas na to. This is for your protection. Protection of the real mass media. Hindi po para gamitin na to.
15: Nilinaw ni Matibag na ang pagsusulong sa panukala ay hindi upang bawasan o pagbawalan ng ilang media outfits, kundi upang magkaroon ng sapat na panuntunan para sa mga ito. Para sa Agenda, John Riz Galata, Abante.
17: Mula sa pagiging social media architect ni PBBM hanggang sa pagiging sentro ng isang multi-million extortion scandal. Sino nga ba si Franco Mabanta? At paano nauwi sa mali-maletang pera ang kanyang impluensya? Narito ang Agenda Report ni Joash Malimban.
18: Siyempre, tanong lang, bakit nandun si Mabanta at kung walang extortion na nangyari, bakit nandun yung mali-maletang pera na nagkakahalaga di umano ng 75 milyon?
19: Ito ang hamon ni UP Journalism Professor Danilo Araw sa pamunuan ng Peanut Gallery Media Network o PGMN. Matapos ang naging pag-aresto sa CEO and founder nito na si Franco Mabanta at apat pang iba. Base kasi sa ulat ng NBI, bandang 5:30 PM noong Martes, nakipagpulong pa sa Manila Peninsula Hotel sa Makati si Mabanta sa mga undercover agent na nagpakilala bilang representatives ni former House Speaker Martin Romualdez. Dito raw inutusan ni Mabanta ang mga ahente na i-deliver na lang sa Valle Verde Club sa Pasig City ang pera. Isang Jardine Cristiano Serrano at Franco Jose Gallardo ang tumanggap ng mga maleta. Dito na sila sinundan ng NBI papunta sa isang function room sa loob ng Valle Verde Club kung saan natagpuan si Mabanta ang isa pang PGMN founder na si John Alexander Gomez at isa pang businessman na si Erickson Pacaba. Bagaman hindi parte ng board members ng PGMN, spotted si Pacaba sa 2026 kickoff party ng media platform base sa Facebook post nito. Isang kilalang social media operator si Mabanta bago pa niya itayo ang PGMN. Noong 2018, kinuha siya ni Noy former Senator Bongbong Marcos para maging bahagi ng kanyang social media team. Dito sinimula ni PBBM ang paglalabas ng kanyang weekly vlogs na isa sa mga nagtaguyod ng kanyang social media presence matapos siyang matalo sa vice presidential race noong 2016. Kita rin sa isang 2018 post na dumalo sina PBBM at First Lady Liza Araneta Marcos sa birthday ni Mabanta. Tito Bongbong at Tita Liza pa ang tawag nito sa dalawa. Hanggang sa 2022 presidential campaign ng Pangulo, isa si Mabanta sa key figures ng social media campaign ni PBBM. Pero sa isang FB post ng PGMN noong December 2025, inilahad ni Mabanta na tila nagkaroon ng fallout sa pagitan niya at ng Pangulo. Hindi raw siya impressed sa naging performance nito sa nakalipas na 3 taon. Pero on a personal level, nakikita niya pa rin daw ang kanyang sarili bilang kaibigan ng Pangulo. Sa kabila nito, nananatili ang suporta ni Mabanta sa pamilyang Duterte. Kilala si Mabanta bilang isa sa staunch defenders ng pamilya mula pa noong panahon ni former President Rodrigo Duterte. Naging parte rin siya ng grupo ng mga pinakaprominenteng Duterte-aligned vloggers kasama sina Thinking Pinoy, Mocha Uson at Darwin Cañete bago ang Unity breakup. Itinayo niya ang Peanut Gallery Media Incorporated noong 2024 at nag-ooperate sa pangalang Peanut Gallery Media Network. Ayon sa mga dokumento nito, sa Securities and Exchange Commission, siya ang tumatayong chairman at presidente ng kumpanya, habang hawak ang 75.50% shares nito. Sa latest general information sheet ng kumpanya, 3.50% naman ang hawak ng isa pang inaresto na si Gomez. Nakilala ang PGMN sa commentaries at heavily opinionated and analytical content nito na ipinapakilala nila bilang bagong muka ng pamamahayag. At sa kanilang spills na itinayo raw nila ang kumpanya ng walang backers, heavy funding at mali-maletang pera. Kabilang sa mga kilalang anchor nito, ang ilang prominenteng Duterte-aligned personalities tulad ni na Attorney Rowena Guanzon at former PACC Chairman Greco Bellica. Kasama pa sa hanay ng kanilang anchors, ang artistang si Edu Manzano, automotive journalist James Deakin, retired One Championship star Brandon Vera at lawyer-vlogger na si Attorney Regal Oliva. Deactivated naman na ang Facebook account ng lead anchor nila na si CJ Hero matapos maibalita ang nangyaring pag-aresto. Ayon kasi sa complaint affidavit ng kampo ni Romualdez, kabilang si Hero sa mga respondent. Siya raw ang host sa two-part video expose na magdidiin sa mambabatas, dahilan kung bakit ito umano tinangkang kikilan ng 300 milyong piso. Nagpadala pa raw ang kampo ni Mabanta ng isang 3-minute teaser para patunayan ang video na ito. Para kay former Quezon City Congressman Marvin Rillo, tila vindication ang nangyari. Sa isang Facebook post, sinabi nito na palinaw ng palinawaan niya ang issue sa taong nanira at nag-akusa raw sa kanya ng maling impormasyon. Matatandaan kasing naghain ng cyber libel complaint si Rillo laban kay Hiro matapos ang sunod-sunod na umano'y corruption stories laban sa kanya. Nanindigan din si Bicol Saro Partilis Representative Terry Ridon na hindi press freedom issue ang nangyaring insidente, lalo na't mayroon daw alleged extortion attempt. Matatandaan na si Ridon ang naghain ng resolusyon sa Kamara para tingnan ang alleged disinformation activities ng kumpanya.
20: Alam mo tayong debate na dapat government should, you know, ensure that rising electricity costs are contained. No? Pero mahirap po to unleash content kasi na hindi ho nakabate sa katotohanan. And ang problema ho kasi PGMN platform, particular content creator na nagpakita po ng magkaibang Meralco bills supposedly to reach beta viewers. No?
19: Isa sa mga central message ng PGMN ang pagsusulong ng anilay free speech ng kanilang mga anchor. Sa kabila ng pagpapakilala bilang journalists, hayag na nagpakita ng suporta ang PGMN owners sa mga kandidato na kanilang sinuportahan noong 2025. Sa isang Facebook post, ipinakita rito na malaki ang naging suporta ng PGMN kay Manila Mayor Isko Moreno. Ilocos Sur Congresswoman Richelle Singson, ang kalaban ni Rillo na si Congressman Bong Suntay, at Senator Rodante Marculeta. Wala pang pahayag ang mga nasabing politiko sa kasalukuyan. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
11: Tila nag-celebrate ang filmmaker na si Quark Henares sa pag-aresto ng NBI kay alleged extortionist Franco Mabanta. Sa kanyang ex-post, sinabi ni Henares na di niya inaasahang magkakaroon ng konklusyon ang kanyang 2017 Facebook post. Anya sa followers, "We did it." Tungkol lang po sa umano'y hate groups laban sa isang tao na pinaniniwalaang si Mabanta.

0: go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas as she breaks down the breaking stories and serve commentaries while you sip your coffee.
1: Somebody tells me something that's not logical. It comes out naturally that you ask the right questions, I guess.
0: Get today's memo with Corina Sanchez Rojas. Weekdays, 8 a.m. on BNC, the Billionario News Channel. Three shows, one destination. Your best life starts strong with
2: Wellness is Wealth.
0: Because your health is your greatest investment. Then step out and explore with
3: Go Rampa with me.
0: Flavor and unforgettable experiences. And level up your lifestyle with Mateo G, where success and real talk come together. Wellness, adventure, inspiration, where living well is everything.
1: Tapang kompensasyon ang panawagan ng mga guro sa DepEd kaugnay ng aral program. Bagaman sang-ayon daw sila na dapat tugunan ang learning crisis sa bansa, hindi raw dapat ito nakapasan lang sa mga guro. Sagot ng DepEd, may sapat na pondo na sa taong ito. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
4: Kung mga estudyante busy mag-swimming o magbakasyon ngayong summer, ang ilang guro tulad ni Teacher Erlinda Alfonso, alas 6 na ng gabi, nasa school pa rin. Busy pa kasi siya sa pagpiprint ng learning materials para sa unang araw ng aral program summer session na opisyal na nagsimula kahapon. Isa siya sa mga public school teacher na napilitang sumalo ng tutoring responsibilities para sa academic recovery and accessible learning o aral program ng Department of Education. Parte ito ng learning recovery initiatives ng DepEd kasunod ng nangyayaring learning crisis sa bansa. Layo ng programa na ipasailalim ang mga piling mag-aaral sa remedial at tutoring sessions para punan ng kakulangan nila ng sapat na kaalaman sa ilang subjects tulad ng mathematics at language o reading. Dahil magkakaroon ng tutorial sessions, ipinangako raw ng DepEd sa mga guro na hindi ito dagdag na trabaho dahil kukuha raw ng mga para-teacher o tutors na hindi empleyado ng DepEd. August 2025, inimplementa ang programa. Pero simulat sa pool, ang mga public school teacher na raw tulad ni Teacher Erlinda, ang sumalo ng responsibilidad dahil kaunti lang ang nakuhang para teachers at external tutors ng DepEd. Ibig sabihin, extended ng 1 to 2 school hours ang trabaho ng mga guro para magturo sa mga estudyanteng nasa ilalim ng programa. Salo rin daw ng marami ang pagpiprint ng sariling learning materials dahil soft copy lang daw ang naiprovide ng DepEd.
5: Sabi nga natin, dapat nagpapahinga kami sa mga buwan na ito para magkaroon kami ng lakas sa susunod na school year. Eh, hindi naman namin pwedeng pabayaan yung mga estudyante na gusto talagang matuto. So, ayaw namin kung tutusin. Dahil yun na lang yung bakasyon namin eh. Pero wala kaming choice. Sabi nga nila, sa haba-haba man daw ng prosesyon, sa teacher pa rin ang bagsak ng aral program.
4: Nitong Abril, nagsagawa ng pagdinigang House Committee on Basic Education and Culture kung saan bahagyang natalakay ang aral program. Dito, siniguro raw ng DepEd kay Committee Chairperson Roman Romulo na iba na ang magiging takbo ng programa at hindi na raw public school teachers ang sasalo sa aral program.
6: Yung aral program is not you, ah. Aral program are mentors.
7: Sa reality, teacher, naman po talaga
6: for this part, iibahin na, yun ang plano nila. But hindi rin ako agree sa aral dito. Pero yes, sinabi niya kasi ni Asik Janier na hindi raw teachers.
4: Pero paglinaw ni DepEd Undersecretary Carmela Oracion, tila mali raw ang naging interpretation sa programa.
8: Ang sinabi niya, hindi tuturuan ng teacher ang sarili niyang mag-aaral. No, yung the teacher himself or herself will not tutor the child where the child from his or her own English class or advisory class. Parang ganon.
4: Ayon sa DepEd, target last year na magkaroon ng 443,000 tutors. Layon daw nito na bawat guro mayroon lang 10 hanggang 15 estudyanteng tuturuan. Out of the 443,000, 27,000 lang daw ang nakuhang external tutors sa buong bansa last school year. Marami raw possible factors dito. Pero para kay Yusek Oracion, hindi naman daw target na ng kagawaran ang 100% external tutors.
8: As a teacher, parang meron din sa iyong pagnanais na ikaw yung mag-handle ng sarili mong bata, no? Meron din ganyan. So, I can imagine that in many places, in many schools in our country, there are also teachers who desire to be the ones tutoring, helping out their own learners.
4: Dagdag pa ni Yusek Orasyon, kasalukuyang dumadaan sa isang learning crisis ang bansa at kinakailangan umanong magtulungan, hindi lang ng mga guro, kundi pati na rin ng mga magulang at komunidad para masolusyonan ito. Paglilinaw naman ng Alliance of Concerned Teachers, wala silang tutol sa mga programa ng pamahalaan para solusyonan ang learning crisis sa bansa. Pero panawagan daw nila sa gobyerno, mabigyan sana ng karampatang kompensasyon ang mga guro tulad ng allowance. Bagaman sinabi ni Yusek Orasyon na mayroon daw sistema ng overload pay para sa mga guro, marami pa rin daw kasi ang service credits lang ang nakukuha.
2: Hindi naman kami talaga totally disagree sa anumang learning recovery kasi kita namin talaga yung inabot nung learning crisis natin, nung learning gap sa mga bata. Pero hindi talaga natin ito masosolusyonan kapag kayong burden laging nasa teacher. No? Willing naman kaming tumulong pero hindi sana makompromiso no yung welfare din ng teacher.
4: Ayon sa DepEd, rolled out ng 8.9 billion pesos na pondo para sa aral program ngayong taon. Kasama rito ang pondo para sa printing ng mga learning materials na ibinababa umano sa mga region at division offices. Pati na rin ang pondo pambayad at pang-train sa mga makukuhang para teachers and external tutors. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
1: Sumuko at nag-sorry na ang suspect sa panibagong gas and run sa Quezon City. Hindi daw niya sinasadya ang nangyari. Ang detalye sa Agenda Report ni Edwin Balasa ng Abante.
9: Isa na namang gas and run incident ang nag-viral sa social media. Sa pagkakataong ito sa isang gasolinahan sa Mindanao Avenue, Barangay Bahay Toro, Quezon City. Agad namang sumuko ang suspect na ayon kay QCPD Project 6, Station Commander Police Lieutenant Colonel Brian Pajarillo natunton sa koordinasyon sa LTO. Humingi ng paumanhin ang driver sa pampatendant. Nataranta lang daw siya dahil nag-away sila ng kanyang misis noon at may sakit pa umano ang kanilang anak. Nauunawaan naman daw ng pampatendant ang rason ng motorista. Pero tuloy daw ang pagsasampa niya ng kaso dahil na-trauma siya sa kanyang ginawa lalo't bago pa lang siya sa trabaho. Handa naman daw ang motorista na bayaran

0: At tila ba'y tumutukoy sa representasyong ito bilang humihingi ng mga proyektong katumbas ng 500. Whether it's 500 billion, 500 million, or 500,000. The big document tells a narrative that a certain Kong Marcoleta has this 500 allocation for the DPWH.
1: Hindi pa sa ngayon iimbisigahan si Marcoleta at bagamat hindi otomatikong illegal ang allocables, sinabi ni Lacson na kung ang projects ng mga ito ay matutuklasang substandard o ghost, saka na ito magiging issue. Isa rin sa paratang ni Lacson ang umano'y Bukulan kung saan sangkot umano si Marcoleta at iba pang mga taga-kamera nang i-confirm sa Commission on Appointments sinuoy DPWH Secretary Manuel Bonoan. Si Marcoleta ang nooy chair ng CA Public Works Committee.
0: Kung ang pag-endorso ng mga proyekto sa DPWH ay basihan ni Senator Lacson ng pagpapaimbestiga sa akin, hindi ba't halos dapat ng mga senador ay imbestigan na rin?
1: Palabas ito kung tawagin ni Marcoleta at pailalim na pag-atake umano. Sisiyasatin daw ng Senate Blue Ribbon Committee ang project sa allocables ng mga mambabatas at i-verify nila ang flood control projects sa Visayas at Mindanao para makita kung gaano ka-widespread ang korupsyon. Nakabalik naman na sa Senate premises si Curly Descaya matapos pagamutin ang problema sa balikat nitong nakaraang linggo. Tanging si Descaya na lang ang nasa Senate custody matapos mailipat sa kusudiya ng ibang mga otoridad ang iba pang flood control scandal whistleblowers. Nasa humigit kumulang 7 buwan na siyang nakadetain sa Senado matapos i-contempt dahil sa hindi nito pag-cooperate sa Blue Ribbon. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
2: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
3: Tinggi kasalukuyang nagpapaulan ng low pressure area sa maraming lugar sa ating bansa. Huling namataan ng LPA kaninang alas 3 po ng hapon sa coastal waters ng Picong, Lanao del Sur, dito po sa may Moro Gulf. At posibleng tumawid ng LPA dito sa may Zamboanga Peninsula sa mga susunod na oras hanggang malusaw dito sa may Sulusi bukas ng umaga. Samantala, patuloy ang paglapit ni Tropical Storm Hagupit, international name po ito, sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng bagyo, higit 1,800 kilometers, silangan ng northeastern Mindanao at may taglay na hangin na 65 kilometers per hour. Ayon sa latest track ng PAGASA, posibleng pumasok ang bagyo Biyernes ang gabi o Sabado ng madaling araw at bibigyan ng local name po na Kaloy yung magiging pangatlong bagyo for 2026. Mula Sabado, kikilos ang bagyo pahilagang kanluran sa direksyon ng Samar Island at Bicol Region. However, base po sa latest track ng PAGASA, posible ding humina ang bagyo simula Lunes habang binabagtas ang hindi kainitang Philippine Sea. Ka-weather, magbabago pa ang track at intensity ng bagyong tatawagin Kaloy, kaya patuloy na magantabay sa advisories ng ahensya. Dahil naman sa easterlies, nakapagtala pa rin ang mapanganib na heat indices ngayong Huwebes ang maraming lugar sa Luzon at Western Visayas. Kabilang na ang Dagupan, Pangasinan and Batac, Ilocos Norte hanggang 44 degrees. Maraming lugar pa hanggang 42 to 43 degrees Celsius. At bukas naman, araw ng Biyernes, posible pa rin po hanggang 45 degrees Celsius sa may Aparikagayan, 44 degrees sa may Dagupan City and Batac, Ilocos Norte, habang dito naman sa may Quezon City, posible bukas hanggang 40 degrees Celsius ang maramdamang init ng ating katawan. Kaya naman, payo pa rin ang PAGASA, gawin na lamang po ang mabibigat na gawain bago mag-alas 10 sa umaga at pagkatapos ng alas 4 ng hapon para maiwasan ang sintomas ng heat stroke gaya ng pagkahilo o panghihina. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, May 8 sa Luzon, asahan pa rin po ang maaliwalas na kalangitan, ngunit mainit na panahon sa maraming lugar pa rin sa maghapon dahil sa easterlies except for some areas kagaya nitong Mindoro provinces, Quezon and Aurora, possible pa rin yung mga isolated thunderstorms. Kaya huwag pa rin kalimutan ng payong, sombrero at tubig kung lalabas ng bahay sa tanghali. Bukas ang umaga, posible nang malusaw ang LPA sa May Sulusi, subalit meron pa rin ang asahang light to moderate rain sa umaga at tanghali dahil sa easterlies, particularly sa halos buong Palawan, gayon din sa may Caraga Region and Davao Oriental, habang pagsapit ng hapon, may aasahan pang ulan, ito sa may southern portion ng Palawan, halos buong Mindanao at eastern Visayas, kaya posible po ang mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga nabanggit na lugar. Habang sa natitirang bahagi po ng Visayas, mababawasan po yung mga pagulan at posible na lamang ang mga saglit na pagkulimlim tuwing hapon o gabi. At yan muna napapanahong balita ngayong Huwebes. Ako po inyong ka-weather Benison Estarea na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon. Sa tamang panahon.
4: Feel na ang BTS phenomenon in Mexico. The global superstars met with President Claudia Sheinbaum sa National Palace. After their meeting, they appeared sa balcony to greet around 50,000 fans na nag-gather outside. RM and V even greeted the crowd in Spanish. This comes ahead of the group's three-day concert sa Mexico. Hindi pa man nagsisimula ang shows, ini-encourage na agad ni Sheinbaum ang grupo to return next year. Ito, gusto to ni Corina. A major win for dog lovers. About 1,500 beagles na destined sana for lab research ang inirelease mula sa isang Wisconsin-based farm with the help of rescue groups.
5: Activists with my organization, Direct Action Everywhere, first investigated Ridgeland Farms back in 2017, and we've been campaigning, there's been court cases over the years, and many organizations involved in these efforts, and so it's just amazing to see that it's all come to this moment where the dogs are finally getting out and experiencing all of this love and joy and freedom. We didn't know if this moment would ever come, and it's just so beautiful to see this and be a part of it.
4: The first 300 pups were already released last Friday, while the last remaining dogs will be placed in rescue centers. After six decades of breeding, the facility is also set to surrender its license by July. Good news yun. Happy kayong dalawa.
6: Very.
7: Oo. Pero sa bawat good news tungkol sa mga hayop, meron ding bad, no?
8: Sa mga hayop?
7: Sa mga hayop. Hindi yung hayop na dalawa lang ang paa nakatayo, ha? Yung hayop na apat ang legs.
8: Oo.
7: There's always good and bad, pero ganun talaga.
6: Na hayop.
7: Ha? O na hayop. Ganun talaga. When you love, you have to be ready to be hurt.
8: Ouch!
7: When you love, there is pain. O, hindi ba?
8: Maganda yun. Walang hashtag ngayon si Willard.
9: Love guru.
7: Love guru. Oo nga.
6: When you laugh, you cry.
7: Oo.
8: Ay, wow.
6: When you're happy, you're sad.
7: Oo nga. Pero
6: ang swerte.
7: Darating sa tamang
8: panahon.
7: Okay. O, nagulat ka ba na si VP Sara ay pwede pa rin tumakbo.
6: Ah, sabi ni Senator.
7: Senator Dilon. Oo. Mm-hmm. Pwede pa rin siyang tumakbo kung ilalaban sa Korte Suprema despite impeachment.
6: Mm-hmm.
7: 'Di ba? Mm-hmm. Kasi nga naman 'di ba, Willard, yung kausap natin kahapon ba 'yon? Kahapon, oo. Iba yung political exercise from another branch of government, which is judicial.
6: Mm-hmm.
7: O ayan, so iba ang desisyon sa korte.
9: Unprecedented kasi yan kung mangyayari, no?
7: Yes.
9: Never pa nangyari.
7: Kung
9: so,
7: sakali.
9: Test case.
6: Hindi nangyari kay ERAP.
9: Oo.
7: Oo. Oo. Kaya nakatakbo pa siya.
6: Oh. Yes. Oh. Remember, nag-walk out yung mga private prosecutors at nagkaroon ng people power. Two ba?
7: Mm-mm.
6: Two ba yan?
7: Yes. Two. Ayun. So, well, titingnan natin kung hanggang saan ang kanilang labanan.
6: Sa Monday, I think there's going to be the sponsorship sa plenary doon sa articles of impeachment dahil nabigyan na sila ng kani-kanilang mga kopya ang mga congressman. Mm-hmm. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
3: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
4: At ako naman po si Ferdy Salvador.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.
10: K5 News FM Philippines.
11: K5 News FM Philippines.
10: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
11: Baka lang sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronan, sa ka-sales rep.
14: So una,
13: magid ako sa akong body odor.
14: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
14: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Baka lang sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidants.
11: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay.
10: Happy kanunay.
11: DTX 500.
10: Masaligan.
11: Epektibo.
10: DTX 500.
17: K5.
11: K5?
17: News FM.
11: K5.
17: K5.
11: News
17: FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!

0: radio. Campione radio.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Isipin niyo rasan oras sa Pilipinas. Alas 7.35 ang oras. Builog na ang iradulong sa inyo sa Kalwansang Klinika DTX-500, The Superior Antioxidant. Kagbuilog man ang iradulong sa inyo sa Kalwansang Klinika D3 Bio, The Antiviral and Antibacterial Specialist. Kagsubo man ang iradulong sa inyo sa Kalwansang Mighty Seed Alkaline Base ng Vitamin C, Extend Food Supplement for Men. Kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na. Naka-detox ka pa.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga magahatag sang pinakaulihing mga palita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kagkaroon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch.
2: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga-Palamati, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas, mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sining aton syudad sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga-Palamati sa 42 ka mga banwa, kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, sa Negros Occidental, Kapisaklan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, kag Mindanao. Cebu Island, kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
1: K5 Nightwatch June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch.
2: Sa kirandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad, daliwat kita nga magatalakay na sa nga pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sa nga balita lokal, national kag international, mga mainit-init ka nagabalingasong nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandal, mga kaupon man aton karon na mga balita na kag-information, halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters, may kangtaran sa ilan na tipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, ka-K5 Kim Kaluyo. Samtang, mga kaupon man aton karon na iban man nga mga dalagko man nga mga balita kag-information, halin sa iban pa naton nga mga ka-K5 patrol reporters, Ilabi na gid sa mga barita mang natipon nagikan sa Iloilo City Hall. Ug naton si KK5 Jenny Kauyunan. Samtang mga barita naman kay information natipon ni KK5 Karen Badilla. Sa kinaandan, mga drag ko magkaroon ng mga barita lokal, barita nasyonal, kag barita international. Nagika naman sa aton nga news center. Pod naton si KK5 Sunny Punay. Kinandan po naton diri sa technical side, KK5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo KK5 John Alojado Capulo. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa ato sini nga pagpangalagad mga KK5, today is a adlaw man. Thursday. Today is a Thursday, May 7, 2026. Ikapit sa 7 kita subong edisyon. Diri sa ato sini nga pagpangalagad mga KK5 sa diin. Mga pila karon ka mga dalag ko na nga mabalita kag information nga aton pagatalakayon. Naka off air gyud man ta or on air? Leko bilang tao? On air? Atili ko di ani ba? Dula nyo.
1: K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch
2: Nadula nga aton nga kwan nga monitoring. Anyway, sa ato sini nga pagpangalagad mga ka K5 sa kinaandan. Sa ato sini nga pagpangalagad, today is a Thursday, May 7, 2026. Mga dalag ko karon nga mga balita kag information nga aton pagatrakayon para sa subong nga gabi. Dili sa ato sini nga pagpangalagad, standby sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Ay sa aton galing nga mga kauturan dira no nga nagamonitor sa luyag magpamati sang mga balita kag information kag sa mga issues nga aton pagatrakayon para sa subong nga adlaw. Dili sa aton nga pagpangalagad, tune in la kamo sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Or indi gani no sa on air ha? Ang sa on air naton is 88.7 K5 News FM FM Iloilo. And sa ato sini nga Facebook mga KK5, diri lang kamo anay lantaw sa June Kapulot News Live nga Facebook page. Na, diri kita naga live subong sa June Kapulot News Live nga Facebook page, kaya ang aton sini nga Facebook page nga K5 News FM Iloilo 88.7 ang naga-cover live sang kahiwatan to fiesta to sa may pututan K5 Andre. May kahiwatan to sa may fiesta sa Banwasang Pututan. So dito naga-live karon ang Facebook page ang K5 News FM Iloilo sa may Banwasang Pututan. So si Parado lang anay subong while lang naka-cross post no. So ang aton tarantaran nga broadcast mga KK5 nga sa mga gusto maglantaw sa mga komentaryo kag mga balita, dire lang kamo anay kadto sa June Kapulot News Live nga Facebook page. Dire lang kamo anay lantaw no, kaya ang aton sining Facebook page nga K5 News FM Iloilo ato dito sa Pututan subong. So sa mga gusto naman niya maglantaw sang live nga show kag live nga inang kahiwatan sang kapiestahan dito sa may Banwasang Pututan, yara gina-cover live karon sang K5 News FM Iloilo 88.7 mga ka-K5 ang live show dito sa may Banwasang Pututan. Ha? So ang aton subong nga ginagamit amo ang K5 ang aton sini nga June Kapulot News Live anay nga Facebook page yo. Sa mga gusto magpadala sang mensahe, comment mga ka-K5 mensahe kon comment or nano pagidira nga mga inyo sini nga mga greetings da kag gusto magpa shout out, dire kamo anay taran pa shout out no sa ato sini nga Facebook page ang June Kapulot News Live. Ayos, so dra kamo anay pa shout out kay parang mabasahan ko ay ang aton nga isa ka Facebook page nga K5 News FM Iloilo ato sa may Pututan subong dito sila subong nagaka-cover live mga ka K5. So sa kun gusto nyo mag kuan magpa shout out, diri kamo anay sa June Kapulot News Live nga Facebook page. Ayos, wala sige sa ato sini nga mga dalag ko na nga mabalita ka information sa mga pila na ka mga balita nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi. Diri sa ato sini nga pagpangalagad sa aton karon nga mga headlines sa mga balita lokal.
1: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
2: Sa aton nga mga balita lokal, tanod nga nadakpan sa drug bypass operation sa may barangay San Juan nga nakwaan sang minilyon nga balor sang ilegal nga druga. Kin panginwala na sang barangay kapitan. Suno sa barangay kapitan nga hindi na kuno iniaktibo sa iyang serbisyo kay nagresign na sang nagligad nga adlaw. Maria Yunis, tigara po ni Santissima Agin. Ngunit pinakmasadyagid nga bahin sang sugilanon mong pamatsaga mo daw drama, Blackie 500, no? Kagkaroon sa kasugpon sang aton sugilanon nga ginatiguluhan. Landong sang patay nga kahoy sa kasaysayan. Sanggin panginwala ang barangay tanod.
0: Oh. Ako ang barangay kapitan dre. Ako ang matuman. Ikaw nga barangay tanod. Inibalagin ang balon ko ikaw. Nga hindi ka na magbaligya sa isyabo. Nga sige pa imo baligya. Lantawa. Nadalahig ang aton nga ngalan. Kag nadalahig ang aton nga barangay, makahuluya sa imo. Makahuluya sa imo. Kapitan, pasinsya ka na. Tungod, pila naman ka bisis nga nagambala ko si imo nga. Hindi ko mapunggan ang akon balatyagon na mag-intra sa shabu ngayon. Pero, ginahambalan mo ako. Ngayon hindi ko na pag-untaton, nini! Gani, tungod si ni Kapitan. Bisan ipanginwala mo ako. Bisan kaangay ikaw sa kay San Pedro nga sang pagkatapos nga mamalo sa makatatlo ka bisis nga manok, ginpanginwala ako. Subong, bisang ginpanginwala mo ako, Kapitan. Okay lang sa akon. Importante, hindi lang ikaw madalahig sa barangay. Kung magsubong sino, ihambal gid, nga nag-resign ka na! Oo. Oh. Laban-laban na mo ina. Maria Ihunis, tigra po ni Santissima, oh. Sang gagapon, ginbalita, mga kakifab, ginpamangkot, ginimong, ginpasiguro, ginaton, bla. Kaga ginpapamangkot, ginsa hipis ang aton nga pulis. Ginpamangkot ang hipis ang aton nga pulis, mga kakifab. Kon balam aktibo gima sa nga barangay tanod ang sabat sa nga mga pulis kag subong man sa sining barangay tanod duol niya aktibo siya pero nga gahuo gid ba aktibo siya anay kaging katuan ng barangay kapitan mga ka K5 sila isang barangay kapitan sila niya away na nagresign na niya kapila na kabisis sila nga magkuan nga magpalisin siya nga magresign tigin pa resign nila namon eh. Ang pamangkot siya, saan umugin pa resign? Kagapon lang? Tapos yung nadakpan siya? Oh? Tapos, pero ang tuod nga balita ko no, ang hambal dire, mga kaka-K5 nga inang kwan, gin pa resign siya ko no, sang nagligad pa kuno nga simana? Pwede man na sa mahimuhan, resignation letter, kipa ba, Andre, mga papirmahan siya mo, nga anti-date bla? Tapos, sinayay mo on the Blackie 500? Oh? Pahimuan mo lang na sang kwan? Oh? Pahimuan mo lang na sang resignation letter? Nga himuan mo sang anti-date nga pizza? Piho na dayon kapapirmahan siya. Sinabi mag-question siya naman. Ang pamangkot, amuni ay pamangkoton tabi ang mga barangay kagawa dira sang barangay kwan? Sang barangay San Juan abi no kay Paiba Andre pamangkoton tabi ang mga barangay kagawad sa may barangay San Juan be ko nakita giman nilang resignation letter sang barangay tanod nga ini mga kaka-K5 nga ginpitsahan nila sang April 30 pa ba sa April 30 pagkalinis sa nagresign Tinga sa nagligat to pag basketball ko da sang pizza. Ano gani ko to nagbasketball sa nagligat man? Sa dra sa may barangay San Juan nagka-basketball ko da nagligat sa manamong. May barangay San Juan mga ka K5. Naghampan ko da basketball sang nagligat nga si Mana. Dinawara pa man na si Tanod. Ah, mas style pa kamo ha. Ang estilo nyo mga kaki-five, mahambal-hambal pa kamo ha. Nga hambal nyo, ginparisign na sa nagligad ha. Kagang iya nga resignation letter nga ginauyatan sa April 30 pa ha. Hapos malang nahimuon ang antidate nga resignation. Tuta na nag-apirma, sinabarangay kapitan man. Nugayin nyo na tada. Napamatsyagan nyo sa Moon Blaya mga kaki-five. Daw mga bagulang tao sa pagkalibutan nga ini. Nga wala pa sa hinalungong bla, wala knowledge. E nablang pagbugta mo, pagwa mo sa kalibutan bla, maho, mahibi-hibi ka lang, mauha-uha ka lang. Kaya kakaintindi kung anong sitwasyon sa kalibutan, kay bago ka lang kagwa sa kalibutan. Nga nga sang nagligat, sang, nga nga sang kagapon, sang inhiwat ang drug bypass operation nga ini. Nga nga sang kagapon, no? Saan ginhiwat ina yung drug bypass operation nga nga ang report nga aktibo pa sa nga barangay Tanod. Pagkatapos mahambal ka mo nga nag-resign na sa April 31. Yun na po gabilik sa ngilikya. Pamatsyagan nyo sa mo, yun na ba ulang tao sa sining kalibutan ba? Oh? Para nga hindi maapiktuhan inyong nga barangay, para hindi maapiktuhan ang barangay kapitan, para hindi maapiktuhan ang mga barangay opisyal sa barangay, sang barangay San Juanda. Himuan nyo sa sang resignation letter nga i-antidate para nga mahambal nga wala kamulabot tungod kay nakuhaan sa mga minilyon-milyon nga illegal nga druga na misin nyo, no? Maria ihunis tigra po ni Santissima. Oh, hindi bla? Oh. So, gani standby sa ato sining mga pinalangga nga mga tagpanamati sa aton mga kauturan mga ka K5. May interview si K5 aron sang kagapon. Oh, mismo mga ka K5 si Walter nag-ako nga active pa siya nga barangay Kagaw, barangay Tanod sang barangay San Juan Mulo. Mismo sang kagapon nag-ako ini siya. Sanggin pamangkot siya? Oh? Mati ka mo bla karon kay pama pabalikon ta karon reports kay 5 aron ripuyo bla. Oh? Kaysang kagahapon mismo pagkatapos ang ginhimo nga drug bypass operation gininterview ni siya live. Ginapamangkot ni siya may live interview ni si kay 5 aron Lloyd Ripuyo sa iya. Ginhambalan siya, aktibo ka pa nga barangay Tanod, nong? Sabat siya, oo, ginpamangkot, sunod ang iyang asawa, kay duwanis na siyang asawa, yamong. Ginpamangkot, sunod ang asawa, ya, manang aktibo, gimanggali si Manong Panikwan, si Manong sa nga barangay Tanod. Sabat siyang asawa, sila nga, oo. Pagkatapos, anay ka ginfollow up si Kapitan, ang ambal ni Kapitan Joe Maloto, mga kaki-five sa barangay San Juan nga nag-resign na kuno sa nagligad nga April 30 tuig 2026. Ligad pa nga smana. Po, chiringon. Ginhimuan na sa guru resignation letter, no? Pagkatapos, wala lang ginpirmahan. O ano man? O kung base kung ginhimuan na sa resignation letter sa kagaina or kagasaan nga pagkatapos nga madakpan sa hinimuan sa dayon resignation letter. Pagkatapos yun papirma siya, o pirmahin niyo. Hindi ka na magpirma, karoon may imo ka yun. Kung ako mga kaki-five ang barangay Tanod, hindi mo ko magpirma man. Hambalo ko dayon sa hambahambal kuya dayon kung ako ang barangay Tanod. Mahambal kuya dayon mga kaki-five nga papirmahon niyo ko ba? Ano ko na ipanginwala niyo ko? Namisin niyo eh. Oh, hindi ba? Nan, oh, kani standby sa ato sining mga pinalangga nga mga tagparamatik ka namiton nyo nga grabe nga mga diskarte nila subong. Terrible nga diskartihan ay subong sang aton sining mga public official labi na nga aton nga mga barangay official mga kaki-five. Oh, dira sa may barangay San Juan Mulo. Diskartidor gini si barangay kapitan kuan mo. Si barangay kapitan Jose Joe Maloto mo. Kanamit siya no. Na mga kaki-five, istoryahan tala karon. Diri sa ato sining pagpakalaga diri lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa iban pa naton nga mga balita, iban pa nga mga headlines. Delivery boy sang tubig nga ginbuno sang kagawad sa Arevalo, bari pagid. Ginbawian sang kabuhi. Ang ma-report by KK5 ang suspect dire barangay kagawad na naman. Ay ga-involve subo mga barangayaw. Ano ga gahur o ga kwa na kamo sang gano garuro na kamo tanan dis barangay. Ya maka hindi na basta-basta mga KK5. Di hamak nga hindi na basta-basta mga KK5 matigayo o makwan mapunggan ang ginatawag naton nga pagrampant sang illegal nga druga diri sa aton sa bilog nga syudad sang Iloilo daw halos hindi na masarangan pa kag hindi na mapunggan ang sige-sige nga paglapta sang illegal nga druga diri sa aton sa may syudad sang Iloilo. Hambal ni Mayor Aisa Trinyascho, mga KK5 nga sininga, drug is not alarming in Iloilo City. Pero ano ang gakatabo, subong? Anong gakatabo, subong? Hindi pa ni alarming? Nga daw halos, damo na sa mga kaso nga nagalulunta diri sa aton. Illegal drugs, may mga pinatsanay, may mga ginasunog. Mga KK5, boy, tapambalaan ko ng sunog, ng ginsunog, tunga kwanto nga. Kabangkay to ay patakbalo kung gisunog yung manghungod o kung siya nagsunog siya kagulingon, di ba? Damo pa sa mga insidente nga naglulunta diri sa aton, mga KK5, bangod sa illegal nga druga. Di kayo mo kita sila ginanakop ang suspect sa siya buo. Ginanakop, ginataugan pa sa taga BGMP man. Di ba, KK5, Andre? So hindi pa na-alarming? Sigihan nyo gid. Storyan talakero mga KK5 diri sa ato, sila nga pagpangalaga diri gilamang sa K5 Nightwalks. Samtang sa iban paraton nga mga balita kag information, sa iban pa nga mga headlines, ICPS 6, Iloilo City Police Station 6 nagapanawagan sa kagawad kag upod sini nga suspect sa pagpangbuno patay sa delivery boy mga KK5 sang tubig sa Arevalo nga mag-surrender na. Ano nagsulot sa utok nyo nga delivery boy nga ini? Mga KK5, gintripingan nyo nga mga bilik sang ilik nyo. Istoryan tara karon mga KK5, diri sa ato sini nga pagpangalagad diri lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ibang pinaton nga mga balita, iban pa nga mga headlines, titi mo ay so titi mo gali. sorry inaano nga kisungad nga ako naman. titi mo nagpahanumdom nga hindi parkingan ang mga waiting seat. Ay na, ano nga klase, kababa na nga ako. Mga KK5, hambal sang TTMO, nagapahanumdom sila nga hindi kuno parkingan ang mga waiting sheds diri sa aton. Tindi gin man eh, bala mo nyo yung waiting shed, parkingan mo imo. Galing kay ti base ginimo nila nga parkingan ang waiting shed. Kay base konsigurado nila Blacky 5 ba, Andre? Kay kung sa waiting shed ka magparking, sigurado ginaya kay 5, Andre, nga hindi ka pagpabayaron, hindi ka pagsukton. Kay kung dira kay mo magparking, mga KK5 sa mga kilis ang dalan, ginasukot ka timo ka syudad. May ara yung mga arkabala, may ara kaya nga, yari lang nga ticket ang taga-syudad, blagalibot na sa mga dalano na tundir sa syudad, pagparking mo. Gahana ka pala nga magpanahog sa salakyan mo, gadawo na yung mga tao sa City Hall. Gadawo na sang kwan, sang inang ticket, kay ginatikitan ka. Kaya mo na siguro nga ang solusyon siguro sa aton nga mga pumuluyo, imbes mga KK5 nga magparking sa kilidalan, sa waiting shed na lang para libre. Wala bayad. Wala bayad mga KK5. Base mo na lang na siguro ang ginaimo sa ato sini nga mga pumuluyo. Pero bao maluoy magkamo sa aton nga mga tagpalamati, hindi gid kamo magparking sa waiting shed kay hindi gid man iya parkingan. Pero yan tara karo magka K5 diri sa aton sini nga pagpangalagan. Diri lamang sa K5 Night Watch. Mati kamo dugay-dugay sa aton nga mga tagpalamati, hindi kamo maghalin, hindi kamo maglayas anay sa aton nga Facebook. Kag palihog man, share i-share nyo kag i-follow man ang Facebook page ta ang June Kapulot News Live. Kaya mo ni subong aton nga gina-live subong. ang June Kapulot News Live mga KK5, no? I-share nyo man nabi kag i-follow, no? Para sa ato sini nga mga pumuluyo sa aton nga mga tagpalamati para magdamo-damo man mga followers ta. Kay may ipa-plastar ko sa inyo karon sa mga balita nasyonal ha. Ginapapreparar ko subong ang balita nasyonal. May kantanan sa pagkadakop sang isa ka chief executive officer sang isa ka inang ano ni siya man ng Facebook station. Mga ka-K5 daw, parehas man isang June Kapulot yung slide balaw. Mga ka-K5, tapos gindakop in isang National Bureau of Investigation kay Pep Andre. Pinaagi sa ginhimo nga entrapment operation. Kay abaw ang dungol kay Pep Andre nagpinang-extort. Ah, napinangayo kayo sa kwarta, gin-extort niya mga ka-K5. Abi niyo kung sino? Ah, si Tambaluslos pa. Ang gin-extort niya mga ka-K5, si former speaker Martin Romualdez. Ginpabayad niya sang 350 million para kuno nga hindi pag-ibulgar ining may kantanan sa involvement mga ka-K5 ni Speaker Martin Romualdez sa sining flood control project. Abaw, ah, te, tapos si Franco, kwan eh? Si Franco, ano galing nga nito man, matabag, mga ka-K5. Ah, si Franco, disgrasyagi, dakop. Karon sa ginpamangkot, ini mga ka-K5, kay ang impormasyon, anong background ni Franco? Mati ka mo karon ha, kay iplastar ko sa inyo karon kung ano ang background ni Franco. Sino ini siya? Kay ginpasibangod ini ni Auntie Claire Castro, ang spokesperson ni President Bongbong Marcos nga ining si Franco mga ka-K5 ang malapit kag masuod nga abyan or mga kasuod gid sang mga Duterte. Pero ang dikom sini mga ka-K5 may ara man gali, no? May ara man gali nga kaangtanan si Franco sa kay President Bongbong Marcos. Ano ganina? Peanut Network? Ah? Peanut Network, no? Mga ka-K5. Kay si Pina, si Pina, si Franco, suno sa report, si Franco, mga ka-K5, ang gin-report nga amugali ni siya ang media propagandist ni President Bongbong Marcos sang 2018, mga ka-K5. Ah, 2018 pa. Ah, amo ni siya ang black propagandist, mga ka-K5, sa media propagandist, online media propagandist ni President Bongbong Marcos sang 2018 pa, sang pagpapili niya bilang vice presidente. Lasta tarakeron diri sa ato sini nga pagpangaragi di amay sa K5 Night Watch. Kag may ara kita nga interview halin sa kay Vice President Sara Duterte direkta sa dahig mga ka-K5. May kang tanan sa sitwasyon ni kwan ni former president inang Rodrigo Rua Duterte. Kag ang mga ginasabat niya nga mga issues, may kang tanan sa mga issue girapang haboy sa kay Vice President Sara Duterte mga ka-K5. Kag subong man, may ara makita sa nakuhang informasyon, may kang tanan sa pagpanagtag karon ni President Bongbong Marcos sang kwarta sa mga barangay kapitan tag 200,000 kay Pep Andre. Ang tag 200,000 nga kwarta mga ka-K5 ang gin-report, no? Nga ginambalan ni Bongbong Marcos ang mga barangay kapitan. Siniya sa 200,000 na, siniya ang 100,000 amo nang ipanagtag nyo sa mga pumuloyo niyang 100,000 kamuna bahala na. Daw pariyo lang nga gisugo yung mga kapitan niya, kawata nyo na. Tanbay ka mo istoryante na karon diri sa ato sini nga pagpangalaga diri lamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita ang inubatan ng builog na inadulong sa inyo sa Calwan sa Klinika DTX 500 the superior antioxidant. Kag builog man yung inadulong sa inyo sa Calwan sa Mighty C the alkaline vitamin C. Mga ka-K5, ang kampyon nga mga food supplement para sa ikaayong lawas naton sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton nga mga kauturan. Ah, imna nyo ini nga ato sini nga Klinika DTX pabalik kay Mighty C the power duo sa Klinika de Alternativo para magapabilin nga healthy ang aton nga lawas. Pinagi mga ka-K5 sa pag-inom sa sining aton duha ka mga produkto sa Klinika de Alternativo ni Dr. Miloy. Nga ang kinanglanon tagid nga mag-inom sini. Bangod mga ka-K5 puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Agod nga pungga na magtubo sa mga bukol sa lawas naton. Mataas ka masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols nga hali sa DSE or the sugar cane extract sang DTX 500 batok sa pag-develop sang cancer. Ang Mighty C naman, isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agud nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa lawas naton, mga ka-K5 agud nga pagkakasin ni pinaagi sa apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin kanseros. Gani indi nyo na pahulatapa nga magtubo mga bukol sa lawas ta, proteksyon na ng aton kaugalingon, Klinika Detex 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang aton nga oras, alas 8:04.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
5: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay no, makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Indi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: So, ang D3 Bio may aras ang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal walls, agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
5: Dapat hindi gidya.
6: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
5: kaya si atay,
6: atay, no?
5: Kidney.
6: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no, kinahanglan naka D3 Bio kita kada adlaw.
7: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imong urinary tract ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imong atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
5: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 bio Sir GP, Sir Kibin, nga antibacterial kag antiviral.
7: Correct.
5: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano kay epektibo ang D3bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3bio lang malakas. Kung may pakakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
10: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Sa mga taga Quinto Distrito, mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Exciting freebies! Kag madamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
10: D3 Bio.
12: Ako si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
9: nga may D3.
8: Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatilo sang imo atay.
8: Basta tilo ang atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masa Liga
8: Epektibo.
9: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
10: I Care Gold. Ang superior eye formula. I Care Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin, isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Sang una yan, iwang-iwang sa akin, wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilana. Insulayan ko pa no ang Mighty C kag 1 capsule 3 times after 1 nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty Seeds.
10: Mighty Seeds!
9: Mabaka mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
16: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!

0: fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Kadaragsak nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
5: Ganito ako!
6: Tigasing!
5: Tigalaba!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
6: Ang extend!
5: Supplement for men!
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Ikaw pala
5: ang may diabetes.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
5: Yan ang kapanupo
6: kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Masalikas.
6: Epektibo.
5: DTX 500.
6: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose kami bala tian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
6: Yung may BCO.
5: Ang BCO.
6: Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati, kita ko sa K5 News FM. Kaya na nami anak ko magpamati sa mga istorya sa Pages of Love. Kaya madamo, kita ko matunan sa pagigugma kag sa kabuhi. Ako si Lorna sa Miagaw, tunay na ka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo ginapamati? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: K5 News FM.
13: K5
12: News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my puso.
6: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
14: Nightwatch.
15: Babalik naman nga ka-K5 diri sa aton nga pag-pangalagad ng aton nga oras sa karon. Nakalabot kita mga ka-K5 sa 17 minutos na ang nakarigad sa alas 8. Ang istoryahan tanay una mga ka-K5 ining may kang tanan sa kontrobersyal nga pagdakop sa kay Franco Mabanta sa ining PGMN Pinat ano ganing nga lang siya naman? PGMN. Ando siya niyang Chief Executive Officer mga KK5 sa sining PGMN nga suno sa report ginadakop ini siya sa National Bureau of Investigation bangod kay ini siya ang ginaligar nga nag-extort sa kay former speaker Congressman Martin Romualdez nga ang kabaylo sini hatagan siya sang mga 350 million kuno 350 milyones dapat ang ihatag sa iya ang kabaylo diri mga ka K5 amo ang indi niya pag sulat indi niya pagpagwa sang balita may kaangtanan sa kaangtanan or pag-angot mga anomalya nga may kaangtanan diri si former speaker Martin Romualdez. So, ang natabo ginhiwat ang entrapment operation. Paghiwat sang entrapment operation mga ka K5 nagtransaksyon sila. May ara nga taga National Bureau of Investigation nga mo ang nagpanggap nga staff ni Martin Romualdez. Nag-istoryahan na sila sa isa ka lugar. Then pagkatapos, ang hambal nga dito lang i-deliver ang kwarta sa isa man ka lugar kag dito sila makita ay. Di pag-abot dito, tinakop siya. Upod ang tatlo pag iniya ka mga kaopdanan, subot silingon, apat sila tanan. Ining si inang Franco Mabanta mga ka K5 ang ti siyempre nadakpana. Ano ang background ni Franco Mabanta?

0: bata, mga kaki-five. Amuning iya nga background ay sang 19 or sang 2018, ini siya ang nangin kabahin, mga kaki-five, sang black propagandist or ginatawag na ton nga media propagandista ni President Bongbong Marcos. Mas close ini sila ni President Bongbong Marcos ikumparar, mga kaki-five, sa kay sa mga Duterte. Pero sang ulihi nga ini kundi amo na to, no, siya ang isa sa mga naging part sang pangampanya, mga kaki-five, ni President Bongbong Marcos. Sang ulihi, may report nga daw hindi siya kasaho na sang pagpalakat sa panggobyerno sang ato sini nga pungsod ngang nagapungko subong amo si President inang Bongbong Marcos. Nag-announce ini, mga kaki-five, si Kwan, no, si nagpagwa sang statement ining si Mabanta nga linya daw hindi na kuno namian sila niya sang patakaran sang panggobyerno ni ya mas mayo ni nga mabalik na lang kita sila niya sa pag no, sa pagsuporta sa mga Duterte. Then pagkatapos ato sa mga pronouncement nga ato, amo na ning natabo, mga kaki-five, no, nga gin-entrap na si Mabanta. Pero tayo kunimo lang taon ng entrapment siya, diba si sila niya daw nami, gimana doon, makon mo kwarta na gina, hindi ka pa, hindi Blackie 5, Andre. Akon mga ako, hindi na laun sa amuna, no? Susnano na yung matabo. Damo na tamo na sa akon, mga mamo na, ilabi na sa illegal drugs to sang una. Pero ini, mga kaki-five, ari, pakita na to sa inyong duha ka mga videos nga ini. Ang una nga video, mga kaki-five, amo ni ang pagpatigayon sang press conference ni inang presidential spokesperson inang Yusek Claire Castro. Ginpamangkot ni sa isa ka media, kita nyo ng isa ka lalaki na nga nakantipara. Amo na sang nagapamangkot siya. Ari pabati naton, mga kaki-five, ang pamangkot siya. Black ako nanong sabat niya. May kantanan sa sining kung sinong pinakamalapit si ila bala. In between sa kay Mabanta, kung sino pinakamalapit si ila sa kay BBM o kon sa kay Duterte. Nahon na ton, mga kaki-five, si Jose Claire Castro kung anong iya sininga pagpayag ang sa tuong sa right side. Kaki-five ba, Andre, pabate abe ang ambal ni Jose Castro sa ngin pamangkot siya sa mga katapos ang media angot sa sini pagdakop sa kay Mabanta. Kaki-five, Andre.
1: Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinose ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte.
0: Ah, namuna ang isa na kapapel na nga kwano nga naka na napakita niya, mga ka K5. Iyan na ni kwan ni Vice President Sara Duterte. Amula na sang nakwata nga capture na capture. So, thank you sa Abante. Abante Radio. Ito na ton gingkwana. Tapos diri nagapakita, mga ka K5, kung ano ka close sila, no? Kay napakita, ano man iman, hindi ba lagi nasuilduhan nato ni si Jose Castro, kay Pepe Andre? Nasuilduhan nato ni si Jose Castro, kita sinigasuildo sa iya mong para nga, untani, nga ibalita, iya bala kay Pepe Andre, ang tutuod, bla, hindi bala, dapat amuna, kay kita gasuildo, sining buisit, ganun mo, hindi niya kayang amo mo si Marcos, ah, hindi si Marcos amo mo, Jose Castro, hindi si Marcos ang amo mo nga buisit, kang ayuda puga ka, ay nga sa kalilintukin kag buro-buro ka ay papakadto budi sa may Iloilo sa nagliga to pinit hindi tani taning insakto lang, Blackie 5, Andre, hindi bala dapat husto lang taning imo nga ibalita bala. Ah, kaya riyo na amo ni sa galing sa kwa nung umpisa gino kay 5, Andre, may balo amo ni sa nang duwa nung no, sa piyak na side, no, wari mga ka K5 po, no? Ipabati ko sa inyo ang unang pamangkot si iya, tapos ang sabat, tapos kung ano naman ang relasyon ni Mabanta sa kay Bongbong Marcos. K5 Andre?
2: Kilala po ba siya ng kilala po ba siya ng Pangulo, dahil sinasabing may papel daw tong si Mabanta dun sa online political campaigns noon na sumusuporta kay Pangulong Marcos.
1: Hindi po siya kaibigan ng Pangulo. Pero siguro mas nanaisip ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinos ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Roque.
3: A few moments later.

0: surprise birthday in my life, a surprise anything in my life, so thank you so much. I don't know whose idea this was, but you guys got me. Thank you so, so much. I feel special, so thank you. Thanks for making me feel loved. I love you guys. Thank you, thank you.
1: Oh, thank you, Tanyo. Kaya kaki, five, ginkwan ina, no? Ginpost ina, gintrowback ina ni Mabanta. Iya to Facebook page ang nakakwanto kita niyo may ngalan tong Mabanta. Tapos ang iyang tawag, ginkwan siya gali, ginpabirtihan kay Pai Bandre, no? Pabirtihan siya ni President Bongbong Marcos. Kag-ara upod ang iyang asawa nga si First Lady Lisa Marcos. Tapos may video sila nga gahaksan, nagi sila ya. Ang ginapakita ay ni Claire Castro, picture lang. Sa malipot nga sigilanon, mga ka-K5, lihamak nga mas, ang picture yan, normal na. Bisan sin, wala makapapicture mong. Akon gani, kita nyo mga picture. Pero tignan mo damo sa mga picture sa akin, nagapapicture sa akin, lakat-lakat ko isa sa SM. Iga palapit, kagahambal nga, niya, idol, mapapicture ta. Muna, blaso, bot, sinin ang picture yan, normal na. Pero ang video, hindi nga makita, nga gahakos-akos, kabot, sino mas malapit, gid sa imo, hindi ba? Sa malipot nga sigilano, nang ato sinang inalantaw din nga dapat si Jose Claire Castro. Okay, ginaswilduhan ka nga buisit ka namon nga mga pumuruyo. Abi mo si Bongbong gaswildo, si imo nga buisit ka. Kapuga ka karon nga bugada ka nga bilis sa ilik mo, ka butigon si imo karon na. Hindi Blacky 500. Ang amon nga buhis, ang amon nga ginabayad nga tax. Among ginaswildo si mo, ginapadada si mo, nga bilik sa ngilik mo, pati ang pangkulurite mo sa itsura mo. Nabilik sa ngilik mo. Kami ang nagapagwapa si mo, kaya nagapasuksok sa bayo mo. Pagkatapos, butigan mo pa kami. Taning insakto lang bala? Oh? Makon mo ginapamangkot kay mo kung anong relasyon mga kaki-5 ni PBBM sa sakay Mabanta nga ini? Isabton mo imo nga tiyari ang picture o. Amo ni dapat na pamangkutun nyo. Ti picture na araw video. Kitaon ang paghakos ni Mabanta. Mga ka-K5 sa kay First Lady Lisa Marcos. Kag sa kay President Bongbong Marcos. May video, may audio. Oh, K5 Andre, di ba? Ang imo gipakita, picture lang na ya. Normal na sa mga miyembro sa media nga magapapicture sa mga presidential balls o kung sa mga importante nga mga tao. Kaya hapo sila maka-access sa mga tao nga magpapicture. Lain niya ang hakos, lain ang beso-beso. Di ba, Kipa Bandre? Lain ang beso sang sa picture. Eh? Lantawa ko nung kabutigon nga klase kababahe ni si Castro niyo. Abugadang buisit siya kayo. Pariyo na sila nga duha ni Luistro. Abugada na yung bilik sang ilik. Kaya mo ni sa magklase isang... Oh, ang ayan, giba siya nga mag-spokesperson galing. Ang pagka-spokesperson niya, butigon. Hindi insakto. Dapat trabaho ka sa insakto. Blakay para ni sa Pilipinas. Para ni sa ato, sining nga mga pumuluyo. Kami gaswildo si imo nga buisit, kaya hindi si Bongbong Marcos gaswildo si imo, ha? Kami nga mga pumuruyo gaswildo si imo nga yuda puga ka? Lapit-lapit ka sa ako, linusi ito sa ita. Tronay. O hindi, Black K5, Andre? Tuwa ba lang ko na, no? Eh, sa diin ang mas, kwanda, mas credible, di? O hindi, Black? Ang picture o kung ang video? Kaya ang video ya mga ka-K5, halingin na yan sa opisina, halingin na mismo yan sa kay kuano, sa kay Mabantao. Panawag ya, palantawala panawag ya kung sino anong panawag ya sa kay BBM, kag sa kay kuan bla, kay Lisa bla. Tito Bongbong and Tita Lisa. Ha? Lantawa raw sa iya nga kuano? Siya na nag-post mong araw, hindi kita mo, why namon gindilit ang iyang butang na nga master, ano na, master net, tapos araw na butang yung throwback with Tito Bongbong and Tita Liza. Yuda po, gabilik sa ngilik. Kaya tapos ang balon mo, nga hindi sila masyado close. Tapos ang balon mo dayon nga, oh, ito, siguro ito yung tanungin nyo. Kung sinulong yung close sa kanila ba, kuwan sa yan ang plastado na sa ngilik kay Pep Andre? Aranan, dalay ng picture. Mga ka-K5, oh, te, ang aton nga punto, simple lang. Dapat, no? trabahoon mo sa insaktoon trabaho mo, Claire Castro. Kay kami ang nagasweldo sa imo, hindi si Bongbong Marcos ang gasweldo sa imo. Kami ang nagasweldo sa imo nga buhisit ka. Dapat proteksyonan mo kami, kagsugiran mo kami isang tuod-tuod kung ano ang sitwasyon. Sang aton sini nga pungsod kung ano ang sitwasyon kag kung anong matutuod. Amo na dapat ang ihambal mo nga bilik sang ilik mo. Kababae sa imo, kabutigon sa imo nga bilik sang ilik mo karon ma. Kadapuga ka karon. Ah, mga aki gani ning akon nga amigo ma katilaw kagid.
2: On tatana na eh. Nga buhay ko na karon.
1: Na mahabuyan kagid. Ay ni Black ipay bandre. Nan, oh. Te. Amo na. So, why kita nagakwan kay man si mabantag ni mga kakipay? Di sala yan ay kay nagpainto. Sala yan ay kay bandre kay nagpadala-dala sa kwarta, hindi bla? Eh, kwan guro kinang lano yung maguro kwarta, no? Pero, laban-laban, hindi ni matabo sa kay mabantag. Ang mabantag, mabanta. Hindi ni matabo sa kay mabanta, mga ka-K5. Kung pananglitan, nga, wala ni sa nag-silo, kag wala ni sa nag-plano, nga, may kwan ni sa mo, may mga post ni sa sangulihin, ning latest yung mga post, mga ka-K5, nga naghambal siya, nga daw ginakomentaryuhan niya na bala, kag daw ginakuhan niya na bala, ginakomentaryuhan niya na bala ang mga Marcoses. Oh, bisan ano sila ka-close, that's why, mga ka-K5, te kundi, dalas-das, kisa na dalagin sa cam, gin siya. Oh, duga nga, pagdaan nga, pirte ka-sip-sip nga daan. Ang taga National Bureau of Investigation, sumo, pirte ka-sip-sip, man. Oh, pirte. Oh, so, historian, tara, kira mga ka-K5, ang iban pa nga mga balita ka-informasyon. Dari sa ato, sila nga pagpangalagad, kag sa ato, sila nga pagpanumbalik. Iban pa nga mga isyos. May ara subong si President Bongbong Marcos nga ginpanagtag nga mga tag 200 mil sa mga barangay kapitan. Pampahamot yan sa mga barangay kapitan. Bulig kuno na sa mga pumuluyo. 200 mil, pero ang 100 mil ang kunong ihatag sa mga pumuluyo. Kaya ang 100 mil kuno sila niya sa mga kapitan niya, kamuna bahala na. Sa malipot nga sugilanon, daw parihulan na nga ginhambalan niya mga kapitan niya, aring 100 mil hatag niyo sa mga pumuluyo, yung 100 mil niya inyo na, kawata niyo. Nami, no? Ay, huo. O, istoryan, tara, kaya naman ka-K5 diri sa ato, sini nga pag-pangaragan. Dirig lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa iban pa naton nga mga balita kag-information, iplasta naton diri karon sini sa ato, sini nga pag-pangaragan. Ang mga balita ang inyong batian, ang builogman nga ginadulong sa inyo sa Kalwansang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kini mga ka-K5, ang isa ka superfood supplement nga ginibo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties, ilabi na gid kontra sa mga virus kag iban pa nga mga baratian pareho sang dengue virus kag mga COVID-19. Mga ka-K5, ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio ang ginahimo sa aton nga lawas into monoglyceride. Kag isa na diring ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 nga hali sa D3 Bio gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinaka-kusog natural microbial sa aton nga palibot. Pinapanami man sa D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa mineral nga calcium or mineral nga vitamin K gali no. Sang vitamin K sa ato sini nga lawas mga ka-K5 sa ini ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo ko na dengue kana. Lalabot sina ginapanami man sa D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agud malikaw ang lawas sa bleeding kun impiktar kana sang dengue kag iban pa nga mga balatian. Kana no pag ginahulat nyo mga ka-K5, inom sang klinika D3 Bio na superfood supplement para layo kita sa dengue. Mga ka-K5, kag iban pa nga mga balatian. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-klinika D3 Bio. Sanbay ka mo sa aton nga mga tagpanamatiya, hindi maghalin ha. Kay pagbalik naton, plasta naton iban pa nga mga issues ka mga balita diri sa aton nga pagpangalagad. Kag ang aton nga pagbasa sa mga mensahe, kag sa mga nagapa-shoutout dira sa ato sini nga pagpanumbalik. Aton nga oras, alas 8:36.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
3: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Anay. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
3: Yung may D3. Mapakas,
6: mga buti ka.
3: D3 Bio.
7: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
3: Yumay D3.
6: Makakas, mga butika.
8: My family history ba na kamuusang diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
8: Garantisado!
3: Epektibo!
8: Ara mismo!
3: DTX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagapangihi!
3: Masami ginauhaw!
8: Masi may diabetes ka na!
3: Mag-TDX 500 na!
8: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful
8: nga nagapanubos
3: ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
3: Garantisado.
8: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, butika.
11: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C,
6: mabakal sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
15: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Extend Food Superman.
21: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang nigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
20: Extend Food Superman for men. Extend Food Superman for men.
22: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid
20: Extend Food Supplement for men.
23: Para sa matino nga dugo,
20: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tay,
20: DTX 500.
23: Ang DTX 500
20: ang may mataas nga antioxidant
23: nga amo naman
20: ang nagatindo sa imo atay.
23: Mas tagtindo ang atay,
20: happy kanunay,
23: DTX 500.
20: Masaligan,
23: epektibo,
20: DTX 500.
23: Mahigo bala ang imo dugo,
20: DTX 500.
23: Masamit ka bala ang gina-allergy,
20: DTX 500.
23: Ang DTX 500
20: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
23: Nga sa masami,
20: amo naman
23: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
20: DTX 500.
23: Masaligan.
20: DTX 500.
23: E3 Bio with Physio.
24: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
20: D3 Bio.
23: Ang D3.
20: Yung may Physio.
23: Ang Physio.
20: Yung may D3.
23: D3 Bio.
20: E3 Bio
23: with Physio.
25: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa sugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
20: D3 Bio,
23: ang D3
20: yung may Visio,
23: ang Visio
20: yung may D3.
23: D3 Bio.
26: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
27: Ga pamatigid ako sa K5 News FM kay una gid sila sa mga balita, so kag ila programa makalilingaw gid, especially ang kay Maninay Mani nga secret memories kay mahatagan gid kang leksyon ang mga tagpalamati. Ako si Lena sang tigbawan, tunay naka K5.
26: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
28: Wow, my puso.
29: K5.
20: K5
29: News FM.
20: K5.
29: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
30: Wow, my puso.
20: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
31: Night Watch.
1: Babalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangaragad. Oras na aton karon nagkalabor kita sa 45 minutos na karigad sa alas 8. Oh, shoutout, tanay shoutout sa kay Jimmy Luxin. Good evening, K5 John Capulot and former barangay kagawad Tomas Hamelo and former kagawad Renato Camarines sa barangay Takas sa Haro. God bless, okay? Oh, kaya barangay kagawad Remel Tabuadada mayong gabi iman. Kaysa kay barangay kagawad, former barangay kagawad Aljon Laksi. Oh, mayong gabi iman sa may barangay Takas. Kay Bingbong Marcon, sini nga Idol John, mayong gabi, natamya ko lang gali. Ang anak kong si Kiano Idol, salamat kid. Bingbong Marcon, abi ko na ay Bungbong Marcon. Yun dito na magbungbong Marcos. Bingbong Marcoa Marcon gali. Kay Peter Standarte, shout out. Tracy Ta Alumba Ledesma. Basi makaabot sa mga tawo tag 100 pesos, tag 100 na lang na ang panghatag. Ano pa? Kay Chris Insyong Cambronero, niago din ni Idol John, shout out sa Cambronero family sang Leon. Kay Noy Fermasi. Amogid man na sila yung purpose nga gin-appoint siya ni Da Junior ang mag-asar na lang sa mga kritiko ni Bangag. Kay Grace Koda, mayang gabi man. Kag sa Kainong Art Co, mayang gabi. Mar Borca, good evening man. Jason Sabornido, daw si Lacson lang na yan si Claire. Tama, kabutigon. Yun na pa si Bangda naman ni Tony Lacson, no? Si Marculitao, nga may 5 million nga allocation. Aalokables, Igo Mora, sa Cabral Files, files to gali, nakabutang nga 500 malang gali. Wala man sugpon, amuna sila ka, ano na, 80, tuto. Mercedes Malquerido, good evening Idol, I'm watching, okay? Kay Mike Cordoba, Idol John, kung tupad mo si Claire, ano himuon mo sa iya? Hindi man na mahimo, okay, hindi kami tupad mo. Kay Peter Standarte, good evening Florinda Cadavero, shout out man Rose Simpas, good evening. Ani Idol John, kag sa tanan-tanan nga nagapamati, God bless. Kay JC Matias, good evening man. Rose Simpas, Kagria Cabanas, thank you. Oh, good evening man sa kay Florinda Cadavero. Kay Marinette Manican, shout out man. Kay Alpha, good evening Idol John. Aileen Ba Borlado Valencia, may gabi John na Idol. Sad ako kung Friday kay San kag Sunday, Friday kag Sunday kay wala ka. Barangay Crispo Sara Iloilo. Hindi Saturday kag Friday ang wala ako, pagka Sunday ara ko. Oh, subo silingon Sunday mati ka. Kay Vicente Fermindoza, parang ako Idol ah. Kabilaan kabig ko pag nakaahinte kung auto na kang auto na nabaligya. Kay Jason Sabornido, good evening, tsakto gid ang hambal ko gabi nga ipasibangod niya sa mga Duterte. Galing kay may video si Frank Matabag nga ginhiwatan siya sang surprise birthday ni Ngagba. Kay WJC CJ Dakyanan, good evening man. Kay Dako Garay Kalkabin, niya dakpan ang Money Network. Money Network. Julio Shap, good evening man. Sa kay Andrio De La Cruz, Ria Capanas, Rosimpas, good evening man. Angelo Anas Almusa, good evening Idol John Capuro. Tama nagid kalantaran ang pagbaligya sang druga sa siyudad ka Iloilo. Te, ano ni Mayor? Ang masay mo? Ate, drug is not alarming in Iloilo City. Ram Park Mendoza, good evening Idol John. Ginluto gidna ah. J.C. Lilibet Roma, shout out Vicinta Latigo or Villanueva Latigo, good evening man. Kay Banks PSG, mayong gabi man. Kay Shantan, Shantan Silia, good evening. Jenny Halyorina, good evening Idol John. John in lang ko di ah. Ang muna iya, sino John in lang da. Ah, labi na sa mga dira sa may Lebanon. Banks PSG, good evening. Tonyo Arnold, shout out Idol John from Municipality of Tapaz, Barangay Daan Norte. Kay Jovito Coronado, mayong gabi Idol John. Galantaw kami ni Cap Greg Sumagaysay kag kagawad Uma, si Uma. Kag si Uma, pwede mo ibalik ang drama. Utoy-utoy kami ka kadlaw karamiton kag Idol John. Kay Verni B. Diala, tanda si mo magdrama, idol. Kay Julio Sancho Abilar de Medina, ayos ang drama, idol. Nakayuhuman kami ba? Aba. Amo na kun nga, nga kinang Landry kamo pamati, pirmi sa aton, kay may balita na may karingawan pa. Okay, Nibla? Kaya, kwan, no? Ripa, damo pa sa mga nagkalabiling kaling mga followers na ito, no? Sa kaya Jenny Halyorina, sininga shoutout kay Gaspar Soliano Hontonares. Maayo lang dira nga pagpamati. Aba, pamati si pari Gaspar, gali ha. Renato Bindita, shoutout man sa kay RV Chris Caceres. Shoutout sa kay Numar Otlaitmon. Nagnubma. Balimbalis ka din ang ala niya. Sini nga, good evening Idol John Caps, nagapamati o naga kami diri sa Santo Niño Arribalo, Sur Arribalo. Nagapamati, guru eh. Si Kulot, si Ramon Montialto, Ambungan. Rizalina Sindon, thanks Idol. Okay ah. No problem. You're very welcome. Emma Castro Kabilan, good evening Idol John. Shout out sa Mr. Ko, si Agustin Tuto Kabilan. Belly Tayon, grabe ngala niya, Belly ngala niya, tapos Tayon apelido, Belly Tayon. Good evening Idol John, pa-shout out lang dira sa apo ko, si Inday Kuladay, sa Barangay Kubay, Sitio Lunok, advance happy first birthday. Kay Ian para sa May 9. Idol John, losot lang di. Kag magkaon, tabihon, gisado. God bless. Okay ah. Tamang imbitar gani, lusubon ko gina yan. Kay Sofia, good evening man, shout out. Fatima Lagarto, Zapico Masiro. Maying gabi kay 5 Idol John Kapulo. Ayos, so maying gabi madasa kay Jasper Jan Linterna. Nga nagapamati man diri sa ato, sila nga pagpangalagad. Grabe siya ha. Si Jasper Jan Linterna, gapamati. Ara sa kwan ang iya nga monitor perti kada ko dako mga kakipay bang iya nga monitoring ya binyo kun diin ara sa ila nga dingding sa television nga perti kada ko kay Jasper Jan Linterna mayong gabi check na nato ng report kay impormasyon ka mga kakipay kaya kakipay ba Karen Badilla may kang tanan sini mga kakipay sang pagpanginwala na ni kapitano. Nami si Kapitan kag panginwala iya mga kaki-five ang party sa iya tanod nga ang tanod ya pagpamangkot si iya sa mga media siling niya ti ano aktibo kapan niya ho eh tapos gin confirm pag isang iya nga bana as iya nga asawa siling sa asawa niya ho aktibo pa na niya ga-duty akun bana siling niya sa barangay barangay tanod siyang barangay San Juan tapos golpe lang sa gikatuan si Kapitan kay Five Andre siling ni Kapitan na sila ni Kapitan siya niya, nag-resign na siya niya sa April 30 pa. Dasig siya niyo maghimo sa resignation letter nga update, ano na, ng antedated, no? Pamatsyagan niyo, bless amon, bless, sobra-sobra naging kamango. Ano na yung problema sa inyo, kay mahilig ka mo magpalusot. Mango na kami, manguon niyo pa. Namin ni si Kapitan na Joe Maluto. Pero check na to ng detalye sa mga balita upon kita kay K5 Karen Badilla. K5 Karen sa kampiyon nga report. Standby.
0: K5 News FM. Kampiyon report.
2: K5 June ginathag ni Kapitan Jose Martin Maloto sa barangay San Juan Molo nga hindi nila aktibo nga tanod ang nadakpan sa drug by bus operation sa Iloilo City Police Station 4 o kundi toya sa Molo sang Mayo 6 sang gabi. Sa interview naton kay Cap Maloto, ginpahayag si ni K5 June nga sang tinalikdan nga binulan tatlo ni kabeses nga naglisin siya sa iya si Walter Castro nga ma-resign sa pagkatanod pero ginhingyo inisang kapitan nga tapuson lang sini ang April 30 kag amo pag-resign K5 June sa serbisyo sa sulod sang kapin duha ka tuig. Suno paya sa kapitan Wala siya sang idea nga nagaduso galiya sang illegal nga droga si Walter bangod pagkatapos sang iya duties kada alas 3 sang kaagahon nagapauli man inigilayon sa iya nga balay kag nagaasikaso sang ilaya nga tiyanggi kag dugang pa sang kapitan nga nakahibalo siya sang previous records ni Walter angot sa 12 kakaso sini nga murder sa diin na areglo man ang tanan kag bangod nga naghingyo ang ining suspect sa iya kag nakita man sang opisyal nga dumay pagbag-o sa suspect ginhatagan niya ini sang tsansa or kahigayunan kay 5 June nga makatrabaho sa ilaya nga barangay pero kahapon nakibot na lang si Cap Maloto nga si Walter subject person gali sa drug bust operation sang ICPS4 sa pagpanguna ni Police Captain Ryan Christ Inot sa diin nakuha sa paghinakop ni at ni Walter Castro ang 1,020,000 pesos nga balor sang suspected shabu. Lakip sa nadakpan ang iya asawa nga si Era, isa ini ka PWD bangod nga ginoperahan ni ang iya nga mata sang tinalikdan man nga bulan kay 5 June. Kung madumduman suno sa kay Captain Ryan Christ Inot nga kapintatlo ka semana ang ilani nga monitoring kay Walter antes ginpatuman ang operasyon. Kag kung mahibaluan, nga 2018, naaresto ni ang mag-asawa matapos nga nakuhaan sila isang armas kag shabu paagi sa pagpatuman or pag-implement sang search warrant kay 5 June. Ang ini nga balita, ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee... Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix, sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
1: Sa madunlan pa sang kape si K5 ina nga Karen. Oh, te. Ah, hambal ni kapitan niya, wag kong balong, kabaligyan ni si Shabu na. Yan kaysa nagligad to sila niya, siya ga-duty ni siya. Pagkatapos siya duty, puli mo sa sila balay. Pagkatapos, sa pasikaso sila nga Changi. Kag wag kag pamangkot kung nga ang Changi yan nga daw damo sa gabakal, pirmi sa risari nga tabo. Maria Ihunis, tigira po ni Santisima. Kuna mo ng sabat mga kakipipes ang kapitan. Ang buot silingon kay 500, law-law ka nga kapitan. O hindi ba? Nga nga nakahambal kita nga law-law ka nga kapitan. Kay, kamodira ang naga-imbestigar, kamodira ang nagahimo sang pag-monitor. Ilabi kaglabaw sa tanan ang barangay tanod mo, isa ina sang ginagamit mo nga naga-monitor sa mga pumuluyo dira sa palibot sang barangay. Ako di baloon kung sino ang mga pumuluyo mo nga naga-involve sa illegal nga druga. Sa malipot nga sugilanon, huay kagalibot sa barangay mo, law-law ka nga klase kakapitan. Kay nga a, huay katimo kabalo, nang imo galiya nga barangay tanod, nagabaligya siya bo. Oh, tapos palusutan mo pa kami. Hambalon mo pa nga nag-resign na. Paano mag-resign na kay... Oh? Hambal ko nung kapila kabisis ko nung mag-resign siya nga mag-resign. Ginpunggan lang, why lang ginpapa-resign kahit tapuson lang ang bulan sang Abril. Amo na nga sang Abril 30 sa ginpasugtan nga nagka-resign. Tinga nga sang pag-interview sa iya sa mga tapos ang media kay sa mga pulis. Nga nga gasabat siya nga aktibo sa nga barangay tanod upod sa iya nga asawa nga nagkumpurme man. Asawa yung naghambal man niya, oo, gajute na sila niyang bana ko. Aktibo pa na sa nga barangay tanod. Di pa man ko, sinong butigon? Ah, nagabinutig pala niyong mag-asawa? O kung ikaw imo na sagi ka binutig para ginamang nga magdikaw ka magpalagyo? Hindi ka galit kasalom sa tawo mo? Ikaw ang barangay kapitan na binutang butang mo na sa nga kwanda nga barangay tanod. Tapos ang hambal mo pa nga, basi may pagbag-uman kay tungod nga ang kaso. Yan may aras nga kaso nga 12 ka-counts ang murder. Pagkatapos, siling mo may pagbag-uman, amun na rason nga ginbutang mo na siya. Ha? Mga kakifay, igod na yawon kwinta, ginbutang mo galit na saya para nga makalibot todo sa bilog nga barangay kay tungod barangay tanod siya. Makalibot sa todo sa bilog nga barangay kang magbaligya sang shaboya. Nami, no? Oh, mga kakifay, ay gilaw-law nga klase ka barangay kapitan ni Magamuni. Uy, kabalo yang iya nga tanod mismo, yang kabaligya siya bu. Kampyon kag. Anong ginabantayan mo daw? Anong ginapanilagan mo da? Anong ginamonitor mo da, Kapitan Maluto? Anong ginamonitor mo da? Kung anong hulag sa imo kontra sa politika? Oh. So, yeah, karon mga kakay-5, balikunta na iban pa nga mga balita kay information diri sa ato siring nga pagpangalagad. Ang mga balita nga inabateran builog nga iradulong sa inyo sa kalwan sang klinika DTX Coffee Mix, ga kafe kanaga detox ka pa. Mga kauturan tara nga mga budlay matunawan. Tapos kaon daw ay ginatunawan. O inom ka mo sang DTX Coffee Mix ay sa ka-healthy coffee mga kakay-5. May ampalaya leaves extract powder. May chia seeds extract powder. Kagdi sugar, sugarcane extract powder. Pampanami sa aton nga digestion. Nagakontrol sa aton nga blood sugar level. Kag nagadetox sa aton nga lawas ang Klinika DTX Coffee Mix. Kakape ka na agadetox ka pa. Kag sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpanamatini ka mo magkalipata sunod simana sa Lunes. Pitsa 18 sa mga taga Quinto Distrito da. Mas ginpalapit na sa inyo ni Dr. Miloy ang iyang mga produkto para sa inyo da para hapos na ilang ninyo kwaon. Bantayan ninyo ang grand opening mga kakay-5 sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Incorporated sa Sara Branch. Let anay kita sa Mayo 18, Tuig 2026. Lunes ng adlaw, Las 10 ang aga sa RGM's Building, Barangay Apurugista, Sara, Iloilo, malapit sa Terminal or Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discount mga kakay-5. Exciting nga mga freebies kag maramo pa nga mga sorpresa. Save the date! Kita-kits mga kakay-5 sa Mayo 18, mga kaklinika kag mga kakay-5. Aton nga oras, alas 9:02.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts. Exciting freebies! Kag madamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
0: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sa mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Junie, taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
6: Ikaw pala ang may diabetes.
8: DTX 500.
6: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds.
6: Yan ang gapanupo
8: kag kontrolar
6: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
6: Sa rika.
8: Epektibo!
6: DTX 500!
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
10: Nga pamati, gina ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na may anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo!
3: Wow! My puso!
11: K5 News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: K5 News.
14: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
15: Kabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangaragad. Oras naton karon nakalabor kita sa 10 minutos na nakarigad sa alas 9. Kini nga matinaw ni check na naton ang balita kag information nagikan kay K5 Kim Kaluyo. May kang tanan sining stabbing sining naglunta dito sa may distrito sang Arevalo. Ang suspect ni Barangay Kagawad. Pinagkamasakit din mga ka-K5 kay napatay gid ang ining delivery boy. Sang ginabuno ini sang Barangay Kagawad. Kag ano gid balang ginhalinan sini? Anong kabangdanan, anong rason nga ang gintuduhan niya gining kabuno kag hasta nga mapatay mga ka-K5 ang ining biktima sang sining Barangay Kagawad nga ini. Yari mga detalye sa mabarita upon kita kay K5 Kim Kaloy.
11: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
16: Sang amay ang mga magagmay pangkabataan kag isa no kaasawa ang nadulaan man sang bana at tungod ka K5 John sa ining mambal naton nga brutal nga pagpatay sa ining delivery boy sang tubig dara sa may barangay Santa Felomena Arevalo Iloilo City. Natabo ini siya mga pasado las 2 kay na sang hapon May 7 no sa diin ang suspect ang supposedly nga magahatag sang proteksyon dara sa ilang nga barangay kag ti syempre kun ang kapitan amay ti siya do somehow no naga bulig-bulig man para maghatag dara sang proteksyon sa mga pumuruyo siya mismo ang suspect ka K5 John sa ining nagluntad nga stabbing incident o kun pagpamuno dara sa may nasambit man nga barangay ka K5 John ang biktima ang amo no si John Sino ka K5 June sa diin no ang John Robert Sino 28 years old, ining delivery boy isang tubig, gagang suspect naman, no? Amo Sandaya Kagawad Melvin Asibuke, amo ni siya ang nagpangamot gid kumbaga sa ining pagpangbudo ka K5 John, kagang isaya pagid ni kaupod, amo ni siya ang naglak o kung naguyat sa lawas ang biktima samtang ginabuno, no? Sang ining opisyal ka K5 John, based diri sa information nga ti may daan na ni nga daan nga hiligutan, no? No, ang ining biktima kag suspect kay before no madugay-dugay man nga nagtrabaho do mga 6 years man accordingly nga nagtrabaho ining biktima sa dalom niya sang suspect kay do may pautang na bala ining si Kagawad kag nagaserbi naman niya kolektor niya before ang ining biktima nga subong ang trabaho yan na is delivery boy sang tubig at accordingly ang ginaakusarya diri sa biktima nga ti dumay na despalko nga ang kwarta wala may ara sang koleksyon bala no nga wala na narimit o kunahatag sa iya kaki 5 John that is why nga tub-tub subong despite nga 2 years na nga wala nagatrabaho sa iya ining delivery boy sang tubig ang gut-gut ya ara sa gihapon kaki 5 John pamatian pala nato no kay actually ang CCTV makitaan rang porsyon kung sarili nakakuha padra sang galon bala sang tubig sa isa katsangge ang ining victim pero ang the rest no ma audio na lang kay amo na lang nabi mo ang available dara nga CCTV kaki 5 John dara sa may area kung ano ang ilay diya nga ginbaisan.
15: Okay. No, sa nga clip ka kay 5 John no sa rin ti amo ni siya
17: ginakuan pa siya ginasinggitan pa sa sang tao nga kagawad do gina sa YAB no
16: kag aside ra sa tigulang nga nagasinggitan na kay 5 John nga kagawad may ara pagid sa piyak nga porsyon nga naga sa Y man no kag nagatulutan aw na dire sa may area luyag kuno kontani nila bala nga magpatunga o galing kay T since may kutsilyo.

0: Insang aton nga interview kay Police Captain Michael Toboran, ang officer in charge sang Iloilo City Police Station 6.
1: Okay.
2: Police Captain Toboran, sir, ano ni sir ang investigation ninyo regarding sir no sa natabo nga stabbing incident sir sa may Arevalo?
3: Yes ma'am, nga gabi si mo og nga gabi sa aton mao pura nga pamati. Asubong adlaw mo mga 2:20 may nagunta kita nga stabbing incident dira sa may Barangay Santa Filomena, Arevalo Union City. Ito sabihin mga biktima nato ni si Certain John Robert Saino, 28 years old, residente sa St. Peter sa Division, Barangay Santo Domingo, Arevalo Union City. Kaya nga ito nga suspect is si Barangay Kagawad, Milvin Asibuke sa Barangay Santa Filomena, Union City. Kagang iya may upot pagiging siya ngayon kakasuspect pagiging niya si Mark Anthony Banyares alias Dudong aligal na pangidaron tagos din kayo sa Barangay Bonifacio Arevalo City.
2: Pila edad ni Kagawad ganit sir ah?
3: Wala lang kita mam sang kwan sang estakeling na edad
2: pero mga estimate sir ako,
3: wala pa din mam sang kwan sa kong estimate ng age.
2: Pero ano ganit sir na tabo nga naglabutan ay ganit sila duwa sir?
3: Kay ang atong biktima is nagatrabaho niya kay Kagawad mga almost 6 years kag nagbuntat naman siya mga 2 years kay si Kagawad niya siya pautang kag ang biktima is amo ni siya gaupo siya dati may pagminaysay nga natabo regard sa mga pagginawatay pero wala kita sa exact nga details ang kasabihin ka itong son-off pero ang baisa nila is parte sa pagpangawat.
2: Pero kayo na, nagbaisay sila sir, may bit-bit na nga daan kung si Liwa, si Kagawad.
3: Posible ma'am, hindi pa rin natin makuwantong mayaran na sa daan dala na posible.
2: Pero paano, yan ay sir na bunaan yan sir, ang tawag sir no, ang victim, ano na corner ni nila?
3: Kay kuan sa mga panisayon man sang kuan sang mga witness is nagadeliver ni sa sang tubig ang biktima dira sa lugar pag dito sila nagkatanay ni Kagawad kag amo to ma'am no, may pagbinaysay nga natabo kag amo to gin buno sang suspek ang biktima kag ang isa ni nga upod allegedly amo ning gawiyat sa biktima samtang ginabuno ni Kagawad.
2: So ang mga ng participation ni Banyare, sir, siya ang nag-hold siyang victim.
3: Yes, ma'am.
2: Balita wag na sir diin gining igo sir sang biktima sir man.
3: Ni ara kita sang visible nga pila sa so, nawala nga ilok kun sa natuo nga abaga.
2: Nawala nga
3: tingong biktima sa
0: Jo, no? Si Police Captain Toboran ang OIC sang ICPS 6 no ti subong ti nag-base sa information nga nagpalagyo ni sila sa kaysa motor kaki 5 John Opol ining si Banyares no kag ining si Kagawad ang direksyon nila going sa Oton nga way kaki 5 John kag ti subong no wala sa gihapon nga naga surface o kun wala sa gihapon nagapakita naga pulo panago pa nagapanawagan dire gani no ang ICPS 6 nga ti mag-surrender na sila ne considering nga ti siya ya official pa siya sang barangay barangay Kagawad pa kaki 5 John kag ti ang ining biktima ginbawian gid ya sang kabuhi ti desidido naman niya ang family sang victim nga wag file no sang kaso nga murder kay 5 John.
1: Kay ginhimo yan eh. Why gid ni sang kuna why gid ni sang maayo nga dulot ah, no? Kay nga number 1 barangay Kagawad siya. Number 2 butang tabi inang manug tapos naman term niya abi no. Kag piruti kay nakapatay sa sang tawo malagyo gid lang siya. Ang pamangko, tub-tub saan o ka makapalagyo. Ginguba mo pangabuhi mo eh. Hindi blaga negosyo pa ni sa gani.
0: Kapautang.
1: O, kapautang. O, te, negosyo mo, sino makuan sina. O, but silingon, dapat hindi magpadala-dala sa emosyon. Dapat kontrolon gilang kagalingon kay duha lang nakabutang ang matabo kun makapatay ka o kun ikaw ang mapatay man ti karo kay nakapatay ka syempre prisuhon ka gid lang eh di man pwede nga panaguan mo kag palagyuhan mo ang ginhimo ni mga krimen di blacky 5 kim
0: ang pabangkot yun na da tubtubsan o ka nga pwede magtago o ti may mga pamilya ka man gyud nga gahulat-hulat man sa imo ti tawag na no kag kaluluoy gid ang kabataan.

0: isang victim kay Five John. Kay
1: yes.
0: According sa information ng mga magagmay pa mo, kay ang edad ni isang victim do 28, they probably bago pa lang bala nakasugod man, nakatukod sang iya kaugalingon nga pamilya.
1: Mm.
0: At amo na amakon mo, bata pa lang sila, wala na sila sang amay tungod diri sa mo ni nga hitabo ka kay Five John, no.
1: Mm.
0: So bulabantayan naton kun balati mag surrender ni ang mga suspect o kun ti probably basi mabulig man diri or mag intervene man diri si kapitan dira nila no sa Barangay Santa Filomena.
1: Mm.
0: Nga mapa-surrender na lang o kung pasungkaon ka kay Five John. Kaya budlay na basi bala magbalos bala. Kung kaisa daan sa pinamilya kay Five John na muna tabo sa ilang himata,
1: yes.
0: Ang tendency is balusay na lang kung ka magpadakop sa polis,
1: mm.
0: Ipamilya magdakop sa ila kay Five John.
1: Correct. Okay. So kung kapamati, dira si Kagawad. Ano ganing ala ni Kagawad ni?
0: Melvin Asibuke.
1: Melvin Asibuke. Ika number ano ni siya nga Kagawad?
0: Wala sa nga information kag, din ng police kagang ato sa area.
1: Oo, kagano nga chairmanship ang inauyata niya ba si Blaka siya pa lang chairman sa committee on special order bla.
0: I-check na ton buwas ka kay Five John kay na nagkadto kita dra right away no sa may barangay hall pero base diri sa ila yang kapitan ka kay Five John kati bagong abot lang kuno siya kaina kag wala pa siya sa knowledge kay sana tabo ka kay Five John no balikan naton sa dugang nung mga information.
1: Okay, sige. Salamat kid K5 Kim.
0: Report gikan sa patrol upod kay K5 Aaron Lloyd Refoyo kag K5 Jason Talaron. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
1: Nabatian mga ka-K5 report kay impormasyon nagikan kay ka-K5 Kim Caluyo. Nakadala sa aton oras 23 minutos na karigad sa alas 9. Ang mga balita ngayon na batian ng Builog Man nga ginadulong na sa inyo sa Kalwansang Klinika Extend Food Supplement for Men. May maka ka-Club Uwas kang nagabulig mga ka-K5 para sa pagpabakod sa ato sining nga lawas. Nagahatag sang extra energy sa aton nga lawas kag labi kag labaw sa tanan. Panami sa ato sini nga blood circulation. Gani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton nga mga kauturan, basta gani. Yung nagapalang luya na si Mr. Kapoy Permis sa trabaho, kway na tiyempo para sa kay Mrs. Imni na ninyo sang extend food supplement for men para nga babalik ang kapagros kag pia siyempre mahatagan naton sang kasulbaran. Mga ka-K5, ang inyo sinipirmigin na problema nga daw nagamat-amat na luya si Manoy kaglabi kaglabaw sa tanan daw medyo wala na pirmi ka kalipay kag hindi mo na malipay si Mrs. mo. Extend food supplement for men mabakal sa tanan nga kag makita ninyo ini kag mapangita. Punta kamo sa mga butika da kag sa tanan-tanan nga mga klinika de alternative medicine and wellness center. Puro pamangkot kamo da kay may daa karan. Hindi kamo dayon nya naton pit paayo a manabi kita diyan tay sa tag-isak banig nga diyan ha. Atay parang bilog para makatiraw man ta. Ayos. Check naton katapusan nga balita kay impormasyon nagikan kay K5 Jenny Kauyunan. Away siya recorded. Ate sige, no? Alang akon kan daw alang alang naman sige na lang. Mga K5 sa ato sige nga pagpangalagad. Ate, oh kita ita sa Domingo naman ha. Grabe di off namo ni. Sa kay Sofia da may gabi kag sino pang ibang tadi nga mga followers nga wala naton mabasa diri sa John Kapulot News Live nga Facebook page. Why na? Okay ah. Anyway, mga ka-K5, salamat kayo sa inyo siling pagpag-upo. Diri sa ato siling pagpangalagad. Diri sa K5 Night Watch. Sa ngalan sa bilong puwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman ang inyo ka-K5, John Aluado Kapulot para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5.
3: 88.7.
4: Champion.
5: The best radio station.
3: Your favorite radio station. More hit music. More fun.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: K5 Night Drive. K5 Night Drive.
2: Campeón.
3: K5.
1: K5
3: News FM.
1: K5
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: Wow, my kumso.
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: May family history ba na kamuhusong diabetes?
4: Mag-TTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TTX 500 ka na!
5: TTX 500
4: ang may powerful compound
5: na nagapanubos ang imo blood sugar.
4: TTX 500
5: garantisado,
4: epektibo,
5: aramis mo.
4: TTX 500.
6: This time, istoryahan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer. Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
7: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Batsar GP. Inom adlaw-adlaw detects 500 kag mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Ang detects 500 kag mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag syempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan Sir GP sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Naon ta Sir JP, numerous listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, atay, tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
4: TTX 500
5: para sa matino nga dugo.
4: TTX 500
5: para sa healthy nga tay.
4: TTX 500
5: ang TTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay.
5: TTX 500
4: masaligan,
5: epektibo.
4: TTX 500.
6: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
7: Eh, kung gainom ka detects 500 kag mighty si kadadlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
6: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Doc, ang nagapakancer man.
7: Dapat yan, hindi gin magpasobra.
6: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang aton panit. Hindi
7: produce na free radicals ya.
6: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
7: Oo.
6: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakos man sang lung cancer. Sa mga drivers daa kag mga nagatinir sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag mighty C for cancer prevention.
7: Eh, but budgetan gyud nila Sir GP, no? Ang infection Sir GP ang nagapakancer man. Sabi nyo ang kagaw hindi makakancer, makapakancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babay.
6: Wow.
7: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no, pabayaan mo na. Why ka gainom detects 500 kag mighty C, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500 mighty C or pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500 mighty C or pure C.
6: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer ang occupational cancer risk ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
7: Ang una naton nga ginikanan Sir GP, wala pa ning mga muni nga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo. Pero grabe pa kaunon antioxidant.
6: That's why ganin 100 ang edad
7: kita. Ari na ni, cellphone, radiation, tanan-tanan ara ang mga ga-generate sang free radicals sa subong nga moderno nga panahon Sir GP. Halos kada liso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang importante ni Sir GP dapat inom gid DTX 500 kag maiti si adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa kanser. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, hindi magpa-stress. Kag inom gid DTX 500 kag maiti si or pure si kada adlaw, and you will be cancer free.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Excited freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
4: D3 Bio.
9: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag nag-hining akon buhok, kag nag-hinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika.
5: Para sa matilong na dugo.
11: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay.
11: Happy kanunay.
5: DTX 500.
11: Masaligan.
5: Epektibo.
11: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. One capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa My TC.
4: My TC! Mabaka mga butika.
8: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman bala ka.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplanta na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalaba!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to Mama!
22: X10 Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy at stamina
21: para sa tigasing performance.
22: X10 Food Supplement for Men.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow, my puso.
23: K5 News FM.
24: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
25: K5 News FM.

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
4: Kasadya sa inyo!
2: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupod si Macho Kulit!
0: Ang

0: na! Maxi Nadia ta! Kadamo sa problema everyday, pero magbardagulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ako, no, may iban ka man galing.
3: Hala ka pamantay sang iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na, gabutig ka pa! Di, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
5: Bardagulan to the max! Sa 88.7
8: K5
5: News FM!
9: Bardagulan sa
10: K5! It's time to roy! Higa ka dug-dug again!
11: Kampiyon!
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words?
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
15: Bardagulan!
5: Bardagulan!

0: You're listening to the best radio stations, 88.7 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Alas 10, 11 na. Mayrayan yung gabi sa inyo, tanan-tanan, Western Visayas. Dari kita, nice, June Kapulut News Live nga page, mga K5. Okay, may event sa aton nga piyak nga page. May gabi sa inyo, tanan-tanan, nga nagatutok. Dari kita, subong nagarusot sa page ni June Kapulot News Live. Yan, mabatihan nyo kami sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Well, subong gabi mga K5. Naga-enjoy ang tanan-tanan. Pero sige, enjoy yon taman subong gabi. Share nyo ang live ni Matt Chocolate. Alibaton ko at June Kapulot News Live. Thursday edition sa ating program. Buwas Friday naman. Grabe na eh. Diretso kita na sa aton nga bar, Dagulans Greetings. Paandara na siya. And also nakashare magli sa page nato na sa K5 News FM. Drak amulan taw ha. Okay, share the live sa mga gabi sa atong mga fanatics na. Share the live, share the live, share the live. Dami ang taman si Nanay Nenfa na nagpamati sa mga zaton. Nag-enjoy si Nanay Nenfa sa aton nga changi-changi na. Keso Sen, kainday mo na. Kay BB, nga nagatutok sila sa mga zaton sa K5 News FM Philippines. Sa mga kaibigan natin, nakatutok dyan. Hello po sa friends natin, diri sa may Halandoni. And nagpamati sila subong sa aton. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Especially nagi kay Reefer, kay Almador. And nagpamati subong sa aton. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Damiyo kuman si Amar. Yan, nagpamati sa mong saton si Amar. Mayang gabi sa inyo, Amar. And also sa mga friends man naton, dali sa may Tabukan. Nagpamati sa ating program. Mayang gabi man sa kay Jello Diaz. Nagatutok man sa mong si Jello sa aton sa program sa K5 News FM. At tamiyo man naton, mga friends naton, dira sa uton. Mayang gabi sa inyo. Oh, grabe yan. Oh, share the live mga ka-K5! Para suwabe, suwabe! Kinatamyaw taman si Romoy. Gag si Leven. Nagpamati man sila subong sa aton. Mayang gabi. Well, subong mga ka-K5! Kung gusto nyo magpanawagan, pwede ka mo rin kapanawagan, may patay ka mo dira, o kung ano-ano, ay, tawag nyo din kay Matt Chocolate, ha, para mabatian man. Para sa aton nga bardagulan, panawagan. May bago naman kita subong nga programa, ha? Mapanawagan si Matt Chocolate pagpatak sang gabi na bala. 10:45, aton panawagan service. Para kung sino gusto na may mga patay sa inyo, sa Nuang Lubong, di na Hamyang, para nga may panawagan kita, di ba? Mamunik ito.
1: Ginapanawagan, try love lang.
0: Mayang gabi sa inyo. May 92 viewers na kita. Share the live,

0: grabe. Bantayan nyo man si Matt Chocolate sa Metro Manila soon. Ma-host ako, ma-voice over ako sa concert ni Justin Bieber. Oh, grabe ah. Bongga-bongga again. Sa mga friends man natin na nagatutok sa bong, tamyaw ko man si Lilivette, si Arman, si Join. Nagatutok man sa aton sa K-Fan News FM. Diretso kita sa aton nga bar, The Gulan Real Talk.
1: Tanong ko sa iyo, real talk tayo. Tanong ko sa iyo, real talk tayo.

0: Ang real talk na doon, Subong, ano bala mahambal mo sa tao nga kutos ay arigen? May mga tao nga grabe maglango-lango, may mga tao nga grabe mamuryog. Pero kung nambalo mo sa ganing atsura mo, doka munsil, perti akigaya. Amo na mga tao, bala nga grabe manuya, grabe pachika-chika, pero kung sila na gani, bugihon, baka perti pang akig nila. Sa Pia ka estasyon ba? Abali, Ma'am Kim. Asat at Ma'am Kim, may dali lagi ko ng panaog ang bangko. Ay, ano na yung bangko? Dali lang. Dali lang. Doon nagpanaog ang bangko ko mga ka-K5. Doon naghimo ako si sa chaos. Bala ba? Ano ni man? Dali lang. Dali. Doon kabug at. Doon ma-gym nagkikitaliwat. Okay, okay. Okay, share the live, oh. Pamind sa ako nga ginahambal ko, oh. Amo na sila. Amo na sa bungang uso. Nagitagi ko sa amuni, oh. Pa-shout out kay Ma'am Kim na pinakagupag-wapa. Kay April Isabel, kay Nineto, Hormeliosa. Sa Trebes Fam, mayong gabi man sa inyo. Si Bongs, hindi ko na pagbasahon, kundo kabastos. Mayong gabi man sa mga friends naton. Ha, kung may mga panawagan, kaya mo dali mga ka-K5, ipanawagan yung di kay Matt Chocolate sa aton nga programa. For example, na abe, ma'am na.
1: Ginapanawagan ang ido ni Bugrong na dula sa Haro. Palihog ko ibalik diri sa istasyon ang nagapanawagan si Julius Taas. Ginapanawagan man... Oh, bongga!
0: Yung nadumduman ko na yan. Ano ka namin?
2: Hello, galing kay Mama Muñeca sa pamati sa ato. So, share nyo aton live bala para magdamo. Yawang kundi ka wakal-waka, wala makamunagasense ang star, pero share naman lang live ni Machokolet. Ari na. May 199 viewers na kita. Ang tanang nga nag-share sa live ni Machokolet, hindi makaagom sa problema. Pero kung nakita nyo na sa wall ninyo nga wala nyo gin-share, may chance nga makatipalo ka mo sa dinagyang festival pa na maayo. Well, so mga ka-K5 naton, ang aton nga horoscope, Subong. Kung ikaw nagasuksok sang pula nga bayo, may chance nga makakita ka 2,000 sa dalan.
0: Ay, grabe, good. Ano bala mahambal mo sa tao nga kutos? Amo na, Subong, mga ka-K5, tawag ka mo din sa akon nga programa. Kay maglo enjoy kita, Subong. Itawag nyo din sa cellphone number. Nga 0966-243-2130. Ang number nga pwede nyo tawagan, mga ka-K5, okay? Tawag na di ka mo, tawag. Para nga mag-enjoy kita, Subong, nga tawag na di ka mo. Hindi na kamo mag-huya-huya. Tawag na kamo sa aton nga programa sa Bar Dagulan Rialta. Ano bala mahambal mo sa tao nga kutos? May mga tao yan nga kutos mo. Tapos may mga tao man yan nga gamay-gamay. Unahan ka nila, no? Unahan ka na nila. Pagkatapos ng una nila, gumabalos ka gani, kigan ka. Jesus! May munagid man nga mga tao. Yatamyaw tamang gali si Bornok nga nagpamati Subong. Mga taxi drivers nato nagpamati Subong. Sige, tawag ka mo din sa Amon, bala.

0: Parang swabi-swabi lang, okay? Shout out anay kay Justin Moises. Oh, Justin Moises, giba mati sila subong sa aton. Ah, mayang gabi ah, sa imo. Tamyaw taman si Levin Hicole, nakatutok man. May mga parinting tatay ko Hicole mo. Mayang gabi. And kay Ma'am Janet, nga nagatutok man subong sa aton. Sa aton nga programa subong nga gabi. Thank you so much. And machokolita miwabi ang father ko nga birthday niya subong. Okay, birthday lang subong. Mayo na gani pa birthday lang kamo. Para nga magulo enjoy kamo subong nga gabi. Amo nang pinaka the best nga programa. Adi dai check ta ba subong may caller ta sa aton lang linya subong wa. Wa ko kabalo kun babae di ko nalaki. Basang pamangkot ano ang mahambal mo sa tawo nga kotos. Adi may caller kita subong sa line number 1. Hello, mayong gabi. Hello, good evening. Sapiyak ko lang ang linya. Dali lang yan, be. Check sa piyak ang linya. Hindi wala ka sa bata, be. Hello, good evening. Hello.
1: Hello, good evening.
0: Oh, mayong gabi. Oh, garang feeling kong caller. Ta subong nga first caller. Tagwapa, gini mo. Sino ngalan mo, madam?
1: Cheryl.
0: Oh. Ang basang amon nga teknisyan, siguro mga edad mo kanu Ma'am Cheryl, mga 21?
1: 22, sir.
0: Ah, 22 ba? Isa na lang yung dati ka. 22 si Cheryl. Taga diin si Cheryl.
1: Taga Molo.
0: Oy, taga Molo. Cheryl, ang pamangkot subong nga, ano bala mahambal mo sa mga tao nga mga kutos duhi sa onman bala? Ano bala mahambal mo sina?
1: Ang mahambal ko sa mga tawa ko to, sir, dapat ikasaro nila ila kagalingon or butang nila sa lugar nila kagalingon para wala sila may mabangga ng tao.
0: Correct.
1: Or may kita kami, kontra.
0: Kami ara ibandaan niya, Cheryl, nga maubras ang istorya, no? Tapos kung ano da ang makita niya, himuon niya man. Pariyos na abay kong example, may tsanggi na sa kilid niya, tapos kay hisaon sa mapatsanggi man siya. Tapos gani kung magdamong baligya mo mga akig sa mga makotos siya.
1: Oh. At hindi, yes, sports. Matawa ano? Mo na. Wala gani niya, pulos. Matawa mo na yung mindset.
0: Hindi sila sports complex.
1: Yes.
0: Oh. Tapos ang mga tao nga mga kutos para sa imo, ma'am, ang mga tao nga kutos sa muna mga tao nga hindi man maayo.
1: Tama. Kaya hindi sa mga kutos sa tao, so hindi na masaligan. No.
0: O tiyak, tugin man na kay mga kutos, traidor man bala.
1: Oo, mga traidor, na sila yan. Oh, pasimple, na sila yan. Pagtalikod mo na yan, biraho nga nila yan. Ang itapalukong sa lam.
0: Di tagae, bala, Cheryl, pagkaon, bala ang kutos, gamiga ka mo dayon.
1: Oo, ang laklos mo dayon.
0: Maamon na tawag nga patay, gots. Oh, kita mo, Cheryl, subong ha. Kung nakita nila gaumwan ang imo nga pangabuhi, ilalason ka nila padalom.
1: Oo, may ginadaan sa ko. Yaya nga kung kita ng gayuhan, kaya galain sila yan. Kapangita sa iyo, way para ma-put down nila nila yan.
0: Direct. Hello, gali sa 200 viewers na ito, subong. Oh, ay, aba, yung gabi lang da. Kay JL, mayong gabi sa imo. Amo na gani, ma'am, talabanan sa mga tao, daan subong kung ano makita si mo, sundo nila. Oo. Tapos kung kisaga ni, ang budlay lang da, ako ng inyo, Kapitan Kutos! Amo na. May ara ibang gani nga barangay kapitan gani madam nga ginsukmaan na sa sang iyang tao. Grabe akig. Pero kung siya gani manukma, o mga akig, kagiga niya man ka.
1: Isa dala din ay sir.
0: Bagay nga iya sa lain, ang kotos kag ang butigo magpakaisa man.
1: Tama.
0: Aguto din niya.
1: Aguto din niya.
0: Pero subong bala, grabe na ganyan subong, no? Hindi na ganyan mabangbang ang mga tao subong. Ikaw na mabulig sa ila, ikaw pa sala.
1: Sakto.
0: Maakig pa sila sa imo.
1: Tapos imo ang apan na story, hindi amoy. Dapat ang lambas si mga hindi man namin. Kagubuan ka pa sa ibang tao.
0: Kung langulango gani, namian sila. Pero ikaw maglangulango, imuan ka nila sa laay. Kapangirido na si Muni. Ikaw, may bana ka na subong, Cheryl?
1: Mm-mm.
0: O ti, wala ka man na chismis-chismis kung may mga kirido ka?
1: Sa naligad, ito yan lang eh. Kaya meron ka natap na.
0: Kaya obra sa imo istorya, kilala mo man ang guro ah.
1: Oh, laliwan ah.
0: Ang nag-aobra sa imo na istorya kung sa pamilya mo pa. Ang, pamilya sang bana mo, pamilya mo.
1: Pero kay kalabanan, marang naiyang daan mo, sir. Pamilya sang bana mo, may sa istorya. Kasi pa nga, may bagay sa nga kwaong kag hindi na makuha, hindi mo mahatag.
0: Ang tsakto naman, for example, may Madam Cheryl, mangayo sila bulig sa imo, isa lang ka bulig hindi mo mahatag, malain ka na sa mata nila.
1: Tama.
0: Oo, pero ang bulig mo rin sa unab, mga gatas, mga Milo, mga Ovaltine, mga white rabbit na ginapakaon mo sa ila, wala nila ginaisip, pero ang ginaisip nila, ang sala mo lang.
1: Wala na nila, ginabalyo ang din bulig mo, kumbaga sa una, nalit sa una.
0: Oo.
1: Kaya may nabala, pag ko gani, yung nga, wala sa kung nagkabalas lang, kung sakon.
0: Amo pa ginang budlay.
1: Ano kung isabala? Bulig mo pala.
0: Oh, grabe bulig mo. For example, be Cheryl, ginbuligan mo iya bata, be nagmasakit. Ikaw magbaka-baka sa pag-ayos ng bata. Iya, wala ka mang kapangayo, tani isang return. Pero pagpasalamat, malang tani, bala?
1: Tani. Tapos, ang bata, kung nang nagkagi, manangan, amon tsak ko nang ba, masir nga sang gamasakit bata, iya ara, ako gawlikid.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, ang time bata, kung nang masakit, ni isa, wala malaman
0: nang bisita. Ay, amon na yung laway. Tapos paasahon, kailangan nga makadto kami da, makadto kami da, makadto kami da. Doon nami panghampakon sa mga, ano na gani ang ginagamit sa mga tigulang so namang laba ka na bala sa bayo, ginahampak-hampak bala?
1: Do pa rin.
0: Pakang! Doon nami ang pakon-pakang sila, no?
1: Nami, gidi?
0: Tapos muna yung pagigunggisa nga may kwarta-kwarta ka, utangan ka nga utangan. Di ikaw, siyempre nga looy ka man, nagabot ang chimpo nga wala sila gabayan, mapautang ka pa, ihal?
1: Siyempre, hindi na, madudak
0: ka dyan. O, di ba na? Tapos kung utangan ka nga hindi ka kabayan, ikaw yung nga baka-baka, ikaw yung nga baka-baka, tos ang bayad sa tao.
1: Tapos yung sokpon, mas daya mga cake pa yan. Hindi na pwede ka panukot kung sila may utang, simo.
0: Correct. Ayon na sila yung mga utang. Actually, hindi man ni bala chismis ang aton. Hindi man ni bala tawag nga. Pero realidad, ininigakamati. Oo, kadamo nagapamati sa aton. Damo nagliga comment sa aton. Mayo lang sila mga utang sa Changi. Kung mabusong ka magtigab na gani, wala nakadumdum sa inutang nila.
1: Baon na sa limot.
0: Ang kutos, abi, dali niya maakig.
1: Amo na po sa kutos siya kaya hindi saya ka pugos ng temper
0: Pero sana ibaluan ko may mga taho ang kutos para sa akon niya BL guwapa ang kutos para sa akon kung langulanguhon kung siya maglangulango okay pero kung ikaw maglangulango siya dayon niya pinangaki
1: Hindi ko siya namin mo na yung ugali yan hindi niya support siya.
0: Tapos yung kisa, ang delikado pa na ang kapangutosin mo, mga palintis ang bana mo.
1: At ika na bana ang ginaiya.
0: Di sa imo na, be, kati siyempre amo na iabatasan mo nga ginatapang tap na mo. Di, if you don't mind, may nagahambal man sa imo nga suplada ka?
1: Damo, actually. Dumadamo na gandiyan.
0: Di, anong bal mo be sa ila?
1: Kaya ako niya, wala na ko yung gamay sa ginahamba nila kasi ikilala ko yung kagulit ko kumpara sa ila. Bala ko muna nung buhat ko yan.
0: Pag hindi ka man guro magsinuplada, siguro kung wala ka man ginaunahan.
1: Kaya hindi ko yung suplada kung mayo sa kung nung isa katao mayo ko yan. Pero kung man sunahan ko yan, muna na eh.
0: Oh, muna yan. Shout out na kay Mary Jason. Mary May Jason. Na bahuan saya sa hamon. Ging guro na. Tapos pag ikongkisa, Cheryl, may mga tao, pag ikongkisa ang chismison kanila, tapos pag sukma mo sa ila, hambalon kanila buang. Pero labay pa nato na, ang mga tao, bala nga mga suplada, kasuplado, mga mabuot na ano sa matuon-tuon.
1: Ganiman. hindi galing kay may mga tao diyan mahilig mag ano kumbaga mga judgmental pala. Mm.
0: Dapat ka on sila stork hindi judge.
1: Oo.
0: Ara pag inabla kong kiss abla Ma'am Cheryl nga amiga mautang kumibay danang kulang buwas bao pagka boss wala nagpakita.
1: Kit imigahay mo ang gabos sakit tungod migahay.
0: Amo nang delikado gani sa gaga pamati da. Basta miga mo gani along along kagid magpautang.
1: Sibong mo din magsalig magpinautang nga wala sure bol.
0: Maguba ganyan yung relasyon.
1: Oo, okay. Actually, may mga friend mo ko sa una na guba. Doon naman pag may gahay tungkol naman sa utang.
0: Ah, di, may pulos.
1: Tapos ang sukto mo, ang balo niya kay mo yan. Doon sa ibang tao. Kasi...
0: Now, kapin pag yun, binigabaka-baka ka, puno-puno, tsanggi mo. Why sila kabalo nga kung puno-puno, tsanggi mo, puno-puno man utang mo.
1: Tama.
0: Hindi sila kay Jindi.
1: Hindi pwede yung partner sa tsanggi.
0: Grabe bala. Kung sa abisan, abisan ayos lang gani, may mabakal ayos, hindi mo patagaan, lain ka na. O, te, ano mga advice mo sa mga tao, binga makutos? Madam?
1: O, ano, yes, sir.
0: Ano binga advice mo sa mga tao nga kutos, be?
1: Ah, ma'am, bago sa mga tao nga kutos, dapat i-control nila ilang temper. Kay ti budlay ng mga amo ng katawo. Kay ti, may lang kung ang katubang nila makichindi sila. What if pag hindi?
0: Damukulon, gidsa?
1: Damo kung makaluluwi, gidsa. Dapat i-control yung kagulingo niya para wala siyang kita. Ako.
0: Sige, ma'am, salamat, Gid. Pwede ka katamyaw sa imo nga mga friends sa mga gabi.
1: Thank you, Gid. Natamyo ko ngayon nga mga friends, kag-family ko. May gabi yung dasta na
0: namin. Salamat, Cheryl. Thank you. Babae, tiyan mo ito yung tsakto tambal ni Cheryl, ah. Wow, mga kikifa, mga baligmat, tsokolita. Ano mahamban mo sa taong kutons? We'll be right back, more music, more fun. Di makalipan, maginom sa GTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Mga tsokolit of 88.7
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
2: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Physio. Ang Physio. You my D3. Mabakas, mga butka. D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Physio. Ang Physio. You my D3. Mabakas, mga butka. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. TDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. I Can Gold. Ang superior eye formula. I Can Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein. Vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sporbiotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics.
13: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo upon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Kala o magputi. DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman
8: for Man. Ako si Ere.
9: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
7: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
10: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men.
11: Para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo ang atay.
7: Happy kanunay.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
12: E3 Bio.
7: With Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang E3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
7: D3 Bio.
11: Ang D3
7: yung may Physio.
11: Ang Physio
7: yung may D3.
11: D3 Bio.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow. Wow, my puso.
16: K5 News FM.
17: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
18: K5 News FM.
19: Partagulan sa

0: You're looking at your favorite radio stations, 1042 on the clock. Maayong gabi sa tanan-tanan naton, yung mga friends naton. Hindi nyo pagkalipat-tigali on this coming May 18, 2026. On 10 a.m. KK5 sa mga taga Quinto Distrito da. Maskin papalapit pa gyan ni Jok Ramil Itang Oy ang iyang mga produkto. So bantayi ang grand opening sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Itang Oy sa Sarah Branch. Pilitanay kita sa Mayo 18, 2026 sa Lunes ng Ina ang Adlaw. Alas 10 ang aga sa RJM Building. Barangay Apolohista Sara Iloilo near Zara Public Terminal. Sa mga KK5 naton ha, bulubantayan nyo dira. Liwaton, liwaton naton. Sa mga KK5 naton, sa mga taga Quinto Distrito, ginpapalapit pag ni Doc Ramil Itang Oy ang iyang mga produkto. Bantayi ang grand opening sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Itang Oy sa Sara Branch. Kitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes inang adlaw mga KK5, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apolohista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May mga ara kitang ipanghatag, Rock. Ano mga sorpresa, Ayhan? Tagaan ka mo sang secret. May aras ng grand opening discount. Tagaan ka mo discount. Excited? Ang tanan! Yung mga previews pa yung kami pangatag sa inyo. Kagmadamo pa ng mga sorpresa mga kakifan. Save the date! Kidakid sa Mayo 18, mga klinika di alternativo friends natin dyan kag mga kakifan. Ha? Bantayan ng grand opening May 18, 2026. So mga KK5 naton, yung nagpamati man giyapon sa itong program. Amo to ang bago talang ginhambal. Hello guys sa 191 viewers naton. Yan nagpamati si Nanay Nenva. Utos madali mga king. No? Si Nanay Nenva, si Tatay Mimi. Nagpamati mas lasubong kay Feli Lumahang. Yung nagatutok man subong sa aton. Good evening. And also sa mga friends naton. Ha? Salamat yung gali kagina sa nagatag sa amon sang kamunsyo. Wow! Basko, ginang kamon. Sino nga ginatag nyo ah? Di karoon, ti... si Manny naman ni Kontrata. Manny Maho naman eh. Sa mga K5 naton, di magkalipat mag-inom sa GTX 500. Sa mga K5 naton bala, distingin ninyo ang bagong produkto ni Doc Ramil Oy ang GTX Beauty Soap. Amo ng pinakanamin, subong produkto ni Doc Ramil Oy ang habon. No? With Ampalaya leaves, mga kakifan. Lamiaw ko man si Herbert. Yan nagpamati subong sa aton. Herbert, good evening. Hey, kamusta naman ang imo kahimtangan dira sa mga friends naton sa may, what they call this, Western Visayas Medical Center. Ayan ka, biman sa inyo, tanan-tanan. sige, PM, takakaroon, Liv. Kado, familiar ka, abig sa ako. Ako doon ka familiar niya. Program ako sa mong sarazo, ha? Sa K5 News FM Philippines. PM later, ha? Ayan ka, bi. Kay Rodel. Sir Rodel, mayang gabi. And also sa mga friends natin dyan na nagatutok. Always nakatune in sa atong yung program kay Drake. And also sa kay Bin Laden. Oh, grabe, Bin Laden ka dyan, ha? Anong Bin Laden naman? Tamyo ko man dagili si Bernard De La Cruz. Yan nagpamati sa mong sato. Okay. Mga KK5 sa Real Talk naton sa mga gabi. Ano ba lang Real Talk naton sa mga gabi, mga KK5?
1: real talk tayo. Tanong ko sa'yo, real talk tayo. Real talk tayo.
0: Sa mga ka-K5 naton, may nagalapta subong sa social media, bala partito sa pictures ng babae ko, no? Basi may contacts ka muna? Pwede natin mag-guest din sa K5 News of Film. Hello, galing kay Ma'am Yan Salvador. Basi matag mo, ma'am, ang babae, bala? Nga nagpa-picture, ito lang lalaki sa iya? O kung ang lalaki na lang i-invited din sa K5? Ito nag-viral na sila subong eh. Kasi may contact ka na Ma'am Yan Salvador sa forward mo din sa account sa K5 ha. Mga grabe sa mga K5 naton. Hello, magaling kay Tufer. Yan nagawa matiman sumong sa aton. Good evening sa inyo tanantanan. Kay George. Mayang gabi kay George Galila. Mayang gabi sa imo George. Shout out galing kay George Galila. Basi Miss George, basi kilala mo to, nag-viral na bla subong nga babae kay lalaki parte sa picture ka bla. Basi pwede mo matag sila. Nga mag-guest diri sa K5 News FM Iloilo. Thank you. Good evening, shout out po sir sa Gon and Salmo family sir from Rios La Paz. Nagamati sila subong. Rosel Soriano, shout out sa family ko dyan sa Barba, sa Santa Barbara and all the members of Body Mixer Dancer of Santa Barbara watching from San Jose Occidental Mindoro. Nakapamati man sila subong sa ato. Grabe, thank you so much. It's in you, sir. Hello, magaling kay Elbert. Kinagapamati man subong sa anong program. Thank you. Especially pagid kay Ramel, kay Nerberg, kay Fancy. Nakatutok man sa K5 News FM Philippines.

Hello, magaling kay Sir Earl. Thank you so much kay Sir Earl. Ayogi nga salamat. Salamat git sa imo. Thank you ka Sir Earl sa bayo sa retro era. Sir Earl Giraldo, thank you so much. Katutok man sa K5 News of FM. The best kiti mga bayo mo, Sir Earl. Baskog! Well, mga K5 Thursday at the Sons, ang ating program. Gonna begin. Naga-enjoy gini si Macho Kulit. Basta, upod ko ka mo. Kag-upod ko ang tanan. Naga-enjoy gini kita tanan-tanan gini sa imo. Sa mga friends naton, kay Sam, kay Jerome, nga nagpamati man subong sa aton. Thank you, kids, sa inyo tanan-tanan. Ha? Pamatagyapon sa 88.7 K5 News FM. Pamati ka magyapon sa inyo tanan-tanan. Ha? Hello, galing kay Sean. Nakatutok man sa K5 News FM ngayong gabi. How are you? Sa mga friends na ito,

Well, ban. Ang ganaga matiso bang sa aton. Grabe kin. Machokolit sa una nag-eskwela, pakubala sa college, pati anta na ka sa piyak na stasyon. At sa subong, well, legit kid. Thank you so much. Thank you so much kids sa mga listener naton sa mga nagpamati subong sa aton. Thank you kids.

0: Bon. Bon Bon Pan. Yan nagpamati man subong sa aton si Bon Bon Pan. Good evening sa inyo. Si Rens. Ayan gabi, kaka-K5 Mat. Nagpamati kami din subong sa super. Ah. Bakal ka lang, bagungon, di sir. Ay to, oh, sa din ka sir nga, area naman. Mabakal ko da karon na makagi ko. Idlaon ako magkaon sa bagungon. Namit kima ng bagungon. Kapin pagid namit ang luto. Ang diwal, may diwal man ka mo na baligya. Sa Sarada gali ito mga friends ha. Mayong gabi sa mga friends natong taga Sarada ra. San Duniso, mayong gabi. Oh, grabe. Mayong gabi da sa inyo tanan-tanan. Well, sa mga K5 natin, magabulos na ang ikayong lawas ni Doc Ramil Itangoy. Kag, magabulos na si Madam Usan. Only here to your favorite stations. Mga ka-K5 natin, kitanay kita sa Domingo. Kitanay kita sa Domingo, ha? Mag-enjoy kita. Salamat gin sa aton ng 191 viewers. Kanagamamati. Thursday edition, puhuhuway ka mo. Boss, may mga ubra na naman. Wow, mga kaka-K5, thank you so much again sa pagtuto. Ako si Macho Kulit. Relax ka muna. Ako si Macho Kulit on your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM.
1: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
4: Ang D3 Bio no, kung adlaw-adlaw ka gayno makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses unsay. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce ang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T magamuna nga mga benepisyo no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Indi na kuya maguntat inom Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas no, layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang. No? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no maghimo sang toxin sa lawas. So, ang toxin sa lawas, dapat hindi mag-tinner sa lawas.
4: Dapat hindi gidya.
5: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs.
4: Para sa atay.
5: Atay, no?
4: Kidney.
5: Para mabuligan nato ng aton ng mga detoxifying organs, no? Kinailan naka D3 Bio kita kadadlaw.
0: Dapat D3 Bio, gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI. Nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Iniman ang posibleng nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio kadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imong urinary tract ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imong atay paagi sa pagimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
4: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kibin, nga antibacterial kag antiviral.
0: Correct.
4: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio. Dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Huwag pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
1: Nga nagkapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
6: Garantisado.
1: DTX 500.
7: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: K5. News FM.
9: K5
8: News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Bedtime secret. You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo tagid ka mo.
12: Wow!
11: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Ituring Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka. You're listening to the best radio stations, 88.7 K5 News FM. Mga ka-K5, how are you? Kamusta, kamusta? Thursday edition sa ating program. Upo, dugi po ng pinakakaligid DJ. Kan ako, kan on taman ka mo, si Madam Usang. Well, subong gabi, tamyawon tanay at mga taxi drivers. Yan nagapulupahuway, dila sa Smallville Complex. Hello, manong driver. Kamusta ka mo? Yan tamyaw ko may mga friends ko. Dila sa may Barotac Nuevo. Sa mga friends sa mga police. Nag-ubra sa hospital. Nagamamati subong. Good evening sa inyo, tarantanan. Nagaluto tapsilugan. Oy, good evening, everyone. How are you? Asa tara naton yung mga ka-K5 yung nag-tune in yapon sa aton yung program. Well, sa mga gabi, may isa naman kita ka-letter nga pasahon. Grabe naman yung letter. Ang letter nga ginsulat ni Joanne. Madam Usang, tag-ualang ang ngalan ko nga si Joanne. I'm 21 years old kag nakapamana ako isa ka construction worker. Madam Usang, grabe ang akon na struggle sa akon kabuhi. Kay una, hambal niya sa akon. Namig isa. Ang pinalanggaon ko, no? Kasulod sa ang 8 kabula naman ng Opdanay na ba't siya gandugin ang pagpalangga niya. Sa nagbusog na ako, Madam Usang, kag nabunag ko na ang akon kabata. Do dito ko nakita nga daw, pawala na lang. Gabi na nagapuli sa balay, hubog pa. Gaaway kami tungod nga wala kami kalanon, pero sa una hindi amo na siya. Ginambalaan ko akong bana na gaamo kasi na actually gilive in langi kami, Madam Usang. Wala sa nagasabad sa apan pamangkot. Bilang isa kaasawa, kag may bata ako, grabe ang akon disappointment meant sa akon lawas or kaugalingon. Nagaralaing hindi ako madamusang because nga ti siyempre naman na agano or may partner ka pero wala man nag-care sa imo. Ulihi ko na naibaluan madamusang nga nag-cheat sa galit sa akon. Nagakadto sa bar sa markada niya kag dito man may gina-meet up nga mga babae. Inambala na po sa akon your friend. Nga hamba niya Joanne. Dayon ko ubo-ubo Madam Usang. Grabe ang akon nga kakulba kung ano ihambal ni sa akon.

yun ang askar na tutunlan sa ako niyo friend ka nagkambal siya. Batamusang, garabigid. Siguro sa kainit sang ulo niya man, kag sang ulo ko, daga ulo buwa ko. Pakadto sa bar. Dito ko nakita ang ako niyo ba na madamusang na may ginasabak sa bakit nga babae. Sa kainit ko, ginkuha ko, madamusang ang isa ka bakit sang ice. Ang daw tube na bla madamusa pag ginhaboy ko. Kag naigo gid ang babae. Nagalalain siya ganit madamusa ka nagisinggitan. Gintampa ako sa akon niyo bana. Wala na ako nagambal, nagpuli ko. Kipaghimos ko akon bayo, kay plano ko malayas. Madam Usang, tagaigo vi advice. Ano ba lang dapat kong himuon? Balikan ko pa siya? Istoryahon ko pa siya? O kung hindi ko na siya pagbalikan? Madamong nasalamat, Madam Usang, sa pagbasa sa ako niya letter. Gusto ko lang makapahayos ang advice sa imo kung ano ang maayo ko nga obrahon. Ako gali si Joanne Sang Mohon. Wow, grabing story yung Joanne. Well, balikan ta ka. Joanne, ha, relax ka da. Yan pa resoryahan, ta grabe, manimo nga ba na? Ginpabata ilang ikaw, ginpabusong ilang ikaw, tapos ginpabayan. Pagabalik si Madam Usa sa programang Bedtime Secrets. All here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.

0: secrets
1: on K5 News FM.
2: K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5.

mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Klinika Sport Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala naghalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una, problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend
5: Food Supplement for Men.
9: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tayo.
5: Happy kanunay.
9: DTX 500.
5: Masaligan.
9: Epektibo.
5: DTX 500.
9: Mataas bala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
9: Ikaw bala
5: ang may diabetes.
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
5: Nga nagapanupo.
9: Kaga kontrolar
5: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
5: Masaligan.
9: Epektibo.
5: DTX 500.
9: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
5: Ang D3. Yung
9: may Physio.
5: Physio.
9: Yung may D3.
5: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
5: Ang D3.
9: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
9: Yung may D3.
5: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Kapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa link kay Dr. Mil. Uy, nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
14: K5,
5: K5
14: News FM.
1: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
15: K5 News FM.

0: 88.7 K5 News FM. Good evening, everyone. So, mga K5 natin po padami. Gets ang letter ni Joanne sa ato. Grabe, ganyan problema ni Joanne. Well, sa mga K5 natin, yan nagatutok sa 88.7. Inatamyaw natin, anay ato, ng mga taxi drivers da. Nagapulupahuway. Sika drivers, kag mga motorista natin na nagatutok sa K5 News FM. Sa mga police natin na nagalibot-libot, sa mga intel natin na nagalibot-libot sa syudad sa Iloilo, eh parang nga wala problema, no? Sa mga kuging dira, nagay ka mo sa gatawag nga soyop-soyop, ha? Kay kumadakpan ka mo, masakit naman ang ulo nyo. Well, sa mga K5 naton is Thursday edition sa nangyong program. Joanne, kung ginatunto ikaw sa bana mo, kagintampa niya ka sa damo sa tao, but siningon, wala siya nagarespeto sa imo. Kung palangga niya ka, hindi ka pagsakit ton sa damo tao, gidugin pa kahuyaan niya ka, hindi man manami, Joanne. So, kung nakosay mo, matambay mo, naglayas ikaw, mas mayo nga kaduha or balik ka sa ginikanan mo, tutam di magkamukasal. Dihambal mo ka gina-live-in pa malang ka mo, ah. Balik ka sa ginikanan mo, kati sigurado ang ginikanan mo ya, magbatunon tigit 100%. Baguha ang imo nga pahabuhi. Kung ginagapangitap ko siya sa iban nga tao, so buti rin kung di siya kontento sa imo. So kung makapang-asawa naman siya liwat, kaya may marelasyon naman sa liwat, hindi wato niya naman na ang iya nga obra. O, diba? Hello sa mga friends na to sa Mega World. Hello, good evening everyone. Nagamati si Dano, pakado sila subo sa Pavia. Oy, good evening everyone sa inyo, dira. Kaya sa mga friends na to, dira sa may B. Aquino Senior Avenue. O, dira sa Festive Walk, no? Nakatutok subo sa atong. Good evening everyone. From 237, Madam Usang, kung ginubra niya na sa iya nga partner, sigurado, kung may karelasyon sa pilakadlaw, ubrahon niyo naman na. O, na, correct ka na iya. Mabudlay, madamusa, mag-adjust at taho, nga chick boy. Ay, garabi, kitang gani, no? Adi pag ito, from 225, madamusa, may kilala ko niya. Ang iyang asawa, marubata man sa hospital, pero ginpabayaan niya. Kay, hindi sila baot sa iyaya nga nanay, hindi sa buto. Sa nanay, sa babae, gipabayaan niya. So, bagay na papanginta siya gani. Ay, grabe. Tani, iya, kung, for example, nakabusong, may ginpabusong siya, na alam mo, hindi pagbatunan, kaluluoy ang bata, di ba? Kaluluoy, gid. O, sa mga friends nato na from 2751, good evening, Madam Musa. Share ko lang, Madam Musa, ang akon nga naibaluan. May mga friends man na po nga pareho si na madamusa nga permi man naga tulutambay sa gwa sa balay dalapang chicks. Amugin mo na dalapang chicks na mabudlay gaya man ako. May bata na sa parang chicks mo yapon ng braya. But siling hindi siya loyal sa iyang amiga. Kabudlay gaya na imar, K5. Once siya amo siya na, no? Kag may ari pag iya from 275. Ah, Madam Usang, tamyaw ko, friends ko, nagapakadto kami sa bong sa may Leon, nga nagatutok sa bong sa amon. Grabe, pag-do open ba, no? And, hello man sa kay Jennifer, kay Al-Al, kag kay Renche, na nagamati sila sa bong sa aton. Si Marsha, dira sa may Oton, always nakatuning, kaya nagainom, which is ang GTX Coffee Mix, ba? So, una, chubby-chubby sa sabong, sexy na. Grabe, naged, super sexy naged sa. Tamiyaw ta naman ang mga friends naton sa may Anilaw nga always ka-support sa programa ni Madam Usa. Sa mga friends ta daha nga nag-tutok permis sa aton, thank you good sa inyo nga pag-pamati sa programa ni Madam Usa. Madam Usang, gusto ko lang taga-advise si Joanne. Kung ginapatilaw siya sa lalaki, gintampa siya sa lalaki, hindi inapagbalikan. Kay makaproblema lang ina siya sa pilakadlaw. Amo man naghihapon ang imuod sa lalaki sa iban. Kung brikan niya, mas maayo nga brikan niya para wala sa toxic sa iyang pangunahuna. Una lang ina nga masakitan ka, pero magdugay, wala naman ina. Oo! Hello mga sa friends naton sa 379, Madamusang Kasubo. Ginapalangga mo natuntuhon ka pa. Oo. Well, mga kakifive, mga pick kami anay ni kakifive Andre, ah. Kaya ni kakifive Lawrence, mga pingapi kami anay. Kaya parang nga, hindi kami matulugan dali. Well, be right back, mga kakifive. More music, more fun on your favorite radio stations, K5 News FM.
1: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: You are looking into your favorite radio stations, the number one K5 News FM. Mga K5, good evening everyone. Di ko makalipat pag-inom sa DTX Coffee Mix. May kapega na. Naka-detox ka pa. Ay, bongga. Hello, good evening, mga friends naton. Dira sa may Arevalong na nag-pamatisong sa aton. At aton mga drivers na nag-papuli pa lang. Good evening. Hanong-halong sa pagpuli, ha? Hello, good evening sa may K5 Ray. Espeha Umalay. Hi, sir. How are you? It's mga friends pa naton dira. Well, alas 12 na mga K5. I need to say goodbye na buwas. Wala ako duty sa Sunday na magkita-kita nai. Ako ang si Madam Usang, only here to your favorite radio stations, the number one. Mga K5 ay indiit magkalipat. Mag-inom sa DTX Cafe Mix. Good night!
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
3: Sa mga taga-Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Excited! Freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand Opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
4: E3 Bio.
5: Ako si Karen, kadamo isang akon hair fall, nag-indi man nami ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
6: nga may D3.
4: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
4: nga may Visio.
6: Ang Visio
4: nga may D3.
6: Mga mga butika.
8: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Mas tagtino nga tay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina. na sa mga nagkalaylay ng allergy.
9: DTX 500.
8: Masalika DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako ni magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
9: I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata, gikan sa halik. Kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong napamino. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C,
11: mabakal mga butika.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
13: Mighty C!
11: Babaka sa mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
17: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
18: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
17: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na!
19: Gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, gabasa na naman?
19: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa.
19: Kag nagabaho ang kilikili.
21: Mag-Clinica Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Nagabasa na naman bala ka.
19: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinica Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor! Ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasing!
25: Tigalaba!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi!
26: Ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo?
27: Yes, darling! Come to Mama!
26: Extend Food Supplement for Men.
0: May maca at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
0: at stamina
26: para sa tigasing performance.
0: Extend Food Supplement for Men.
26: Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
26: Para sa healthy gatay.
0: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas ka antioxidant.
26: Nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
26: Basta tino ang atay.
0: Happy kanunay.
26: DTX 500.
0: Masaligan.
26: Epektibo.
0: DTX 500.
26: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
26: Ikaw pala ang may diabetes.
0: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
26: Nga nagapanupo.
0: Kagakontrolar.
26: Sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
26: Masaligan.
0: Epektibo.
26: DTX 500.
1: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
3: Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
3: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
3: Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
24: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
27: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi gid balam makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machocolate. Tapos kang gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako galisi Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
24: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
28: Wow, my puso.
29: You're listening to 88.7 K5 News FM.

0: kita, maling kita hanggang sa walang hanggan.
1: K5 News FM, ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5.
0: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
5: May family history ba na kamuusang diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis mo!
6: DDX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magandingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Si may diabetes ka na!
6: Mag-DDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compounds.
5: Nga nagapanubok
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: I Can Gold. Ang superior eye formula. I Can Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap.
4: Puro kapulkatol.
3: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Man.
8: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
7: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
9: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men.
10: Para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo ang atay.
7: Happy kanunay.
10: DTX 500.
7: Masaligan.
10: Epektibo.
7: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
7: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
7: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
10: Masaligan.
7: DTX 500.
10: E3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
10: D3 Bio.
7: Ang D3.
10: Nga may Physio.
7: Ang Physio.
10: Nga may D3.
7: D3 Bio.
10: E3 Bio
7: with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag saman ka registered nurse. Sa sugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
10: D3 Bio.
7: Ang D3.
10: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
10: Yung may D3.
7: D3 Bio.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Aga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba lang sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa lapas. Unay naka K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンサイロエロスレイ 88.7 K5 News FM

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikong so!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold
1: Sport Biotics. Makabulig sa

pinagdiatugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka! Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: Tumutok na mga ka-K5! Diri lang sa kampiyon nga istasyon! K5 News FM Iloilo 88.7!
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman bala ka.
1: Alay naman ay. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Lane. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
11: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas ga antioxidant.
11: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tay.
8: Happy kanunay.
11: DTX 500.
8: Masaligan.
11: Epektibo.
8: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
11: Ikaw pala ang may diabetes.
8: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo.
8: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
11: Ang D3. Yung
8: may Physio.
11: Ang Physio.
8: Yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
11: Ang D3.
8: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
8: Yung may D3.
11: D3 Bio.
4: Babakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Kapamati, kita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News.

0: Ni driver, di nagid-katasik ang akon manok. Siling sa amigo ko, itry ang extend food supplement for men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw, gatok turaok gid ang akon manok. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend food supplement for men. Extend food supplement for men.
2: Ako si Fred Domingo, extend food supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang extend food supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo.
1: Extend food supplement for men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masami ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Oras mga ka K5 sa ito sa ating pagpangalaga na 5:19 sa aga. Welcome back sa Balitang K5 sa umaga. Singapore, kaupo ninyo ka K5 Reyes Peha Umalay. Good morning again sa kay Ma'am Jocelyn Patrimonio Cruz nga nagpamatigin sa ito sa ating pagpangalaga ng amon sining barangay health worker. Good morning sa amon sining pinalanga nga SB Siang Pototan. May adlang aga si mo, sir. God bless you always. Salamat kid Ma'am Jocelyn Patrimonio Cruz. Teresa Humandre, good morning, watching from USA. Lori Abandonio de la Cruz, nagpamatigid sa aton sining ang pagpangalagad. Sa kay Jomar Esler, kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Ma'am Annalyn Panis Agravante, kay Sir Alex Sasabo, nga nagpamatigid sa aton sining ang pagpangalagad. Ang oras, 5:20, nadulungin sa ito sa karawan sa mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy, ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center nga may DTX 500, Mighty C, DTX Copy Mix, kag Klinika D3 Bio. Speaking of DTX 500, Mighty C, Klinika DTX Copy Mix, kag Klinika D3 Bio, sa mga taga Quinto Distrito, taga Pipe District, pamati ka mo, May 18, 2026, Lunes ng adlaw, 10:00 AM, no, patigayon kita sang grand opening sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Uy sa aton sining Sara Branch dira sa RGM's building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit gid lamang mga ka K5 sa Sara Public Terminal. No, mayara sang grand opening, kita nga pagaywaton, may mga dalagkuan nga mga diskwento, freebies, kag madamo pagid nga mga sorpresa. Kay ganip na paginaulat nyo, mag-upod ka mo magkanto sa amon nga grand opening sa May 18, 2026 ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, Sara, Iloilo Branch. Sa mga taga Quinto Distrito, pwede na kamo makahapit kag makapacheck up sa Sara, Iloilo. 5:21 sa aga mga ka K5. Kuwanta na report kag mga detalye sa mga balita upod kay KK5 Karen Badilla sa patrol upod kay KK5 Makoy Espeha. KK5 Karen sa balita, Gwed.
5: KK5 Reagan, kumpirmar ni Iloilo City Police Office o kon

0: CPO Director Colonel Wilbert Parilla nga ang mga suspect nga nagakaaresto sa ilang drug buy bust operations ang may ara sang connection sa mga preso dira sa Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP sa Ungka Haro. K5 Ray, no? Sa interview naton sa kay Colonel Parilla, iyagin at hag nga wala sang supply sa shabu sa sulod sang BJMP, kundi mga source o kontawo K5 Ray, sa diin sila ni ang nagamando paagi sa cellphone sa mga tawo nga ari diya sa gwa. Kag amo ang nagamanihar, kag ang inahabalan lang ni nila kung sa diin, kag kung kay sino, kag kung san o, idulong ang shabu nga ti ila sa gihapon nga ginatransak or ginaduso kay Five Ray, no? Suno diri sa kay Colonel Parilla nga tigin manduan na sini ang iyang chief sa intelligence unit nga mag-coordinate sa BJMP agod nga mapahibalo ang amo niya nga hitabo kag para mismo ang BJMP K5 Ray makahimo man sang tikang agod matap na ini K5 Ray, no? Kay kung mahibaloan ginadumilian ni ang mga preso nga mag-usar sang cellphone sa sulod sang presohan K5 Ray. Duwas lang gid kung may mga schedule sila nga pwede makakontak sa telepono or cellphone nga iya mismo sang BJMP sa ila yang nga pamilya kag kung madumduman suno sa kay Colonel Parilla nga pilanan ni ka mga operations nila sa ICPO nga kalabanan sa mga suspect nga ilang nga nagaka-aresto especially ang mga high value individuals nagatuad nga ang ilang nga source ara sa sulod sang or preso ini dira iya sa may BJMP K5 Ray. Pamatian naton si Police Colonel Wilbert Parilla ang City Director sang Iloilo City Police Office.
1: Usually, no, yung mga high value individual natin na nahuhuli, after we have conducted investigation, we found out na we have connections doon sa mga personnel sa ano sa or yung mga naka-detain sa BJMP. And in fact, as of now, I directed our chief ng ating intelligence to coordinate with BJMP personnel, warden, specifically the warden ng Iloilo City Jail with respect to the names na nakuha natin. No? Yung mga pangalan na lumabas during sa investigation at kino-coordinate natin doon sa BJMP for them also to have to be aware, no, at saka magkagawa din sila ng action doon sa BJMP.
2: Sir, ang yung ano ba supply mismo galing sa BJMP or sa labas?
1: Oh, no. Walang supply sa loob.
2: Okay.
1: Usually ang mga tao na nandoon sa loob na yung mga nakakulong na arrested na before, nagda-direct lang sila. Sila yung mga nagko-command. No, parang sila yung contact at nagsasabi doon sa mga tao nila dito sa labas kung saan dadalhin at kanino ibibigay yung guards.
2: So meaning may cellphones na makakapasok doon sa ano sa preso?
1: We don't know, no, baka mayroon silang time doon na to contact, mayroon lang silang time na makakontakt ang we don't know the procedure sa BJMP because alam naman natin na bawal din sila doon ng ano cellphone, that's why yung personnel natin specifically yung chief natin ng Intel nag-coordinate ngayon sa warden para maabisuhan din natin sila if ever they have time, for sure they have given time na makakontakt, magagamit sila ng cellphones, so maybe they can have also limitations now na kung paano sila makakontakt sa labas.
2: Sir, alarming or manageable yung drug situation natin dito sa
1: as of now, no. Still, we can manage with the presence. Ang kailangan, because of the help naman sa ating mga kababayan, no, especially the barangay officials and other stakeholders na talagang tumutulong sa atin. At kung every time na mayroon silang malalaman na mga drug personality doon sa lugar nila ay binibigay. That's why we easily or madali natin na nakuha yung mga personality na binibigay.
0: K5 Ray, si Colonel Parillate mo to.
3: K5 ba, Karen? No, na-mention niya kaina nga TY isang source of drugs dito sa sulod sa BGMP, pero may mga contact sila.
0: Yes.
3: Number one, no? If this is identified by our PNP, nga ang mga preso dito sa sulod sa BGMP, they have a connections outside, no? Sang karsel, sang presuhan, sa tuon sini nga mga ka K5, ano ang ila sini nga mahambal nga nagakalusot or nagaka tigayon nga maka-communicate ining mga PDL naton sa sulod sa mga ila sini nga mga kopdanan sa gwa, no? Ang pamangkot nga gina-allowed na dang cellphone sa pagkabalo naton, wala ba wala na dayas ang wala na dai gina-allowed ang cellphone sa sulod sang aton sining BGMP ka K5 ba, Karen Padilla?
0: Yes, correct, K5 Ray.
3: Oh, tinga pamangkot dira since nabalaan nila nga nagacommunicate anong ginobra sang mga katapos ang Bureau of Jail Management and Penology naton dira sa may BGMP unka.
0: Nagpatigayon ini sila gilayon sang Greyhound operation K5 Ray, pero suno diri sa kay Jail Superintendent Denver Beltran ang warden K5 Ray nga after sang Greyhound operation wala sila sa may na-recover or na-confiscate nga cellphone sa area K5 Ray, pero ang ano ni since nga natumod sang aton nga kapulisan diri sa or sang City Drug Enforcement Unit, no, o kon CDEU ang ining preso dira sa BJM kay ano ni K5 Ray, according ni sa subject person nila, nag-video call ni ang preso kag ang subject sang CDEO.
3: Dila tawabla, hindi pa basta-basta nga cellphone ang nagkapuslit dra. No? Android phone pa. Kaya hindi ka man ka video call kung kidikipad ang cellphone mo ka K5 Karen?
0: Yes.
3: Oh. Tibot silingon ka contradict ini sa statement sang Iloilo City Police Office sa statement sang BGMP yung kapabiya. Kahit yung balila, nagpatigayon sila sa inspeksyon? Sang raid, sa inspeksyon? Sa mga,
0: yes.
3: Probably, sa mga karsel, sa aton mga PDL? Oh. Negative kuno, why sila may na-recover?
0: Yes, wala sila sa may na-recover.
3: Tibot silingon na pigado, lawlaw ang ila sila nga pag pangusisa ka K5 Karen. Eh, kahit kung inambas ang pulis nga positive, nagkakontak, nagka-video call pa, Butsilingon, may aragi dya eh. Aragi na dyang cellphone. May mga cellphone ginada ka K5 ka rin?
0: Yes, K5 Ray. Ang ano ni, ang sunukman ni sa BGMP sa pag-interview to ni K5 Kim sa kay Jail Superintendent Beltran, naging isolate ni dayon nila ang preso, naging tumod sang CDEU K5 Ray.
3: Okay. Gin-isolate nila?
0: Yes.
3: Oo. Sige, pero ang cellphone, diba, si ara man sa mga kopdanan?
0: Amola na ang ginakuan man sang aton nga kapulisan kay tisunoto gani sa kay Colonel Parilla nga ginpagadtuya na to ang iyang intel chief para mag-coordinate sa BGMP K5 Ray kay sunod-sunod nga operation nila nga ang ginatuad sang ilang mga subject persons nga ang ilang source ara sa sulod sang BGMP K5 Ray.
3: Okay, sige, but actually this is not new to us, no? Kay even sa may Muntinlupa, no, dito sa may Yubilibid prison sa Muntinlupa, amo naman ni dugay naman ng mga problema, no, ining mga issues ang pagkapuslit sa mga cellphones, no, ang iban gani dito yati mga high-tech pagani, no, di laptop pagani, di condominium pagani ang ila sini nga mga karsel, di aircon sa ton sini nga mga K5 ano pa, kadamo pa sa mga issues gani ya sa New Bilibid prison dito sa Muntinlupa ti Adria sa ton sa pila naton sini ka mga BGMP sa ton sini nga mga ka K5 hindi manigar nga ti may mga amo man na may mga related kag may mga the same cases man ka K5 Karen Badilla nga mga ginapang obra sa mga PDLs naton, no? Well, why makita nagasiling nga nagakaisahan lang permi sa mga PDLs ang aton mga jail guard,
0: yes.
3: No? Pero ang punto dira the moment nga nasiling naton nga may mga cellphones and they have access, they have connections outside the world, outside world, no? Kabalo ka sang term nga outside world. Di mo na mabatian? Permi? Mabal nga, welcome to the outside world.
0: Kung naka, ano ka na.
3: Why kaga, why kaga hindi kagli fan sang ano yan, sang Pinoy Big Brother, no?
0: Ay, hindi.
3: Sang PBB. Di ba, muna ginambal sa mga housemates kung mag-gwa ka na sa PBB. Welcome to the outside world. Kasi na, kung may mga connection sila sa outside world, ito yung ilaw world, dira sa may BGMP mo, no? Ang bahay ni Kuya, ya, dira sila ya sa may BGMP, ang mga PDLs naton. Ti kung nagkatuod ang ginahambal kagpositibo ginahambal sa mga pulis nga ti may mga connections naga video call pa may mga contact sila sa sulod sa BGMP ong kapabiya bu silingon nalusutan sa mga PDLs nato nang aton mga jail guards no
0: yes.
3: Kakay pay ba ka Karen Padilla?
0: Yes, kag ang isa pa gid diri naging pahayag man sang warden nga why man nila ginadula kay 5 Ray ang possibility nga may kaangtanan kay 5 Ray no ang mga personnel man dira nila sa sulod sang ilang opisina or sa BGMP rason nga ano ni sila mapadala ni sila sang letter para sa mas maidid man nga investigation or pagmonitor sa mga personnel nila nila dira sa sulod kay 5 Ray.
3: Okay. So challenge na para sa ila no kay ti dako ina nga tawag ni nga pagka tawag ni pagka guba sang imahe sang ila organisasyon kung pananglitan nga may mapamatud-an nga may mga personnel sang BGMP ang nag-upod man sa mga kasubong sina nga mga katuntuhan eh no nga ti ang ibandera ipasugtan i-allowed ipahulmon sang cellphone then at the end of the day may mga ginaganar manggali sila nga mga kwarta halin sa illegal nga droga kakay pa karen
0: yes correct
3: ti ako nga suporta gid ko na sa plano sang jail warden sang BGMP ungka nga si ano gani ang iyang
0: Denver Beltran
3: president jail Denver no Denver Beltran
0: yes, yes.
3: No si jail warden Denver Beltran before na assign man siya sa ung nanga putaw tanla nga BGMP no sa aton sini nga mga K5 actually okay gini nga si Sir Denver no actually award multi awarded BGMP officer gani sa mo no K5 ba Karen Badilla sa pagkabalo naton sa aton sini nga mga kuturan manami ini siya nga jail warden ugaling kay ti sakto nang ambalya nga ti iya man nga pag-imbestigaran kung may mga involvement ang mga personnel kay ti dako ini nga tampa sa iya sini nga pagpamuno no nga kung ambalon sang pulis nga may mga cellphone kag may mga contact dira sa sulod sa BGMP kay K5 Karen
0: yes,
3: do simple lang ning ginambal do pa simple lang ning ginambal sa mga pulis nga ti mga lipong da nga aton sini da nga mga jail guards nga way makabalo nga may mga cellphone gali ang aton mga PDLs nga amo ang nagakontak sa mga personalidad diri sa outside world no may kang tanan sa illegal nga droga na sa aton sini nga mga K5 amo na eh paano binambal sang pulis nga ti may cellphone da ti ano pa bing butsilingon nila sila da ko di nagakaulugan nang nga do ginahambal nila nga ti why gid gina check ne? Why gid ni ma nalusutan gid ang aton mga BGMP officer da? Kakipay ka rin?
0: So tiyan mo ni sa subong K5 Ray no, nga nag-coordinate na ang ICPO dito sa BGMP kag ilang taon ta kung ano man ni ang next nga mga tikang especially sang BGMP K5 Ray para matapna ni ang mga pag-usar no sang cellphone sa mga preso nga ara dira iya sa sulod K5 Ray nga nagaserbe bilang source sang mga nagaduso sang illegal drugs diriya sa gwa K5 Ray.
3: Kay ba ni ko ma-confiscate nila, di ba? May proper disposal ni, ginapang tapatapakan sa pison, ginapang buka, ginapang guba, ining mga communication devices sa aton sa ining mga PDL. Sige, may tanod ganadakpan sa drug bypass operation sa San Juan Molo, pero hindi na niya active as barangay tanod, kakipay ka rin?
0: Yes, amo na ang ginathag sa aton ni Kapitan Jose Martin Maloto kay 5 Ray kay kung madumduman sang May 5 sang gabi na dakpan ni si Walter Castro kay 5 Ray upod ang iyang asawa nga si Era dito ya sa ginpatigayon nga drug by bust operation sang Iloilo City Police Station 4 dira sa may Zone 3 sa amo man nga barangay kay 5 Ray so sunod dere sa kay Kapitan Maloto nga sang tinalikdan nga binulan tatlo na ni kabes boses nga naglisensya sa iya si Alia, si Walter nga ma-resign tani sa pagkatanod, pero ginhingyo ini sang kapitan kay Five Ray. Ginpamangkot naman si Cap Maloto kung ano ang rason bala nga gusto ni Walter nga mag-resign, pero wala nin ginpahayag man ni Walter sa iya kung ano ang rason niya kay Five Ray. Kay suno sa kay Kapitan Maloto nga magluwas sa pagkatanod, may-ari man isang Changi ang ining si Walter kag nagabantay siya sa iya nga kaapuhan kay Five Ray. Tisuno diri sa kay Cap Maloto nga nakibot na lang ini siya sang May 5 nga tingin pahibalo siya sang kapulisan nga ang subject person sa ginpatigayon nga drug by bust operation ining si Walter Castro. Pero suno sa iya, April 30 pa lang kay Five Ray nag-resign na ni sa serbisyo si Walter sa sulod sang duha ka tuig kay Five Ray nga pagkatanod dira sa ila yung barangay. Although nga nahibaluan ni Cap Maloto nga may previous cases ni si Castro kay Five Ray, kung may hibaluan 12 kakaso nga murder ang kaso ang ginpangatubang ining nasambitan nga natungdan, pero lunsay na arek na areglo kay Five Ray, no, kag naghingyo ang ining suspect sa kay Cap Maloto nga kung pwede ma ano bla mahatagan siya sang ubra kag ti since nga nakitaan man ni Cap Maloto sa iya sito nga dumay pagbag-o siya sa iya nga kaugalingon, tigin hatagan niya ni isang tsansa para makatrabaho kay Five Ray. Pero wala idea suno sa kay Cap Maloto nga may nga naga-engage gali sa illegal drugs ining si Walter Castro kay Five Ray.
3: Pamatian Warita Gurota Chimpo kay Five ka rin, no? Pabati ta lang sa pila naton sini ka mga public affairs program ang interview ni kapitan, no, may ka ang tanan diri. Ang importante nga ti wa hindi na sa aktibo nga barangay tanod, kay ti kung aktibo pa ni siya, gamiton niya pa ning posisyon niya para nga ti magpatigayon sang pila ka mga illegal drug activities dira sa ila sini nga barangay kakipaib Karen Badilla.
0: Yes, kay Five Ray. Tiko madumduman to, sobrato 1 million pesos ang balor sang illegal drugs nga nakuha sa kay Walter Castro.
3: Sige, salamat kayo kay Five Karen Badilla.
0: Ang ini nga balita, ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uhoy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha. Ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: May bago sulod ka mga balita sa aton sini ka mga ka-K5. May pito ka mga Pilipino seafarers ang gin-report nga na injured o kung nagkalapilasan, no? Ini matapos ang pag-atake o kung ang pagpatigayon sa drone attack sa container ship nga ila sini nga ginasakyan nga CMA CGM San Antonio dito sa May Strait of Hormuz. Ini ang ginatag ni Department of Migrant Workers DMW Secretary Hans Leo Candac kaging kumpirmara nga may pila ka mga crew members ang nakasustain sang minor injuries, kag tatlo ang ginabulong na si karon tungod sa ila sini nga severe wounds kag anda sa isa ka hospital mga kakipaib. Ang DMW's Migrant Workers Office ang nag-koordinar na sa pila ka mga medical authorities agod i-monitor ang kaimtangan sang sining pito tanan ka mga Filipino seafarers nga nadala sa sining drone attack dito sa May Strait of Hormuz. Grabe, no? May ceasefire pero sige gapon ang pagpang-atake. Da katuanta ang K5 kamustahan Western Visayas and Gregos Island region. Ara na ka K5 Paul. Ang aton siningalinya with our K5 kamustahan. Ara na, sige, go ahead.
4: Mga kapitbahay dyan!
5: Nakapower trio na kami, ah. Nakapower trio na.
4: Trio na kami, bala mo ganyan. Mag-DTX Coffee Mix na sila. Kaya agap pa, kabahay pa nga naka-DTX Coffee Mix na sila. Disamon, oy, tapos na, ah. Pang!
6: Olod champion man ang signal. Good morning, Liwat Bacolod. Kuhaon naman ang i-check ang signal sa Iloilo. Sir ABB, good morning!
3: Mayong nga morning, K-Pab Western Visayas, Sir Michael Silorio, dala sa may Barwide Kalibo. Nagpangapin na kami dali
6: sa Klinika DTX si Sir, Coffee Mix. Sa kay Sir Jobert sa Kapi. Sir Jobert, kumusta ang signal?
7: Good morning, Sir Michael. K-Pab Western Visayas ng Island, Negros Island Region. Matauhay, basko ang signal nyo dali sa aton sa may probinsya sa Kapis. Makanay-kanay ang panahon sa syudad sa Roasca, probinsya sa Kapis. Back to you, Sir Mike.
6: Salamat, Sir Jubert, kampiyon ng signal. No? Sir IBP, kumusta ang signal sang Iloilo? Sir Ray?
3: Kapangapin na ka muna di text ko, Pemex. Okay na?
6: Ayos na, Sir Ray.
3: Okay, sige. Kapangapin naman kami di klinika di text ko, Pemex. Pangapin kita taran. Balik siya muna, Sir Michael.
6: Damo salamat, Sir IBP. Antike, Sir Nestor, Sir Milmar, kumusta ang signal?
8: Kampiyon, klaro ang signal. Nakapuro pang-appear man kami ka DTX Coffee Mix. Mananam kag nabatsagan gid namon ang gasagapra nga chia seeds. Kampiyon sa diet. Balik ka nimo, Sir Michael.
6: Damo salamat, kumpleto na kita tanan. Nakapangapi naman ko din, nakaduhan ako kasasya. Umpisanta ang pagbira sa mga balita. Alas 5.43 ang agang oras. Diretso kita sa Bacolod, Daddy Babe, Sir Robert. Anong kampiyon nga balita sa Negros Island Region? Good morning.
4: Dere sa amon sa mga balita, mga kakivibe nga kampiyon, pilaso rin tatlo gid ka mga persona ho. Gindala sa ospital ang tatlo sa sininga mga persona ang siling tana. Matapos nga ginbuno kag ginlampusan sang bato sa barangay Libas, Banwasang Isabela, Negros Occidental. Ginkilala lamang ang mga pilason nga biktima nga Sanday Willie, Johnny kag Agosto, samtang ang mga suspect amo Sanday Christian Roberto kag Torla. Sa nakuha nga impormasyon mga ka-K5 sang K5 Southern Negros Occidental sa kapulisan, nagluntad ang komosyon sa duha ka mga grupo bangod sa utang. Bit-bit ang patalo mga ka-K5 nagkadto Sanday Christian Roberto kag Torla sa balay sa mga biktima kag ginbuno Sanday Willie kag Jane samtang si Agosto naman ang ginlampusan sang bato sa agtang. Pilason, subong landing sa ospital kag padayon pa karon nga ginabulong.
5: Sa ibang pagit nga balita, balita ni K5 Wilson Villena mga ka-K5, grabe ni ang natabo sa amon di kay tungod sang sitwasyon amon di nga grabe ng illegal drugs, problema sa drugs sa kinawatay pati sa sulod sang simbahan samtang nagapatigayon sang ikatatlo nga misa dira sa San Sebastian Cathedral diri sa siyudad sang Bacolod samtang nag-sermon ang pare mga kakipaib manog patapos na or tunga-tunga na sang misa nakuhaan pa sang cellphone ang isa ka sumilimba isa ka tumuluo ginkawatan sang isa ka kalalaki nga may pagka Lucifer natuon sa pulungkuan sa likod nagapungko ining pamatanon nga lalaki nga gintungtong niya ang cellphone niya sa kilid niya samtang nagapamati sang misa. Pero ang samtang gapakuhi-ukoy ito sa pamati, ang isa yan nagamaniubra sang cellphone niya, pero wala man magdugay si Satanas pagkakuha niya sang cellphone, nagwa man sa simbahan kayo doon nakabatyag sang init mga kakipaib.
4: Mm-hmm. E muna mga kakipaib, gabay pa nga si Lucifer, madakpan mga kakipaib. Muna ang mga balita na Monderia sa Negros Island Region kag siyudad sa Bacolod. Back to you, Sir Michael.
6: Bacolod, sa kampiyon yung mga balita, si Lucifer to nakagrasya sa gali. Damo nga salamat, Bacolod. Dugan na ito yung mga balita. Kuha ang kampiyon yung mga balita sa aton ABP sa Iloilo. Sir Ray, good morning.
3: Sa mga nagapanguna nga balita, diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo, 10 times. Amo ning masami nga mabatian naton kung nakabingo ikaw sa scatter mga ka-K5. Ini matapos nga ang isa ka guardiya nga 32 anyos sa siyudad sang Pasi ang nakuha nga magbinuteg sa iya sini nga bayaw kag sa mga kapulisan matapos mga ka-K5 nga madula ang 20,000 pesos nga sweldo sang iya sini bayaw mga ka-K5 kag tungod nga suno sa suspect nga ginhold up ini siya no sa aton sini nga mga kuturan ining si alias Ken nga isa ka guardiya sa aton sini nga mga K5 pero sa ginausisa na sa mga kapulisan ng area kung sa diin ginapaya ginhold up siya wala ini kuno sang kamatuoran kagilayon na lang nga ginako sang sining si alias Ken nga ang 20,000 pesos nga sweldo sang iya bayaw ang iya nagastos sa 10 times scatter sa aton sini nga mga ka-K5 do. So bangod sang kahuya nagimuimo na lang siya ini sang istorya nga gin hold up siya kay gani 10 times man ang kaakig sang iya sini nga bayaw sa iya. Sa dugang naton sini nga mga balita mga ka-K5 ginkompirmar sang Iloilo City Police Office nga mayara sang mga kontak sa sulod sang BGMP, mga ka-K5 particular na ang BGMP yung kanaton sa mga kuturan naton nga mga nagkaladakpan nga mga suspect sa illegal nga droga. No, sa aton sini nga mga ka-K5 inisandig sa mga gingboyan man nga mga statements sa mga subject sa drug buyback operation nga ang ila contact ara sa sulod sang BGMP nga mga kasubong man nga mga PDLs. No, o kon na person deprived of liberty mga ka-K5 kagti sa karon ginausisa sang BGMP management ang mga PDLs, no, kag nagpatigayon sang sa inspection sa mga karsel kung sa diin mga ka-K5 ginatudlo nga may mga cellphone ang mga PDL nga ginagamit para kontakon kagtudloan ang mga subject sa drug buyback operation kung diin sila makuha sang illegal nga droga sa outside world mga ka-K5 o kon sagwa sang presuhan. Alas 5:47 mo ng mga balita namon diri sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa Madra, Sir Michael Celorio.
6: Damo salamat ABP, Sir. Good morning. Damo salamat, no. Diretso kita subong sa Rojas kay Sir Jubert. Sir Jubert, anong mga latest nga balita sa Rojas?
9: Good morning once again. Good morning kay ABP nga naglapaw sa Pilar kahapon. Mga nagapanguna nga balita diri sa probinsya sang Capiz kag sudad sang Rojas, mekaniko ginkastigo patay sang iya mismo familia. Ini matapos nga nagpatigayon sang pagbinaisay mga K5 sang tinaligan nga adlaw ining tiyo nga sige ang maoy mga K5 ining biktima na kwan na impito ini siya sa tuman kagahod kag nagawara sa iya tiyo. Sinabiyahan niya sang tubig mga K5 ang iya tiyo dito kag nagbalos ang iya tiyo nampusan sa sang Sea Farlins kagin pulihan sang mga kabataan, taapat ka mga babae, kag isa ka lalaki, upod ang asawa mga ka-K5. Gin sapute at until such time na natumba ini siya kagin buno sang gunting. Grabe nga kulata mga ka-K5, gindala ini sa Iloilo kay gin refer, pero napatay sang kahapon nga adlaw mga ka-K5. Diga pangayo sang hostisaw ang nasambit nga pamilya ang iya sining kundiin na nagkagtutong tiyo kag ang iya sining pakaisa nga lalaki nga nagbuno sang gunting mga ka-K5. Nagpasalig ang Pontevedra PNP nga ti ang ila sining nga maidid nga investigasyon sa sambit nga kaso mga ka-K5. Dugang nga mga balita bago nang hipis ang Roa City PNP kahapon adlaw nagkortesiya sa amon sining mayor kay Meron Ronnie Dadibas mga ka-K5 ini si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang, no, ini matapos nga ginbuslan niya ang amon sining outgoing hepe nga si Police Lieutenant Colonel Donel Ridges mga ka-K5. Suno sa mayor nga ti gusto lang sang amon pinalang nga mayor nga ma-sustain ang peace and order sa syudad at the same time matagaan sang nagkakaigo nga pagtamod ining uso subong nga sinakaayos ang panimalay dinhi sa amon sining syudad at the same time ang proliferation sang illegal drugs sa syudad sang Rojas. Amo naman ang nagapanguna nga balita dinhi sa Capiz kag Roa City. Back to you, Sir Michael.
6: Damo salamat, Sir Jubert, sa kampiyon yung mga balita alas 5:50 sang agang oras. Kampiyon yung mga balita, diretso na to ng Antique. Kumusta ang Antique? Latest news halin sa kay Sir Nestor, kag Sir Milmar. Good morning.
8: Mga nagapanguna nga balita dyan sa probinsya kang Antique, K5 Western Visayas, Negros Island Region, may isara ka 12 anyos nga bata nga nangin makabig baganihan bangod nga at anak adyang naglangoy pabinit sa dagat kang masobra 7 ka oras nagpautaw-utaw ta na K5 Western Visayas. Nagbaabi ang andang abangka alin sanda sa mainland kang Kulase padturaad sa andang lugar sa Batbatan Island. Ay pagabot sa tunga-tunga ginigo kuno ka balod kag nagkalub ang anda kadyang bangka. Ang bata naglangoy kang 7 ka oras tapos nangayo katabang ang tatlo na ka mga imaw pagkaaga pa nakitaan pero runsay mga luwas kag salbar sandatanan.
10: Sa dugang pagid nga mga balita, may mga kalalakinhan narugto sa may sitio Costan, Barangay Kabladan, Sibala, Mantiki, Ginpang, Dara sa ospital matapos ang dakadya nga nagkaangken kang sakit sa busong kang sanda ang nag-inam-inam kang tuba K5 Buas ng Visayas and Negros Island Region katong Mayo 6 mga alas 11 sa gabi. Lima sanda kadya kabilog nakagwa sa ospital bao ang imaw da nga sara kahapon nasapwa na lang nga wara ren kang kabuhi banged ginalantaw posible nalingin kag natumba K5 Western Visayas. So atalad wara man kuno ti foul play suno sa mga otoridad ang kamatayan kang diyang isara kalalaki nga ginapahay nakainom kang tuba.
8: Mura mga balita ramon so far just sa Antique. Balik rin mo Sir Michael.
6: Damo salamat Antique sa kampiyon niyang mga balita. Sa mga balita sa probinsya aklang mga development report. Posibleng magpangatubang sang kasong isa kababaying nag-aligar nga gin-kidnap siya kag ginaligar gin-hold up agad siya mga K5 matapos ining nagagawa subong sa investigasyon sang Altabas PNP nga wala nagasinanto ang iya mga claim sa mga ebidensya nga nakuha subong sang Altabas Police Station. Buning pagpahayag ni Police Lieutenant Palma Jr. nga wala sang suporta ang mga statement sang babayi. Ang isa na sini amo ning ginahambal nga nagsakay sa tricycle pero sa bus gali si nagsakay pakadto sa Banwasang Makato. Ginkumpirma man ni nagcorroborate man ang statement nga sang conductor nga nakita niya ang nasambitan nga suspect mga ang babayi mga ka K5 no. Kun madumduman April 21 gindulong sini ang iya bata kag iya kabulig dito sa Katiglan papauli sa Mindoro. Kag nagsakay sa suno sa iya sa tricycle pabalik sa Banwasang Makato no pero kay kalayo na tricycle ang gisakyan niya kag may ginpainom sa iya nadulaan sa pangalibutan kag nadulang 850,000 tanan ina nga mga claim suno kay Police Lieutenant Palma wala gid sang suporta nga mga ebidensya sa ila CCTV backtracking pero sa ang ina nga tanan nga mga allegation nga siya ang nagsakay sang bus kaya ginapamalibaran sang nasambitan man nga babayi mga ka K5 mamunang kampiyon yung mga balita di sa akla na sa Lunes naman ta ma istorya na ya. Anyway mga K5
3: K5 oras alas 5:53 sa aga mga ka K5 kada mo patani sa mga balita nga dapat naton sininga labuton kay trakayo na pang kolabos naging kita sa oras kaga tiyempo ginarimind na naton kamo nga hindi magkalipat maginom sa mga suplemento ni Dr. Amil Itangoy DTX 500 Mighty CD 3 Bio Prebio Coffee kapag parigos gamit ang klinika DTX Beauty Shop nga may guwaba ang palaya kag papaya para sa mahimis kag manami nga kutis. Hoy! Pagbararangon ro ka mo dyan! Kagmagpararigas! Adlawon ta na ron dyan! Gapanima! Horontin nyo! Bugtaw ron! Bugtaw na kabagimos kay mamista kita sa Banwasang Pototan! Kita ay naman kita sa masunod nga semana. Ako ang inyo alagad sa kahanginan. Kaupo ninyo sa tag sa kaga. Ako naman si ka K5 Ray Espeha Umalay. Nga nagkapamilin sa mga tinagang nagsiling. The voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka K5.
11: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Philippines.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotic, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: Una,
8: problema. Gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend
6: Food Supplement for Men.
10: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
10: Mas tatino ang atay.
6: Happy kanunay.
10: DTX 500.
6: Masaligan.
10: Epektibo.
6: DTX 500.
10: Mataas bala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
10: Ikaw bala
6: ang may diabetes.
10: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
6: Yan ang kapanupo.
10: Kaga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
6: Masaligan.
10: Epektibo.
6: DTX 500.
10: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong buyon.
10: D3 Bio.
6: Ang D3.
10: Yung may Physio.
6: Physio.
10: Yung may D3.
6: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
10: Ang D3.
6: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
6: Yung may D3.
10: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
6: D3 Bio.
15: O si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio.
10: Ang D3. Yung may Physio.
6: Ang Physio.
10: Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
10: I can go. Ang superior I-4. Formula I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior I formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
6: Para sa healthy nga
10: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
6: Mas tatino ang atay.
10: Happy kanunay.
6: DTX 500.
10: Masaligan.
6: Epektibo.
10: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
10: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
10: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
10: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo?
6: Nga sa masami,
10: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
10: DTX 500.
6: Masaligan.
10: DTX 500.
0: 500 DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agad yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
17: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
17: Mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Salit si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
17: Mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
21: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Nestor, ang sinaing!
25: Luto na!
24: Ang labahan!
25: Nakasampay na!
24: Ang uniform ko!
25: Naplansa na!
26: Ganito ako!
27: Tigasing!
26: Tigalapa!
27: Tigasay!
26: Tigaplansa!
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
26: Sa gabi,
27: ako ang bossing!
26: Dahil kasangga ko!
27: Ang extend!
26: Supplement for men!
27: Lourdes!
26: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, darling! Come to mama!
27: Extend food supplement for men.
26: May maca at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
27: para sa tigasing performance.
26: Extend food supplement for men
27: para sa matino nga dugo.
26: DTX 500
27: para sa healthy gatay.
26: DTX 500
27: ang DTX 500
26: ang may mataas nga antioxidant
27: nga amo naman
26: ang nagatino sa imo atay.
27: Mas tagtino ang atay.
26: Happy kanunay.
27: DTX 500
26: masaligan.
27: Epektibo.
26: DTX 500
27: mataas pala ang imo blood sugar.
26: DTX 500
27: ikaw pala
26: ang may diabetes.
27: DTX 500
26: ang DTX 500
27: ang may powerful compounds
26: nga nagapanupo
27: kagakontrolar
26: sa imo blood sugar.
27: DTX 500
26: masaligan.
27: Epektibo.
26: DTX 500
27: D3 Bio.
29: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
27: D3 Bio
26: ang D3 Bio
27: yung may PCO.
26: Ang PCO
27: yung may D3
26: mga butika.
27: D3 Bio.
29: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
27: D3 Bio
26: ang D3 Bio
27: yung may PCO.
26: Ang PCO
27: yung may D3
26: mga butika.
27: D3 Bio with PCO.
30: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bao okay gidang resulta subong normal na gid.
27: D3 Bio
26: ang D3 Bio
27: yung may PCO.
26: Ang PCO
27: yung may D3
26: mga butika.
27: D3 Bio.
31: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
27: D3 Bio
26: ang D3 Bio
27: yung may PCO.
26: Ang PCO
27: yung may D3
26: mga butika.
27: My family history ba na kamuos ng diabetes?
26: Mag DTX 500 ka.
27: Mataas ba na ang imo blood sugar?
26: Mag DTX 500 ka na.
27: Ang DTX 500
26: ang may powerful compound
27: nga nagapanubo
26: sang
1: imo blood sugar.
6: TDX 500, garantisado,
7: epektibo.
6: Aramis
7: TDX 500.
8: Sa mga taga Quinto Distrito, mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch Grand Opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! My puso!
11: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
12: Oras sa Pilipinas, lasay 7 sa aga. Oras kinadulong sang DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
13: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa Bulwagang Balitan.
2: Mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo, narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
14: DTX 500 Morning Newscast.
2: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita, ka-K5 Ted Augero Francia at ka-K5 Kimberly Caluyo.
14: DTX 500 Morning Newscast.
12: Pilipinas, maayong aga. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Biyernes, Mayo 8, 2026. Manayanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo. Mostly sunny ang kahawaan. 28 degrees Celsius ang temperature sa sininga oras.
15: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
12: Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Augero Francia.
15: Kag ako naman ang inyo alagad, inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo.
12: Sa headlines, ginadulong sa kaaluan sang DTX 500, DTX 500, ang palaya lives with D-sugar sugarcane extract, nagatap na sa hypertension, diabetes, kag cancer. Magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
25: The story of the day. The story of the day.
12: Presidente sang pungsod Myanmar, hindi magtambong sa ASEAN Summit 2026 sa siyudad sang Cebu. Sa balita lokal, PNPA cadets sa West Visayas, nag-courtesy call kay PNP Regional Director Josefino Dico Ligan.
15: Delivery boy sang tubig, patay matapos ginbono sang kagawad sa Arevalo.
12: Sa balita regional sa Antique, 12 anyos nga bata nga babayi naglangoy sang inoras sa Baybayon matapos magkapan ang ginasakyan nga bangka.
15: Sa K5 Network News, ito ginlutang sang riding in tandem sa Isabela. Mga sospek ginapangita na sang kapulisan.
12: Sa balita nasyonal, petisyon ni Manasseh Scarpio, bana ni Vice President Sara Duterte, batok sa impeachment proceedings, kaiban pa nga request, ginbasura sang korte.
15: Sa balitang international, U.S. Secretary of State Marco Rubio kag Pope Leo XIV natala na nga magsapol.
12: Balita sa negosyo, utang sang Pilipinas nagahabok.
15: Sa balita sa sports, Lakers Luka Doncic wala pa nahibaluan kung sano magabalik sa paghampang bangod sa injury.
12: Sa balitang extra special, pinakamahal ng apartments sa kalibutan na bakal sa biling 30.4 billion pesos. Alas 6:12 sa aga, kadungan sa imong pagpamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, organic nga kape, DTX Premium Coffee.
25: The story of the day.
0: The story of the day.
12: Ang top story of the day, ginatulong sang Extend Food Supplement for Men. Magatambong ang tanan nga leader kag miyembro sang ASEAN Summit 2026 sa Cebu City, magluwas lamang sa presidente sang Myanmar, sino kay Foreign Affairs Assistant Secretary and ASEAN spokesman Dominic Xavier Imperial. Sino kay Imperial, ang Myanmar ikatiglawas sang Permanent Secretary sa ilang Ministry of Foreign Affairs kag Senior Officials Meeting Leader si Myanmar President Aung Hailang ang nagdaog bilang presidente pagi sa parliamentary vote sang April 2026. Siya ang nagkuha sang poder sang 2021 matapos mapierde ang administrasyon ni Nobel Prize winner Aung San Suu Kyi. Ay iba niyang miyembro sang ASEAN among Pilipinas, Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore, Thailand, Timor-Leste kag Vietnam. Naibaluan ng Pilipinas ang chairman sang ASEAN para sa subong tuig 2026. Las 6:14 sa aga, subong adlaw Biyernes. May free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch. 9:30 sa aga hasta las 3:30 sa hapon. Sa Domingo, kagkada Domingo may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miag-Au Branch. Bye-bye Norte, Orbi Street, Miag-Au, Iloilo.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Lokal.
12: Ang balita lokal ginadulong sang Mighty Sea. Ginabi-abi sang Police Regional Office 6 ang pila ka mga kadete sang Philippine National Police Academy o kan PNPA nagikan man sa Western Visayas. Nag-courtesy call ang mga kadete kay ERO 6 Director Brigadier General Josefino D. Coligan. Inpabutsag naman ni Director Ligan ang iyang bugos nga suporta. Agudyahan ang mga kadete sa public safety education sa PNPA. Iya ginhatagan pagtamod ang integridad, disiplina, kag dedication sa serbiso. Paghaylo sa ilang mangin competent, compassionate, kag service-oriented police officers sa palabuton. Nakip sa Commander Group, Amosanday Deputy Regional Director for Administration, Brigadier General Alexander Mariano, Police Colonel Arfa Aburkir Makalangkom Jr., Deputy Regional Director for Operations, kag Police Colonel Jerome Afuyug Jr., Chief sang Regional Staff. Samtang ang pabisita ang nagaserbe bilang fallible opportunity para sa mga kadete. Agod maka-istorya ang PRO6 leadership kag makatipon sang makahulugon nga insights sa liderato, operational strategies, administrative functions, kag real-life policing experiences.
15: Sa dugang nga balita lokal, ginapasalamatan ni Mayor Raisa Trañas Chu ang pila ka pribado nga mga establishmento sa Iloilo City sa pagtukod sang ila kaugalingon nga cooling stations para makabulig sa publiko agun makalikaw sa epekto sang sobra nga kainit sang panahon. Ginirambit sang alkalde ang Seta Deans Amigo Iloilo kag Robinson Saro nga nagapeprar na sa pagtukod sang ila kaugalingon nga cooling stations upod sa iban pa nga mga private establishment nga magaupod sa initiative para sa safety kag kasulayan sang publiko. Nakigsapol naman si Mayor Raisa Trañas Chu sa

0: time oras sulong sang ascorbic acid, Mighty C. Iloilo City Government maghatag sang libre nga school supplies sa mga estudyante subong school year. Jenny Kaoyonan sa report.
1: Sang libre nga school supplies ng Iloilo City Government subong opening of classes iniangin kumpirmar ni Mayor Reisa Trenyas. Sunod kay Trenyas nga maghatag sang libre nga school supplies salin sa kindergarten padulong sa senior high school iniang kabahin sang lihok sang syudad agud mabuligan ang mga ginikanan nga apektado man sang krisis sa enerhiya. Kapin 8 million pesos ang ginpain nga pondo sang syudad para sa paghatag sang school supplies gikan sa pondo sang school education fund kun SEF gikan man sa supplemental budget number 1 na ginaaprubahan sa tinalikdana. Base sa datos sa Department of Education, mayara sang 83,543 ka mga estudyante rin kindergarten tugtog senior high school ang enrolled sa public schools sa Iloilo City. Report na gikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kaoyonan para sa kampanya na balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Sa piyak nga bahin, ginpaatag sang Office of the Building Official o kon OBO nga wala sang delay sa pag-issue sang permit sa Metro Pacific Iloilo Water o kon MPIW agun masuguran na ang pagpatukod sang desalination plant sa Ingore, La Paz. Suro pa kay Engineer Mavi Gostilo, ang head sang OBO, base sa ILA record, nag-request ang MPIW sa ILA sang initial evaluation sang November 28, 2025 kag na-release ang findings sang amunga evaluation sang OBO sa desalination project sang December 2025 dugang pa ni Gustilo nga March 26, 2026 na sang nagpasa sang application ng MPIW sa ila opisina kag nagpatigayon sila sang evaluation liwat tub Abril 21 tuig 2026 kag na-release ang findings sang Abril 22. Ginpayag pa sang natungdan nga bisan sang ila initial findings madamo sa gihapon sa mga requirements nga wala mapasa ang MPIW base sa ila final evaluation. Lakip na ang pag-sumeter sang contract of lease sa duta nga patindugan sang planta, kakulangan sang architectural, plumbing, structural, electrical, mechanical kag electronics plan. Bangod sa madugay naman ang pag-respond kag pagpasa sang MPIW sang ilang mga documents sa re-entry sang ila application, nagpatawag ang OBO sang meeting sa MPIW sang tinalikdan nga Lunes. Ginkinanglan man ang affidavit of undertaking sa sulod sang isa ka bulan para sa pag-comply sang legal easement kag pagkuha sang certificate of no objection halin sa City of Environment and Natural Resources o CON Senro.
0: Lasay 20 sa aga Philippine Standard Time oras sulong sang DTX Premium Coffee. Illegal drug trade sa sulod sang BGMP madata sa gihapon suno sa PNP. Karen Badilla sa report.
3: Mga ka-K5, ginkumpirmar ni Iloilo City Police Office o kon ICPO Director Colonel Wilbert Parilia na may ara sang source sa sulod sang BJMP ang mga suspect nga ila nagkala-aresto sa ila ginpatigayon ng mga drug buy bust operation.
4: Relax anay, mag-detox coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: Sa interview sa K5 News sa FAM Iloilo kay Parilia, iyagin at hag na wala sang supply sa shabu sa sulod sa BJMP, kundi amo ang source o kung tawo sa din sila ang nagamando paagi sa cellphone sa mga tawo nga yara sagwa kung sa diin kag kung kay sinudal on ang shabu nga ila sa gihapon ginatuso. Suno kay Parilia, ginmanduan na sini ang chief sa ila intelligence unit nga magkoordinar sa BJMP agun mapahibalo ang among nga hitabo kag para makahimo man sa tikang ang nasambit na talatapan agun matap na ang pagduging sa illegal nga droga sa syudad sa Iloilo. Naibaluan nga ginadumilian magdala sa cellphone ang mga preso sa sulod sang BJMP samtang madumduman nga pila na ka mga operasyon sang ICPO ang napatigayon sa din kalabanan sa nagakaaresto ang nagapahayag nga ang ila source ang yara nakahunong sa subong sa among talatapan.
5: After we have conducted investigation, we found out na we have connections doon sa mga personnel sa ano sa or yung mga naka-detain sa BGMP.
3: Ini si K5, Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Ginalauman sang Iloilo City Police Office o kon ICPO kaupod ang Regional Civil Security Group o kon RCSU 6 nga magalabot sa masobra 200 kay

0: Individual ang makaparehistro sa License to Own and Possess Firearms o kung LTOPF. Sunod pa kay RCSU 6 Chief Colonel Romeo Galgo Jr. nga duha ka adlaw ang registration niya nagsugod kahapon Mayo 7 tubtob Subo nga adlaw Mayo 8 las 8 sang aga tubtob las 5 sang hapon sa ikatatlo nga panalgan sang Nutrition Building sa General Luna City proper tabok sang ICPO headquarters. Ginpayag pa ni Galgo nga ang LTOPF ang kabahin sang agenda ni Chief Philippine National Police General Melencio Artates Jr. agud legal ang paghupot sang armas sang mga opisyal kag iban pa nga mga persona. Ang nasambit nga tikang ang suro kay Galgo ang patimaan lang bilang responsable o kon bilang responsible gun owner sa diin bukas man ini para sa publiko.
1: Las 6:23 sa aga, oras sulong sang D3 Bayo. Inatrangkaso ka magtumar sang D3 Bayo. Sa distrito sang Arevalo, tatlo ka mga balay ang nasunog. Sa Barangay Mohon, Arevalo, siyudad sang Iloilo, sa likod sang Ceres Terminal, alas 2 kahapon sang hapon. Sunod kay Carol Hison, bata kagutod sa mga nasunugan, ila nabatian ang asod-asod kapaglupok sang nabili nga stock sang puwetes sa balay ni Rogelio Hison. Pangod na human sa light materials, para sa naglapta ang kalayo. Naulamid man sa sunog ang balay ni Ana Lourdes Hison na totally burned. Kag-partially burned naman ang balay ni Luisa Hison. May nagangko naman sang minor injury. Kag-nangin emotional naman ang hinablos ni Carol sa napagwa nga hilway ang iyang nga ido. Gilayon nga nagresponde ang Bureau of Fire Protection, Iloilo City, kag-volunteer responders.
0: Sa piyak nga bahin, delivery boy sang tubig patay matapos ginbono sang kagawad sa distrito sang Arevalo. Yari ang report.
2: Ang mga barangay officials ang ginalauman nga mukuntani ang naghatag sang proteksyon sa ilang mga pumuluyo apang ang isa ka barangay kagawad sa distrito sang Arevalo sa mismo ang dangbono patay sa delivery boy sang tubig.
0: Dead on arrival sa ospital si John Robert Sino, 28 anyos nga delivery boy sang tubig, matapos nga ginbuno ni kagawad Melvin Asibuke sa ilaman mismo nga lugar sa Barangay Santa Filomena Arevalo, Iloilo City, las 2 sang hapon, Mayo 7.
3: Para protektado sa hilana, trangkaso kagubo, ang D3 Bayo, sa D3 Bayo, kasi ka magayo.
0: Ang isa pa ka sospek amo ang upod ni kagawad nga si Mark Anthony Banyares, nga naguyat sa lawas sang biktima samtang ginabuno sang opisyal. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Michael Tuburan, ang officer in charge sang Iloilo City Police Station 6, nagbaisay si kagawad gag ang delivery boy, sariin, mabatian pa sa CCTV ang pag-akusara sang kagawad nga ginkawatan siya sang biktima sang ini ang nagatrabaho pa bilang kolektor sa idalom sang opisyal. Ginlagas naman ni kagawad si Sino ukod ang biktima kag ginbuno sa diin ang visible stab wounds ni amo ang sanawala nga ilok. Sandig naman sa pagpangusisa sang K5 News team sa area, may pila sa iban pang mga parte sang lawas ang biktima. Nakasinggit pa sa pagpangayo sang tabang ang biktima apang nahadlok ang mga pumuluyo sa dalang patalom sang sospek. Gilayo naman niya nagpalagyo ang mga sospek sakay sa ilang motorsiklo nga padulong sa banwa sang uton ang direksyon. Nagapadayon ang hot pursuit operation sang kapolisan sa mga sospetsado. Yari ang kabahin sang pahayag ni Police Captain Tuburan.
4: Ang sa mga panisayon man sang trans ang mga witness is nag-deliver niya sa tubig ang biktima. Dira sa lugar, pag dito sila nagkabtanay ni kagawad, kag mutumam no, may pagbinaysay nga natabo, kag mutum, din buno sa respect ang biktima, kagang isahan nga upod, allegedly mo nang gawiyat sa biktima, samtang ginabuno ni kagawad.
2: Sa karon nagasinggitan sang hustisya, ang pamilya sang biktima nga desidido nga magpasaka sang kaso nga murder. Report nagikan sa Iloilo City. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: The 6:27 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bayo, kag Mighty C. Sa distrito sang Mandurriao, masobra 1,000,000 ka pesos nga bilis ang Cebu, nakuha sa mga durugista. Aaron Rifuyo sa report.
5: Game 5, masobra 1,000,000 ang panor sa ginapatihan sa buong kompiskar sang RPD o sexagin implementar nga search warrant sa distrito sang Mandurriao. Yaring report.
6: Bakod sa Mighty C, way na pagin na allergy, way na pagin na masakit. Salamat, Mighty C.
7: Nakumpiskar sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 ang 1,360,000 pesos nga balor sa ginapatihan sa Cebu na recover sa ginimplementar nga search warrant sa Zone 3 Barangay Pari Benedicto, Mandurriao, alas 9 sa aga, Mayo 7. Gin kilalang main target kasi Elias Mar, 49 anyos kag residente sa nasambit ka lugar. Arestado man ang iyang payaw kasi Elias Charlie, 50 anyos kag residente sa Zone 14 Kalaparan Arevalo. Una nga ginpatigay yung driyang drug bypass operation kung sa tinabaklan si Mar sa isa ka plastic sa 6 ginapatihan sa bugamit ng 13,000 pesos ka bypass money. Samtang ang bayaw niya, kaupod niya man sa illegal nga transaksyon. Sa ginimplementar nga search warrant, na-recover ang 30 tanan ka mga plastic sa illegal nga droga nga nagabugat sa 200 gramos. Na-recover man ang isa ka .38 caliber revolver, kamay apat ka mga live ammunition kag mga drug paraphernalia. Nagdangat sa isa ka bunan ng casing and surveillance batok sa ila kag natukiban niya may ginatago ang illegal nga droga sa ikaduha nga panalgan sang balay ni Mar. May reklamo batok sa iya nga lain-lain nga tao nagakadto sa iya balay kag iya ini estilo sa diin ang mga parokyano niya among nagakadto kag limitado lamang ang transaksyon sa guwa sa iya nga panimalay. Lubos naman niya ginapanginwala ni Mar nga siyang nagabaliya. Pungod sa reklamo, makapila naman niya beses nga ginsaway sa barangay official sa illegal sining aktividad.
8: Hindi man siguro isa ka bisis, duwa tapo ka bisis na siya ginapanumdom sa mga sa utot yaman.
7: Samtang may impormasyon naman ang RPDO 6 sa kundi nagakwa sang supply ang mga arestado pero gina-verify pa nila ang impormasyon.
9: For now may na-receive kami ng mga information regarding sa source ni Mar, but we are nagpangabay lang kita na yung hindi natin pwede bold sa panginan. Kahit not all information nga linsaya is confirmed na, so magkakandak kita muna sang sang validation. And later on, mabalanan natin kung magka-positive ang mga pangalan yung ginatag nila sa ton. Then we will launch operation against you.
5: Kag sa karon mga ka-K5, yara na sila sa kusodiya sa Iloilo City Police Station 5, kag natalan ang kapasakaan sa nagkakaigo na kaso. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Sa dugang balita lokal, aprobado na sa third and final reading sa sangguniang panalawigan ang ordinansa nga maghahatag sang monetary reward sa mga tao nga makatudlo o kon makahatag sang impormasyon sa mga naga-engage sa illegal nga droga sa Iloilo Province. Angot dari ang authors ng among ordinansa amo sa Second District Board Member June Mondihara. Sa among ordinansa, makabaton sang 10,000 pesos ang makahatag sang impormasyon sa residente nga involved sa illegal drugs, 20,000 naman para sa makatudlo kag manginliyabe sa pag-aresto sa mga SK officials ukon barangay kagawad nga naga-engage sa nasambit nga illegal activities, samtang 30,000 pesos naman ang mabaton sa makatudlo agon maaresto ang mga punong barangay nga involve sa illegal nga droga.
1: The 6:31 sa aga, oras ginadulong sang Extend Food Supplement for Men. Manageable ang drug situation sa probinsya sang Iloilo, suno sa Iloilo Police Provincial Office. Suno kay Police Lieutenant Colonel Rolando Araño, taghambal sang Iloilo Police Provincial Office, malasig nga mamonitor ukon mamutikan sa mga operatiba ang hulag sa mga nagaloso sang ginadumilian nga druga bangod sa cooperation sang publiko. Suno kay Araño, may mga pumuluyo nga nagapalapot sa pulis sa ilang ihibalo sa diin gina-validate gilayon sang pulis. Kagun mag-positive, nagkapatigayon sila sang corresponding anti-illegal drug operations sa mga subject lunsay sa mga nagakadakpan ang high-value personalities kag may mga background na sa pagduso sang druga. Sa first quarter sang tuig 2026, 22.2 million pesos na balor sang Cebu ang na-confiscate sang pulis sa probinsya sang Iloilo.
0: Sa piyak nga bahin, yara na sa maayo nga kahimtangan si alias Nicole, 25 anyos nga residente sang Negros Occidental, matapos nahulog sa baybay samtang nagatuyo nga utason ang kabuhi gamit ang lubid sa ginasakyan nga barko hapon sang Mayo 7. Ang area ang grabanta 7 ka kilometro sa Lin sa Dumangas Port. Suro pa kay Ensign Eljan Ga, ang tagpamaba o kon spokesperson sang Philippine Coast Guard Iloilo, nga nanotisyaran na sa mga iban nga pasahero nga kaangay laina ang paghulag sang babayi. Kaangay nga problemado nagamit ini sang lubid sa tuyo nga pagutas ang kabuhi apang nakabuya. Gilayon man siya nga gin-rescue sa mga crew sang ginasakyan nga barko. May nakita niya note sa iya cellphone kag mayara ini isang problema sa pamilya. Nakontak na ang iya himata kag padayon ang pagpaayo sang among pasahero sa ospital. Sa diin indi pa ini maistorya sang maayo.
1: Lasay sa 33 sa aga, oras sulong sang Mighty Sea Syrup for Kids. Mga ginikanan, kabataan nyo parang healthy, patumara Mighty Sea Syrup for Kids. Sa managaidad isa katuig, asa 15 anyos, mga dalagita kag sulti rito. Sa Ahoy, Iloilo, e-bike driver, ginsalakay sang truck, patay. Reggie Di Mayo sa report.
3: Relax anay, mag-detox coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
10: Patay ang e-bike driver matapos masalakay kag mabungguan sang truck ang iyang ginamaneho nga e-bike sa Barangay Poblasyon Ahoy Iloilo pasado las 10 sang aga Miyerkules Mayo sa isa. Ginkilala ang napatay nga si Nicolas Borda, 66 anyos, kag ang iya pasahero amo si Feli Baka-Baka, ligal ang edad, nga lunsay mga residente sa nasambit nga barangay. Samtang ang driver naman sang truck amo si Romeo Clarito Pilayo, 49 anyos, kag residente sang Barangay Pataw, Bantayan, Cebu. Sa interview sang K5 News Pamsara kay Police Corporal Glenn Fernandez, investigador sang Ahoy Municipal Police Station, ginpahayag sini nga halin sa Banwa si Borda sa diin madulong kuntani ini sa iya pasahero sa may atubang sang Alejo Posadas Memorial Elementary School ukon APMES apang sang wala pa kapanaog ang pasahero, ginsalakay kag ginbungguan sang truck ang ginadala ni Borda nga e-bike. Dugang pa sini nga halin sa Iloilo City ang truck nga nag-deliver sang itlog kag padulong sa Banwa sang Carlesa. Bangod sa impaka, nakabunggo sa gutter si Borda nga amo ang gintunaan sang iya kamatayon. Ginhingagaw padala ang biktima sa Sara District Hospital apang pila ka oras ginbawian man sang kabuhi. Sa karon, ang driver sang truck ang nakagwa na matapos maglapse ang iya reglementary period kag natalana naman nga mag-areglohanay ang magtimbang nga bahin.
2: Yara naman sa karon ang bangkay sang biktima sa Somo Funeral Homes mga ka-K5. Balita nagikan diri sa Quinto Distrito, ini naman si KK5 Reggie Plajuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa FM.
0: Samtang nag-on the spot si K5 News FM Philippines Chief Executive Officer and President Dr. Ramil Itang-Uy sang pagpanagtag sang 500 pesos sa kapintrain tatanan ng mga tricycle drivers sa Banwa sang Putotan. Ini matapos nga naka-follow ang mga ini sa Facebook page ni Dr. Ramil Uy kag ni SB member K5 Ray Espea Umalay nga amo ang Assistant Vice President for Radio and Digital Operations sang K5 News FM Philippines. Ang ini nga kaaluan sang CEO sang K5 News FM ang nagapabutyag lang sang iya pagpalangga kag pagpaatag sang importansya o kon paghatag sang importansya sa mga tricycle drivers nga labing apektado sa pagtaas sa presyo sang langis sa pungsod. Ginkalipay naman sa mga tricycle drivers ang kaalawan sang CEO kag ni SB member Malay kon sariin apesar limitado lang ang nakabaton ilagid ini nga ginpasalamatan. Suno pa kay Dr. Ramil Uy nga hindi lang ini ang una nga magabisita ini sa Putotan para maghatag sang maskwa sa mga tricycle drivers. Nahibaloan niya si Dr. Ramil Uy ang nagapanag-iya sang 65 ka mga K5 News FM station sa bilog na Pilipinas kag sa mga produkto nga nagahatag sang alibyo sa ikaayong lawas kasubong na gid lamang sang DTX 500 D3 Bio Mighty C kag DTX Coffee Mix.
1: Lasays 37 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bio. Kinatrangkaso ka, magtumar D3 Bio. Ginkoronahan bilang Miss Putotan Humayan Queen 2026 si Mary Josa Sigera Hindi matapos ang pingibabaw ang iyakatahum kagkaalam sa napulo ka mga kandidata sa competition sa Grand Coronation Night kagabi. Samtang si Aifa Nicole Espino ang ginkilala bilang Miss Pototan Humayan Queen Tourism 2026. Kag si Shaira Jaden Gabasa ang Miss Pototan Humayan Queen Charity 2026. Runner-ups naman sa Nay Justine Canto kag Kyra Arlos. Sa Minor Awards, si Aifa Nicole Espino ang Miss K5 News FM Iloilo kag si Kyra Arlos ang Miss Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yaring kabahin sa Coronation Night sa Miss Pototan Humayan Queen 2026.
11: Ladies and gentlemen, presenting to you our Miss Pototan Humayan Queen 2026, Mary Josa!
3: DTX 500 Morning Newscast
1: Balitang Regional. Balitang Regional. Ang Balita Regional ginadulong sang Mighty C. Sa Antique, 12 anyos nga bata nga babayi, inoras nga naglangoy sa dagat matapos nagkapan ang ginasakyan nga motorbangka. Aileen Magbanwa sa report.
12: Para ti kahadla kag pangduwa-duwa nga nagpalutaw-lutaw kang pito ka oras kag ginlangoy kang 12 anyos nga bata nga babahi ang ginabanta 5 ka kilometros nga baybayon sa tunga-tunga kang Mararisen Island padulong sa Batbatan Island matapos nga nagkapan ang ginasakyan da nga motorbangka ginabanta alas 11 sa aga Mayo 6. Ginkilala ang 12 anyos kay Cherry Ann B. Mateo, residente kang isla kang Batbatan Kulasi, Antique. Sa investigasyon kang Coast Guard Station Antique halin sa Barangay Poblasyon Kulasi pauli sa isla ang pribado nga motorbangka kang nakasugalaw kang mabaskag nga balad nga nagresulta sa pagkapan kadya. Natigayo naman nga ma-rescue aga kang Mayo 7 kang nag-agi nga motorbangka ang tatlo na ka mga kaimawan nga Sanday Angelita Patricio 58 anyos, Dante Salvador 60 anyos, Rose Salvador 49 anyos nga lunsay nagpalutaw-lutaw man sa baybay ginabanta 5.6 ka nautical miles halin sa Darayahan kang Batbatan Island. Sa talada, region rin sa mayad nga kondisyon ng apat ka mga na-rescue nga individual. Nagapanumdum naman ang Coast Guard Station Antique sa mga nagapalayag sa baybayin nga magdobli halong kag imonitor gid ang kahintangan kang panahon antes magbiyahe. Balita Regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
0: Sa dugang nga balita regional, 24 million pesos gin-distribute sa masobra 4,000 nga mga tupad beneficiaries ang dole sa Aklan. Leonard Viray sa report.
13: Naglabot sa 24.8 million pesos ang ginpanagdag nga yuda sa Department of Labor and Employment o Condole Aklan para sa 4,470 ka mga benepisyaryo sang programa sang atupan sa probinsya humalin Enero tubtob Marso sininga tuig. Suno kay Dole Aklan Provincial Head Engineer Michael Gisone magluwas dire kapin sa 17 million pesos ang ginpanagdag sa 2,718 ka mga benepisyaryo sa dong Mayo 1 kadungan sang Labor Day. Suno kay Gisone nag-aagi sa profiling, verification kag validation ang mga aplikante upod ang mga LGUs kag barangay agod nga masiguro nga kwalipikado ang mga benepisyaryo. Ginatagan man sang pagtamon sini nga nagapatigayon sila sa nga orientation antes ang implementation sa nga programa kag hugot nga ginadumilian ang anuman nga pagpangayo kag pagtunga sa ayuda sa mga benepisyaryo. Naghingyo ang Dole Aklan sa publiko nga direkta nga makigaangot sila talatapan para sa mga palamangkutanon kag reklamo may kantanan sa programa sang tupade. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
1: 6:42 sa aga Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500 kag D3 Bayo. Sa K5 Network News, sa Ramon Isabella Ido, ginluthang sang riding in tandem, mga sospek, ginapangita na sang kapulisan. Myla Balinan sa report.
14: Tinutugis ngayon ng mga otoridad ang dalawang lalaking sakay ng kulay orange na Yamaha Aerox matapos umunang barilin ang isang aso sa kabaan ng Alfonso Lista Road sa barangay Ambatali Ramon Isabela nitong Abril 24. Batay sa paunang investigasyon, hinabol at tinahulan umano ng mga aso ang mga suspect bago bumalik ang mga ito at paputukan ang isa sa mga aso gamit ang hinihinalang 9mm na baril na siyang ikinasawi ng asong si Chow. Ayon naman sa may-ari ng aso na si Jesse Laddaran, aminado silang may pagkukulang sa pagbabantay sa kanilang mga alaga, ngunit iginiit na hindi sapat na dahilan iyon para barilin ang kanilang alagang aso. Sa tulong ng CCTV footage, natukoy na umano ng Ramon Police Station ang direksyong tinahak ng mga suspect na pinaniniwalaang mula Alfonso Lista Ifugao. Nanawagan naman ang pulisya sa publiko na makipagtulungan para matukoy at maaresto ang mga sangkot sa insidente.
2: Mula rito sa News Center ng K5 News FM Santiago, ako si K5 Myla Balinan para sa Kampyon na Balita, K5 News FM.
15: Sa dugang K5 Network News, pugante kagduwa ka individual na aresto sa mga otoridad sa Bataan sa isento ka kon 65 ka mga armas na confiscate. Aileen Cuevas Sanchez sa report.
16: Naaresto ng mga otoridad ang isang most wanted na individual at dalawa pang suspect sa magkahiwalay ngunit magkakasabay na manhunt operations na isinagawa kamakailan sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Bataan. Nadakip sa pangunahing target sa Barangay Lamaw, Limay dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Samantala, sa hiwalay na operasyon sa mga bayan ng Hermosa at Bagak, nahuli rin ang dalawang individual na nahaharap sa mga kasong qualified theft at grave coercion. Ang mga operasyong ito ay sinagawa sa pamamagitan ng masusing koordinasyon at intelligence work ng pulisya. Isang araw bago ang mga pag-aresto, voluntaryong isinuko ng isang pribadong security agency sa Balanga City ang kabuuang 65 iba't ibang uri ng baril at mahigit 2,000 bala. Kabilang sa mga isinuko ang 31 piraso ng 12-gauge shotguns, 25 piraso ng 9mm pistols, 4 na .38 caliber revolvers, ilang rifle at isang submachine gun. Karamihan sa mga ito ay may expired na rehistro at isinailalim na sa wastong disposisyon ng mga otoridad. Balita mula sa Bataan, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Impilan, Kampyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
1: Lasais 45 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginatulong sang DTX 500. Na paslawa ng petition gagin file ni Attorney Manasseh Scarpio nga mapungga ng impeachment proceedings batok sa iya tiayon nga si Vice President Sara Duterte Carpio. Ini matapos gin basura sang Quezon City Regional Trial Court Branch 81 ang reklamo sang kampo ni Carpio. Sunod sa korte, wala sang jurisdiction ang RTC agud magpahilabot sa poder sang House of Representatives nga maghiwa sa impeachment proceedings samto sa Philippine Constitution. Ginbalibaran man sang korte ang hingyo nga writ of preliminary injunction batok kanday House Speaker Faustino D., House Committee on Justice Chairperson Attorney Jervil Luistro, kag BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza. Ginatag sang hukmanan nga may poder ang House of Representatives, ilabi ng House Committee on Justice nga mag-issue sang sabina bilang kabayin sa ila constitutional mandate sa impeachment process.
15: Sa dugang balita nasyonal, ginpakigbahin ni Bicol Saro Party's Representative Terry Redon nga nagalabot sa 215 ka mga kongresista ang handa nga magboto pabor sa impeachment bato kay Vice President Sara Duterte base sa ila konsultasyon sa Kamara. Ini nga numero ang kapareho sa mga nagpirma sa unang impeachment complaint sa tong February 2025 sa sininga kahigayunan kumpiyansa si Redon nga mapasaka sa Senado ang Articles of Impeachment bangon ba sobra pa ini sa 106 ka minimum nga requirement agud maaprubahan ng kaso. Ginalauman naman sa Mayo 11 nga hiwaton ang binutuhay sa plenaryo sang Kamara kag kun ma-approve. Gilayon ini nga ipadala sa Senado nga amo ang magaserbe naman bilang impeachment court target sa mga mamalidha nga matransmit sa sulod sang duha ka semana agud maumpisahan na ang hearing.
1: La 6:47 sa aga oras sulong sang Mighty Sea. Ginapamilit sang kampo ni Lady Representative Martin Romualdez nga extortion o kon pagpangilkil ang rason sa pag-aresto kay Peanut Gallery Media Network PGMN founder Franco Mabanta kag wala sang kilabdanan sa press freedom. Sino kay Attorney Elaine Atienza, taghambal ni Romualdez, kinabali sang PGMN ang matuod niya istorya agud pagwaon nga pag-atake sa hilway nga pagbahayag kag sa mga nagakritisay sa gobyerno ang pagdakop kay Mabanta. Panindugan ni Attorney Atienza sa demokrasya, hilway ang magkritisize apang matag sa kasuguan nga krimen ang pagpangilkil. Sunod sa iya nga ginhimo lamang ni Romualdez ang nagakaigo nga tikang nga magdangup sa otoridad nga sigurado himuon sa bisan sinuman nga mabutang sa kaangay nga sitwasyon.
15: Sa aton pinakaulihing nga balita, natural ginaduso sa karon sang Department of Health o kon DOH ang total ban sa paggamit sang vape o kon e-cigarettes bangod sa peligro sini sa ikaayong lawas sang publiko. Siro pa kay Officer in Charge Director 3 sang DOH Health Promotion Bureau nga si Dr. Dominic Madumba katuyuan sang suggestion nga lubos nga dumilian ang paggamit sang vape agud malikawan ang malain nga epekto sini sa lawas sang tawo. Subong man kun hindi mapatuman ang total ban, suggest ang DOH nga magpatuman na lamang sang masugot nga regulation. Kalakip na ang pagkakasang nagkalain-lain niya mga flavor sang vape products. Paatag ni Dr. Madumba nga ang mga flavored vape ang nagaingganyo sa mga kabataan kabangdanan nga mas maayong nga himuon na lamang inika ang isang kirandan nga tobacco products.
1: La 6:49 sa aga, oras sulong sang DTX Premium Coffee.
3: DTX 500 Morning Newscast.
17: Balita International.
1: Ang balita sa luwas ang pungsod ginadulong sang Clinica Spore Biotics para sa healthy tummy. Clinica Spore Biotics. Maga sa Apple sanda US Secretary of State Marco Rubio kag Pope Leo XIV buwas Sabado. Inang una nga kahigayunan humalin sang magbailuhanay sang tinaga ang Papa kag US President Donald Trump. Ilibangod ginpakamalaot ni Trump si Pope Leo bangod sa pagkontra niya sa ginlaunch nga giyera sa Iran. Ginpanginwala naman ni Rubio kang iya rason sa pagbisita sa Papa among aliwat ibalik ang ayong relasyon sang US kag Vatican. Isa sa matalakayon sa meeting ang natuoy sa isyu sa Vatican subong man sa Cuba.
15: Sa dugang balita sa luwas sang pungsod, ginpahayag sang World Health Organization o kon WHO expert nga mahimo wala makuha sa tiyon sang biyahe sa cruise ship ang infection sa unang kaso sang hantavirus. Suro pa sa WHO nga mahimo na infect antes pa magsakay sa barko ang isa sa tatlo ka napatay sa nasambit nga virus. Suro pa kay Anais Legend, technical expert sa viral hemorrhagic fever sang WHO nga incubation nga ang incubation period sang among virus antes magtuhaw ang sintomas ang yara sa isa tubtob anum kasimana. Bangod sini, maatag suno sa iya nga nakuha sang isa sa tatlo karapatay ang virus antes pa ini magsakay sa cruise ship nga Honduras.
1: Lasay 50 sa aga, oras sulong sang Mighty C.
3: DTX 500 Morning Newscast.
17: Balitang negosyo. Negosyo.
1: Ang business news kinadulong sang Clinica Spore Biotics kag DTX 500. Nagsaka sa 18.49 trillion pesos ang kabugusan nga utang sang gobyerno sa Pilipinas sa pagtapos sang Marso 2026 sunod sa Bureau of Treasury. Nagtaas ini sang 328.43 billion pesos ukon 1.89% halin sa 18.16 trillion pesos sang Febrero kag mas mataas sang 1.81 trillion pesos ukon 10.81% ipaangid sa amuman nga bulan sa nagligad nga tuig. Sa kabugusan nga utang 67.8% ukon 12.53 trillion pesos ang gikan sa domestic debt samtang 32.2% ukon 5.95 trillion pesos naman ang halin sa foreign debt. Sa reference rate, 61 pesos and 37 centavos ang United States dollar, 83 pesos and 43 centavos ang United Kingdom pound, 78 pesos and 83 centavos ang Swiss franc, 45 pesos and 2 centavos ang Canadian dollar, 48 pesos and 41 centavos ang Singaporean dollar, 44 pesos and 41 centavos ang Australian dollar. 159 pesos and 63 centavos ang Bahraini dinar, 195 pesos and 79 centavos ang Kuwaiti dinar, 156 pesos and 70 centavos ang Saudi Riyal, 84 pesos and 99 centavos ang Jordanian dinar, kag 16 pesos and 36 centavos ang Saudi Riyal.
15: Sa balita sa showbiz, gin-announce ang Kapuso actress nga si Joyce Shing kag ang iya bana nga si Kevin Alimon nga nagapaabot sila sang ila ikaduhang baby. Sa Instagram, nag-post ang mag-asawa sang litrato upod ang ila labing una nga anak nga si Olivia Alimon samtang nagauyat sang sonogram photos. Madamo naman nga mga artista ang naghatag sang mga messages pareho kanday Barbie Fortesa, Thea Tolentino kag Bea Benene. Madumduman nga gin-kasal Sunday Joyce kag Kevin sa isa ka garden wedding sang tuig 2019.
1: Oras sa 6:53 na sa aga. Magpamati sa health alert kag Foro de los Pueblos, Ted Aujero, Francia.
15: Kagini si K5 Kim Montaño Caluyo.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo.
15: K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
18: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamayan ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
19: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan. Mm-hmm. Sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
20: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsa.
21: May mga barikada pa na.
20: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot lang sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
3: D3 Bio.
22: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal,
20: sumagbuti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
21: Oh.
20: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
21: Daw import gali ni Doc.
20: Oh, import siya.
21: Mami-import kaya.
20: Your second immune system.
23: So mayra duha ka branches sa nga immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-indag sa kalibutan. So ikaduha nga branch sa nga imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
20: ginakompos. Ang mga train, gipang train.
23: Nga ginakompos ang mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
20: Ang D3 Bio import immune system.
23: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
20: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
23: Oo. So labi na gid si monolaurin nga ra sa D3 Bio nag-act assure immediate responder or extended the innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
19: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
23: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Aligin na sila.
20: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
23: Oh, so sakto na Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
20: paborito gid si kagaw.
23: Oh, paborito
20: dapat na kung plakaw ang katamis.
23: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
20: that gives you more reason nga magtumargid sang ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko ditribayo ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka-detribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa D3 Bio.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio.

100, epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
0: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
5: So, una, problema. Gid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong.
4: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Mataas bala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
6: Ikaw bala
0: ang may diabetes.
6: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo.
6: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
0: Masal rikan.
6: Epic.
0: DTX 500
6: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog ina akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
0: Ang D3
6: yung may BCO.
0: Ang BCO
6: yung may D3.
0: D3 Bio with BCO.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
6: Ang D3.
0: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
0: Yung may D3.
6: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
6: D3 Bio.
11: O, si Karen. Kadamog itsang akon hair fall. Hindi manami. Akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
6: Ang D3. Yung may VCO.
0: Ang VCO.
6: Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
0: Yung may D3.
3: Mabakas mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabakas mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mamasaga butika.
6: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
3: Mighty
0: C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-4Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa 4Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
17: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
18: Nestor, ang sinaing.
19: Luto na.
18: Ang labahan.
19: Nakasampay na.
18: Ang uniform ko.
19: Naplanta na.
20: Ganito ako.
19: Tigasi.
20: Tigalapa.
19: Tigasay.
20: Tigaplansa.
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
20: Sa gabi,
19: ako ang bossing.
20: Dahil kasangga ko
19: ang Extend
20: Supplement for Men.
19: Lourdes,
20: tapos ka ng maligo?
21: Yes, darling. Come to Mama.
2: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
2: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
2: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
2: Ikaw pala
21: ang may diabetes.
2: DTX 500.
21: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
21: Yan ang gapanupo
2: kagakontrolar
21: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
21: Sa Rican
2: Epektibo.
21: DTX 500.
2: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
21: Ang VCO.
2: Yung may D3.
21: Matatas mga butika.
2: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
21: Ang VCO.
2: Yung may D3.
21: Matatas mga butika. D3 Bio with VCO.
24: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
21: Ang VCO.
2: Yung may D3.
21: Matatas mga butika.
2: D3 Bio.
25: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
21: Ang VCO.
2: Yung may D3.
21: Matatas mga butika.
2: My family history ba na kamuos ng diabetes?
21: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
21: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
21: Ang may powerful compounds!
2: Yan ang panubos
21: ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
21: Garantisado!
2: Epektibo!
21: Ara mismo!
2: DDX 500!
21: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga uno?
21: Masami nagapangihi?
2: Masami ginauha!
21: Masi may diabetes ka na!
2: Mag-DDX 500 na!
21: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
21: Yan ang panubos
2: ang imo blood sugar!
21: DTX 500!
2: Garantisado!
21: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
26: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX.

Max 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
0: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, ginangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
3: Pamahal sa mga butika.

0: ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Extend Food Supplement for Men.
4: O si Juni, taga-Bakulod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga mo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
3: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang nata sa pwersa daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang panupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikan. Epic Tipo. DTX 500. E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: D3Bio, ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. D3Bio with BCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3Bio, ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
9: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Lag-indik manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: D3Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
11: Oras sa Pilipinas, las 7:15 sa aga. Oras kinadulong sang organic nga kape, healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka, kape ka na, naka detox ka pa.
12: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. At pangapil sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
15: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
11: Pilipinas, maayong aga. Welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, Biyernes na! May 8, 2026. Manayanay ang panahon sa syudad sang Iloilo. Mostly sunny ang kahawaan. 29 degrees Celsius ang temperature.

Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Iloilo Branch, sa RJM sa building, malapit sa Sara Public Terminal. Alas 10 ang aga, mayara sang dalago ng mga sorpresa kag diskwento. Subong adlaw Biyernes, wala sang office sa government departments. Tangod kay gina-observe ang 4-day work week, Lunes, Martes, Miyerkules kag Huwebes lang ang opisina. Di subong adlaw, long weekend naman para sa empleyado sa gobyerno. Long weekend ha? Long weekend! Pamate, pamate, pamate! Kung si Yvonne Gapatunto Cobrador pa, sa dyan ini kay Biyernes sa dukaron mo. Ning, ning, ning, ning, ning, ning! Pamate, bala, may 4-day work week ning! Tagakalinog bala daya si Sir Yvonne Gapatunto Cobrador. Heod, heod. Ning, ning, ning, ning, ning. Kita mo dahi, Ma'am Betty, Ma'am Ning Ning Ilumba, Pastor Bobby Riman, si Yvonne Gapatunto Cobrador, lalaki dahi, ah. Ning, ning, ning, ning. Gina-remind talang kaning, ah. 4-day work week, Ning. Long weekend. Bekat long neck end. Hindi nga long neck end. Imbes nga ipahuhay mo pag Lunes, kundi huyo-huyo ka. May punto si Nining Yvonne Gapatunto Cobrador. Ning, ning, ning, ning, ning, ning. Long weekend, ha? Long weekend. Biyernes, Sabado, Domingo. Inugpahuhay mo day, ah? Mami Panik Pingason, Mami Buday, Ma'am Eden Bayas. Hindi ka mo mag-absent sa Domingo. Long weekend. Bakit long neck end, ha? Long neck bala nga irim nun. Di ko ni, ginbalbal mo ko ni, nag-kwan kao, nag-huyuyo kao. Long weekend. Hindi nga, long neck end. Yom-yom ka muna, kay ang nagakusamo, draw ay. O ay itraw ay, nga nagapamati sa Foro de los Pueblos kag sa K5. Basta nga naka D3 Bio, naka DTX 500, kag naka Mighty C. Naset na ang mood kag ang mode. Makayuhom na si Ma'am Betty Soloso, si Pastor Bobby Riman, si Sir Dan Calvo, nga naka DTX Coffee Mix na, si Tita Nilda Laluyan Laison, kag si Ma'am Merlinda Labadia sa Poblacion Aid Duenyaso. Ang mga headline, ginatulong sang Mighty C kag D3 Bio. Filipino seafarers pilason sa drone attack sa Strait of Hormuz. Illegal drug trade sa BJMP ungka aktibo suno sa PNP. 12 anyos nga bata nga babay sa Antique, 8 ka oras nga naglangoy sa labod agud nga makaluwas matapos nga nagkapan ang ilang motor bangka. Anong mga benepisyo sang timprano nga pagtulog kun gabi? Ano oras ka gatulog? Insa nga nagapulaw ka? Sino ba yung pinupulawan mo? Gapulaw ka sa trabaho mo? O kailan na ya kung call center ka nga night time ka or nocturnal shift ka? Pero kung nalalaw na dun, why ka mga katurog, inambalan ka ni nanay na tatay mo turog dun? Kay bisan nga pataya kwarto, pero ya ingat kag ang silaw ka imo cellphone or iPad na kitaan. Kaya sige, pagali ang video call mo sa nubya mo, nubyo mo, hindi pa ikaw gani kay Srot mag-eskwila, hindi ka ni kumaan magtigang gani, lagdas pa. Sige ko sa ipad ka cellphone mo, di kon timprano magtulog, may madamo nga binipiso. Las 7:22 na sa aga sa Pilipinas, 7 ka mga Filipino seafarers pilason. Pangon sa nagluntad nga drone attack sa Strait of Hormuz. Suno sa Department of Migrant Workers, Secretary Hans Leo Kakdak, yara na sa maayong kainpangan ang mga seafarer. Suno kay Secretary Kakdak, nga sa among numero, 4 ang nakaangkon sa minor injuries, samtang 3 naman ang may patal nga pila sa lawas, kagpadayon nga gidabulong sa intensive care unit. Inapasiguro sang agency nga bisitahon sang labor attache ang pilason nga mga seafarer. Foro de los Pueblos. Ang mga seafarer, Ma'am Annalyn Panes Agravante, Ma'am Bing PSJ, Sir Eric Gose, Ma'am Marie Thalia Metzelina, Ma'am Rosemary Agramon, kay Ma'am Nenesan Presa, kung ano sila, at risk man. Dako matuod ang ilang sweldo, Tita Nilda Laluyan Laison.
Mambambinga, sir.

0: Vice Mayor Pangga Lamasan Pixo. Pero ti ang risgo, Ma'am Celine Supi Calvo, Ma'am Indaiter Grace, hangguda man.
1: Foro de los Pueblos.
0: Dari suway nga kung may bata ka or imata, bana, nga si Ferrer, putsag in sala sa pangamuyo sa tangat yon kay kabudlay man sa ilang nga sitwasyon.
1: Foro de los Pueblos.
0: O na, Sir Dani Agpalo nga kadalo tao niya kwarta, pero ang risgo tamaan man kada ko.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sir Dani Agpalo sa New York. Good morning, Sara Jane Villaflor. Kay Ma'am Laura, las maybe palang sa gabi, turog doon.
1: Foro de los Pueblos.
0: Alas 7.24 na sa aga sa Pilipinas. Ari ang gakatabo kung magtulog ka antes alas 10. Ang imong lawas, ako lawas, nag-release ini sang largest pulse of growth hormone. Between alas 10 ang gabi hasta alas 2 ang kagahon. But only kung ready ka sa ginatawag na deep sleep, ining mahamukod nga katurugon, bila Ma'am Laura, ang ining hormone nag-repair sang muscles, nagkapabakol sa imong katulaan, Sir June Bidan, Ma'am Nilde, kag nag-regenerate sang imong tissue. Ang late night sleep, ang pagpulaw kung gabi, misses this window entirely. Ang early sleepers, ang timprano nga mga nagatulog bila Sir William Sapanta, Ma'am Marilyn Antiquera kay Ma'am Gingging Avilosa, Toto Ranza Avilosa kay Angel, nagaproduce ang madamo nga melatonin. Ano melatonin? Amoy ni isa ang hormone nga nagapatulog sa aton. The master antioxidant nga nagaprotect sa imong utok, sa akon utok, from oxidative damage kag nagapanubo sang risgo sa cancer.
1: Foro de los Pueblos.
0: So tulog ka timprano para nga manubo imong nga risgo sa cancer. Ang science sa likod sang circadian rhythm is unforgiving. Ay mga pineal gland nag-release ang melatonin in response sa darkness. Kung madulom ng palibot, manotis mo kung madulom doon gani, sako doon niya imong panguyab. Around 9 p.m. kag nag-peak na siya alas 2 kagahon. Pero kung batuan mo na ikag sige, gapo yung imo pulaw ya, Mr. Golden Coco, Sir Will, Sir Gilbert Abonyawan de la Peña, kay Ma'am Bukay, Ma'am Dangdang Sason. So, hindi man nami para sa lawas. If you are still awake, scrolling sang imong cellphone, sige ko sa iPad mo, bisan ginasaway ka dun, torok dun! Oo ma, oo pa. Ang melatonin window closes. Ang cortisol, nagasaka, nag-elevate. Ang inflammation markers nagapabilin nga mas nga mataas man. Ang imo nga body natural repair crew clock nagkuan na sa hindi siya mag-function sang husto. Hindi ka na makatulog sang maayo, bisan magbawi ka patulog sa adlaw, laing gid ang tulog kun gabi.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sleep. Sleep early. Suno sa mga health expert.
1: Foro de los
0: Pueblos. 7:26 na sa aga sa Pilipinas. Mag-check ito sa latest weather bulletin. And dugay-dugay makita sa report ni K5 Karen. Ang illegal drug trading sa sulod sang Bureau of Jail Management and Epidemiology, tamaan ka data. Nga mismo ang mga prisong ara dira, amo pa ni nagamando sang baliganay sa gwa. Ama nakaladakpan na M. Mini Sound, Rosemary Agramon, Angelica Julie Cagande, Ma'am Rose Estares, Ronaldo Hililang, Ma'am Linda Velete, ti sila pa mismo ang nagadikta sang baligana isang druga sa gwa.
1: Foro de los Pueblos.
0: Di ba hindi pwede ang cellphone? Hindi pwede nga makakontak ka sa gwa? Nga lang kakatabo ini. Anong ginahimo sang warden sang BJMP? Anong ginahimo sang mga gwardya dira? Wala nila ginawa sa isa? Wala sila sang ginahimo nga random checking?
1: Foro de los Pueblos.
0: 7:27 sa aga, and check naman ang report ni K5 Jenny Kaoyonan. Hambal sang office of the building officials sang Iloilo City Government, wala sang delay sa releasing sang permit sang Metro Pacific Iloilo Water, MPIW, sa pagpatindog sang desalination plant sa barangay Ingori, La Paz, Sudad, sang Iloilo. Ano ining desalination plant for? Anong iya sa nga katuyuan, Ma'am Linda Velete? Ha? Anong iya nga katuyuan? Ang tubig dagat nga diri sa sudad, i-process sina siya. Agud mangin potable. Magabag nga potable, P-O-T-A-B-L-E. Sarang nga maya, nga sarang mainom, no? With 400,000 residents nga naga gasalig sa supply sang tubig sa daytime. Sa nighttime, sa daytime, milyon katao, Marborka, Beth Edar Lilia, ang nagakinanglan sang tubig diri sa aton bangod sang kadamo gid sa mga opisina nga nagtilindog diri sa Iloilo. Ti imuon ni sang hindi ka na magkutkot bubon, hindi ka na magkutkot anything. Ang tubig dagat i-process in Asia pero sa Singapore may aray na adra mo sa ibang pagya lugar sang Amerika. Ti drama lang galina. It will take time, dako gawang gastohon, pero at least Ma'am Gaga Meliton Templado kay Sir Nicolas Tiprado kay Ma'am Bingbing Tiprado dira sa Barok Tigbawan, ha, nga may masiguro ka nga bastante ang supply sang tubig diri sa sulat sang Iloilo.
1: Foro de los Pueblos.
0: Di nga nag-igod sang walo ko bulan. Ang amba naman niya sang OBO, Office of the Building Official, through Engineer Mavi Gustilo, wala sang delay.
1: Foro de los Pueblos.
0: Pero hambal sang CEO sang MPIW nga si Mr. David Berba, ginapaugatan sang OBO.
1: Foro de los Pueblos.
0: Yan pa man ko sinong kasugay sa matuode. Ha? Hindi ayan nga may gabutek sa isa sa duha ka mga partido, dre. Nga sa bailo, padasigon, speed up. Para nga next year, first quarter of next year, magamit na ini. Kaya ginanticipate nga may mga worst case scenario sang tigilinit mo. Di ko may tigilinit, abi Ma'am Criselda, buy ko alam mo, Hendra, sa zone 5 sa Takasaro. Anong imong ang dalawman kung di maninit ang tubig? Ha? Kapin pang mga pumuloy sa sudad sang Iloilo nga dependent sa supply sang tubig sa Metro Pacific Iloilo Water or sa Balibago Waters.
1: Foro de los Pueblos.
0: Alas 7:30 na sa aga sa Pilipinas. Istorya tama ni Dugay-Dugayo. May gwardya taga Pase nag-report sa pulis ng ligad nga adlaw. Hambal na makray ako bla ay ti taga Pase mo ti taga Duenas taken. Are-are ka kasadyahan tadyado karon nga aga bla. Pamati bla tita Nilda Laluyan Laison kay Manang Merlinda Labadia. By the way, naka DTX Premium Coffee doon kamo tita Merlinda. May kwan, may gwardya. May gwardya. And then, kuno, nagub-an sa motor na may darang at 24,000 pesos. Bukot anang kwarta. Ang kwarta, ana to katiya na. Dason, ang anang arason nga pag kagaba ka motor na, may nagpalapit nga nakamotor man, gintayaan na nakaginbool ya 24 mil pesos. Ay gali ang natabo sa Dani Agpalo, Ma'am Lisa Lirien Banalo, Ma'am Evsotic dira sa Sara, ay ahay, nagdrama-drama ang pobre. Ay gali na lolong ta na sa scatter, ha? Anong daganay sa scatter? Kaganong daganay ang pagkapirde man? 7:32 na sa aga.
1: Foro de los Pueblos.
0: Grabe nang ginhimo sang 12 anyos nga bata sa Kulase Antiquio nga sa diin inorasa nga nagpataw utaw sa laod matapos ka nagkulob ang ilang motor bangka. Nakasan by K5 Christine Antonio sang K5 Kulase sa Antique.
1: K5 News FM. Kampyon Report.
0: K5 Teen Mighty Sea Morning.
2: K5 Iloilo na luwas rin sa Kataragman ang tatlo ka mga persona nga na-report missing matapos nga ginlangoy kang anong ka oras kang 12 anyos nga bata nga babayi ang kadagatan nga kaimaw da K5 Iloilo sa nagkalab nga ginasakyan da nga baruto para magpangayo kang bulig sa kadagatan nga bahin kang banwa kang Kulase Rodya sa probinsya kang Antique. Kasarang hapon lang gid nga adlaw kang Miyerkules sa Mayo sa isa around 12 p.m. ka K5 Iloilo. So ang dyang apat ka persona nga sakay kang dyang motorbangka ginkilala kanday Dante Salvador 60 anyos, Rose Salvador 49 anyos, Angelita Patricio 58 anyos, kag Cherry Ann Mateo ang dyang isara ka 12 anyos. Now, no, sa ating pakiganget kay Police Senior Master Sergeant Bobby Abayon, ang investigador kang Kulase Municipal Police Station, anagin na pangayag nga personal nga nagagto sa andang estasyon ang diyang nga punong barangaya kang nga barangay Batbatan Kulasi nga si Kapa Bobby Mateo para i-report nga may nag-club no, nga motorbangka sa diyang nga nasambit nga si Waters kung sa diin apat ang sakay kag may mga namising. So diyan matapos nga ginapahayag nga sa nasambit nga adlaw pauli rin kunraad sa isla kang Batbatan ang diyang mga persona halin sa town proper nor sa Banwakang Kulasi apang pag-abot sa tunga kang nasambit nga isla kag Mararitan Island nakainkwentro diyan sanda kang mabaskog nga balod kag mabaskog nga bulos balaka nga tubig rason nga nagkulob ang ginasakyan da nga baruto K5 Iloilo. So after karan sa muga tinion ginpahayag nga ginsugo maglangoy ang diyan nga 12 anyos nga bata no pagto sa barangay Batbatan para magpabalo no kag magpangayo kang bulig kag nagabok gid man ang diyan nga bata sa isla ginabanta alas 5 ka nga kagabihan ron kung sa diin 6 ka oras no ang anang ginlangoy halin sa andang ginkaluban. So ginabanta 5 ka kilometro si 5 Iloilo ang anak kadya ginlangoy no paagto kadya sa andang isla niya Batbatan. So gilayon man dyan ginabuligan ka mga barangay officials kaga mga managpangisda ka si 5 Iloilo kaga andang isagap ang dyan nga tatlo pa no ka nabilin nga na missing matapos wara magipa ng mga dyan sa area nga ginkaluban kang baruto kay after kato pagpangayo kang bata no gilayon man dyan sanda nagkagto sa area no para mag-rescue apang gani no sa piraka minuto wara gid nakitaan ang dyan nga tatlo pa ka nabilin si 5 Iloilo. So after karan no ginapoordinar man kang atin ka dyan nga kapulisan sa bulig man kang atin nga katapo sa Philippine Coast Guard sa Gantique Martin Police Station para sa anda ka dyan nga search and rescue operations. Kag sa pagbalik ni Kapa Mateo kahapon, nag-agto dyan sa police station alasay sa imidya kahapon para liwano nga mag report pala nga nakitaan rin ang diyang mga ginapapangita ko sa diin. Ang diyang si Dante ka T5 Iloilo nakitaan 6 ka kilometro ang karayoan halin sa Higad Baybayon kang Manigin Island Kulasi. So amo dyan K5 Iloilo ang pinakarayo nga isla kang Kulasi nga kung magyahi ko bala halin sa town proper makalabot karugto ginabanta 6 ka oras bala no ang biyahe at T5 Iloilo. So nakita diyan si Dante around alas 10 no kang kagabihan kang isa sa boat captain no, nga mangisda marigyan sa maya isla kang Batbatan T5 Iloilo kaga ginapahayag nga amo nga nakitaan ang diyan si Dante no rugto sa maya isla kang Manigin kaya ana jagi abat bala ginsundan ang bata nga maglangoy kunraad do mapagto sa isla kang Batbatan ugaring napalit ja kang bulos kang tubig dagat T5 Iloilo. That's why nga nakalabot dyan sa pihak nga sa pihak na isla bala T5 Iloilo kaga samtang nakita naman ang dyan nga darwa ka babayi kaga dagatan nga sakop kang banwa kang libertad. So ang banwa kang libertad amo dyan ang punta rin bala no kang probinsya kang Antique halin sa sur K5 Iloilo ginabanta 15 kilometros ang karayuan halin sa shoreline kang dyan nga nasambit niya adlaw o sa dyan nasambit niya banwa. So nakita ang dyan darwa ka babayi alas 12 kang kasanagan May 7 ka K5 Iloilo kung sa diin nakitaan ang mga dyan nga nagakapot pa bala sa nagkulob nga baruto ng daso ay ibig sabihin halin sa maya ano no salin sa may tunga kag isla kang Mararitan kag isla kang Batbatan adara-dara dyan anda ang andang baruto nga nagkulob that time nga K5 Iloilo.
0: K5 Christine, si K5 Ted ini Ted Francia diri sa Iloilo. Yes, diri kita concern sa bata no grabbing will to live niya si Cherry Ann Mateo 12 years old taga Batbatan Island sa Kulasi Antique. Ano oras kinanatabo ang pagkulob sang ilang motor bangkao? Ano oras? Adlaw or gabi?
2: Tama din.
0: Oh, mabatian mo ako. K5 Christine. Malayo gabi ning Kulasi Antique no. Balikan ko abisa please. Am Rosa Estares, sunny morning ma'am. Tumar ka na D3 Bayo Mama, Ronaldo Hililang sa Taft Tapas Cup sa may Tapas or sa Cup sa Tapas ni no. Sir Noli Vito. Noli Vito, Mighty C Morning, sir. Si Pastor Bobby Iriman, Mighty C Morning. Kay Mamimi Iriman, Mighty C Morning. D3 Bayo Morning sa inyo. Balikan ko si K5 Christine. K5 Christine.
3: Yes, sa K5 Eric.
0: K5 Ted ni si K5 Ted.
3: K5 Ted, sorry.
0: Oh, dad. Concern kita dre makita tagid 12 years old nga bata, grabing will to live niya, no? Ano oras, by the way, ginagulo bang ilang nga motor bang kada or gabi?
3: Adlawo na last 12 kang tigirigma sa K5 Ted.
0: Okay, okay. Ang bata ka maangin maramag langoy or ginhungod na lang agid nga at parang nga mabuhi?
3: Accordingly, kamaan siya maglangoy ka K5 Ted. Kag actually, bago lang ka reply ang anak, kadya nga inoy no, ka natin, kasi sabihin natin, ginapakiganget. Kaya as of this time, nagasakit pa ang anak, kadya nga kalawasan, bangot kadya nga paglangoy na ka K5 Ted.
0: Walo ka oras nga nahurumans dagat? Ang kapoy.
3: Anong ka oras?
0: Pira?
3: Anong ka oras?
0: Anong? Hindi, makubong anong ka oras, bla? 12 high noon, perting init, tapos kasama pa ng kulba mo, and ang mga ginapaminsan mo na bla, kung ang mga what ifs bala kay 5 Christine, pero ano ang inimo sa bata, nag-rattle sa, nag-panic sa, inyo pag-interview or wala?
3: Nagpadayon siya ka langoy, kaya ginaisip na gani ka kay 5 Ted, nga atana no, ang pag-asa, kada gani kaluoy ang anak kadya nga makaimaw kung hindi dia kaagto no kaabot sa maya isla kang batbatan kada suno kagani no sa anang nga nanay nga ginapahayag kadya nga nadumduman kang dia nga bata nga babayi samtang nagalangoy ang anda nga sitwasyon.
0: Nadumduman na nga ti kun hindi isa maningwa nga makapangayo bulig mobos kin sila patay. Notod sa alin ini sila sa Barangay Poblacion Colase. Tapos mapauli na sila sa Batbatan Island. Ang Batbatan Island kag ang Mararison. Ang Mararison Island ni well known ini kay bangod fishing ground ina diretso sa Colase mo. In between sang duha ka isla. Pero at age 12 mag 12 years old Ma'am Lorena, ang bata grabing presence of mind niya. So ano ginimo niya? Ang iyang will to live is kinanglan na gid nga mga yubulig para nga tana mabuhi ang pamilya na K5 Christine.
4: Yes, exactly ka K5 Ted.
0: Na-interview niyo siya? Na-interview niyo bata?
4: Nagapangamuyo siya tana ka K5 Ted nga mag-okay, balasanda, kay na dumduman naman ang anak ka dyan nga, no, bala nga manunudlo nga kung may tiyaga sa K5 Ted, no, ginakaya bala mga bagay-bagay kag hindi gid magsuko.
0: So samtang nga nagalangoy siya, sige pangamuyo niya?
4: Yes, ka K5 Ted.
0: Gapati ka na sang gahom sa pangamuyo?
4: Yes, tanan kita daw adlaw nagapati gid ka K5 Ted.
0: Kinanglan ng pangamuyo sa tanang tion na K5 Christine kay ang disgrace sa unay mo, no?
4: Oo, insakto ka K5 Ted, kay magalgid ang bulig ang pagpangamuyo.
0: Oo, kagtibisan ganit sa preamble sa Philippine Constitution, nagambang ang isang we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations. So dapat gid nga ara ginagali sa gobyerno, sa opisina ng pangamuyo K5 Christine, no? To ara sa pamilya, sa tanga tion, i-personalize na gina kay tiyo, ang amo nang aton nga oxygen mo, ang pangamuyo, tagag pangayo bulik sa makaako, tikon, why ka pangamuyo ang 12 anyos nga bata, grabing pagtuo sa bata, no?
4: Yes ka K5 Ted, kag mo ganira no sa ano bala sa bata nga pangidaren no kamaan gid mag-isip kun paano gid makabuli ka K5 Ted.
0: May buot na sa interview niyo sa K5 Ted.
4: Bali sa tulad no gina-try natin nga ilabot pero ang ana nga Iloy no naka-reply sa atin nga message ka na buro buhay base kun malabot natin ka K5 Ted.
0: Kung malabot nyo mangayo kita update by Monday na lang at least ma-marshal ba nato nga dapat ilugontang bata ini nga si Cherry Ann Mateo.
4: ayas sa kaki-five batid. Kaya tilad nagapayad ayad pala kay kung magpungko ko no. Nabod na yan magtindag kaya mga gani sa kakapoy paglangoy.
0: Paano kita makabulig sa iya?
4: I-reach out natin ang anda kadya nga pamilya.
0: Yes,
4: at the same time, ang kapitan kang barangay Batbatan kaki-five.
0: Kay ka pamangko si Ma'am Lenny Javilosa ho kung paano si Ma'am Gingging kag si Sir William makabulig. K5, Christine, good job. Salamat, ha?
4: Yes, sa K5 atin. Kagabalita, halina regya sa probinsya kang Antique para sa Foros de los Pueblos. Jessica K5 at Christine Antonio para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko kang Kalingawan sa probinsya kang Antique ang kampiyon nga sasyon K5 News FM. Foro de
0: los Pueblos. Las 7:44 sa agad. Oras sulong sa Mighty Sea. May imagine mo, Ma'am Betty Soloso, Nonoy Lopez, Ma'am Elsa Dima Feliz Arnaiz. Bata, 12 years old. Galangoy sa manya malangoy sa 6 hours. Kaginlangoy niya. Aras siya sa tunga-tunga sa Batbatan Island. Kag Maralison Island sa Kulase Antique. Ang will to survive sa bata, perti kataas. Kag siging langoy niya, siging pangamuyo niya. Banya kung hindi ko ni pagimuon, kag mapatay kami diri sa tunga sa lawod, why gid kami isang mabdan nga mayo. 7:44 sa aga kay Ma'am Lynn Aclaracion Gallego sa Barangay Hinalinan Viejo Dingle. Happy birthday ma'am kag kay kagawad Aming Gallego from Ma'am Betty Soloso. 7:44 magabalik ang foro de los Pueblos.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my puso.

Suplemento! DDX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DDX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
0: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
3: Pamakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronan, sa ka-sales rep.
5: So una,
4: pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
3: Pamakal sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Mataas bala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
6: Ikaw bala ang may diabetes.
0: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
6: Yan ang kapanupo.
0: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
6: Asalrika.
0: Epektibo.
6: DTX 500.
0: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
6: Ang D3.
0: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
0: Yung may D3.
6: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
6: Ang D3.
0: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
0: Yung may D3.
6: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
6: D3 Bio.
11: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
6: Ang D3.
0: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
0: Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
0: Yung may D3.
3: Mabakas mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabakas mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Pamasaga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
3: Mighty
0: C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C,
3: babaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May kumso!
19: Oras, alas 7.52 sa aga, oras sulong sang Mighty C, kag D3 Bio, subong adlaw fiesta sa Rice Granary of Iloilo of Western Visayas, kag ang Christmas Capital, Christmas Lights Capital of Iloilo, Pototan. Sa mga nagapamati sa Pototan, tumarka mo D3 Bio kag Mighty C, ha? Ang Pototan, First Class Municipality sa 3rd District sa probinsya sang Iloilo, may 50 ka mga barangay. Din magalin ang tinaga nga pututan. May kahoy nga mataas. Gintawag sang una sang mga pumuluyo nga putat. P-U-T-A-T. Pero sa pagligad sang panahon pa Sir Bobby Riman, Ma'am Rosemary Agramon, Sir Danny Agpalo, naglaylay inang pronunciation sang tawo. That is why halin sa putat, nangin putot. Isa ka kahoy nga putat ang ginhalinan sa ngalan sang banwa sang pototan. Ang pototan ginapamunuan ni Mayor Rafael Lazaro, Adi Lazaro. Kay balo ka mo nga ang pototan nakaproduce na sang senadora kaga sa ihibalo ninyo only here sa Foro de los Pueblos ha. Siya mo si Espiridion Cordero Guangco. Nangin una nga President pro tempore sang Senado. Kag Secretary ni Senate President Manuel Quezon. Nabunag sa Espiridion Cordero Guangco December 29, 1874 sa Pototan. Kag napatay sa May 2, 1925 sa Metro Manila sa edad nga 50 anyos. Si Espiridion Guangco nang insenador sa Pilipinas from 1916 to 1925. Ang pototan ginapundar sang 1593. Sanay sino ang mga nangin mayor sang pototan? Si Santiago Puig ang first municipal mayor pagkatapos sang 1935 Philippine Constitution. Si Puig nangin mayor sang 1960 to 1962. Si Florentino Perez nangin mayor from 1956 to 1960. Si Mariano Peña Florida nagserbe until Japanese occupation from 1940 to 1942. Kagkilala man ang pototan sa pag-angkon sa mayor nga The Punisher, kagdisiplinaryan. Si Manuel Kido Parkon. Kung mga what ka to, nakpan ka o pabantayon ka o ka karabaw nga istatwa sa plaza kututan mo. Carl Best Silorio, thank you sir. Jenny Halyorina. Anong barangay sa pututan ang pinaka populous? 755. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
20: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
21: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
20: Mag-DTX 500 ka!
21: Mataas ba na ang imo blood sugar?
20: Mag-DTX 500 ka na!
21: DTX 500
20: ang may powerful compound
21: ganagapanubos
20: ang imo blood sugar.
21: DTX 500
20: garantisado,
21: epektibo,
20: aramis mo. DTX 500
22: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imo nga brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
23: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No? Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Pagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag MITC. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag MITC. Pareho lang nya ang isa ka salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag MITC.
2: DTX 500 para sa matino nga dugo.
4: DTX 500
2: para sa healthy gatay.
4: DTX 500
2: ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay.
2: DTX 500
4: masaligat,
2: epektibo.
4: DTX 500
5: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag MITC. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
23: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag MITC. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
7: Hydroxyl radical.
23: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat-yat ang imong kwan imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag MITC, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gituag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag MITC para ano layo ka sa balatian.
24: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
25: Nestor, ang sinaing.
26: Luto na.
25: Ang labahan.
26: Nakasampay na.
25: Ang uniform ko.
26: Naplansa na.
27: Ganito ako.
28: Tigasi.
27: Tigalapa.
28: Tigasay.
27: Tigaplansa.
28: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
27: Sa gabi,
28: ako ang bossy.
27: Dahil kasangga ko.
28: Ang Extel.
27: Supplement for men.
28: Lourdes.
27: Tapos ka ng maligo.
25: Yes, darling. Come to mama.
27: Extend Food Supplement for Men.
28: May maca
27: at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy
27: at stamina
28: para sa tigasing performance.
27: Extend Food Supplement for Men.
28: Mataas pala ang imo blood sugar.
27: DTX 500.
28: Ikaw ba na ang may diabetes?
27: DTX 500.
28: Ang DTX 500
27: ang may powerful compounds
28: nga nagapanupo
27: kagakontrolar
28: sa imo blood sugar.
27: DTX 500.
28: Masalikat.
27: Epektibo.
28: DTX 500.
27: D3 Bio.
29: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
27: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
27: Yung may VCO.
28: Ang VCO.
27: Yung may D3. Mabagat,
28: mga butika.
27: D3 Bio.
30: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
27: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
27: Yung may VCO.
28: Ang VCO.
27: Yung may
28: D3. Mabagat, mga butika.
27: D3 Bio with VCO.
31: Ako si Ana. Before
6: problema kung gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
7: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio!
7: Yung may VCO!
8: Ang VCO!
7: Yung may D3! Mabakat
8: sa mga butika!
7: D3 Bio!
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio!
8: Yung may VCO!
7: Ang VCO!
8: Yung may D3!
7: Mabakat sa mga butika!
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
11: DTX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis
11: DTX 500!